0: iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. At naglubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas mga butika! D3 Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. So, wax ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! VCO! Yung may D3!
1: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica! Spore Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pagpanami

0: Para sa mga kagaw, Clinica Sport Biotics.
1: Fat liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasharansha that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Sharing grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilangin mo nga gininom nga kakapsula.
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaon Village, Mansilingan. Sige, kung nang gamit ang isang Mighty C, nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako ng pumatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado.
6: I Care Gold.
7: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
8: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow, may puso.
10: Foro de los Pueblos, Roldan Besana Villarreal, para sa Foro de los Pueblos, Foro de los Pueblos.
11: 8 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 8, pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay kamoy padalay na diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasantay niyo sinig ang mga minsahe. Uy, good morning kay Sir Reynante Cam, kag sa Family Cam, dira sa may Barangay Dayaw, kay Ma'am Bebe, kay B-Boy, kag kay Ma'am Helen Cam, nagapamati na sa may Barangay Dayaw, maying aga. Ma'am Aisa Tonggala, dira sa may Barangay Blasco, sa Banwa San Pilar, nagamonitor man. Sa Purok 1, Barangay Blasco sa Pilar, maying aga, kay Ante niya kuno Oliva. From Ma'am Aisa Tonggala, nagapamati na. Salamat, gid. Louis J. Dimo, good morning. Kay Ma'am Alicia Apapiponia, dira sa may Inso Arnaldo, nagamonitor naman. Thank you, gid, Ma'am Alicia. Kag sa mga kopdana niya dang mga barangay health workers na good morning. Kay Peter, naga-monitor, niya Facebook account na GL Ant. Oh, good morning, thank you gid sa pagtutok, diri sa itong pagpangalagad. Sa mga naka-monitor sa Facebook Live, hindi pagkalipatan, i-like, i-share, aton sinigang programa para madamo pagid kita sa malabutan mga ka-K5. Sa mga naga-monitor sa radio, mabatian kita sa 100.9 MHz sa inyong FM band, FM dial, diri sa 100.9 K5 News FM Rojas. Kag mabatian man kita diri sa 89.7 FM K5 Radyo Tagbuanay sa Banwa San Pilar and as far as Northern Iloilo. Kag of course no sa 89.7 Spearhead Kalinong Radio diri sa may Hamindan mga kag-

0: 5. Michael Torrentia Banco, dira sa Choice Cut Barbershop or Mike and Beth na galing pangalan, subong. Mike and Beth Barbershop, dira sa May San Roque Extension, may aga, nag-monitor na da. Thank you, Sir Michael. Oh, mahapit, gid kita, dira sa masunod ng mga inadlaw, akay dumalaba-laba ng buhok tao. Ma'am Gianna Velsiloso, nag-monitor na sa may barangay Luktugan. Salamat, gid Ma'am Gianna, sa pag-tutok dira sa aton nga pag-pangalagad. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos, ginadulong sa inyo sa Empower Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bayo. Sa duga nga balita, mga kag-K5, mangin kaupod naton diraton koneksyon, nagikan sa Boris Youth Leadership Institute Incorporated o kon BYLI, may isa naman kadako ng aktibidad nga pati gayon nun, ang BYLI diri sa Western Visayas. Kaupod naton sa Lenin Bertini, nakastandby si Mr. Sam David Andrada. Sir, good morning. Kapod mo si ka K5 Roldan.
1: Maayong paga K5 Roldan. Kag sa tarangyatag palamatis ang K5 News FM. Madamo ugid niya salamat sa pag-imbitar sa amon sa inyong programa sa subong aga para mas mapasangkag pag inaton kag mas mapamid aware ang public with regard sa atong palabutan ng celebration e muna yung International Youth Day Celebration.
0: Mm. Sir, ang una tanga pamangkot, ano ining aton iga-celebrar ng International Youth Day? San o ini kag anong purpose ang sining celebration?
1: Yes, K5 Roldan, no? Sang 1999, ang United Nations General Assembly nag-endorse sila kag nag-recommend sa World Conference of Ministers of Youth sang August 8 to 12, 1998 nga ang August 12 sang kada tuig dinadeklara nila nga International Youth Day Celebration. Ang main reason nga man may ara kita sa International Youth Day Celebration para nga ma-recognize naton ang mga kabataan bilang essential nga partner sa pagpasangkag kag sa pag-shape hindi lamang sang just, sustainable kag peaceful nga kalibutan, no, kundi para man mag-raise awareness sa mga narisari nga mga issue kag butang nga ginaatubang sang aton nga mga kabataan. Sa subong atuig, ang amon nga organization, ang Boris Youth Leadership Institute Incorporated, may ara kita sang International Youth Day and Linggo ng Kabataan Western Visayas Kick-off Celebration nga mag-abot sa palaabuton nga August 7, 2026 sa Pasig City Arena, Pasig City, Iloilo City.
0: Okay. So, sa August 7 na, no? Sino mga gin-expect natin nga mag-participate si Nedri, sir?
1: Yes, K5 Roldan, sa August 7, inisa natin pag-ihiwaton. Ang ato naman yung mga gina-expect ng mga imbitaron sa kick-off celebration ng ini, amo ang mga masunod. Ginapanawagan namo nung kaginahinyo gid ang mga masunod naton ng mga paggalawagon niya kung pwede mag-upod ka mo sa amon. Kaya gina-imbitar gid namon ka mo sa ato niya kick-off celebration for the 2026 International Youth Day and Linggo ng Kabataan Western Visayas Kick-off Celebration. May ara kita sa mga barangay sangguniang kabataan, mayroon kita City and Municipal SK Federations, our Provincial SK Federations, ang atong yung mga Local Youth Development Councils o kon LYDCs. Ginaimbitar man nato ng atong yung mga Local Youth Development Offices. Even ang atong yung mga school-based organizations, public and private, sa high school man ina o kon sa college, magambagan kita school-based organizations, K5 Roldan, amuni sila ang mga student organizations naton, ang aton yung mga student governments, ang aton yung mga student councils, ang aton yung mga student clubs. Also, gina-invite man amon ang mga course o kon program department student organizations, example, labi ng mga political science, education, engineering, and etc. Also, aton yung mga NSTP, ROTC, ang mga community-based organizations naton, pareho sang Red Cross Youth Council, ang aton yung mga LGBT groups, Rotaract, Leo Club, JCIs, ang aton yung mga youth advocacy group, and of course, aton yung faith and church-based organizations and consortium o kon mga federations.
0: Okay. By the way, sir, na-mention mo ining Linggo ng Kabataan. Nga may Linggo ng Kabataan kita?
1: Yes, K5 Roldan, no? Ang Linggo ng Kabataan naman, according sa aton Republic Act number 7160 o kon Local Government Code of 1991, ginamandate niya sini ang activity nga ginakilala natin bilang Linggo ng Kabataan. Ang main purpose kay K5 Roldan sa Linggo ng Kabataan, bali Youth Week celebration inisa, niya usually gina-spearhead inisa sa aton yung mga SK Federation, no? kagang niya sinitinutuyo gid is to empower ang aton yung mga kabataan by promoting their active participation in nation building, leadership, community development, and civic engagement. In pareho sa International Youth Day, ang International Youth Day abi global inisyu nato yung observance. Pero ang Linggo ng Kabataan, this is a Philippine observance nga nag-highlight sang importanteng role sa mga kabataan sa pag-address sang both local kag national issues while encouraging collaboration among youth organizations, government agencies, educational institutions, and communities.
0: Okay, sige. Sa subong, ano ang tema naman sang International Youth Day 2026? Kag ano ang importansya sang sini nga tema para sa aton nga mga pamatanon, Sir Sam?
1: Yes. Sa subong nga tuig K5 Roldan, ang tema sang aton nga International Youth Day, amo ni ginatawag naton nga different context, common aspirations. So ang tema nga ini nga different context, common aspirations, ginabutang ini naton sa center no of our particular attention ang mga young people living in least developed countries, landlocked developing countries, and small island developing states. Nga kung kisa, na-overlap nato ng ilang mga experiences, kag mga challenges sila nga pareho sa poverty, climate change, geographic isolation, kag iban pa. Ang tema nato sa subong nga tuig, nga different context, common aspirations, gina-emphasize naton o kung ginagaan naton sa importansya ang magkalain-lain yung konteksto nga kung sa diin hindi lamang ini dapat mag-diminish sa aton bilang isa ka society but it should also strengthen us by investing in sa mga kabataan naton sa palibot kag supporting kag hatag sa insakto nga mga oportunidad sa pagsuporta sa ila habang ang kabataan sa sari nga context no kag sa sari nga lugar may ginaatubang nga lain-lain nga mga barriers kag ginasigurado nato nga at the end of the day wala sang kabataan nga mapabilin.
0: Okay, diri sa Western Visayas, Sir Sam, abalan ko ang pinagid ka masako sa pagpreparar amo ang Boris Youth Leadership Institute Incorporated sa sining palabuton ng International Youth Day kag Linggo ng Kabataan kick-off celebration. Pwede mo ma-explain sa aton, mapalayag sa aton sining mga tagpalamati kag tumalanaw ang mga detalye sini, sir?
1: Yes, sakto ina K5 Roldan, no? Ang amonya organization ang Boris Youth Leadership Institute Incorporated. Sako gid ang amon nga pagpreparar para sa aton nga palaabuton International Youth Day kag Linggo ng Kabataan kick-off celebration. Halin pa sang 2018 ang BYLI nag spearhead na sang Western Visayas wide kick-off celebration sang International Youth Day. So for the past 9 years ang amon nga organization ang nag spearhead sini. So Western Visayas no ang aton nga kick-off celebration sang International Youth Day kag Linggo ng Kabataan igahiwaton sa naton sa August 7, 2026, Friday, ina siya sa masunod na bulan sa Pasig City Arena, Pasig City, Iloilo. Kaupod naton diri kag isa sa mga highlight man naton no, sa subong tuig, mayara kita sa manesari nga call for youth volunteers kag bako ginaki-five roll dan magin panglawag naton kag ginano ginaimbitar naton nga makipag-upod sila sa aton sa sining International Youth Day and Linggo ng Kabataan kick-off celebration. Mayara makita nga call for partner youth organizations. Kag sa subong tuig, mayara kita nga mga exhibits kag mga youth forum. Kaya kung sa diin, pwede naton madiscuss, kumbaga, as a youth, ano bala ang mga isyu nga ginakaatubang sa aton nga mga pamatanon subong kag paano kita bilang mga pamatanon makahatag sa solusyon sa nalisaring isyu nga ina ginaatubang.
0: I see. So bukas gid gali ini gali, sir, no, sa tanan nagkalain-lain nga mga youth organizations kag pila ka mga grupo. So paano naman sila iya magkuan, mag-participate kun especially sa mga interesado, bala paano sila makapakigangot sa BYLI?
1: Yes, ang aton yung mga kabataan subong they can nga nagapamati sa aton sa K5 News FM, K5 Roldan, pwede gid sila maka-register no bilang youth volunteer naton. May ara kita nga link nga gin-post sa aton yung Facebook page ang Boris Youth Leadership Institute Incorporated kag open pagit ini para sa tanan. So kung ikaw isa ka isa ka youth volunteer nato, no? May ara ikaw sa pribilehiyo man nga hindi lamang makipag-upod sa iban niya mga kabataan naghalin sa sari niya lugar diri sa Western Visayas. But we will also be giving you leadership opportunities. Mm. And we also invite our partner organizations, no, na magkipag-upod man sa aton sa sininga celebration. Again, K5 Roldan, ang celebration ini hindi lamang iniamon celebration. Celebration natin ini bilang mga kabataan.
0: Mm, okay, sige. Sa balangko, grabe ginang kasakoon subong sang BYLI sa pagpreparar sini. Kaya I believe, the pila na ni Katuig man nga ginapatigayin sang BYLI sa pagpanguna ni Attorney Mark Borres. Basi may mga luyag ka mo pasalamatan sa inyo sinigay na hiwat nga preparation. Sir Sam, go ahead.
1: Yes, K5 Roldan. Una best, no, gusto naman magpasalamat sa K5 News FM sa paghatag sa pribilehiyo nga mas mapasangkad pagid kag mas mapamid aware na aton nga general public with regard sa aton nga preparasyon for the upcoming International Youth Day and Linggo ng Kabataan Western Visayas Kickoff Celebration. Pangaduwa, ginapasalamatan nato ng aton nga makaupod dira sa Borres Youth Leadership Institute Incorporated sa aton nga mga volunteers, sa mga youth volunteers nga nag-register na, kag sa aton nga mga partner youth organizations nga nag-register naman. Also, we would like to thank the National Youth Commission para sa ilang suporta sa aton sa mga nagigigad pangatuig sa mga activities ng Borres Youth Leadership Institute Incorporated. Among mga ginapasalamatan man natin ang mga ang local government sa Pasi City, no, sa Iloilo, kaya hamba ko ganito gina K5 Roldan, ang aton nga celebration sa subong atuig paghihiwaton dito sa Pasi City Arena sa Pasi City sa Iloilo.
0: Mm, kag I believe do full support man sir, no, ang LGU sang Pasi sa sininga inyo sininga celebration.
1: Yes. Okay. Dr. Ina, K5 Roldan.
0: Mm, okay, sige. Sa lastly siguro Sir Sam, no, imo sininga mensahe sa mga listeners naton, sa mga kabataan, mga pamatan-on, no, angot man sining palabuton nga International Youth Day kag Linggo ng Kabataan. Go ahead, sir.
1: At salamat K5 Roldan, no, sa mga tagpalamati naton nga mga kabataan sa subong ng International Youth Day. Gusto ko nga mabalaan ninyo nga ang aton nga boses is important now more than ever. Sa mga gakalatabo sa aton susod ng subong sa sari nga mga isyu nga ginatubang sa aton nga pungsod, ang aton nga boses bilang kabataan importante gid. Hindi lamang para maging hold accountable ang aton yung mga public officials, but also because we in the organization believe nga ang aton nga generation holds a very important part in shaping the next generation of leaders sa aton yung sosyudad. Ang aton yung mga actions, makakreate siyang change, kaya ang aton yung mga aspirations have the power to shape the future. So sa mga nagpalamate, you are more than the leaders of tomorrow. We are the innovators, we are the advocates, we are the leaders of today that our generation needs. And every idea that we pursue, every community that we serve, every challenge that we overcome contributes to building a more inclusive, compassionate, and sustainable society. Kaya sa tanan, na nagpapakita sa leadership opportunity dira na para mag-grow hindi lamang bilang isa ka-individual, kundi bilang isa man ka-leader. Sa liwat, gina-invitar ka muna mon to please join us as we have our kick-off celebration sa Subong nga Tuig, which will happen on August 7, 2026. Amo inisang aton niya Western Visayas Kick-off Celebration sa International Youth Day and Linggo ng Kabataan. Please join us. You may check our Facebook page to register as our volunteer, as our partner organizations. And we also have different competitions in line for every one of you. Okay. Thank you very much, Kit.
0: Sige. Madamong hindi salamat sa kay Mr. Sam David Andrada, BYLI International Youth Day, Linggo ng Kabataan volunteer, mga gagaypa. No, so sa mga listeners naton, especially sa mga pamatan-on, it's an opportunity para sa inyo nga magkakwani, no, mag-involunteer or magpakigbahin sa sininga celebration, mga ka-K5. Hindi lang ini simple nga kaywatan, kundi experience man nga mag-gain ninyo, mga ka-K5, nga sa pila kaadlaw, ining experience nga inyo mag-gain. Of course, makahatag man sa inyo sang dugang nga hibalo kag magamit nyo inisin nyo sinikaugalingon sa mga bagay-bagay nyo sininga pag-atubangon sa palabuton, mga ka-K5. I-check nyo ang Facebook page sang Bores Youth Leadership Institute Incorporated para sa dugang detalye mga ka-K5. 25 minutos na kaligad sa top na nga lasa 8. Salud ko may mga minsay kamoy padalay na diri sa aton official Facebook page K5 News FM Rojas para man basahan tang inyo sini nga mga mensahe diri sa aton nga pangalagad mga ka-K5. Gusto mo mabuhi sang malawig? Ang sikreto kay bala mo nagatigulang ang lawas ta nagaluya because of aging. Nagabot ang panahon nga wala nagahimo sang bago nga cell sa imulawas kagang madamo nga tinuig nga halit sa pollution, radiation, bisyo, kag added sugars, fats, kag inactivity, initanan na nagresulta sa oxidative stress, kag cell damage. Mag-exercise, no? Bisan may edad ka, mag-ehersisyo, kagid, para mapanubo ang blood pressure, mga ka-K5. Nagabulig man ipanubo sang kuno, pabakod sa maskulo, joints, nagapadula sang stress sa lawas. Malikawan pa ang osteoporosis, kag colon cancer, kag nagapanubo man sang risgo, kag magka-heart disease, kag stroke, mga ka-K5. Tulog sang timprano, importante gid. Kag magkaon sang healthy foods, kag isang utan, kag prutas, mga ka-K5. Kag mas dako ang mabulig sa pagpalawig sang kabuhita kung nagiinom kadlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Ang DTX 500, bangod sa iya sininga super antioxidant contents, gikan sa disugared sugar cane extract, flavonoids, kag polyphenols, amo ni sila nagabulig palawig si mo kabuhi. Magluwas sina nagapanubo man inisang imo blood sugar levels, cholesterol kag triglycerides, ginadetox ang atay, kidneys kag pancreas, nagapabakod man sa heart and arteries, nagaprevent sang stroke, nagapanami sang tulog, nagabulig regulate sang stomach acids, nagapahugot sa panit kag nagapaganhagan sang wrinkles mga ka-K5. For healthy aging, ang sekreto DTX 500 kag Mighty C. Ang DTX 500 nagabulig ini kontra sa nagkalain-lain nga mga kondisyon sa aton nga lawas. Nagabulig regulate sa aton ginabatsag. While ang Mighty C ang alkaline nga vitamin C, amo naman ang nagapapag-on sa aton sining immune system mga ka-K5. Based on our personal experience kagabi, nag-suffer kita sa medyo elevated ga blood pressure. Mga ka-K5, amo na kun ang imulawas, do bisan ang pagtulog mo, huymuon mo pa ba lang trabaho? Ako nga daan, I am a very workaholic person. Magka-attest na ang mga tao sa nakakilala sa itong personal workaholic. Kid kuya, kung trabaho, trabaho. Di ko gusto sa bulakbo, ligoy. Bisan sa balay, syempre kisa kinanglan mo magtuon, may ginatunan ka nga mga bagay. Tapos gina-insert mo panda sa tunga-tunga sa imong pagbasa-basa, pagtuon, kag family time, trabaho gyapon, gina-insert mo gyapon. Kisa do hindi ka na magtulog. 2 a.m., 3 a.m., pinakatimprano tanga-tulog. Tagpilok lang, bugtaw ka naman 6 a.m. or kung kaisa, kung need mag-exercise, 5 a.m. or 4 a.m. Amat-amat mo galigin na patay sinalawas mo. Delikado mga ka-K5. Daan pa, nalipat naman kita sa ton suplemento. Mga ka-K5, kisa gina-remind kita sang Ginoo nga hindi tagid pagpabay-an lawas ta. Nga man, magmasakit, magastos. O what if abi mo confined ka sa ospital, kamahalya sang hospitalisasyon, dopot pa lang sa imo sang stethoscope, may bayad na. Gina-BP ka pa lang, may bayad na. Amo na, nagpasalamat gid kita sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bangod na himo ining DTX 500 kag Mighty C. Damo nga kabuhi ang nasalbar sini. Kag kita yam personally mangin advocate kita sini. Nga i-remind ka mo, importante ang bastante nga tulog. Based on our personal experience, importante ang bastante nga tulog. Kay kung mag-pile up nga kulang tulog mo, amat-amat mo ginapatay mo kog lingon. May lang kaluwas ka. What if wala? Kundi, basi subong ginakuan ka na, gagayuhom ng mga tao nga naakig sa imo. So muna sa mga ka-K5 natin, as we age, kinanglan tahlungan aton lawas. Ehersisyo, kaon masustansya nga pagkaon, utan kag prutas, inumdamo nga tubig, kisa yung trabaho makahulat na. Kay kung mapatay kaya bangod sa trabaho mo, islan ka malang na sa employer mo. Purong kabuhi mo isa lang. Amo na nga dapat kung oras ang trabaho, oras ang trabaho. Kung oras sa kaugalingon takagpamilya, oras sa kaugalingon takagpamilya. Hindi tagid pagdingutan na itong kaugalingon, ilabi na sa bastante nga tulog. No? Nakatulog kita kompleto, 8 hours ka nami sa pamatsagan, mga ka-K5. Pagbugtaw mo, you feel energized. Do, feel mo, doon na-heal ka. Imo blood pressure nag-normal. Imo blood sugar levels nag-nubo-nubo. Hindi lang bangod sa bastante nga tulog, 8 hours nga tulog. Gintumaran tagid sang DTX 500 kag Mighty C, mga ka-K5. DTX 500 kag Mighty C. Amo gining suplemento iyang nga ginarekomendar naton sa tuma kaawtoran nga mga tagpalamat. DTX 500 kag Mighty C. Kun indi mo gusto mapatay sang timprano, kun palangga mo kaugalingon mo kag pamilya mo, kun nagabakas ka para sa pamilya mo, halongi lawas mo. DTX 500 kag Mighty C ang suplemento nga tumara. Ara man ang Klinika D3 Bio, isa ka natural ng antiviral kag antibacterial specialist. Amoning power trio nga suplemento, rekomendado sa mga eksperto. DTX 500 Mighty C kag D3 Bio, mabakal sa mga butika, malapit dra sa inyong lugar. Available online sa Shopee kag Lazada, kag mabakal man sa sentro sa Balaligyan, mismo sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, tabuksang PLDT, mga ka-K5. Patrick Robles, maing aga dira sa Robles and Matias family sa Lantangan, Pontevedra, nag-monitor. Attorney Mark Borres, maing aga nagatutok. Ma'am Regina Parel, good morning. Kay Ma'am Bernadette Umiten Calzado, nagapamati naman. Salamat gid, Ma'am Bernadette Umiten Calzado. Salamat gid sa pag-monitor. Pagbaliktad diri sa Foro de los Pueblos, mga ka-K5, duga nga mga balita isus kag impormasyon, balikan ta pagkatapos sa mga pahanumdog. K5 News
2: FM. News FM. Bio. Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
5: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
6: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics.
7: Ang best friend sa mga kababaihan.
6: Sporbiotics.
7: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
6: Sporbiotics.
7: Dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag-DDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-DDX 500 ka na!
8: DTX 500!
9: Ang may powerful compounds!
8: Nga nagapanubo sang imo blood sugar!
9: DDX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Aramis!
9: DDX 500!
8: DDX 500!
10: Catalina Habagat,
11: anong ginabatsyag mo?
10: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Ang dynamic na gitsakon nga mat.
8: TDX 500 Mighty C.
9: Ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
8: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
13: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
3: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
16: Pamakal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami, gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX
11: Coffee Mix.
16: Mabasa, butika.
11: DTX Coffee Mix.
18: Eric Ledesma's mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagdumbo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
11: DTX Coffee Mix.
16: Mabaka,
11: food supplement for men.
19: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
20: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gitan
11: DTX 500. DTX 500.
16: Mabakal sa mga butika.
11: DTX 500.
21: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
11: Memory Advanced Zero.
21: Pi

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagitinghut obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagintapaskog sa Dilberry Extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops at o ato. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
3: Ay, Marie, naadid to kaya mabakal sa mahal.
4: Kay may barato balay nga butika.
3: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
5: Barato nga mga bulong, pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
6: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
3: Ay, sus, Marie, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
5: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ng barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
7: Rain Pharmacy.
8: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow, may puso.
10: Puro de los Pueblos. Roldan. Besana Villarreal. Palasan. Puro de los Pueblos. Puro de los Pueblos.
11: 22 minutos sa nabilin ang test kita magdangad sa tak ng alas 9. Pabalik dari sa Foro de los Pueblos. Oy, good morning kay Jocelyn Bansagan. Ma'am Jocelyn Bansagan sa Sitsuhana, Barangay Mungpong. Nagapamati sa K5 News FM. Thank you, good. Ma'am Jocelyn Bansagan, kag kay Juan Barrios. Ah, may Juan Barrios manggalida sa Mungpong. Tisa amon to, may Juan Barrios man to. Good morning. Salamat gid sa pag-monitor diri sa aton nga pagpangalagad. Kag kay Ma'am Lerma Bansagan. Ma'am Lerma Bansagan, Cristina Arbulado, kag dira sa may Barangay Mungpong nagapinamati. Thank you gid sa pag-monitor diri sa K5 News FM sa aton mga suki nga mga ka-K5. Sa liwat mga ka-K5, kung may mga messages ka mo ipadalay na diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas. Ma'am Vienna Villaruel, dira sa may Barangay Libas. Good morning, Ma'am Vienna Villaruel. Kag kay Sir Jun Bacaro, good morning, Jun Bacaro. Salamat gid sa pag-tutok diri sa aton nga pag-pangalagad. Hindi pagkalipatan na i-like kag i-share aton siniga programa para madamo pagid kita sa mabutan sa aton siniga pag-pangalagad. Kay Madam Roselyn Dorman, dira sa may Banwa sa Ivisa, nagapamati. Thank you, good Ma'am Roselyn Bibot Dorman, nagapamati na diri sa aton nga pagpangalagad. Madamo gid gyud salamat. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos, gradulong sa inyo sang klinika Complete Spore Biotics. Pirmi butod imo tiyan, pirmi ka ginasalapo, pirmi constipated gyud diarrhea, or ginatake ka sang amiba mga ka-K5, gasuffer ka amibiasis. Balik-balik ka sa CR, di mo na maintindihan kung anong ginabatsag mo, damo na bad bacteria sa lawas mo. Ibalik ang balanse sang good bacteria mga ka-K5. Ang sabat dira, Clinica Complete Spore Biotics. Ang spore-based probiotics, meron sang 80 billion colony-forming units ang good bacteria mga ka-K5. Clinica Complete Spore Biotics. Amuning ginasaligan nga dietary supplement capsule nga makaprovide sang 80 billion CFU. Ma-cleanse mo colon, malikawan ng toxin accumulation sa lawas, malikawan ng constipation, diarrhea, kag mabalik sa normal ang balanse sang good bacteria sa imo sinigalawas, mga ka-K5. Ang sabat dira, Klinika Complete Sporbiotics, mga ka-K5. Tandaan na sa mga discomfort sa tiyan, Klinika Complete Sporbiotics ang sabat, mga ka-K5. Kag sa adlaw-adlaw nga tanan, hindi pagkalipatan ang aton pang adlaw-adlaw nga suplemento, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio, mga ka-K5. Power Trio nga suplemento, nga epektibo sa pagtapna sa nagkalain-lain nga mga balatian sa pag-amlig sa aton ikayong lawas subo nga panahon nga delikado na magastos pa magmasakit, mga ka-K5. Tandaan na, DTX 500, Mighty C, D3 Bio, araman ng Klinika Sporbiotics. Kag syempre, para sa manamit kag-healthy nga kape, kaupod naton, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, kag Pre-Bio Coffee, mga ka-K5. Kahapon sa opening statement ni Representative Chel Jocno sa impeachment trial against Vice President Sara Duterte Carpio, ginaduso ni House Prosecutor Representative Chel Jocno nga i-allow sa mga senator judges nga buksan ang bank kag tax records ni Vice President Sara Duterte kag sa sini nga bana nga si Attorney Mans Carpio, mga ka-K5. Suno kay Jocno, imposible ang fair verdict kung hindi maglantaw completely ang financial picture, mga ka-K5. Isa sa mga insight ni Jocno, mga ka-K5, mga past statements sa mga senators, ka-present na Senator Francis Chis Escudero, kag-Alan Peter Quetano, na nag-serve man as senator judges sa corona impeachment trial, mga ka-K5. Yari bala si House Prosecutor Representative Attorney Chel Jocno.
12: Thank you, Your Honor. Good afternoon, everyone, to the members of this honorable court. May it please the court. Simple lang po ang isyung kinakaharap natin ngayong hapon na ito. Pero napakabigat. Bubuksan ba natin ang pinto ng katotohanan o haharangin ito? Ang hiling ng prosecution ay mailabas ang buong katotohanan so that this court may know the truth, the whole truth, and nothing but the truth, and make its decisions based on that. That is why we have requested the issuance of subpoena duces tecum for the bank records, tax records, and anti-money laundering council reports relating to Vice President Sara Duterte and her husband, Attorney Mans Carpio. Sa pamamagitan nito, mailalahad ang buong katotohanan tungkol sa mga alegasyon sa Article 2 ng Articles of Impeachment. Una, na pinayaman ni Vice Presidente ang kanyang sarili ng labis-labis sa kanyang legal na sahod at lehitimong kita bilang isang lingkod bayan. Pangalawa, na meron siyang mga ari-arihang hindi dineklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. At pangatlo, na habang siya ay nanunungkulan bilang vice-presidente, nakibahagi siya sa negosyo, directly or indirectly, kahit ipinagbabawal ito ng ating konstitusyon. Sasabihin marahil ng depensa na walang kapangyarihan ang hukumang ito na busisiin ng mga bank records, tax records at AMLA reports ni VP Sara. With all due respect, that argument is not only legally flawed, it is an affront to the authority of this honorable court. Kung tatanggapin po natin ang argumentong ito, hahayaan natin maliitin at insultuhin ang hukumang ito. The Constitution, Your Honors, please, vests this impeachment court with extraordinary powers. Tanging ang hukumang ito lamang ang may kapangyarihan magpasya kung ang mga pinakamataas na pinuno ng ating bansa ay karapat dapat pa rin manungkulan. Because this power comes directly from the Constitution, no one, no person, no law, no administrative rule can limit or supersede it. I repeat, nothing and no one can handcuff this court's power to try and decide this impeachment case. Kahit ang bank secrecy law po ay sumusunod at tumatalima sa impeachment court. The law explicitly states, and I quote its pertinent portions, "All deposits are hereby considered as of an absolutely confidential nature except in cases of impeachment." Walang kaduda-duda, may karapatan at kapangyarihan ng impeachment court na busisiin ang mga bank records ni VP Sara. Hindi rin pahadlang ang Data Privacy Act. The law itself affirms that confidentiality shall not apply, and I quote, should the personal information be needed pursuant to a subpoena duly issued. Muli, walang kaduda-duda. May karapatan at kapangyarihan ng impeachment court na ipasubpoena ang mga dokumento ni VP Sara Duterte. Pero sabi po ng kampo ni Vice President, irrelevant daw ang mga bank records, AMLAC reports at BIR records, lalo na daw yung mga transaksyon na nangyari bago siya umupo bilang pangalawang pangulo dahil wala raw itong kinalaman sa kasong ito. The prosecution respectfully but vehemently disagrees. Ayon sa report ng Anti-Money Laundering Council na isinumite sa Committee on Justice ng House of Representatives, the financial activity of Vice President Sara C. Duterte increased significantly starting 2007 when transaction value surged to 208.15 million pesos. According to this report, which is marked as Exhibit P-2-7-8, I quote, "Financial movements intensified between 2009 and 2013 with consistently high totals exceeding 400 million pesos, including notable peaks in 2009, 704.93 million pesos, 2010, 648.58 million pesos, and 2011, 597.15 million pesos. Si VP Sara po ay nanungkulan bilang Vice Mayor ng Davao City mula 2007 hanggang 2010. Naglingkod naman siya bilang Mayor ng Davao City mula 2010 hanggang 2013. From 2007 to 2013, ayon sa records ng AMLAC, lumampas sa 3 billion pesos ang kanyang financial activity. May kinalaman ba ito? Ito ba ay relevant sa Article 2 ng Articles of Impeachment, which alleges, among others, that VP Sara betrayed the public trust and culpably violated the Constitution when she amassed unexplained wealth manifestly disproportionate to her lawful income? Para sa prosecution, malinaw ang sagot. The Vice President's financial activity as Vice Mayor and Mayor of Davao City relates directly to the main fact in issue in this case, her fitness or unfitness to serve as Vice President. Let me explain. The framers of the 1987 Constitution added betrayal of public trust as a ground for impeachment, and I quote, to include all acts which render the officer unfit to continue in office. For this honorable court to determine whether VP Sara Duterte is unfit to continue in office, it must have a clear picture of the respondent as a public servant. Kailangan makita ng publiko at ng mga senator judge ang tunay na kulay ng Vice Presidente at larawan ng kanyang buong pagkatao bilang isang lingkod bayan. If she amassed staggering amounts of unexplained wealth while she was a vice mayor and mayor, doesn't that say a lot about her unfitness to serve as a vice president? Isn't that relevant to the question this court must resolve at the end of this trial of whether or not the vice president betrayed the trust given to her by the people? From what I have gathered and read, Your Honors, please, this is not the first time this court has been confronted with this issue. Sa impeachment ni dating Chief Justice Renato Corona, tinanggap ng hukumang ito ang mga ebidensyang nakalap bago pa man siya naupo bilang punong hukom. I believe it was then Senator Judge, now Presiding Officer Francis Escudero, who raised the question will the impeachment court consider only Corona's access, Chief Justice? This after observing that some exhibits predated his appointment as Chief Justice. This matter was taken up in caucus, after which this court decided to allow such evidence. When Philippine Savings Bank President Pascual Garcia III testified before this court in the same Corona trial, he refused to answer the question of then-Senator Judge Franklin Drilon on the starting balance of Corona's 2-peso-denominated accounts. But, if I'm not mistaken, it was Senator Judge Alan Peter Cayetano who said that records of initial deposits are among the quote-unquote opening documents that should have been brought to the impeachment court. After reading the subpoena, presiding officer Senator Juan Ponce Enrile held that Senator Judge Cayetano's observation was correct. During the same hearing, the presiding officer ordered the issuance of subpoena to PS Bank Katipunan branch manager Annabel Chongson to bring all the bank records of the Chief Justice. A few days later, the impeachment court denied the defense's motion to quash the subpoena for the peso bank accounts of CJ Corona. The presiding officer explained that the purpose of the subpoena is to find out if Corona has not included the deposits in his salin. This court also denied the defense's motion to suppress evidence on Corona's bank accounts. Sa huli, binusisi ng hukumang ito ang bank records ni Chief Justice Corona mula sa kanyang unang balanse bago pa man siya naging punong mahistrado. The panel of prosecutors respectfully submits that the subpoenas for the production of the bank records, AMLA documents, and BIR documents of the Vice President and her husband are proper and should be issued by this honorable court.
11: Nabatian mga KK5 ang kabayan sang opening statement ni House Prosecutor Representative Attorney Chel Jocno. Malumanay, klaro, kag may mga insight pa mga KK5 nga previous na nga natabo sa impeachment trial, especially during the trial of former Chief Justice Renato Corona. Butang nga ginaduso karon sang kampo sang prosecution nga dapat buksan ang bank records ni Vice President Sara Duterte Carpio, mga KK5. Di istoryan ini sa caucus kag wala pa sang desisyon diri ang Senate Impeachment Court, mga KK5. No? Ato ni karon nga tutukan anong mga masunod sini nga matabo kay subong Webes, ano subong Webes. So next week naman magapadayon ang impeachment trial, mga KK5. Ano yung ginokalabos kita sa tiyempo diri sa aton siniga pagpangalagad? Padayon nyo ngay follow aton sini official Facebook page, K5 News FM Ross, para oras-oras updated ka mo sa mga balita, issues kag impormasyon, mga KK5. Nanginkaw po nato ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy diri sa aton siniga pagpangalagad. Sa ngalan sa aton CEO, Doc Ramil Uy, sa aton station manager, KK5 Emmy Erlene sa Berondo, inisi ka K5, Roldan Bisana Villarreal, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Capiz. K5 News FM.
13: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: D3 Bio.
14: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio na makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
15: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin. Ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang nag-ining akon buhok. Kang nag-inis ang akon kutis.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
16: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
17: DTX 500. DTX 500 has charantine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
18: DTX 500.
19: Ito masul sa barangay
20: po. Anong ginabatsag mo sa ko?
19: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
20: Tumarkog. DTX 500.
19: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
20: 3 times.
19: Kamusta ang alay sa kamot?
20: Wala na. Try gig kamos sa DTX 500.
18: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Lourdes Maglupot, skin tayo uno ang edad, taga minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
18: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
22: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwan balay ng tambo ko.
10: DTX Beauty Soap.
23: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
10: DTX Beauty Soap.
24: Mamakang sa mga butika.
25: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangkap, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
24: Mabahal sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, nadetox ka pa.
10: DTX Coffee Mix. Extend Food Superman for Men.
27: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga mega base gid ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Superman for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
28: I Care Gold.
29: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ko kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
16: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
2: Di ba kaoras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out? So meaning, namahaw kalas 7, dapat manyaga kalas 12, manyapon ka alas.
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragi po ng pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 20, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gini carrots.
5: Oo, hindi lang carrots, mga kultura.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts.
3: Dok, asa ko, tani nga kong magkaon ko balot, kalingin tayon ang akong lolo.
2: Sala ang solusyon, hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
2: Sali nga, mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
3: Basta,
1: maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Istoryahan ta subong kung ano bala ang ginatawag nga myasthenia gravis. Ang shortcut si ni MG ha. Ining pagkadula sang puwersa sang parte sang imong lawas, kaangay sang tiil, kamot, guya, mata, kag chest muscles sa imo dughan, kadula ang puwersa nagaluya. Ano bala ining myasthenia gravis, Dr. Ramil, kag paano ini nagasugod?
6: Ang myasthenia gravis or MG sir GP, ang isa kabalatian nga nagaresulta bangod sa pagkadula sang komunikasyon sang brain kag skeletal muscle. Bangod sini, wala na sang puwersa ang affected parts sang lawas. Ini ang nag-apekto sa mga babay 40 years old panubo kag mga laki nga 60 years old pataas. Pero preventable ini sir GP kun kabalo ka, kun adlaw-adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500. My family history ba na kamo sang diabetes? Mag DTX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na. DTX 500. May powerful compound. Yanaga panubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis DTX 500. Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Kasi may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Yanaga panubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.
3: May duha ka klase sang muscle groups sang aton lawas. The voluntary and the involuntary muscles. Both silingon sa involuntary muscles, sila ang mga hindi mo makontrol kaangay sang heart. Hindi mo kaya pauntaton ang pagbeat sini. Ang voluntary muscles naman, sila ini ang mga skeletal muscles. Yes. Pasalamat kita nga ang voluntary muscles lang apektado sang myasthenia gravis. Pero paano bala nagasugod ang problema, Dr. Ramil?
6: Actually, Sir GP, nagmango ang immune system. May ginatawag kita nga neurotransmitters. Ini ang mga chemicals nga ginarelease pag-communicate sang mga nerves, no? Kag muscles. Mga mensahero, ina Sir GP, that send signals from your brain to spinal cord and to nerve muscle junction. Sa MG, ang imo nga immune system ang nagaproduce ang antibodies gina-block sang function sang protein nga muscle-specific receptor ining tyrosine kinase. Ginatake sang antibodies ini nga protein kag nagadyutay ang available receptor sites gani nagamat-amat manluya ang mga maskulo. Ang resulta sina, malupog ka kay

0: hepatitis E.
1: Ang thymus gland, which is a part of the immune system, amo ginapatihan nga naga-trigger kag nagahimo sa mga antibodies nga naga-block sa neurotransmitter nga acetylcholine, resulting to myasthenia gravis.
0: Ang thymus gland, Sir GP, amo ang training camp nga naga-produce sa mga special forces ang immune system nga ginatawag nga T cells, no? Halin sa bone marrow bilang regular nga soldiers, sila ang ginadala pakadto sa kampo sa thymus. Ago didto mangin specialized soldiers, ya, no? Kaangay sang gitawag regulatory cytotoxic or gitawag nila nga memory T cells. Ina kon healthy ang imo nga immune system. Ina kon pala inom ka DTX500 kag may T cell pero si kung kulang ka sa vitamin C kag permanente nga yara sa oxidative stress ang lawas mo, nag-abnormal ang imo nga soldado sa lawas kag mismo ang training camp mo ang nagaproduce sa mga rebuilding nga antibodies nga nag-aatake mismo sa sarili mo nga lawas. So amo na nga dapat inom gid DTX500 kag Mighty C or Pure C. Ang powerful combination sining duha nga makabulig magmaintainar sang healthy nga immune system kag protektado nga mga selula and its receptors from free radical damage.
1: Problema gid gali Dr. Ramil kon magmango ang imo immune system. Nagasugod lang mang ini bangod sa indi mo amo nga lifestyle, abuso sa lawas, kag siyempre bisyo, wala ka alkaline vitamin C kag antioxidant sa lawas, Dr. Ramil.
0: Problema gid na ya. Mga balatian nga tuga sa mga mango nga immune system, allergy. Pag may allergy ka, may mango ka nga immune system. Hapo. Kung hapuon ka, may mango ka ng immune system. Arthritis, celiac disease, Graves disease, multiple sclerosis, pernicious anemia, lupus, kati MGE, myasthenia gravis. So ano ang best defense ta? Pabakuron, paalamon ang aton nga immune system. Paagi sa pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C kada adlaw.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Yari pa ang mga dugang nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C oy sa mga madamo da punggod.
0: Oy.
1: O ginatawag nga acne. Inablang mo nga punggod og gintubuan guya. Isa sa nagapalala sang imo kondisyon, amo ko nang baladok, how can you face your problem
0: if your problem is your face?
1: Pagka damage sa mga hair follicles bangod sa oxidative stress. Ilabi na kun present ang bakterya kay iban pa nga mga higko nga matrap sa mga buho sa guya or kun magalbot ang facial hairs. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kun ikaw ang mayara sang acne o lala nga punggod, ang makabulig sa pagtapna sini.
0: Ang isa sa mga manami nga benepisyo nga makuha sa adlaw-adlaw mo nga inom sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir GP, among epekto sini sa panit, no? Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagaresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag galuyat-yat na. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C kadadlaw ang makabulig sa pag-neutralize ang free radicals, gani isa sa mga notable effect nga manutis mo kun ikaw nagainom sang sini nga mga suplemento DTX 500 Mighty C or Pure C kadadlaw. Amo ang pagnami sang imo nga skin.
2: DTX 500 makabulig sa pagtilo sang imo atay, pagi sa pagkuha sa mga toxins halin sa aton ginakaon kag ginaidong kada adlaw. DTX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value, gani ini ang power antioxidant nga amo namaan ang nagasilhig sa mga free radicals sa aton dugo nga amo ang kamagdanan sa pagka-damage sa aton atay. Sa DTX 500 ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver nga kung mapabayan amo naman ang kamagdanan sang cirrhosis of the liver upon cancer sa atay. Likawan ang pagkubak sang imo atay. Mag DTX 500 kada adlaw. DTX 500.
3: Ikaw bala may ginabatiag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, mag klinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkat

0: lang sa ACM Building, Texas Street Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market, sa Bacolod City, Door Number 2, PJI Building, at ubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisitaha ang aton Sagay Clinic, Radio Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Katalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayara magitan sang klinika sa San Carlos City, Barik Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garald Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa itaayong lawas mo.
1: Amat-amat ga kadula ang mga wrinkles kag folds.
2: Amo na gahubin ka, dok, no?
1: Yes. Amo na gahubin. You will look 10 years younger than your age.
2: Gusto.
1: So, 50 ka na, 40 ka pa man.
3: Correct. So, hindi naman pagkalipatan na, Sir JP, ang mabulig sa nga DTX sa 500 kag mighty C, no? Or pure C sa aton mga kidneys. Suno sa mga pagtuon, ang mataas nga pressure sa dugo, no? Ang nagaresulta sang sustained tubular injury, no, kag kun ini ang parisan sa mataas nga oxidative stress sa aton kidneys ang nagakusang ginatawag chronic inflammation, no. So ini ang nagaresulta man sang growth and aggregation, no. Later on, kidney stone ang maporma dira, Sir GP, no, kag ang renal fibrosis ng aton mga kidney nga may arasang batungan ng tubo na, amo ina ang rason sang natuag end stage sa renal disease, Sir JP.
4: Our brain is prone for oxidative stress. One reason, 20% of our oxygen consumption goes through our brain. Oxygen produces ang yalatak free radicals, oxidative stress ang kantuan sina. Ano pa? Our brain is a lipid content. It's made of fats. Because it's made of fats, it also produces a kind of free radicals that affects its function, no? So, kailangan po tiktahan tang atong utak sang atong brain from oxidative stress. Mag-DTX 500 gid. Ang excess nga free radicals nga gadamit sa structure sa salud sa brain cells, kag most often ini nagakos nga tawag cell death, no, or apoptosis. Kung madamo ang cells sa utok ta nga guba nakakapatay, ga amat-amat ni salud ang mga familiar nga masakit. Parkinson's, Alzheimer's, nga amunang rason nga kalanan mag-DTX 500 kagid para nami ang imo brain function. 70, 80, 90 years old ka, kampiyon gapon ang imo brain kay ikaw ga DTX 500 kaga Mighty C adlaw-adlaw.
1: Sa kabilugan, kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C, nagahubin imo nga panit. Naganami ang panit mo, gakadula ang punggod mo, nagahubin imo mga selula, kag siyempre ang imo nga heart, lungs, kag kidneys. Nagapanami isang tulog, nagaprotekta sa imo utok, agon magfunction sang maayo ang mga brain cells mo. Kakas pa ang imo nga mga allergies. Kung ikaw nakainom DTX 500 kag Mighty C, madamo pa ang mabuligan sang DTX 500 Mighty C kag Pure C para sa imo ikaayong lawas. Gani, hindi na magdaduha. Adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Kampiyon gid no, sakto gid ang saying. Sa DTX 500, hubin ang selula, hubin ang tsura.
2: Amo gali na ang balidok nga kung DTX ka 10 years ang imong younger, ang imong tsura sa edad mo. So si engineer daw 60 subong 70 na gali siya eh. Si Doc may nakita nga nagchat. Nanamian sa ako minabahuan nga ilok. Ano may imong sa baho ilok sa boy?
4: Sukton 500. Ne. Kalanlan, Clinica Dio Fresh gives you 48 hours of underarm protection. Layo kasi nga tawag nga underarm body odor or angsod. That's why mas lawig ang hug, mas lawig ang itatawag nga high five sa imo kung ikaw naka-Clinica Dio Fresh deodorant. Ibalik ang kumpiyansa sa lawas, mag-Clinica Dio Fresh.
1: Lain man kung nakaligo ka, butangan mo imo ilok sa lano. Clinica
4: Dio Fresh. Fresh na fresh kayo the whole day, no? You could work properly, wala yung masabad sang imo baho kung naka-Clinica Dio Fresh and Santum Plus Herbal Soap. Pero kung gusto kayo gahubin hambang gapangapika, kung gusto kayo gagapangapika nga may gahuga sa imo selula, ay ari na ang paborito nga kape ni Sir L. John. DTX Coffee Mix, gakape ka na, ga-detox ka pa, no? That's why kampiyon gini ang DTX Coffee Mix. Kandiin, makita mo na DTX Coffee Mix, no? Amon na siya kabakal. Pero kung ikaw may budget, ikaw medyo...
1: At tindari ka sa DTX Premium.
4: Ang DTX Premium.
1: Dami ang DTX Premium, Sir Boy, kung butangan mo sang D3 Bio.
3: Imagine, copy ka na.
1: Kung may degenerative stage ka, kung gusto ka mangapi, pili ang DTX Premium. Nga, may Ganoderma mushroom.
4: Uy, kampiyon.
1: Ang iya nga sugar, stevia. Meaning pa less calories.
6: Less calories.
1: Layo sa free radicals.
6: Correct.
3: Para sa mga may mga diabetes, Sir Boy.
6: Kampiyon ang DTX Premium. Ang gano mushroom, tinatawag nilang Herb of Immortality. The longest staying antioxidant si Imulawas. Parisan pa sa strongest antioxidant nga DSE. Nga sa DTX 500, kampiyon na git. Kikipugaan mo pagid ang malidok ramil sa duwa ka dito bayo. May monolaurin kapagid. Nga gaputikta si Moya kontra virus, bacteria, and ginatawag nila fungi. So, protektado ka na sa oxidative stress, protektado ka pa sa ginatawag ng mga infection. Kung ikaw ga DTX Premium, bulletproof coffee with D3 Bio.
1: Sekreto ni Engineer Albao.
6: Ang secret ni Engineer Albao, extend. I-extend ang tanan. No? I-extend.
2: Aryo, sige, butang taga niyo.
6: Ang extend, may maka, kaglabuwas ka. Ini mga herbs, wailabot nga antioxidant, kapanami sa imo, ginatawag nga blood flow. Kung nami ang imo blood flow, nami ang deliveries ng oxygen, minerals, and vitamins imo cells, nami man, ang paghimo sa basura, sa imo silyo, that's why you feel young. You perform young.
1: Awon din ra ba gawa panago-nago lang na siya.
3: Ang sekreto niya.
2: Milik siya taguay.
1: Wala siya panago si Jira ba gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang gapamasahi sa iya pila edad sa boy.
6: This is ano this 19
2: nag ang 8 nag 19 ako nang kilis last year 18 plus mo. Oy 19
6: na. Kampiyon ni.
1: Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan gamay ni mga kugatan kun ga pamasads ka at least once a week kung twice a week mas nami pagid no amo na nga si Valentine ka kadto gina di ka na Miyerkules kay ang taga Radyo Bandera ga pamasahi gamit ang DTX herbal oil.
2: Kung gusto kang malayo sa suya nga ga-atake sa buhok sang ilok mo, anong imuon niya sa boy?
6: Maligo kadlaw-adlaw, no? Maligo. Basic gina.
1: Ang paligo is not enough.
6: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa, nga ah, may VCO. Ang VCO kaya naon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang yung kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE yung kapaputi man si imo panit, hindi pa kunti ito si Dukramil, giputangan sa vitamin C. Na? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka, kung mo habon, DTX Beauty Soap.
7: D3 Bio.
8: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagawin niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
7: D3 Bio. Ang D3, gamay physio. Ang physio, gamay D3. Mabakal,
2: sumagbuti ka. Ano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga B cells? Tandaan na ton, these are types of cells halin sa aton nga white blood cells. Major component sa aton immune system.
6: Habang geleksyon, habang gaginamo din Pilipinas, suporta sa ilang mga pinilang ng mga kandidato kasaka ya ang kaso sang COVID sa China, no? After the election, ano ba lang epekto sang COVID sa China sa Pilipinas? Hambal sang aton mga health officials most likely magtaas magid mga cases ta not only because of China, because sa pagtingob sang tao during the election, no, sa mga rally, no? Kampiyon tag hundreds of thousands of people are together. That's why base ang may mga pigaw to mga distinsya maka-develop ni what sang ginatawag nga COVID virus. So dapat protektahan ang lawas. Tunanta, paano bala si D3 Bio mag-boost ang immune system by promoting your immune cells?
1: Plano kang magpa-flu shot or magpa-booster ni Sir Boy? I-consider gini mo ang D3 Bio.
6: Oh, kampiyon.
1: Nga, ginalower niya ang viral load kag i-prime niya ang imo nga immune system.
6: Importante na, ha?
1: Para sa attenuated virus nga gina-inject sa imo lawa. Amo ni pinaka importante every time nga gaplano ka booster shots, no, subong nga gabot naka tag apat na cancer boy,
6: may lima pa kuno gani,
1: may lima naman sabi naman sila, no. So ang D3 Bio hindi lang nga gaakmi as your second immune system nga maprotect sa imo during your flu vaccination. It lowers the workload of the immune system. Amo ning nakanami.
6: Amo nakanami.
1: Dablang hindi sako, hindi kapoy ang imong immune system kay nakainom ka D3 Bio. So ma-prevent ang gitawag cytokine storm, nga amo nang rason nga gapinot di kakaginawa kag may gitawag acute respiratory distress syndrome. So meaning pa kung pala inom ka D3 Bio, nami ang epekto sa lawas mo daw wala lang sa may natabo, sir boy.
9: Correct, no?
1: Kaya nga man, palainom ka di tribayo. Kag, siyempre, gina-prime ang imong body's immune system para mag-produce ang itawag, madamo ng mga antibodies after vaccination.
7: D3Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas ang sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio, mabakal sa mga butika. D3Bio.
10: Kung relax ang imong immune system, kampiyon ang paghimo isang antibodies kung ga D3Bio ka. Ano pagidoksam?
3: So, ginabalantas ang una sa ato nga nanay, sir, yung magkaong kasang ginatuwag utan. Mga dahon-dahon bala. Tapos ang dahon gali, sir, boy, damo sa ginatuwag vitamin A. Nga kung nanglan sa ato nga
10: immune system.
3: Cells. Para mag-produce sa isang damo nga antibodies, no, pero kung di ka kaong sa mga utan-utan, dahil hindi ka mahilig magkaong sa utan, kinanglan mo sa ginatuwag D3Bio, sir boy. Kaya nga man, nami ang absorption sa ginatuwag vitamin A. Halin sa ginakaon, tabala, sir boy, yung mga pagkaon. So, ang vitamin A, importante na siya para mag-mature ng aton nga B cells, para magdamo ang mga antibodies, no? Especially kung bago ka pa lang ka, bago ka lang nakapabaksin, sir boy. So, ginapadamo niya nga aton nga antibodies para sa sina nga virus sa sir boy, no? Pag hindi lang ina ang D3Bio, no? Ginapanami niya ang absorption sang vitamin A nga kinahanglan sang aton nga CD4 o kung helper T cell, sir boy, no? Correct. Ang helper T cell amo ni siya ang directly nga nagkapatay sa ang ginatawag infected nga mga selula.
9: Uy, tagahimos sa mga na-infect, ha?
3: Tagahimos, no? So, naga-nami, sir boy, kung naga D3Bio kita kada adlaw, sir boy.
10: Amo na ang advantage kung ga D3Bio ka. Gadamo ang imo B cells. Ano bala ang goal sang vaccination? Ang vaccination, ang goal na makaimo ka antibodies against the virus. Sisinugihin mo sang antibodies ang B cells nga ginapadamo ni D3Bio by promoting the absorption of vitamin A. Nga akalan lang damo ka B cells. Kiiban mo nga B cells, ginahimo ni memory cells. Ano ni mga memory cells ni amo ni sila makadumdum kung sino man gito ang virus nga dapat atakihon because of vaccination. For example, ginbakunahan ka against COVID. Ang mga memory B cells, amo gini sila gadumdum, uy, kilala ta ka. Kabalo na ko sang hilo para sa imo. Amo ni, that's why these B cells gihimo ni sila nga tawag nga tailor fit, kung kumbaga pa ginhimo gid para sa inaklase nga virus nga hilo para mapatay dayon. That's why nakaga-recover ka dayon kung kontra sa COVID, kinaka-D3Bio ka, may memory cells ka pala. Why palabot? Why na yung si D3Bio ng nami niya? Kung hindi naging mapuslan ang imo ng imo immune system, kitigulang ka na, or may mga gatawag ka, may mga diabetes ka, hypertension ka, ara man siya gyapon, maputik ta si imo. That's why ang D3Bio is so effective in protecting you against viral, bacterial, and fungal, and even parasitic infection.
1: So, sir boy, amo na ka nami kung gainom ka D3Bio.
10: Correct, no?
1: Ti, kabalota kung sino ang manufacturer sang B-cells? Bone marrow?
10: Ala, ng factory. Ang tulaan, ang bone marrow.
1: Atong tulaan, atong bone marrow, amo na ang factory sang B-cells. Isa sa mga pinaka-importante man nga, immune system. Ti, hindi na mag-manufacture sang damo nga B-cells kung laway imo nga bone marrow.
10: Oo, kung laway mo bone marrow, paano ka nakapod?
1: You need magnesium, calcium, and phosphorus. In order you have a healthy bones. Ti, ma-promote lang ang bone marrow sa gitawag pag manufacture sang B cells kung may ara ina nga magnesium, calcium, phosphorus. Kung sige ka inom adlaw-adlaw sang D3Bio, mas dali ma-absorb, mas dali magamit ang magnesium, calcium kag phosphorus, sir boy.
10: Amo na nga nami, gidi ako na D3Bio ka, kinami ang absorption sa mga minerales nga kilanlan sa imo bone marrow to produce your white blood cells or your B cells, of course, no? That's why kanami gid sa D3Bio, Dr. Ramil, no? Ang D3Bio does not only boost your immune system by promoting the production of B cells and T cells, your D3Bio will protect you directly because of its monolaurin. That's why double punch ang ginatawag sa D3Bio when it comes being an antibacterial or being an antiviral, because it promotes your immune system. It also basically acts without your immune system. That's why kung mag-vitamin D3 ka man lang, di ka na sa D3Bio.
1: D3Bio ka na.
10: Sa trangkaso, ubo, sip-on, kagilanat, amo na ginambal ko, liwat-liwat, relax sab yan, i-D3Bio mo na.
1: But pero may mapunto na, sir boy, like ining antigen from helper T cells, ga-attach na siya sa receptor sang gitawag imo nga B cell surface. Amo nang rason nga ang cell ma-divide and ma-proliferate.
10: Amo na para magdamo sila.
1: Magdamo sila. Mm-hmm. So ining mga iban nga mga B cells mahimo na siya nga plasma cells.
10: Wala.
1: Para maka-secret sila sa gituag antibodies. Come so here. Kita mo ano ka nami gid kung gainom ka di tribayo. So ang iban da nga wala pa nakainom di tribayo. Ang iban da nga kaisa lang mag-inom di tribayo sa isa ka bulan, adlaw-adlaw nyo na. Kadamo nga mga benepisyo ang iya nga makuha.
11: Informasyon sa ikayong lawas.
2: Dugangan ta. Sabi nyo mo lang to. Dugangan ta ang mga health benefits nga makuha nyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio, Dr. Mil.
1: Ang adlaw-adlaw inom sang D3 Bio, ti siyempre nabala na to nga 50% or almost 50% sang MCT, makita mo sa gituag extra virgin coconut oil, ang lauric acid.
10: Uy, 50% kita. Kadamo.
1: Daw pareho lang ka nga, gadidi sa imo nanay. Kung gainom ka, D3 Bio. Number one, kung gainom ka, gina-decrease ang stickiness ng blood platelets. No? Kag nabulig sa imong digestion, para nami ang flow sa imong stomach, sir boy, so, kung pala inom ka sa D3 Bio, amo nating ala kang kahumok sa akon ano.
10: Kahumok sa mga...
1: Kahumok sa akon nga mga digestion. Tungod kay nakainom ka D3 Bio. Kag, ari pagid, no? Gina-reduce niya ang cholesterol diha sa imong dugo, kag sa atay, para ma-increase ang uptake sa calcium kag magnesium kung ikaw nakainom di tribayo para nami ang imong mga bones, no? Ining lauric acid, once nga ma-oxidize sa imong lawas, gina-convert na siya into monolaurin. Isa ka monoglyceride nga kaya niya mahimo nga the strongest antiviral, antimicrobial, antiprotozoal, antifungal properties
10: Campion.
1: Sa tanan nga mga MCT. So, gusto ka nami nga immunity, nami ang imong nga chan, nami ang digestion, nami ang absorption sang nutrients sang nga kinahanglan nun sa imong selula, D3 Bio ka na.
11: D3 Bio.
8: Ako si Norberto, isa ka atlet, dakong gina ni bulig sang D3 Bio tungod ginapapagon niya kun mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. Mabakal
3: sa magbutika. Luwas ang lauric acid, sir boy, ang D3 Bio may araman sa ginatawag caprylic acid, no, isa ka tipo sang medium chain triglyceride nga i-convert, no, sang aton lawas into ketones para mahimo nga energy, no, permita ni gina balik-balik ang ketones amo ni ang ginadulong sang aton nga atay pagkadto sa aton nga brain, no, para malikawan naton ining natuag cognitive decline, no, pagka malipaton kag iban pang problema, no, sa aton nga brain para mangin mayara sang ginatuag energy ang aton nga brain, sir boy. So kung may energy kita, no, ang aton nga brain focus, no, kag alerto kita, permiser boy.
10: Correct, no? PD.
2: Ang hambalido kay na ang monolaurin, ang superstar naton, antibacterial, antiviral, I mean. Pero tandaan naton nga may bakterya pa. Wala pa man sang bulong na pwede mo yang gamiton sa virus kag sa the same time sa bakterya. Antiviral is separate from antibacterial. Pero pasalamat kita nga ang D3 Bio ang mayara sang capric acid. Nga kung imo ni imno na pag abot sa sulod, iproseso sa lawas, mangin monocaprin. Ini siya ang both antiviral, antibacterial, may paaman pa nga antifungal. Diding ka pa sina, kompletos ricados. That's why pag inom mo, sang D3 Bio, dala na nada kakas ang mga opportunistic nga secondary bacterial infection after sang viral infection.
10: Amuna ka kampiyon sang D3 Bio, but the best thing about medium chain triglycerides nga makabulong, no, makakunta sa mga virus, bacteria and even fungi, ang ini nga medium triglycerides also powers your body. That's D3 Bio does not only protects you. Dili ka lang ginaprotektahan kunta sa mga virus kag bacteria, ang D3 Bio ginagaan pa pwersa ang imulawas. That's why kung nagkataro ka, kag inom ka D3 Bio, nag-ayo ka, dali ka nakatindog tungod may enerhiya kapag nga ginahatag ni D3 Bio. So kung may D3 Bio ka, anong advantage mo? Kung may D3 Bio kasi imo medicine cabinet, may antifungal ka na, may antiviral ka na, may antibacterial. Hindi ka na magbakas ng sari-sari pa klase nga bulong, no? And the importance of D3 Bio, pinakaputante gid sa D3 Bio is this is a food supplement. The word is supplement, supplementation, dawat adlaw-adlaw mo itik. Itake mo twice or three times a day para protektado ka. Kung ikaw ang atawo, gas will do around 400 to 500 pesos a day, ang kapital mo is only 28 pesos para hindi ka magmasakit. Para putikdado ka the whole day. Budgete ang para sa imo lawas, no? Budgete para ikaw makaobra, dapat naka D3Bio kagid.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Dios magpakamayo sa tuntanan, magaayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likuton nga indi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center. Ang

0: S4 Biotics nga gin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. S4 Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika S4 Biotics, you're always in good health. S4 Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. S4 Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika S4 Biotics ka.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Tulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Mimi.
4: Dali kasi napit akong tuhod.
3: Rightis na gali.
4: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagkulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
7: Ti, kabinipisyo ka man.
8: Kabinipisyo gani, pero daw kabalo ko nga sa lagid ang ginahimo, tay.
7: Nakonsensya ka lang, guro, kay gamay ang partida mo. Pasi kung dako-dako na, hindi ka nakabatsyag konsensya.
8: Why, abaw. Ay, hindi ah. Gamay man da kag dako. Do, hindi na ko patulogon sa akon konsensya, ya.
7: Amugid na.
8: Ano nga amugid na man?
7: Sa una lang na. Sa dalayon, madula lang na. Amo mo ko na sa una. Sa una lang na yung kulokonsensya. Magdugay na, ay mangin kabalan ka man sina.
8: Sadya-sadya, you know? Why, abaw.

0: ko.
1: Ay, ano man mo dahan?
0: Kamatigan at sang ulo istorya ka sang katupad balay na party kay Noli.
1: Ha? Ano naman na? Nagdaog siya sa rapol?
0: Hindi ko. Ambal sang iban. Pati ko na naalitan sang inkanto si Noli.
1: Ano?
0: Kaya nakita ko naman siyang ga-istorya sa natsyalang isa.
1: Ano nga inkanto man?
0: Inkanto bala. Kagdasun nagangisi pa siya nga daw may ginaistorya agad sa'yo.
1: Ay, hindi na yan inkanto ya. Kundi sa lahi nyo na ginaya nga mga buang. Ay, sosya. Nagpati ka man sa katupad natun. Bisan ko rin nga nagamiyaw-miyaw gani kong gabi. Hambalo na nila yung pabaida. Basi inkanto na.
0: Pero
1: katakwa sanay na nga mga kuring. Himuon pa nila yung kantong. Kagkaroon ang natabo kay Nuli. Hambalo naman nila nga na yung kanto. Ay, hindi niya yung kanto.
0: Ay, di ano man gali.
1: Nagatakar niya pagkabuangit niya. Sa lahi niyo na iyan.
0: Yay! Sadya, sadya, ino!
1: Ayaw!

0: Boss Roquette?
1: Yes, Boy Ramon. Let's talk about politics. Okay, it's up to you.
0: Boss, para sa akon, kung may proseso sa impeachment, dapat padayunon kag sundon ang layi.
1: Boy Ramon, hinay-hinay lang. Dugadali kagidaw. Atat kagid nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte.
0: Hindi man, boss.
1: Boy Ramon, para sa akon.
0: Boss.
1: Dapat na makita kag babatsagan ang bugos. Kag bugat nga ebidensya antes maghukom.
0: Amo gani, boss. Daw bugat naman guro ang ebidensya, boss. Kay ti may mga witnesses gani. Bato kay Vice President Sara?
1: Sakto man, pero hindi pwede nga hukman dayon ng tawo. Nga wala pa natapos ang proseso.
0: Aw, abi ko gani, boss, daw pareho lang isang sumunay sa barangay.
1: Ano?
0: Oo, nga kung may reklamo ng asawa, guilty na dayon ng mga bana bisan wala pa hiring.
1: Sila ya guro eh, hindi si Vice President Sara Duterte.
0: Mamugin na guro, boss.
1: Man ang mga asawa, ilabi na gina sa tupad balayta, wala na yung impeachment. Diretso na ya desisyon.
0: Agoy!
1: Wala na kinanglan, abogado. Wala na apila, wala na argumento. Desisyon na nga may sala ka. Kagkabalo ka kung sino ang Chief Justice.
0: Ha? Ay, sino busaw?
1: O, sa away sa mga mag-asawa.
0: O, sino?
1: Ang Chief Justice, amo ang ugangan.
0: Ha?
1: Teh, makasarang ka pa da. Wala na hiring pa.
0: Oo, no? Pero Boss Roquette, seryoso niya. Mas maigid guro ma-impit si Sara.
1: Magamon ang pagpati mo, mas mayo papangita ka na ng balay mo nga ilistaran.
0: Nga man, boss.
1: Kay base, ikaw una ma-impit sa balay ta.
0: Ala, sadya-sadya, no?

Kadamo naman sang akon mga koleksyon nga malita. Kanami nami tulukon. Abu ining isuhol ko sa akon mga ido-ido kag kuring-kuring. Agod nga maimpit si Inday Saray Lustay. Pero daw natingala ko. Yado kapigaw subong sang performance ang Tulpox Brother Raw. Do wala sila gagahon sa Senado. Nga do kalinong sa ila. Ano man, hindi nila kaya i-bend ang law? Why? Kag si Senator Tito Sutab, do wala man gadibati haw. Ano na siya, hindi ka ba lumagdibate? Samtang si Senator Sherlos gagwa tiyan, daw design lang sa kilid ni Senator Cheese Escordero. Nano man niya sila man? Daw kapigaw, haw? Kagang akong leader sang manug-impeach kay Inday Saray, nag-trending pa sa Facebook na samtang gambal, ha? Gabukal ang laway sa kilid sang babaya. Ay nano man niya sila yaman? Gadi na mak sila sa Senado? Sadya-sadya, you know? Why?

0: mga pungkot?
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang mapanit?
1: DTX Beauty Soap.
0: Dala o magputi?
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katul-katul?
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
3: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
4: isang bala ka lang.
3: Ako, ang linya ko,
4: isang kapsula ka lang.
3: Kung matindi at mahaba-habang pagbakan ng harap mo, ikapsula mo.
4: Extend.
3: Extend. Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
4: at stamina.
3: Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb.
4: Stimulates libido.
3: And treats sexual dysfunction.
5: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
3: Extend. Superman for Men.
5: Isang kapsula ka lang.
6: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow, my puso.

0: Migo ola toy. Ano man migo bang kay? Makadto ka sa programa sang SK?
1: Ha? Ano nga SK man? SK as in sa kinan anay?
0: Hindi ah.
1: Tiyano man gali?
0: SK balasang ko niyang kabataan?
1: Aw ah. Ay, nagkadto ko to pero pag-abot ko, ako pa ang ginapangayuan sang bulpen.
0: Tiyanong natabo?
1: Hambal ba sang SK chairman? Mga bata, may games kita? Abi ko gani, ano gitang premyo?
0: Tiyanong premyo?
1: Tatlo ka dulce. Apat ba kami nagtungay?
0: Mas dako pamplite sa tricycle pagkat toto kaysa sa premyo.
1: Oh gani, Meg. Pagdawgin barat man to sang SK chairman ang iya programa.
0: Nga man, Migo, hola, toy.
1: Ang sound system, perme nag-augtas. Ang tukar perme lang. Arab lang lyrics, blamig nga happy. Pero gulpi lang ka sa grak, kagakapatay.
0: Dapat speaker, nauya ako rin eh.
1: Guro eh. Pag ang MC blamig, nagsiling pagid nga. Mga bata, may surprise pa ta.
0: Di anong surprise?
1: Ah, gulpi lang nagulat. Amulang kali, ito yung surprise.
0: Libre paligo eh, no?
1: Oo, oh, Meg eh. Pero kabalo-kabala, Meg, o Bongkoy.
0: Oo. Oh.
1: Bisan gamay lang ang programa, believe man ko mo.
0: Nga man, Meg.
1: Di mo niyo, bisan dulce lang ang papremyo, pero nagambal pang SK chairman nga, ubos na ko nung pundo.
0: At iba si, ubos na bakal dulce eh.
1: Ambot lang ah. Kaya bag-uman tong motor ya. Tapos ang iyong cellphone, Meg, may tatakbo lang naman sana.
0: At ipiyo na. Sa jisat jagayin? Wow!

0: Nano ka man burog?
1: Amo na ang problema, kaso bang magdalina ya?
0: Hey, kung amo na ang problema mo, pwes, hindi na po problema, ha?
1: Nga man magdalinaw.
0: Kaya hindi man na problema.
1: Ay, abo. Problema ka dyan eh.
0: Kaayuhan na iya. Ay, namoblima ka pa.
1: Hoy, kaya tigin na konsensya na kumong...
0: Agunta halang bala. Madula lang na iya. Kabalo ka.
1: Hmm?
0: Amo man ko na sa una.
1: Ay, abo. Ang lain kay hindi ko katulog kong gabi.
0: Ari na lang, oh.
1: Oh.
0: Iuli na lang ang parte nga nagadto sa imo para hindi ka pagkonsensyahon.
1: Hoya ba?
0: Oo, iuli na lang para katulog ka na.
1: Base ko ni pauli mo sa akon magdalina, mas hindi naging ko katulog eh.
0: Ikag nga aman how?
1: Hindi na ko katulog sa ang paminsar kundi kumakuha sa kwarta para iuli sa inyo.
0: Ikag nga aman.
1: No, boss, kina to gasto ya.
0: Sadya-sadya eh, no?
1: Wah! Hoya ba?

0: Daddy Bantol?
1: Yes, my son Jupiter.
0: Natakaan ko ya, Dad. Kadagi ko sa mga proyekto sa barangay. Do wala agad matapos-tapos.
1: Nagaputok yun ang butsi mo, haw? Ikaw blang kontraktor?
0: Hindi man, Dad. Pero dugay na gadya. Abi ko gani ya, matapos na naalintis mag-eleksyon.
1: My son Jupiter, hindi ka na'y magpaka-high blood.
0: Oh, yeah. Kwanabi, Daddy. Sa una, gamay pa ko. Ara na na. Subong nga dako na ko. Ara gyapon.
1: Iba si kung gusto lang sang proyekto nga. Hindi anay matapos-tapos kay gusto ya makita ang imo pagdako.
0: Oh, yeah. Hala.
1: Basi gusto yun lang makita nga nagatubo ka bisan wala pa siya natapos ang proyekto.
0: Kwan, Daddy, ah. Basi wala na gadya planong barangay nga ipatapos ng mga proyekto, da.
1: Sige lang, bla, relax lang. Kay kun ara na ko, da. Basi ako nang mapatapos sina nga mga proyekto.
0: Basi, Dad, kun ara ka na, da. Madungagan na lang ang tapat ang mga proyekto nga hindi matapos.
1: Ah, bala na hindi matapos, importante, paldo. Bala hindi matapos-tapos. Basta kinapaubrate ya sa aton balay, matapos na tungod sa proyekto.
0: Hala, sinasadya eh, no?

0: luto. Matalong kag alerto nga paminsaron. Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
1: Dry eye, pirme nga katol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold, kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso!
4: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan, Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Chester Jan Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
1: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. D3 Bio.

0: five Galingawanta.
1: Para sa jackpot question, ano ang pambansang hayop ng Pilipinas? Clue! Nagsisimula ito sa letrang K.
2: Kabayo!
1: Mali yan! Nagtatapos ito sa letrang W.
2: Ay, alam ko na! Kabayo!
1: Mali pa rin! May dalawang sungay ito!
2: Nagsisimula sa letrang K, natatapos sa letrang W, may dalawang sungay. Alam ko na!
1: Ano?
2: Demonyo! Nakabayo! Kampyon!
3: K5 News FM.
4: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang cardiologist nurse. Sa nagsugod ako tumasang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsaron.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
5: Ang Physio
4: yung may D3.
5: D3 Bio.
4: D3 Bio.
6: Ako si Richard, isang tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, 3 kabisis sa isang kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio
5: yung may Physio.
4: Ang Physio
5: yung may D3.
4: Mga
1: masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics
4: DTX 500.
5: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
4: Mag DTX 500 na.
5: Masamihin ni kapalatian,
4: i-DTX 500 muna.
5: Kung kulang ka sa antioxidant,
4: nagatigulang ka.
5: Mag DTX 500.
4: Agot maging mas hubid, sakitad ang itsura.
5: DTX 500.
4: DTX 500.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
8: Imong blood sugar test,
7: ilan itong score gani?
8: 470.
7: Nagtiko 2
8: sa gabi, 2 sa agad.
7: Ilan na lang imong blood sugar?
8: 160. Inom ka mo sang DTX 500.
7: Tested and proven. The best get ang DTX 500.
4: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
3: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
10: Sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
11: Si Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat amat man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kape.
3: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
4: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
4: DTX 500.
14: Ako si Junior Biliano sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinout ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako. Nadula ang pinout sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
4: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
15: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natanupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
4: Ay, Marie, naadidto kaya mabakal sa mahal.
5: Kay may barato balay nga butika.
4: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
3: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
6: Barato nga mga bulong, pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
7: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
4: Ay, sus, Marie, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
6: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
8: Rain Pharmacy.
1: Ang kampiyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
9: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
10: D3 Bio.

0: kabilog?
1: Pila pa na datanan kabilog, how?
0: Dali lang, isipon ko. Isa, dua, tatlo, apat, lima, ano, pitaw, sinkwinta pa na di kabilog.
1: Ah.
0: Te, pinay mo.
1: Isa lang, ah.
2: Hey, I'm Galingawanta.
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
4: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mong loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga buti ka.
6: Oh, sige. Kaya tatas sa mga benepisyo sa gagamit sa D3 Bio.
7: Ari Doc, may ginatawag gali kita ng coconut oil cleansing.
6: Mm.
7: Aha. Why na sila may ginainom ng iban? Coconut oil lang, 10 to 14 tablespoon kakutsara sa isa kadlaw for 3 to 4 days. Cleanse ginaya. But we don't recommend that now. Sa D3 Bio, ari mo on you. Intermittent fasting for 12 hours. Within that 12 hours, pwede ka kainom tubig. Pero you take 3 to 5 D3 Bio. Ang nami sini kumpara dok gali sa juice fasting, ang D3 Bio fasting niya naton, nagakdula sang sugar sa lawas mo.
8: Amo to ang baling ni Sir Boy.
7: Juice fasting will still use sugar sa imong lawas. Pero ang D3 Bio fasting, D3 Bio lang imo gininom, will use the MCTs as source of energy. As a result, ma-eliminate mong sugar sa imong sininga lawas. Hindi na makaya sang plain D3.
6: Amo nang bay practice ko, intermittent fasting, last meal ko 6 or 7. Oh. Dito pa ko mainom sa D3 Bio ko after 12 or after 14 hours.
7: Para una ya gamito ni.
6: Oh, at least baka extend pa ko, di ba? Pa inom ko 8 or 9. Miska na launa pa ko manyaga ya. Kaya may energy ko. Pero ang nami lang, ang energy ko nga gamit, wala latak.
9: Ang akong gusto, nga gusto ko mag D3 Bio. Over ordinary vitamin D3. Because basically, it's proven by science. It is basically proven by studies, research, and government-powered researches and studies. DOST, Ateneo, UP Manila, and even universities in America and in Singapore. Saying that extra virgin coconut oil found in D3 Bio promotes full recovery from any viral infection brought about by the pandemic. Statement na sang DOST, statement na sang gobyerno regarding their studies on how extra virgin coconut oil protects our population against COVID-19. So basically, kung gaalaga ka sang may COVID, mag D3 Bio ka na. Feeling mo suspected mo may COVID ka na, mag D3 Bio ka na. Kung feeling mo gailanat ang tupad balay mo, ay kakasabalo kung COVID man na, kung hindi, mag D3 Bio
7: ka. Basta, make it sir boy, before pa man nakagasuspect, inom ka na yung adahan. Magid, no?
9: Protect yourself.
4: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
11: Gusto ko mag D3 Bio, no? It's because daw nag-hire ko housekeeper sa ngakon nga lawas.
6: Housekeeper naman? Hindi naman pharmacy?
11: May pharmacy ka na, may housekeeper kapag id. Diba, manotis nyo na kung mag-check-in ka mo sa hotel, no? Before ka mo mag-gwa, diba, pag-gwa nyo, kibot ka mo ang inyong kwarto, himos, Japon. Amo nang ginobra ni D3 Bio sa aton lawas. Kung anong ginobra ta nga pag-ukay da sa aton lawas, himuso na ni D3 Bio. Para masaayos na ang sulod sang aton lawas.
6: May housekeeper siya sa imo brain.
11: May housekeeper sa imo brain, so, sa imo digestive tract, sa imo nga cardiovascular
6: sa
11: system.
6: Kaugatan?
11: Sa bilugid nga lawas.
7: Namin, no? Ang epekto pala sa housekeeper sa real life, tawhay ka, hindi ka saging ubra, kasi siya yung ubra para sa imo.
6: Para sa kablaw, nagpulikos balay. Mapungkon lang ko kag mahigda kang matulog, kayo may nagdapanin
7: doon na ito. Hindi mo galing ng ditribayo, no?
6: Oo. Si kung nakaditribayo ka, kumplito ka. May Philippine Navy ka na, may army ka na, may police ka na, may special forces ka, may ranger ka. Kaya imagine ba, ang monolaurin, caprilin, monocapric, sila tanan ang mga gapangunang nga mga soldado sa imulawas. Ang munang nakanami, Sir Boy, kung nakaditribayo ka, tungod sa di matawaran, nga benepisyo, imagine ba, kakita ba ka BCO nga napanos?
7: Huuno?
6: Why?
7: So that is the...
6: Kaya nga man, wala sang bakterya nga makapanos sa iya. Hindi ka tinulong patay na mo. So amo na ka-importante, nga ang adlaw-adlaw ka magditribayo. Pero may naman yung ginabalik-balik, kinanglan, inom giga ditribayo every 8 hours kung
7: every
6: gusto ka, protektado ka.
8: Ditribayo! Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang, kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang ditribayo with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom, nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo, naglagamay na akong nga buyon.
4: Ditribayo! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3! Ditribayo! Health! News Ditribayo.
8: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang, kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. So wex ko pa lang ang pag-inom, nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo, naglagamay na akong nga buyon.
4: Ditribayo. Ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3. Ditribayo.
12: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa nga resistensya, nagaluya na ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang Ditribayo with the BCO. Nadula ang ginabatsag sa lawas.
4: Ditribayo. Ang D3, yung may BCO. Ang Visio, yung may D3.
13: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
14: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
15: Ang fortified nga pro Probiotics, Clinica Sporbiotics.
4: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, DGX 500.
16: Ginakano, ang ginabatsak ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya baywa.
17: Sa kadlong kapila ka mag-inom
18: sa DGX 500.
16: Sa primero katatlo, sa subong kadwa na lang.
17: Subong kamusta?
16: Uy na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-o ginabatsak.
4: DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isa magsulay pa ko sang ulan. Kikidyan ako ginadutlan sang balatian.
4: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, no. Nagin ako makabatsyag sang sakit.
4: Mighty C. Babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
21: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DDX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DDX Coffee Mix.
22: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
23: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.
24: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
24: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
25: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
24: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
1: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
2: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
0: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
1: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: Tikasin.
2: DGX 500.
17: O si Katrina Zapian Capis. Sang una na kugin ang akong nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akong friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akong acne.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunauna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
18: Kapalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Go Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
26: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: mio cuore.
1: Campione radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.
4: Ang oras sa K5 News FM Rojas, alas 11:09 sa aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
5: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.

0: Welcome, welcome sa 11 Mbps program, K5 News FM Rojas. Ang kampiyon ng waragwagan. Kamusta kamo taga First District sang probinsya sang Capiz? Kagsumo man ang segundo distrito sang probinsya sang Capiz. 47 ka mga kabaranggayan sang siyudad sang Rojas. Welcome na diri sa aton sining pagpangalagad karon nga adlaw sa 11 Mbps program. Sa gihapon po diri sa inyo alagad sa inyo anchorman ka K5 Alan Catalan.
1: Al Catalan.
0: Sa gihapon kita mabatian sa lilisuan sa inyo sining mga radyo mga K5 100.9. Kag makita man kita live pinagi sa ato sining official Facebook page ang K5 News FM Rojas. Ano karon ang mga talulupang doon nga mga balita? Mga topiko sa ato sining pagpangalagad, mga balita at public service. Kagiri nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, ma-detox ka pa. So ganyan ano pang ginahulat sa ato sining mga K5. Maginom na sang DTX Coffee Mix. Kanami lang mag-relax sa aga ko nagainom kita sang DTX Coffee Mix mga ka-K5. Kung busog kita, kaga grabing kinaon naton. Istingin nyo ah, gagamitin nyo lang, imnin nyo lang sang DTX Coffee Mix mga ka-K5 kay ma-detoxify gid ang inyo sining lawas. Kag hindi lang ini. Ang mga benefits nga makuha naton sa DTX Coffee Mix. Makapanubo pa ni sang blood pressure level sa aton sining okon sang aton sining lawas. Kagang sugar level sa aton sining lawas mga ka-K5. So ano pang ginaulat niyo mga ka-K5 mag DTX Coffee Mix na? Kag sa gusto diri mag pa-shout out sa aton sining programa, sa aton sining pagpangalagad, ipadala nyo na diri sa aton sining Facebook page. Ihatag nyo lang inyo sining mga mensahe. Sa kanagalantaw sa aton sining Facebook live, Like and share mga ka-K5 sa aton sining programa. Kay kita karon na magadulong sa inyo sang mga dalagko nga mga balita, mga reports ang aton sining mga K5 reporter. Dari lang sa kampiyon nga stasyon, K5 News FM Rojas. So sige na, sa gusto dira magpa-shoutout, ipadala nyo na.

Pronti sa nai, hatag dadanay ang mga headlines. Mga talulupang doon nga mga balita. Mga headlines sa aton sila nga pagpangalagad karon nga adlaw. Headlines. Are ang mga headline, drug-free workplace gin-implementar sang local government units sang Panay Capiz. So far mga ka K5, kun aton lang tawon ikaduwa pa lang ang banwa sang Panay nga nag-implementar sang drug-free workplace program. Sa mga LGU diri sa probinsya sang Capiz, damo gini permi ang ginaduso sang aton sini nga PDEA mga ka K5 nga ti dapat may ara gid sang programa ang kada local government unit. Anong nasulod sini nga programa mga ka K5 ining drug free workplace program? Nasulod ra ang pagpatigayon sang either random or tanan no nga drug test para sa mga empleyado sa isa ka local government unit. Man workplace drug free gani o drug free workplace, buot siningon matinlo. Matinlo ang inyo sining lugar nga gina trabahoan. Clear sa illegal nga droga. Paano kasi na makatag sang effective kag efficient nga public service kung ang imo ugsaran ang imo nga mga empleyado ang nagagamit sang illegal nga droga? Na-recall ko ni ang interview ta kahapon sa kay Mayor Sunny Besa sa nga Panay. Matapos nga ginasugudan na nila kahapon o sa nagligad pangadlaw sa nga Lunes ang ila sini nga pagpa-drug test sa ilang mga empleyado. So, siyempre si Mayor Sunny Besa sa Panay bilang alkalde, local chief executive, gusto yaman mag-set by example. Ito yung nauna man siya nagpa-drug test. Upod ang iya sining mga department head. Kagsumuman ang mga elected officials ang banwa sang Panay. Kaya mo ni siling ni Mayor Sunny Besa kahapon nga ti siling niya kung hindi ta ni pag-umpisahan, kung hindi ta pag-ipakita sa ila, hindi kita mangin na ihimplo sa mga empleyado. Pero allegedly, sa report kaga sa statement ni Mayor Sunny Besa kahapon, na may tatlo ka mga empleyado ni Ladra, but not permanent position. Ha? It's either job hire or contract of service ang ginapahibalo sa iya kuno nga naging positibo sa droga. Kaya muna, dira nyo na makita sa aton nga mga tagsa ka mga local government unit, kung hindi mo tuod pag-umpisahan, hindi ito ni mabalaan kung sino nga mga empleyado sang inyo nga mga LGU ang nagagamit sang droga. Huwagin ang pisahan diri sa siyudad sang Rojas. Sa nagligad nga bulan, ginimplementar man ini diri sa siyudad sa Rojas, sa city government. Din pangunahan masadto ni Mayor Ronnie Dadibas. So subong gin-institutionalize man sa banwa sang Panay. Din pangunahan man ni Mayor Sunny Besa. What about ang iban nga mga local government unit? Ano yaman, nga lang, iban nga mga mayor, why gida? Iban nga mga mayor, why gid plano? Why gid plano nga ipa-drug test ang inyong mga empleyado?
Ando nagalapit-lapit, no? Umpisa, Roja City. Anong malapit nga banwa sa Roja City? Panay. Anong malapit sa banwa sang Panay? Next dapat, Pontevedra. O kung dire ka sa Piak, mag-agi, o ti Panitan. Anong mga letter P, tana, no? O, nagapalapit nga, nagapalapit. Abe, pasunod. Challenge, challenge ni sa mga local chief executive nga wala pa nakapatigayon sang drug test sa ilang mga empleyado. Kilala gani ko mas nadlock, guro magpa-drug test ah. Nadlock ay man base magpositibong iba nilang empleyado. O, galapit na ho. Tapos Roa City, Panay. Pinakamalapit sa Panay, Pontevedra. O, dapat ang Pontevedra ay pa-drug test. Mandaan ninyo, inyo mga empleyado. O, amo man sa iban nga banwa, challenge man eh. Pontevedra, President Rojas, ang Pilar, ano pa gid? Maayon, ano sa pihak? Panitan. Controversial gini ka nga tama ang isyo kay man sa nagligad amuning question ni PDEA Jory Rocamora ang director sang kapi sa field office ang PDEA ang isyo ni bala sa CRCO atong PDL nga nakuhaan sang droga ang question sa to sang PDEA. At dapat i-implement man sang CRC ang drug-free workplace program. Hindi ya drug-free workplace yang CRC. May nakuhaan nga droga. Siling pasadto sang PDEA, dugay naman sila nagsulat gani sa Capiz Provincial Government. Pero ang butang, way ni kaabot ang iya sulat sa aton nga kwan man, nga jail warden. May nakaabot ang sulat ni Rocamora sa kay jail warden na Arjuna Ingkong. O kung magpatigayo na lang mantani sa isa ka memorandum of agreement, pwede man ni sila alalayan sang PDEA guro kung pag-abot sini nga programa mo. Anyway, tagaan ta na karoon sang dugang pagtamo diri sa aton sini nga pagpalagad sa 11 Mbps. Dugang nga mga headlines. Night Watchman volunteer sang NBI nga si Alias Jabbar nakahunong sa gihapon sa Roja City Police Station. Kaya panadaya ang si Alias Jabbar. Kaya maging file na to yung kaso kontra sa iya sa City Prosecutor's Office. Well, kahapon na-discuss na naman ini ang pagpahayag sa NBI ang ilang separate investigation. Kaina na tingwaan naton nga mag-contact ang tagdumalahan sang TMU kon Traffic Management Unit nga ginapangunahan ni Mr. Gonzalo Botsoy Andrada. Isiling ni Sir ni Mr. Andrada mga ka-K5. Nati tikom na lang danay ang ila sini nga bibig. Hindi na lang sila maghatag danay sang statement. Hindi na lang sila danay magpa-interview. Kay total siling niya, ato naman ang kaso, na-file naman ang kaso sa City Prosecutor. Hindi na lang sila maghatag sang ila sining statement. Sige na respeto, tanaya ang desisyon sang TMU mga ka-K5.
dugang ang mga balita, dugang ang mga headlines. Budget sa Roa City Government para sa drainage system sa Barangay Tisa, Roa City, naglabot sa 24 million pesos. Kabay pang ining drainage system dira sa may Barangay Tisa, nga dugay na gid gina problema sang mga pumuluyo kag sang Barangay Council sang Barangay Tisa ang tubig baha. Nga kun kaisa magbunok lang ang ulan diri sa aton sa siyudad sa Rojas, nagataas na, ginabaha na dayon ang pila ka mga porsyon sang Barangay Tisa, mga ka K5. Kag hindi lang basta nga baha, ha? Madalom-dalom giniya nga baha. So ginpunduhan ini sang city government, mga ka K5. Tinguan tani karon nga masikyar ang development sining nanabitan ni nga drainage system dira sa may Barangay Tisa, mga ka K5. Dunggang nga mga headlines sa aton sining nga pagpangalagad. Mga police report wanted sa kaso nga pagpangawat na dakpan sa banwasang panitan. Samtang anom ka persona gindakop bangod sang illegal fishing activity sa kalawransang Panay Capiz.

0: Muna karon ang mga dalagko ng mga balita lokal, mga topiko sa aton sa ning pagpangalagad mga ka-K5. Kagining pila ka mga viral nga video nga nakita nato nga nag-circulate sa social media ining pagbuno sang ice pick sa isa ka rider dito sa Caloocan City mga ka-K5. Kaya kay Matisin City, buni ka tama nga video, no? Ining wala kalooy nga sospitsado nga ginbuno iya sang ice pick ang isa ka single dad nga rider. Ining nagapamasahero bala sang motorcycle. Ay, ay, kalooy man tong lalaki to. Nga nagapakitlooy to, batiyon pa sa iya sining pagpakitlooy. Wag po. May anak ako at may sakit pa. Mga tinaga nga naggawas sa isa ka biktima matapos ini siya nga ginsaksak, ginbuno sining mala animal, mala hayop nga klase sang suspitsado nga wala kalooy nga ginhold up ining delivery rider mga ka-K5 dito sa Caloocan City. Nakamuto sinaksak yung nagatalikod tong rider to. Binuno ya gulpe sang ice pick. Managangka siya, may ipadulong siya mo. Pagpanaog ya sa motor, dinali-dali ya buno tong rider sang motor. Pagkatumbas ang biktima, gin-follow up ya pa buno to sang ice pick. So capture sa CCTV camera, pati na ang audio sang biktima mga ka-K5. Nga nagapakitlooy man to, nga hindi man, maluoy ka. May bata ko kag nagamasakit. Nagaisahan nun lang to guro nga nagatipan sa iya sini nga bata mga ka-K5. Ay wagid kalooy sang sapat to nga suspeko. Nakatindog pa ang biktima. Ay tinagratol na kung anong ubraho niya mo. Kamutong mga tinaga nga nagkawas sa iya sini nga mga bibig. Nga nagapakitlooy, hindi man ko pag-hold up pa, maluoy ka. May bata pa ko kang nagamasakit. Rundakpan man tong suspect, din kastigo to. Muna yung mga tao nga why dapat lugar sa kalibutan. Kaling ti may hustisya man ah. May hustisya man ang Pilipinas. Initanan nga mga balita nga aton mga ginpang headline diri sa aton sining pagpangalagad kag mga reports sang aton sining mga K5 reporters. Ang aton panumbalikan diri sa aton sining programa pagkaligad sa importante nga mga commercial. Kindly stand by.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
5: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
6: Ew! Yucky!
5: Mag-Spore Biotics ka!
6: Clinicas for Biotics. Ginapanamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Sport Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
7: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
8: Q7 lot.
9: Ano ginabatsyag mo sa
8: high blood gid ko.
9: Ano sa una ang blood pressure?
8: 180 over 100.
9: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
8: 3 times a day ginako na DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
7: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the Mighty Power of C. DTX Beauty Soap.
10: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
7: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
7: DTX Coffee Mix. Mabakan mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
13: Gaan, mag-joy ride man tabi ga.
14: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
7: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
13: Tiga, ma-joyride na ta.
14: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
13: Sakay ka kidya!
14: Siyempre! Naka-extend ko ya!
13: Basta sagad nga driver, extend love.
7: Extend Supplement for Men. DTX 500.
15: Ako si Lisel Manuel, ang barangay Tabuayon, Gabi. Ay manatian ako ng asid sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alibiyugid niya. Nanula ko ang bukol. Maayugid ang DTX 500.
7: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
16: Healthy nga uto.
17: Hi, Tennis Juanes.
16: Matalong kag alerto nga paminsaron.
17: Hi, Tennis Juanes.
16: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
17: Hi, Tennis Juanes.
16: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa atong kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
7: I Care Gold.
18: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Hambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang Care Capsule, kag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Uod man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
16: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
19: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
20: Ay, Mari, naa dito kaya mabakal sa mahal?
19: Kay may barato balay nga butika.
20: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
19: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
21: Barato nga mga bulong pero epektibo? Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
19: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
0: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
21: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: Wow, my puso.

0: Pabalik tri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps. 39 minutos na kaligad sa tak ng alas 11 oras dri sa K5 News FM Roas. Dari na kita sa paghatag kabuy sa mga ginpang headline naton, mga report kag mga balita. Dari sa aton sining pagpangalagad. Pero ini nga balita, buylog nga ginadulong sa inyo sang The Power Trio Supplement. Kung kamo nakabatsyag kung kisang gasakit ang inyo ulo, kung isala, dali kamo hila naton. Pirmi lang nagapinangatsi. Malamang laban-laban naganubo na ang inyong immune system. Pinagi sina mga ka-K5. Mag-inom, mag-gamit, mag-tumar sang Mighty C. Mighty C mga ka-K5. Dako gining bulig sa lawas ang aton sininga mga tao o kon mga ka-K5. Makapataas ang immune system. Ang alkaline na vitamin C ang Mighty C. Kaya kung gusto niyo protektado pagid ang inyo sininga lawas mga ka-K5. Nga kung gusto nyo makuha ang komplikasyon sa inyo sining alawas, ang komplikasyon sa aton sining alawas, dala sa nga permilang nagataas nga high blood pressure, kung isa hindi nyo ma-check ang inyo sining mga blood sugar level, amoy na kung isa nagatunga ang komplikasyon sa lawas ang tawo. Kung makabatsyag kita sa mga ka-K5, hindi na maghulat nga maglala pa ang aton sining ginabatsyag sa lawas ta. Maggamit, mag-inom, magtumar sang DTX 500. Ang superior nga antioxidant nga makakuha komplikasyon sa lawas sang tawo. Ang DTX 500 mga ka-K5, kabuligid kapin pa kon na nagataas ang blood sugar level sa aton sini nga mga ka-K5. Sa lipat ka man mag-ehersisyo, lipat ka man magkaon sang prutas, gulay. Kung subong ng sitwasyon mga ka-K5, hindi pagkalipating mag-inom sang DTX 500. Kag kung gusto nyo mas protektado pagid ang inyo siningalawas mga ka-K5. Para malikawan naton ang kagaw nga nagatapik sa lawas naton. Mga ka-K5, hindi pagkalipati nga maggamit, mag-inom, magtumar sang klinika D3 Bio. Makabulig gini kaka sa kagaw sang gatapik sa lawas ang tawo. Ang klinika D3 Bio maka K5 may component ni siya sang virgin coconut oil nga bulong sa COVID mga ka K5. Sang una sagad kita pinangita sang virgin coconut oil sang nag lapta ang ining balatian ining COVID-19. So hindi na pagkalipatan ha sa aton sinima ka K5. The Power Trio Supplement. Wala kontra chimpo. Ang Mighty C, the immunity booster. DTX 500, the superior antioxidant. Kagang D3 Bio. So ini mga ka-K5 ang inyo sarang makita mabakal sa malapit nga butika sa inyo sininga lugar. Kagsuman available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa McKinley Street, Roja City, sa atubang lang sang PLDT. Dali lang gid. Ari na ang mga nagapa-shoutout sa aton sining mga ka-K-Fi. Diri sa aton sining pagpangalagad. From Rodolfo Ibanghilio Jr., mayong uto ka-K-5 Alan. From Leo John Billiones, good morning, Sir Alan. Okay, good morning. Si Sinalin Finiquito Tabigi, nakatutok na diri sa aton sining pagpangalagad. Kag siyempre, ang aton sining programa mga ka-K5. Ang mabatian man kita dira sa K5 89.7 FM Radyo Tagbuanay Pilar Capiz. Ang aton sining utod nga estasyon. From Ashley Bourbon Bahada, mayong udto Sir Alan, mayong udto man. Francis Castro, mayong udto Sir, watching live from Barangay Cubay, President Rojas Capiz. Mayong udto Idol from Mary Jane Ocampo. Mary Jane, thank you so much gid sa pagpamati, sa pagtutok diri sa aton sining pagpangalagad. From Roda Donato Amago, mayong uto Sir Alan, mayong uto Ma'am Roda. Nakatutok man from Lindon Hano. Mac Clarito Andrada Vlog, good noon ka K5 Sir Panyaga, nagamonitor Family Andrada from Mungpong. Police Limar Cortez kag Peter Frogay from Dumalag. Thank you so much. Okay, thank you gid. Sa mga taga Dumalag, kamusta kamuda? Kamusta dang mga taga Dumalag? From Francis Castro, kag K5 Alan, ginagreet kumanda gali subong ang Family Castro kag Blanca Flor Diaz family. Dala sa Barangay Cubay, President Rojas. From Doy Arthur, mayong uto K5 Alan, watching and listening from West Villa Flores, Mayon Capiz. Doy Arthur, namigid mag DTX Coffee Mix da. Dala sa West Villa Flores. Nakainom na dang tanan sang DTX Coffee Mix. From Dolores Abilarde, good morning Sir Alan. Gapamati na kami diri sa Kilometer 2, Lawaan, Rojas City. Thank you again sa mga taga Kilometer 2, Lawaan. From Vienna Villaruel, mayong udto Sir Alan, mayong udto man. Marisol Quezon Cadigal, mayong udto ka K5 Sir Alan. From Lisa Barrientos, mayong uto Sir Alan. Nagapamati na kami di sa Tambak, Kulasi, Rojas City. Shout out, Lowy J. Dimo. Kagsumuman, mayong uto K5 Alan Matias Robles family. Salantangan, Pontevedra Capiz from Robles family. Patrick Matias Robles. Sige, iban pagid karon nga mga gusto magpa-shout out. Dala nga lang naman imo nga pag sa imo entrada, sir. Tapuson ta lang na, sir. Tapuson, relax. From Ria Ombas Kalinao, Balbona, mayong uto Sir Alan, nagatutok na kami diri sa Barangay Kulasi, Sitio Almalvis Village. Salamat gid. from Jenna Anvil Siloso. Hello, ka-K5 Alan, nagamonitor sa shop sa Barangay Luktugan. Musta da ang Barangay Luktugan? Alright, ang iba naton nga mga gusto pagid magpa-shout out diri sa aton sininga pagpangalagad sa 11 Mbps sa K5 News FM Rojas. Talakayon tani-tani ang iban pagid nga mga balita kag sumuman reports ang aton sininga K5 reporter mga ka K5. Pero dali lang gid standby kay maghatag kita sa pila ka mga commercial. Dugang pa shout out good AM sir, mayad lang ang pagpamati sa family Dilatore and Andolfo sa sityo Kapulaan, Barangay Indayagan maayon kag sa family Serado sa Barangay Liong, especially kay Pakas Attorney Vincent Totong Dilatore Serado kag sa base sa Barangay Buntod Panay, Barangay Buntod Panay kay Gaga Junas kag sa Sokgang family Rachel Maricel. Kagmayong pagpamati sa taga Alpha Omega Beta Umbets Fraternity and Sorority 1976. Sa pamilya Labitan sa Barangay Burias, Mambusaw, labi na gid kay Gogo nga Chick Boy. Go, way pa na matapos ang imo pagka-Chick Boy. Huwag ka pa nagretiro sa pagka-check boy. Sige, magabalik kita sa report sa aton sininga mga sa aton nga mga K5 reporter. Balikan ta mga ka-K5. Diri sa aton sininga pagpangalagad, pagkaligad sa importante nga mga pahibalo. Kindly stand by. K5 News FM.
1: News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Herminia Titong, 53.
3: Pilang imo blood sugar sa una?
2: Sobra 300.
3: Sa pagbakal mo sa DTX 500, paano mo iniginainom?
2: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
3: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
2: Oo.
3: Ano nakadugay ka naginom?
2: Mga sobra na isa kabulan.
3: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
2: Oo.
3: Anong resulta? Pila na?
2: Sobra na lang 100.
1: DTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso. Istoryahan ta karon ning pagsakit sang tiyan mo ba si appendicitis na ina. Paano ina likawan? Kaupod ta sina nga diskusyon ang aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Madamo nga rason ang pagsakit sang aton nga tiyan. Halin sa simple lamang nga indigestion, kaghangin-hangin, or colic, pakadto sa ulcer. Kag mas seryoso nga balatian kaangay sang gastroenteritis, pancreatitis, gallstone, kag lastly, appendicitis.
4: Sakto, Sir GP. And suno sa World Health Organization, sobra 600,000 ka mga tao sa bilog nga kalibutan ang nagapaopera bangod sa cancer,
3: grabe,
4: GP,
3: no?
4: Sa acute appendicitis.
3: Mm-hmm.
4: O kung gulpi nga paghupag sa imong appendix.
3: Mm-hmm.
4: Kabay pa nga, nainom nyo na inyo, ano, daily supplementation ang DTX 500 kag Mighty C.
3: Mm-hmm.
4: Kay bangod ini ang makabulig para malikawan ang paghubag kag pagdako, kag ma-prevent ang paghubag sa inyo nga mga appendix.
3: Mm-hmm.
4: Istoryahan ta kung paano.
3: Mm-hmm. Ang appendix ang bahin sang large intestine nga nagalaba lamang sang 4 inches.
4: No? Nubo lang.
3: Nubo lang. Tubtob sa karon, wala pa may baluan kung ano gidbala ang function sini. May mga nagahambal nga ini daw ang breeding ground sang healthy gut bacteria or probiotics, and not all experts agree. No? But one thing is sure, once nga ini ang ma-infect, ma-inflame, kag mabuslot, operasyon lamang ang solusyon.
4: Mugit, grabe ka sakit, Sir GP.
3: Mm-hmm.
4: Mm, kung maghubag ang imong appendix, nakarelate ko eh. Sakit nga wala mo magyan sa bilog mo kabuhi.
3: Grabe, ano?
1: TGX 500!
3: Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
3: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pila tong score ganit?
5: 470.
3: Sang sanong ka nagsugot inom na DTX 500? 500.
5: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali, two times a day.
3: Pila na lang imong nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
5: 160.
3: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
5: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
1: ako. DTX 500.
4: Ang acute appendicitis ang pinaka-common nga abdominal emergency kag kinahanglan gid sang surgical intervention. Mm-hmm. Especially naglupok na.
0: Mm-hmm. Mm.
4: So isa sa mga rason sang appendicitis is ang oxidative stress.
0: Mm-hmm.
4: Sa mga experimental kag clinical studies ang acute appendicitis na ibaluan nga ang mataas nga free radicals amo ang nagaresulta sa oxidative stress causing sang paghubag sa imo appendix. Amo nang rason nga ibagid kung nakapreparar ka.
0: Mm-hmm.
4: Ibagid kung nakainom ka DTX 500 mm-hmm. kag Mighty C.
3: Correct. And then comes opportunity bacteria nga nagapalala sa inflammation bangod sang secondary infection. Dako nga bagay ang anti-inflammatory properties ng DTX 500. Kalabanan nga cause ang appendicitis, amo ang nagsupon ang pupo sa magamay nga alagyan sini.
4: Dapat causing, hindi ka constipated.
3: Oo, causing increased pressure pagdamo sang bacteria kag pag-inflame sini.
4: So, amo na ka-importante nga kung nakainom ka DTX 500, medyo makuha niya, ma-prevent.
0: Mm.
4: Ang constipation, ma-prevent man, Sir GP.
0: Oo, oo.
4: Once nga pala inom ka DTX 500 kag Mighty C, ganormal, imo po po.
0: Oo.
4: Muna ang rason kung nga ginaparis ta ang Mighty C sa DTX 500.
0: Mm.
4: Labi na kung may ara ka sang history sang mga sang paghubag sa imo nga appendix.
0: Mm.
4: Sa pag-inom mo lang sa DTX 500 kag Mighty C, masolusyonan ang duha ka causative factor sang pagdevelop sang acute appendicitis.
0: Mm-hmm.
4: So, una, oxidative stress nga nagatugas ang inflammation. Expert na ang DTX 500 kag Mighty C. Kay sobra-sobra ang antioxidant kag kaya niya proteksyonan ang imo mga selula sang lining sa sulod sang imo nga appendix. Then ang Mighty C, siyempre, pabakod sa imo immune system to fight secondary bacterial infection. Kung adlaw-adlaw kag inom sang Mighty C.
3: Kag Pure C, ano?
1: DTX 500.
6: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mahaba sa buhay ng ating mga white blood cells sa pamamagitan ng paggamit ng pag-neutralize ng mga free radical na mapinsala sa ating mga white blood cells. Mighty C. Araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C. The Alkaline. Vitamin C. Dumarami na ang natulungan at nalunasan ng eye care capsule at eye care drops.
7: Isang lumabo ang aking na-target. Kailang ako. Hirap akong makatingin sa malayo at hirap din akong basa. Nirecommend sa akin ni Teacher Jen ang eye care capsule and eye care drops para daw bumalik sa normal paningin ko. After one month, napansin ko na agad ang pagbuti ng aking mata. Kaya salamat eye care capsule at eye care drops.
1: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng eye care gold at batakan ang mga mata ng eye care drops. Mabibili sa mga butika.
8: Nang lalabong paningin, nangangati at namumula ng mga mata, mag-eye care gold. Ang eye care capsule na mas pinataas ang luti at pinalakas ng bilberry extract. Eye care gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at astigmatism. Mga problema sa mata na nagdadala ng panglalabo ng paningin. Eye care gold, ang eye care capsule na pinalakas ng bilberry extract sa parehong presyo. Mabibili sa mga butika.
1: DTX 500.
9: Salina Hernandez, ito po ako nakatira sa BM Road sa Puerto Princesa. Ako po ay magamit nitong DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Nung pagkain ko po nito, ako po ay napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
4: Sa Panginoon.
1: DTX 500. Mabibig sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ang kapeng nakakabata sa gana sa polyphenols, phenolic compounds, at antioxidants na nagproprotekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
10: Pagtag ng pimples, DTX Beauty Soap. Magaspang na balat, DTX Beauty Soap. Gustong kumuti, DTX Beauty Soap. Maraming katikati, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural.
11: Natural Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Gawa sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bili na sa mga butika.
13: Dumarami na ang natulungan at nalunasan ng eye care capsule at eye care drops.
14: Hindi ko po may buka ng maayos ang aking mata. Dahil namamaga ito at lagi itong naglalabas ng mabaho buta. Wala po ako sore eyes pero hindi tumitigil sa pagmumuta. Mas lalo ko itong mamaga pag mainit ang panahon. Gumamit ako ng eye care drops at eye care capsule araw-araw kaya ngayon magaling na ako. Ako si Carol, 20 years old.
15: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng eye care gold at patakan ang mga mata ng eye care drops. Mabibili sa mga butika.
16: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
17: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines, sumasayo ang MyTC Network News.
18: MyTC Network News,
17: pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News.
18: MyTC Network News.
17: Network News.
18: MyTC Network News.
17: Headline.
16: At sa ulo ng mga nagbabagang balita, Brigadier General Escanilla sa itinalaga bilang commander ng 3rd Infantry Division. Isang estudyante sa Paranas, Samara, na pigilan ng mga otoridad matapos nagbanta na magdadala ng baril sa paaralan. Tindahan sa Pasig City ni ransack ng menor de edad. Lolo na suspect sa pangahalay ng kanyang sariling apo na menor de edad, sinampahan na ng kaso sa Negros Occidental. Tatlong suspect sa pagpatay sa marine biology sa bayan ng Cebulan, arrestado na. 6.8 million pesos na shabu at kontrabando na samsam sa arrestadong lalaki sa Aslicia Isabela. Suspect sa pagnanakaw at paninilip sa mga boarding house sa San Jose Antique, una nang nakulong dahil sa illegal na droga. Shabu dealer sa isla na kilala bilang ipinanganak na apoy sa Northern Mindanao, Timbog. At 45 tricycle driver sa Kalibo na tiket dahil sa hindi pagsusuot ng bagong uniforme.
17: YTC Network News.
18: YTC Network News.
16: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Brigadier General Escanilla sa itinalaga bilang commander ng 3rd Infantry Division. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
19: Itinalaga bilang commander ng 3rd Infantry Division ng Philippine Army si Brigadier General Joey Escanilla. Si Escanilla ang pumalit sa nagretiro na si Major General Michael Samson. Napagalaman ng bagong commander ng 3rd ID ay Tubong Alimudyan Iloilo at dating Brigade Commander sa Negros Oriental at Armed Forces of the Philippines Joint Task Force Cebu. Ipinasiguro naman ni Escanillas na ipagpapatuloy nito ang mga nasimulang programa ni Samson. Tututukan rin ito ang tuluyang pagsugpo sa natitirang bilang ng mga rebelde sa isla ng Panay at Negros upang mapanatili ang seguridad ng mga mamamayan. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
17: YTC Network News.
18: YTC Network News.
16: Samantala, isang estudyante sa Paranas, Samara, napigilan ng mga otoridad matapos nagbanta na magdadala ng barila sa paaralan. Detalye ng balita niya, atin sa atin ni K5, Carlo Arisgado.
20: Isang grade 9 na mag-aaral ng Kasandig National High School sa Barangay Kasandig, Paranas, Samara, ang nagpakalat ng banta sa social media na magdadala siya di umano ng barila sa loob ng paaralan nitong Hulyo 14. Base sa impormasyong nakalapa, ipinadala dinala ng estudyante ang banta sa pamamagitan ng isang mensahe sa kanyang kaklase na bukas ka lang kasama ang litrato ng baril at mga bala na nakalagay sa loob ng kanyang bag. Nagdulot din ng matinding takot sa nakatanggap ng mensahe ang pahayag ng suspect na isa pa lang daw di umano ang kanyang nasaksak. Agad na naiulat ang banta sa mga otoridad na mabilis namang umaksyon kasama ang Municipal Social Welfare Development Office o MSWDO. Sa isinigawang operasyon, na-recover sa bahay ng estudyante ang isang kalibre 38 na baril na pagmamay-ari ng kanyang ama. At sa ngayon, patuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad kung paano nakuha ng grade 9 student ang nasabing baril. Samantala, nagdulot ito ng malaking pangamba sa buong komunidad, lalo na't sunod-sunod ang mga naiulat na banta sa mga paaralan mula nang mangyari ang madugong pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City noong Hunyo 22. At para sa Mighty C Network News, ito si KK5 Carlo Arisgado para sa kampiyon ng mga balita sa serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
2: Mighty C Network News.
16: At tindahan sa Pasig City, niransak na minor de edad. Balitang hatid sa atin ni KK5 Kim Kaluyo.
21: Pinasok at niransak ng 17 anyos na si alias Toto ang isang tindahan sa Barangay Hagimitan, Pasig City, Iloilo, pasado las 10 ng gabi, Hulyo 14. Sa investigasyon ng Pasig City Police Station, nadiskubrihan na lamang ng may-ari ng tindahan alas 7 ng umaga, Hulyo 15, na bukas na ang pinto sa likuran. Nalaman itong wala na ang tinatayang 65,000 pesos na cash na ibabayad sana sa ahente ng sigarilyo. Sa CCTV ng tindahan, umakyat sa bubong ang minor de edad, kinuha ang stelmating at doon na lumusot papasok. Wala namang ibang kagamitan na nawala at nahuli naman ang nasabing sospek. At para sa MyTC Network News, ito si KK5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
2: YTC Network News.
18: YTC Network News.
16: Samantala, lolo na suspect sa pangahalaya ng kanyang sariling apo na minor de edad, sinampahan na ng kaso sa Negros Occidental. Kabuuan detalye ng balita niya, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
22: Sinampahan na ng kaso ang lolo na suspect sa di umano'y pangahalay sa kanyang minor de edad na apo sa probinsya ng Negros Occidental. Unang pumutok ang balita hinggil sa nangyaring sexual abuse sa Southern Negros Occidental noong araw ng Martes, Hulyo 14, na naganap mismo sa loob ng bahay kung saan nakatira ang suspect at ang biktima. Nangyari ang panghalay noong Lunes ng gabi. Nagkataon din na nasa trabaho pa ang ina ng biktima na anak naman ng suspect. Napagalaman ng K5 News FM na walang record sa barangay ang lolo bago naganap ang pang-aabuso. Isinailalim na sa counseling ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang minor

0: Ay, sa mga pangalan ng mga naresong sospek, kung saan ang 26-anyos na gunman ay naresto kahapon, habang isa pang sospek na umuling nagsilbing lookout ay sumuko sa Sibulan Penping ngayong araw. Inihayag din ni Norpo Provincial Director plus Colonel Timer Alam na may mga dati ng record criminal ang mga sospek. Samantala, nanatili sa kusodiyan ng pulisya ang kinakasama ng biktima bilang isang saksi. Si Carpenter, 63-anyos, ay binaril at napatay matapos umanumper siya ang pasukin ng tatlong hindi kilalang lalaki ang kanyang tahanan sa Brangahong Cebula noong nakaraang linggo. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: YC Network News. YC Network News.
2: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. 6.8 million na shabu at kontrabando na samsam sa arestadong lalaki sa Alicia Isabela. Detalye ng balitang yan. Hatid sa atin ni ka-K5 Dan Chavez.
3: Nakumpiskahan ang tinatayang 6.8 milyong pisong halaga ng shabu, mga baril, bala at pampasabong ng silbihan ng warrant of arrest ang isang lalaking may kasong murder sa Sitio Andarayan, Barangay Rizal, Alicia Isabela, madaling araw ng Hulyo 15, 2026. Kinilala ang suspect na si alias Mel, 37-anyos, na orihinal na pakay ng mga awtoridad para sa kasong murder na walang kaakibat na piyansa para sa kanyang pansamantalang paglaya. Nang kapkapan ang suspect, tumambad sa mga pulis ang apat na transparent plastic sachet ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 1 kilo bukod pa sa nakuha sa kanyang sling bag na may perang cash na nagkakalaga ng 11,910 pesos. Bukod sa droga, nakuha rin sa pag-iingat ng suspect ang arsenal ng armas, kabilang ang isang arms core shotgun, isang caliber .45 pistol, sari-saring bala para sa iba't ibang kalibre ng baril, isang samurai at isang aktibong granada na nakasilid sa lalagyang papel. Na-recover din sa operasyon ang mga drug paraphernalia tulad ng digital weighing scale, glass tube pipes at aluminum foil. Kasalukuyan ang nasa kustudiya ng Kawayan Component City Police Station ang akusado para sa dokumentasyon at paghahanda ng mga karagdagang kasong kriminal laban sa kanya.
4: Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez, nag-uulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
1: Mighty C Network News. Mighty C Network News.
2: At suspect sa pagnanakaw at paninilip sa mga boarding house sa San Jose Antique, una nang nakulong dahil sa illegal na droga. Balitang hatid sa ate, Mega K5 Jojen Morillo.
5: Una nang nakulong dahil sa paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 noong 2019, pati na rin sa pagnanakaw at sapitang pagpasok sa mga boarding houses ang isang suspect sa bayan ng San Jose de Buenavista, Antique. Sa media interview kay Police Major Jeremy Ian Magbanwa, Chief of Police ng San Jose MPS, kanyang ipinahayag na kanilang nakilalang suspect na si alias Jeffrey, 37-anyos at residente ng Barangay 8. Kasalukuyan namang minamanmanan ng mga otoridad ang suspect kaugnay ng ilegal na droga. Naaresto ang suspect sa Mohon Terminal sa Iloilo City matapos magnakaw ng isang iPhone at 2 tablet bandang hating gabi ng Hulyo 15 bago pumasok sa isang boarding house ng alauna ng madaling araw kung saan nakita ng biktima na may hawak na kutsilyo ang suspect. Matapos ang insidente, mabilis siyang tumalon mula sa bintana at tumakas patungong Iloilo. Kasalukuyan namang nakadetain ang suspect sa San Jose MPS para sa nararapat na disposisyon. Para sa MyTC Network News, K5, Jojen, Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: At shabu dealer sa isla na kilala bilang ipinanganak na apoy sa Northern Mindanao, Timbog. Balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
6: Timbog ang shabu dealer sa Camigin na kilala bilang islang ipinanganak sa apoy sa Northern Mindanao. Kinilala ang suspect na si alias Boy D, 41-anyos, residente ng Lower Maslog, Barangay Balbagon, Mambao, Camigin. Mahigit 67,000 pesos na halaga ng shabu ang nakumpiska mula sa kanya sa bisa ng search warrant na ikinasa ng PDEA 10. Katuwang ang PNP Mambao MPS, PNP Camigin, PIU, PDEU, at Camiguin 1st, 2nd PMFP. Maharap si Boy D sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2000.

0: Tanto. Ako si K5K Buscaino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: Samantala, 45 tricycle drivers sa Kalibo natiketan na dahil sa hindi pagsusuot ng bagong uniforme. Balitang hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
4: Umabot sa 45 tricycle driver ang natikitan dahil sa hindi pagsusuot ng tamang uniforme habang namamasada sa bayan ng Kalibo, kasunod ng mahigpit na pagpapatupad ng ordinansa tungkol sa bagong uniforme ng mga tricycle driver. Ayon kay Vivian Briones, head ng Traffic and Transport Management Division o ang TTMD, sinabi nitong nakasaad sa Ordinance Number 2025-011 ang paggamit ng bagong sublimation uniform na inaprubahan pa noong December 2025. Gayunman, hindi ito agad ipinatupad bilang konsiderasyon sa mga driver lalo na noong panahon ng renewal ng prangkisa mula Enero hanggang Marso. Ayon pa kay Briones, matagal na ang kahilingan ng karamihan sa mga driver at mga opisyal ng TODA ang pagpapalit ng dating blazer na uniforme. Ipinalam din na niya sa mga TODA president na magsisimula ang pagpapatupad ng bagong pulisya noong Hulyo 13. Napag-alaman na karamihan sa mga natikitan ay hindi miyembro ng anumang TODA kaya posibleng hindi agad nila nalaman ang tungkol sa bagong patagaran. Ayon naman sa mga TODA presidente, hindi bastang makapagpapagawa ng uniforme ang mga ito hanggat hindi pa miyembro ng anumang asosasyon. Sa kabila nito, tiniyak ng TTMD na binigyan ng sapat na palugit ang mga driver upang makapagpagawa ng kanilang uniforme. Batay sa umiiral na ordinansa, papatawan ng 1,000 pesos na multa ang sinumang mahuhuling namamasada na walang suot na uniforme. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, binawi ni US President Donald Trump ang kanyang banta na pagpata na 20% reimbursement fee sa mga kargamento ng mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz. Sa halip na singili ng mga barko ng 20% fee, sinabi ni Trump na papalitan ito ng malawakang kasunduan sa kalakalan at pamumuhunan mula sa iba't ibang Gulf States sa patungong Estados Unidos. Ginawa rin ng US President ang pag-atras sa naturang panukala matapos magpahayag na matinding pagkabahala ang mga bansa sa Gulf Cooperation Council. Agad ding nagpahayag ng pagtutol ang International Maritime Organization ng United Nations kung saan ay sa kanila walang legal na batayan sa ilalim ng international law ang pagpapataw ng mandatoryong singil o to sa strait na ginagamit para sa pandaigdigang paglalayag. Samantala, itutuloy pa rin na Estados Unidos ang full blockade o pagharang sa mga barko ng Iran at sa mga kargamento nito.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: At mga K5, sumain nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Dumaguete, Antique at Kalibo, antabayanan ang pagbabalik ng K5 Rex Santos Cantos, K5 Reynard Barcelona Pustol at K5 Romy Cahiliga sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!

Pabalik diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps. 17 minutos na nakaligad sa takna ng alas 12 ang oras diri sa K5 News FM Rojas.

0: Mga ka-K5, diri kita sa paghatag dugang mga report. Tag sumon mga topiko sa aton sining pagpangalagad diri mga ka-K5. This time diri kita sa report, mga police report sa aton sining K5 reporter. Kuaunta ang report ni ka-K5 Rodney Dalanon. This time mga ka-K5, iniangot sa wanted sa kasong pagpangawat nga kung sa dinadakpan inidra sa may banwas ang panitaan kag ining illegal fishing activity. Anom ka persona dakop sa illegal fishing activity dira sa banwasang panay. Gina-try ta ang menro sang banwasang panay kagang ila sining bantay dagat but unfortunately mga ka-K5 hindi pa makatag sang dugang impormasyon, pero sa detalye diri kita danaya sa report, no, sang aton sining K5 reporter antes sa nikuaan sang statement karon ang panay mga ka-K5. Naka-standby na sa line number 2 si ka-K5 Rodney Dalanon. Ka-K5 Rodney, with your report, please come in.
1: K5 News FM Live Report.
2: Okay, balandakop diri ang isa man ka construction worker sa may banwasang panitaan Kapis kung sa diin matapos ining ginserbihan sang warrant of arrest may kaangtanan ini sa kaso nga pagpangawat. Kaga ini ginkilala diri ang subject person o kung ang ining person nga may kaso nga pagpangawat sa kay alias Joe, 28 anyos ini siya, kaga residente man sang barangay Kabangahan sa among banwa. So sa aton diri nga pagpangusisa man sa Panitan Municipal Police Station na ginapahayag nga ang warrant of arrest ginpagwa ini sang Municipal Trial Court National Capital Judicial Region na Branch 124 sa Las Piñas City sa tong Mayo 21 subong atuig. Kaga diri ginrekomendar sang korte ang piyansa man nga 10,000 pesos para sa temporaryo sining nga kahilwayan. Kaga K5 ala no kahapon o konsang nga day nga ginaresto ini sa nagapyan saman siya dason sang 10,000. Rason nga sa subong nakahilway na ini siya ka K5 Alan matapos ini nga nagpyansa. Kag sa piyak diri nga bahin sa may panay, bali anom ini tanan ka mga manugpang isda ang nadakpan. Pero amo ni ka K5 Alan no gintingob ta na lang kay tungod nga magkasunod ini nga operasyon man sa among adlaw. So ang isa ka bangka o kon bali tatlo ini ka bangka, may tagduha ka sakay, boat captain kag ang tripulante.
0: Tatlo ka baruto?
2: Yes ka, okay. K5 Alan. Mm-hmm. So bali ang una diri isa ka bangka ang naapprehend, bali duwa ang sakay, mga 9:30 AM ini nga natabo nga nadakpan. Pagka 9:35 AM isa pagid, kag pagka 9:37 may ara pagid isa. So bali anom within that day ka K5 Alan kahapon ining adlaw, no? Bali anom ini sila nagapatigayon sang illegal nga pagpangisda sa din among ginatawag nga troll. Kag ini ang nagkaladakpan na amo ini sanday no ini balang kapitan sang tatlo tanan mga bangka ati ari diri si alias Des 29 anyos, si alias Jirel 32 anyos, kag si alias Weldy 60 anyos. Kag upod ang tigisa siniman nga mga tripulante nga sanday alias Justin 24 anyos, alias Bubet 48 anyos, kag alias Ran 59 anyos. Mga taga Kasanayan Pilar Kapis ini sila tanan ka K5 Alan.
0: Hindi niya taga Panay.
2: Hindi, taga Pilar.
0: Taga Pilar.
2: Yes, ka K5 Alan.
0: Trolling, so ha, grabe ni masakit-sakit ni ubuso niya gining gagmay ng mga isda ni mo.
2: Yes, kay ang lambat sini nga gamit nila mga gagmay bala mata. So kaya gid man ka K5 Alan ang mga gagmay nga isda. So bawal man ina kay tungod nga ang gagmay kumakuha ka K5 Alan ng iban nga mga isda nga mga gagmay hindi man na mapuslan, hindi pa makaon bala. No, so amo na nga kwan lang makaluluoy ang iban nga isda.
0: Tambot
2: so
0: pa ding mga taga-Pilar sa Panay. I do believe may ara sang bantay dagat madi ang banwa sang Panay.
2: Yes,
0: kakabalaga. Gini yung palayag ni sa nagligad ni Mayor Sanibesa atong sa Diwal balang interview naton nga ka K5 Road.
2: Mm-hmm.
0: Nga may ara na sila da sang bantay dagat.
2: Correct, kakipabalan kag for sure amo ni sila ang nakatalupangod gid sa sini nga mga manog pangisda kay ini nga operasyon kwan ini gintingob iya sang LGU kag ang kapulisan na KK5 Alan. Mm-hmm. So for sure nakatap ini sa bantay dagat mismo.
0: May task force ni, may yes, police, LGU kag ang ila sining I understand ang Menro nila, no?
2: Yes, KK5 Alan.
0: So gina-try ko ganin makontak ang Menro sang Panay. Pero hindi siya available, no? Kay may importante gid. Kay para maistoryahan ta man ning pagpanakop nila sa illegal fishing wala dira sila banwa, but siguro sa buwas o sa pila naton ka public affairs ah.
2: Yes, actually ka hapon ka KK5 Alan may ara man sila nadakpan isa man. Bali lima ka persona ka hapon nga adlaw to, isa ka boat captain kag apat ka mga tripulante sini. So daw taga diri ni siya sa Rojas man tong kahapon nga nadakpan nila kag ang sa subong mga taga Pilar naman. So aside with that ka, KK5 Alan, ang mga na-confiscate din nga mga pagkabutang, amo ining tatlo tanan ka mga pump boat. Kay tiga isa, sa isa ka pump boat, may duha ka sakay. So bali tatlo tanan, na ikabugusan na nga balor nga 210,000 pesos. Kag isa diho ka unit sa Trio F50 engine nga nagabalor sa 20,000 pesos, isa ka kubuta engine nga ginablubanta nagabalor man 25,000 pesos, duha ka 12 horsepower nga makina nga ginablubanta nagabalor man sang 50,000 pesos, tatlo tanan ka mga fishing net nga may kompleto nga mga accessories nga nagabalor sang 40,000 pesos, kag mas o kon menos 90 kilos sang nagkalailain man nga sahi sang isda nga ginablubanta nagabalor tanan sang 10,000 pesos. So bali kung lantawan ta diri ka KK5 Alan, ang balor sang na-confiscate tanan nga mga pagkabutang masobra 350,000 no, kaya mga dagko ini sa amo ini nga mga manog pangisda ni. Kag matapos ang among operasyon natapos ini sila nga nadakpan na gindala ini sila kalakip na tong mga confiscated items, gindala ini sa may Municipal Environment and Natural Resources Office o kanining Menro sang LGU Panay para man sa nagkakaigo nga disposition.
0: Mga ganit kay siling ko kagina para mas kompleto gintani, no? Kag makuhaan taman pahayag ang Menro sang Panay pero unavailable siya. Pero sige lang sir, next time para gid detalyado gid bala ang aton nakuha dala kay sige ning kampanya sang LGU Panay sa illegal fishing activity ka KK5 Broad mo.
2: Yes.
0: Sige ning bantay nila sang ila sining dagat.
2: Mm-hmm.
0: Kag ang pagpanakop para ma-preserve man ang mga isda da, siyempre halitan gini nila yung mga gagmay ng mga isda.
2: Tama gid ka KK5 Alan, kag I do believe nga hindi lang ya sa banwa sang Panay ang may-ara sang subong sa nga campaign na kontra bala sa illegal fishing. Halos tanan diri man nga mga kabanwanan nga may-ara sang kalalawran amo man inang ilang ginahimo ka KK5 Alan. Kag permit lang nagakabatian ang sa Panay kay madamo sang nagapangayaw nga mga manog pangisda. Pero kung kaysa ka KK5 Alan sa banwa man sang ibisan na may-ara man sang nagakalagpan.
0: Ibisan ka at the same time Pilar.
2: Yes, no? KK5 Alan may-ara man sa Pilar.
0: Ang bantay ba dagat sang province, no? Dira sa may banwas ang Pilar. Kaya mante, ang Pilar, do malapad gining ila siniya nga dagat.
2: Yes,
0: kaya man ang mga taga northern part of Iloilo, lambot pa na akong gisaya sa Pilar ka KK5 Rodney, no?
2: Correct, ka KK5 Alan, kay malapad gid man niya. Compare sa Panay, no? So malapad-lapad gid man ang kalalawran nga sakop man sang banwas ang Pilar. So far, inaang mga police report nga ito ng kalatipon sa mong para sa pagparangalagad sang 11 Mbps. Ini si KK5 Road ni Daban Dalanon. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Capiz, KK5 News FM.
0: Madamong salamat kay KK5 Road ni Dalanon. Say mo sininga report, mga police report, mga KK5. Sige na ni karon ng kampanya sa pila ka mga local government unit kontra sa illegal fishing activity, no? Nga considering nagapangayaw ang iban nga mga kabanuhanan para lang mangisda, pero ti ang proseso bala magkuha sila sang isda do hindi insakto kag makahalit sa magagmay nga mga isda nga considering ginabawal ina mga ka-K5. nga lang kung gisa daw ay naku makaon nga gagmay o kon mga isda nga mga plopres ka kay ang iban sini maskin gulo gagmay na lang ginatubos pa kung ginatsagaan pa sini mga nagapangisda pamaagi sa illegal nga pamaagi. Anyway, mga K5, hindi lang diri sa may banwasang Panay nga nakita naton nga aktibo ang ilas ni nga bantay dagat pilar kag iban pagid nga mga kabanuhanan ibisan no malapad man ang ilas ni nga kadagatan dapat mangin vigilante gid man o kon maid-aid gid man ang aton sini nga mga local government unit sa pagbantay. I-activate nyo na ang inyo sini nga mga bantay dagat iban pagid nga mga kabanuhanan nga may mga kadagatan dira para nga hindi na masulod sa mga illegal nga nagapangisda ang inyo sini nga lugar mga ka-K5. Magabalik kita diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps kag ang dugang dira nga magpa-shout out padala nyo na no balikan ta ini dugang nga mga topiko balita kag public service pagkaligad sa importante nga mga pahibalo.
1: KK5 News FM. News FM. Ethri Bio.
3: O si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi manami ako na kutis. Nag-try ako tumar sa Ethri Bio, kag nagkining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis.
1: Ethri Bio. Ang D3, nga may Physio. Ang Physio, nga may D3. Ethri Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos, kag mas madasig ko ma-memory ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang sekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Physio. Ang Physio, nga may D3. D3 Bio. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, naging ugdan sa prebiotics. Nagababaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sa digestion. Kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
5: DTX 500. Masami ka bala nagaugdas? Kapoy sa trabaho?
6: Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan.
5: Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamurigon, malimta. DTX 500.
7: DTX 500.
8: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
5: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Mimi. Galing kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibo, gigkaayo.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Cell.
11: Ako si Ronald. Saka sales rep. So una, problema. Gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Cell. Mabaka sa mga butika.
12: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sang akong upod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gidman kag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akong panulukan.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
14: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman.
14: Oo, balaga. Kabasa-ba. Sa nagani, kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
14: Kag nagabaho ang kilikili.
16: Mag-Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaka.
14: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
14: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na ganya.
7: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
17: Muling binuhay mo.
15: Extend. Isang kapsula ka lang.
18: DTX 500.
19: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
18: DTX 500.
20: Mapakal sa mga butika.
21: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
22: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
23: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataract, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
24: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
25: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
26: Wow, may puso!

Balik diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Mga balita nasyonal. Mate, for peace. For peace. May dugang naman nga ayuda sa inyo ang presidente sang pungsod Pilipinas. Gayohom, yohom lang sining mga taga for peace. Tauhay lang. Sino pa tong tauhay lang pangabuhi? Dugangan pagid ayuda. O mate, taga for peace o mga membro, benepisyaryo sang for peace. Siling sang presidente sang pungsod. Siling ni PBBM. Ni President Bongbong Marcos Jr. 2,000 pesos dugang ayuda ihatag ya sa mga for peace beneficiaries. Liwat ha? Pag wala nag-announce ang presidente sang Pilipinas, dugang 2,000 pesos igahatag sa mga for peace beneficiaries. Ang akon masiling, wow! Ining mga four piece beneficiaries mga ka K5, ining household nga manubo kuno ang kita, ay ambot na lang ah. Kaya sinong four piece nga taas ang kita? Hindi ka man kasulod four piece kung dako imo kita. Hindi ba lang mga four piece beneficiaries naton why ginagani kita? Ay, nako. Oh, Ario, four piece. Ang katabo sa four piece, lipay lang ni sila. Oh, sige, sinulod ayuda. Tauhay lang ah. Tungit-tungit. Baraha-baraha, inom-inom, kada bulan may baton halin sa purpes. Siling ni BBM, kung gamay imo kita nga household, membro ka sang Pantawid Pamilya Filipino Program o kung purpes, dugangan niya pagid 2,000. Ipaagi ako no sa DSWD. Dugang naman ng income sang purpose eh. Wow! Kadlo-kadla, wala na yung mga purpose. Gabi naging pribilihiyo, no? Why man ta sina nag-question? Galing kay mante ang purpose, ang ayuda, buta, naginatantudan talang ning Pinoy magtinamad. Anto abla mga Pinoy, matamad na! Bangot sining mga ayuda, di bala? Gasalig sa four piece. O, lang tawab lang mga benepisyo sa mga four piece na. Medyo sila kabalong, kisa ang mga four piece member. Why pa man kaabot, why pa kasulod, gani sa ila sininga ATM account. Kamakabalong ang purpose ni ATM na. Ha? Pila ka milyon ang membro sang purpose sa bilog nga Pilipinas. Di ATM na, gina-download na lang ng ilang ayuda, sweldo nila sa gobyerno. Kung wise la kwarta, prindang ATM eh. Kung wala kwarta, prindang ATM. Pero matutuod nga beneficiaryo sang four piece mga ka K5,
lang niya dapat magkadto sa iloy ang kwarta. Ayuda ina nga suporta halin sa gobyerno para itustos sa ilang mga kabataan nga nag-eskwela. Ipa-eskwela sa mga kabataan provided nga ang ilang nga mga kabataan nag-eskwela mga ka-K5 nagasulod sa eskwelahan na enroll. Hindi na yan nagbakalya sang limnon. Hindi na yan inugtong it sang mga ginikanan. O dugang 2,000 naman o. 2,000 na ayuda sang gobyerno para sa mga for peace beneficiary. Tauhay lang mahayahay ang buhay sang mga four-piece. Sabi ko gani, dula na ning mga ayuda-ayuda ni. Pero ang four-piece, hindi niya madula. Pero ining mga ginadugang ning mga ayuda, natunan talang ning mga kautoran naton nga magtinamad mo. Kaya hindi kita mag-provide trabaho. Hindi kita maghatag pangabuyanan. Livelihood. But silingon mga ka-K5, damo gidya kwarta ya sa Pilipinas. Damo gidya kwartang gobyerno sa Pilipinas. Ang sambagay, ginapinangawat na malanggani. Napinangawat na malanggani ang kwarta sang pungsod Pilipinas. Indeed, manggaranon gidyang gobyerno sang Pilipinas. May mga walang gutom program. May walang gutom program ang DSWD nga gina-download sa local government unit. Walang gutom, prosige gapon kinawatay. Wala gutom. Kamuning walang gutom program. Nadamo gapon ginagutom nga mga Pilipino. Nga sige gapon ang kinawatayaw. Kung wala gutom ang mga makawat, hindi ni magkadto sa mga balay kang manguha sa mga pagkabutang. Kaya mo niya solusyon sang gobyerno sang Pilipinas, hatag ayuda, ayuda, ayuda. Hindi naton pagtunan niya ang Pinoy nga magnegosyo, maglivelihood, mangita trabaho, mag-provide trabaho. Pinapakita lang na isang gobyerno nga damo gidya kwartang gobyerno sang Pilipinas ay man magrabing ayuda mo. Bantayin nyo bala sunod nga tuig o. Magwa naman yung mga ayuda o. Kapin pa kung dali na lang eleksyon. Kapin pa dali na lang eleksyon. Mga ayuda mo damo ni. Ano nang mga ayuda nga ginapanghatag? Halin sa tupad. May mga akap. May mga financial assistance. Tapos election liquidate dayon. Amo ning bag-o karon nga balita o matag naman 2,000 si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa benepisyaryo sang four-piece. Four-piece ha, ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Hindi ha four-piece sa mga politiko. Kabalo ka mo ka K5 kung anong four-piece sa mga politiko. Kung may sesyon gani o kung meeting, four-piece ang politiko. Pamati, pungko, patawa, pamahaw. Four-piece ang politiko. Liwat, pungko, pamati, pamahaw, pulo, patawa, dayon, puli. Amo nang four-piece sa mga politiko. Ambot sa mga politiko ah.
man pag-abot na ila, kung may mga meeting o konsesyon, pungko na sila. Then, pag-umpisa sa sesyon o kon meeting, mapulo pamati. O, letter P man na gapon. Pagtapos pulo pamati, samtang nagapamahaw, nagapulo patawa. Ti letter P man na gapon. So, pungko, pamati, pamahaw, pulo patawa. Tapos sina, puli. Purpis ang mga politiko. So congratulations sa 4 piece ang tuntuod niya 4 piece. Another ayuda para sa inyo. Dali lang gate kay may nagapa shout out today sa aton sininga pagpangalagad mga ka K5. Okay, from Victor Bustillo, Holasca. Mayong udto, Sir Alan. Nakatutok naman kami diri sa Almalbis Village, Barangay Kulasi, Ras City. From Nika Christine Diseo, mayong udto, Sir Alan. Watching live from Tuburan, Maayon Capiz. Mayong hapon lang da sa mga taga Tuburan mayon. Shout out kay Emmanuel De Hero, nakatutok na sa bunga udo sa imo Alan, naka-connect sa Bluetooth from Emmanuel De Hero. Sa Alan Manyaga ta, gali manok nga piniritong kanami ginaba. Ano na native? Ay, kanamit magkaon sang native nga manok nga may ubad. Kung busog na mga ka K5, ayaw gid pagkalipati ang DTX Coffee Mix. From Mario Alfabete, mayong udto ka K5. Nagamonitor na kami diri sa Ingkong Carwa sa Bilbao Street. Manyaga ta sir, akon sudan manok nga adobo. Wow. Tapos ka nung Mario sang kaon manok nga adobo. Ayaw gid pagkalipati ha. Ang Mighty C para hindi magnubo imo immune system. Mag-inom gid magtumar sang Mighty C mga ka K5. From Emmanuel De Hero, shout out Alan Catalan, Bilya Esperanza, nakatutok man sa K5 News FM. Ay, taga Bilya Esperanza gali ni si Emmanuel De Hero. Din ka na sa Bilya Esperanza, lapita lang tada. Sige ba, babatiyad ang mga taga Bilya Esperanza, Pontevedra. Nakatutok man, Romel Arroyo Taytayon. Sige na mga ka K5. Mayong pagpanyaga na sa inyo tanana. Alang-alang na gid ang aton sini nga tempo wenta oras sa aton sini nga pagpangalaga diri sa 11 Mbps. Manyaga kita Alan, panamyaw happy birthday kay Jara May Guanzon Benedicto. Today, thank you gid from Jana Amvil Siloso. Happy birthday Jara May Guanzon Benedicto.

0: Wanta tempo, wanta oras diri sa aton sini nga pagpangalagan mga ka-K5. Nagapasalamat kin kita sa inyong nga paupo diri sa aton sini nga pagpangalagad. Diri sa 11 Mbps ang K5 News FM Rojas. Sa gihapon ini ang inyo alagad ang inyo anchorman ka K5 Alan Catalan para sa kampiyon sa balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3Bio Health News. D3Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galingin hondo ko na ibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko at nagdubo na akong blood pressure.
2: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat,
4: mga butika. Paano mo lamang buligan ni D3Bio ang pag-manage sang blood sugar levels nga hindi kaya sang plain nga D3?
5: Ano bala? First and foremost, no, off the bat, I wanna say this. Carbohydrates are not that all bad.
6: Tuna, sir boy. Kaya, siyempre, doha man kaklase ang carbohydrates. Mm. The complex one and the simple, one.
5: Monosaccharides, no? Yeah.
6: Pero mostly, sa mga party-parties, di kakakita sang complex.
2: D3Bio!
6: Sinumatin, birthday ko bi, ang akon nga ipakaon sa inyo, balinghoy, kamuti, ubi, gabi. Silinga, ikaw na lang, dadok.
5: Ang carbohydrates, may analogy ito sini. Ang aton lawas, example, makina. Ang makina, kalanan gasolina, carbohydrates na. Ang fuel. Ang makina, kalanan man sang oil. No, amo na ang aton, good fats. No, ang makina, may pistol mo na ang aton protein. Meaning to say, ang mechanical parts ng aton lawas kinahanglan protein. Ang metabolism ta needs carbohydrates. But good fats could provide also power also metabolism.
6: Namit ni Sir Boy nga pareho man blang sa lakyan sa tao na pagkaubos sa gasolina ang oil na lang gamiton.
5: Correct.
6: Kasi daw wala mo na kapan mo, no?
5: Wala mechanism, no?
6: Pero di gid sa makina sa tao. Nga kung wala na sang gasolina, wala na sang glucose, may good fats pa siya.
5: Superior gidya ang lawas ang tao, no, kumpara sa gininvento tanga makina.
6: So, bindas galining mga ano, mga buyunan, Sir Boy. Mas dugay na sila mapatay. Di ba mas dugay sila patay kung gutumay?
5: Kay may stored fats.
7: May stored fats.
5: Ina, kung usalon nila ang ila stored fats. Remember, stored fats are not all that bad. Once nga ginusal mo, example, kita mo tako na buyon mo, nagjita ka, amo na imo source of energy. Mas madaog mong niwa nga tao kung pagutumay. Kaya yung damo ka source of energy.
7: Kaya may resistance sila, Sir Boy, sa tugnaw, ha?
5: Sa tugnaw.
6: Pero kung ang problema da, kung padakoon lang ni mga padakoon, nga hindi mo gamiton. Dira ang dako ka problema.
5: Dako ka problema.
2: D3Bio.
8: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. O, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
2: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
5: Kung pala kaong katamis, you deprive yourself of a lot of things. you deprive yourself sang vitamins, fat soluble vitamins, even vitamin C, mm-hmm. vitamin D. You also deprive yourself of macronutrients like magnesium, calcium, and phosphorus,
6: gaaway
5: and even zinc.
6: Gaaway yay, sir boy.
5: Gaaway yay.
6: Mas paborito ni immune cells ang glucose, ni blood sugar compare sa vitamin C. Amo na gani, into anay na lang ni, intuon mo man ni mo lawas. Alimbawa, gusto ka nga mantika anay gabiton sa lawas, hindi ka anay magkaon kanon. Unahon mo anay avocado mo da, inumon mo da imong ditribayo, kaon mo da imong mga nuts, di wala sugar.
5: Wala sugar.
6: So, amo to unahon niya gamit. In short, sir boy, you need magnesium para kaya makontrol ang glucose. Kinanglan mo chromium para kaya niya makontrol ang glucose. Pero ini nga mga klase ng minerals, hindi ni basta-basta ma-absorb. Kung hindi ka pala inom, ditribayo. Kung wala ka good fats. Ganami ila function sang magnesium, sang chromium, para makontrol imo nga blood sugar kung nakaditribayo ka, sir boy. And so, panamion niya ang function sa chromium kag magnesium para ma-metabolize ang glucose. Ang D3 naman, nga ara sa D3 bio, ang purpose na para magnami ang insulin sensitivity. Pero both na, di lang D3, sir boy.
9: Ang extra
6: even BCO, gap bulig para nga may ara gito ang insulin sensitivity. Amo na ka-importante nga ang nag-combine ang D3 kag ang BCO para makabulig sa pag-control sa imong blood sugar. The question is, san o ang isa nangin mayo kaysa duha?
9: Oo, no? Let's do the math.
5: Let's do the math.
6: Siling ang ginoo nga, hindi mayo nga ang tao mag-inosara. Himuan ko siya sa ang upon. That's why ginupod na mo ang D3 kag BCO. Okay? Dako ang science na ara sa likod. Nga ang nag-combine ang vitamin D3 kag ang BCO. That's D3 Bio.
2: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. Health. News D3 Bio.
11: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gid ani bulig sang D3 Bio. Tungod gid napapag-on niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio with Physio.
12: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon pamilsaron.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio.
13: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
2: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga unto kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
14: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyagan?
2: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, mabaka ng butika.
13: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulog City. Karmila ko ginaubo. Kag-sip on, daso nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula.
13: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
2: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa dawon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kag po na ako ko magpangapi. Isang DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. DTX Coffee Mix.
19: Si Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
13: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
20: Nestor, ang sinaing.
21: Luto na.
20: Ang labahan.
21: Nakasampay na.
20: Ang uniform ko.
21: Naplansa na.
22: Ganito ako.
23: Tigasi.
22: Tigalapa.
23: Tigasay.
22: Tigaplansa.
23: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
22: Sa gabi,
23: ako ang bossing.
22: Dahil kasangga ko.
23: Ang Extel.
22: Supplement for men.
23: Lourdes.
22: Tapos ka ng maligo.
24: Yes, darling. Come to mama.
23: Extend Food Supplement for Men.
22: May maca
23: at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
23: at stamina
22: para sa tigasing performance.
23: Extend Food Supplement for Men.
22: DTX 500.
25: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
13: DTX 500.
22: Mabakal sa mga butika.
13: Pinapakilala ang bagong nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aadit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
22: Bumakal sa mga butika.
13: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-eye care ko. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may para ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica del Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.

0: radio ko.
1: Kampyon na radio!
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galingin hulo ko na ibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Makatapos mga buti ka! D3 Bio!
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Co-wex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong ngabuyon.
3: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! VCO, yung may D3.
5: Kasakit ang tiyan, Max4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max4 Biotic. Kabulig sa pagparami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max4 Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas ang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason, kag nagapapakon sa imong resistensya, kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
3: DTX 500. Di na problema mo bala ang magtaas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
6: DTX 500.
7: Setting

0: mga punggot?
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang na panit?
1: DTX Beauty Soap.
0: Galaong magputi?
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol?
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
4: Gusto ko na.
3: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
7: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula, ang pag-aslong kagang acid reflux.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
9: Kaya subukan ninyo.
8: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Available now.
10: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Inikal.
10: Bigaw ang performance kay darling. Mang-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
12: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
10: DTX 500.
6: Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
13: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Visio, yung may D3. D3 Bio with Visio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio, ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. D3 Bio,
6: mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
15: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
16: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
15: Ang best friend sa mga kababaihan.
16: Spore Biotics.
15: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
16: Spore Biotics.
15: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
10: DTX 500.
17: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
10: Mag DTX 500 na.
17: Masaminig ka palatian?
10: I-DTX 500 muna.
17: Kung kulang ka sa antioxidant,
10: nagatigulang ka.
17: Mag DTX 500.
10: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
17: DTX 500.
10: DTX 500.
18: Catalina Habagat.
19: Anong ginabatsyag mo?
18: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdua-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Na pinamit na git sa akong nga mata.
10: DTX 500. Mighty C.
17: Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
10: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
10: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
5: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan.

0: kuman, nagnamigid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix!
2: Mabaka butika!
1: DTX Coffee Mix!
3: Eric Ledesma's mataas ang akong nga sugar, nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh, nagpagsik ang akong nga lawas, kag nagnubo ang akong sugar, kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix!
2: Mabaka butika!
4: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
5: Ga? Ipautwas na ga? Tagsang leksyon, kagalingawan. Room 1009, kaupod si Miss A. Ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon, ikaw pagagiyahan. Pag-aupdan ka sa imo kapaslawan kag kadalag-an. Miss A, Room 1009. Mga realidad sang kabuhi, aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009. Ipautwas na ka.
6: Good afternoon, sweethearts. Magandang hapon ng Webes. July 16, 2026. You're listening sa inyong paboritong FM radio, ang kampiyon ng estasyon, K5 and News FM, championing the lives of the Filipinos. My name is Miss A, mga ka-K5. Duha ka oras na naman kita na mag-a-updanay dari sa aton silinga pala tuntunan. Ang programa nga inigalulong sa aton sang kaaluan sang klinika DTX 500, the superior antioxidant, mga ka-K5, produkto ni Doc Ramil Uy, kag sang klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Makili Street, tabok lamang sang PLDT building. No? Nagatanyag ang klinika sang libre nga konsulta ukon check-up mga ka-K5 na pangitaon lamang, Doc Ameldi Cadena. No? Kag syempre, makabakal ka mudira sa mga produkto ni Doc Ramil Uy. So pareho na lamang no? Sang DTX 500, the superior antioxidant. Mighty C, the alkaline vitamin C. Kag D3 Bio, the natural antiviral and antibacterial food supplement, mga ka-K5. Maayong hapon. Sa mga suki nga nagatutok sa aton sa radyo, 100.9. Sa mga nagatika-tika diri sa aton sa Facebook Live, magandang hapon din ho. At Leo John Billiones, ang mga nagatutok sa aton dira sa 89.7 na K5 Radio Tagbuanay Pilar. Maayong hapon. Kinatamyo mo naton sa maayong hapon, no? Si ka-K5 Mario Alphabete, no? Alphabete family dira sa Barangay Inzo kay Nanay Marilyn dira, no? Nga permigid, no? Nagatutok sa K5 News FM. Salamat gid. Kag sa taga-barangay Bara, Mami Nariza Bautista, salamat gid, no, sa imo padala nga talabak kag taho nga
7: kanamiton.
6: Salamat gid sa love, no, sa kay Ma'am Adeline Amangka, sa kay Ma'am Roda Amago dira sa Dinginan, no. Again to Ats Leo Billiones, sa Chris Joe Ben Bacali, Ats Roger de la Pina Ayore, sa mga nag-send sa akon sang greetings kahapon sa akon sininga kaadlawan, mga nagpadala sang mensahe sa inyo sininga mga well wishes, ano? Madamo gid nga salamat mga ka-K5. Gusto ko man isa-isa hon reply ang tanan mga nagtamyaw sa akon, pero sa kadamuon mga ka-K5 daw hindi ko maarapalan. Pero tanan nga mga nagtamyaw sa akon, kita ko gid. And napayuhom nyo gid ako sa akon sininga birthday kahapon. Gusto ko tani magpasalamat kahapon sa akon sininga program. Kaya kung nag-emote-emote ko kahapon. Apo giniguro, no? Tutugo emote mo ko ba si magibibig ko di sa tubang niyo. So nagpa-reliever kita kay ka K5. Maria Rochelle de Anon Ebron. Sa liwat, no? Madamo nga salamat, Gil, sa inyo sini nga pagtamyaw sa akon. And, amo na gidin ka matuoran ka. Hindi na gid ka pa, bebe, si Miss A. Kaya next year, 40 na gidin ka. Ay, importante, nagadinalaga kita yaga, no? Importante, aesthetic ga, puna.
2: Ga, sakit ako ga.
6: Ayaw man. Ma'am Mary Jane de la Peña, shoutout ko no ma'am, nagalantaw kami live. Bao si Ma'am Mary Jane de la Peña, kag si Kikik. Nga, manakatilaw naman si Kikik. Subong, nagapatamyaw di siya. Kamusta dira ang lagay ni Kikik? Ang hamot-hamot nga bula. Dira ni Kikik. Kagka ma-Mary Jane, kay Nanay Bebeng, no? Maayong hapon dira sa inyo. Mary Jane Ocampo, maayong hapon, idol mga K5 watching live from Mansacol, Sigma. Ma'am Marisol Kiachon Kadigal, Ma'am Roberta Patricio. And also kay Doy Arthur, no? Dara sa West Villa Flores, maayon. Dara sa Sitio Pastuhan, Agsilab sa Pia, nagatutok man sa Adon, Sir June Kadigal Jr. Nagatutok sa Sitio Lagubang, Pilar, Nanay Roberta, Parak, Patricio, maayon. Pero na-ano nyo man na, na-experiensyahan nyo man na, I don't know, no? Hindi pa ko yung ready, abi mag-quarantine. Parang doon ko hapon, 39 ko. And last ko na ni nga birthday bilang 30-heng tita. Next year ga. Oh, why na gid? 40 ho na gid si Miss Aya. So, as much as possible, no, gusto ko i-enjoy gid ang akon nga birthday bilang isang 30-heng tita. Tagi ba pong gano'ng mag-edad kita? No? So, paano naton matago ang aton nga edad? No? May sikreto. Kaya ako yung bisan 39 ko ga. Abot lang ko ginaatik ako. Pero ako balaan ko man sa kogalingon. Kung nga daw hindi, magkikusang 39 anyos tulukon gida. Kaya may sikreto nga gintudlo sa amon si Doc Ramil Uy. No? Ang sikreto, para hubin ang imo sininga na wong. Mag DTX 500, no? DTX 500 mga ka K5. Anong benepisyo sini sa aton sini nga lawas, no? Kay balo ka ba lang ang DTX 500 is nagadetoxify sa aton sini nga lawas, no? Imo ini mga ka K5 sa kombinasyon sang ampalaya o kundahon sang ampalaya kag di sugar cane extract. Ang DTX 500, luwas nga nagapanubo sang blood sugar kag cholesterol level. Nagadetoxify man, nagaprotekta sang aton sininga mga liver, kidney kag pancreas. Nagaregulate sang stomach acid, no? Kag nagaboost sang immune system. Ang DTX 500, no? Since na-mention natin kagina na nag-detoxify siya, no? Sa aton sininga lawas. Gina-purify niya ang aton sininga dugo. Gina-detoxify ang aton sininga liver. And ginaga-promote sang radiant gakanang-kanang kag firm hugot, no? Nga panit within, no? By fighting cellular damage. Kag naga-neutralize sang free radicals. Importante mga ka K5, no? Nga makombat naton ang oxidative stress. Tuga sang pollution, suga sang aging. So kinahanglan naton sang mataas nga konsentrasyon sang antioxidant para mabatuan ina inang oxidative stress para hindi kita madali magtigulang, no? So para sa aton sini nga cell protection DTX 500 para maghugot ang aton sini nga panit, no? Regular intake sang DTX 500 para ma-improve ang aton sini nga skin elasticity kag ma-reduce ang appearance sang kurinot ukon wrinkles mga ka K5. Chinitong Lespo vlog. Sorry naman ang Lodi Cakes na. Sir Chinitong Lespo, maayong hapon. Isa no naman tumabangbang. Isa no tumabangbang ang mga katapos ang media. Nami bala no? Nami ang kakubalasang mga leader sa aton si Sahana, leader Sahana isang kapulisan nag-value sa kontribusyon sang mga media practitioner. So, subo, may ara kita bag-o na provincial director. And may ara sila sang gina may gintalana, no? Nga pagtililipon ano sang Capiz Media para mas mapa ano pagid mapasangkad pagid mga ka K5, no? Or mapaayo rather ang partnership sang Capiz PPO kag sang mga katapo sang Try Media diri sa probinsya sang Capiz. Maraming salamat. Liza Barrientos, hello ma'am, nagapamati sa aton dira sa Tambak, Kulasi. Carosa Noven, maayong hapon Miss A from Baldoza, La Paz, Iloilo City. Ma'am Chrissy Villar, dira sa Tuburan, maayong. Ma'am Jana Anvil, Siloso. Miss A, maayong hapon, panyaga te ma'am. And belated happy birthday. Wish you good health and pretty as well. Thank you, ma'am. Jana Amvels Siloso. Okay lang, Miss A, nga gatigulang ang tawo. Wala tamahimo. Kay tawo, malang kita. Oo, ako wala na ako nag-kwan. Wala ko panumdum sang negative, you know, about sa pagdugang sang akon nga edad. Gina look forward ko sa akon sila yung pag igoweng, no? Nga maayo ang lagay sa akon sining lawas, no? Happy lang ang akon sining heart. And ma-enjoy ta, no? Ma-enjoy ta ang aton sining pagpangabuhi sa ibabaw sang kalibutan with our loved ones, no? Particularly sa aton sining parents, sa aton sining mga utong, no? Aton anak, no? I-enjoy ang aton sining pagkabuhi diri sa duta. Ang iba na, no? Gapanumdum kon ano ni ang mga regrets nila sa life. Kaya natabo na to ga. Ano mga regrets? Ang mga isang during lunchtime. Istoryana kami sa mga interns na mundi. I told them na hindi kita dapat magkabuhi. Sige, panumdum sa aton sining mga mistakes, sa aton sining mga sala nga choices, sa mga past naton, no? Kay kakabuhi kita para sa present, kag padayon kitang magkabuhi para sa aton sining future. Nagligad na to ya. No? Ang importante is ang subong kag ang palaabuton. Di ba lang? Ang inyong teta, Miss A. Ang inyong teta, Miss A, na magapabilin lang nga masinadyahon. Mapinalangga. Mapinalangga. Pabilin lang kita yung ano, chill lang sa life. Anong to na iya kay bala? Matapak na kita dugay-dugay sa 40. Importante sa dya kag naga-enjoy kita. Ano mo na kamuda? Ang ibang dagani, mga senior citizen na kita nyo, di ba lang? Living their lives to the fullest. Di ba no? Kay bugay ini sa aton sa mahal nga makaako. Iding gift of life. Nga manabi, hindi naton pag-enjoy. 29 minutes after the hour of 1, magapanumbali kita pagkatapos ng aton siya nga importante nga pahibalo. Huwag bibitaw, kinig tutok lamang sa inyong paboritong FM radio. Ang kampiyon nga sa Sean sa copy is this is K5 News FM.
7: K5 News FM D3 Bio.
8: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
7: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio.
9: Ako si Karen, kadamugid sa akon hair fall ang hindi manami. Ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kag magkinis ang akon kutis.
7: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3.
10: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
11: Hoy, Day! Kagwapa, nag-itsimo subong ba? Dogin pa overhaul, imutsura? Ulo mo eh. Sang una, gani eh. Poron pa mata mo. Subong layo pa lang kita mo na ko. Huday eh. Kaya akon mata, ginpasanag sang DTX 500. Tuod ka, Day. Akon bala, DTX 500. Red man na nagpapagwapa sa akon. DTX 500. Ang DTX 500 food supplement may B vitamins nga nagabulig panami sang tulo, may sugarcane extract nga nagabulig paayo sa mga masakit kag mga impeksyon, may ampalaya leaves nga nagapanami sa putis, buhok kag eyesight. DTX 500, bakal na sa mga butika.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang dula na dayo ng ako ni allergy.
7: Mighty C, mababaka sa mga butika.
13: Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
14: Nelni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang kuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akon, mga tol balay, nagtambo ko.
7: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
7: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sa nga Marcuso. Chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
17: Mabakal sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nabatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, nadetox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: Wala na
17: nagit sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig kagabi, sa diin ka, Pipino!
21: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
22: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
23: Muling binuhay mo.
17: Extend. Isang kapsula ka lang.
24: DTX 500.
25: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
24: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
22: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
26: Nagaburo ng ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
22: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
27: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
28: Ay, Marie, nga adito kaya mabakal sa mahal.
27: Kay may barato balay nga butika.
28: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
27: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
29: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
27: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
28: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
29: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
30: Rain Pharmacy.
31: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
32: D3 Bio with Physio.
33: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
32: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
34: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyo sa pag-ehersisyo.
32: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
35: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka!
32: DTX 500! Di na problema mo ba na ang mataas ng blood sugar level? Ang DTX 500 na may ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na!
0: TTX 500.
1: Ilay-lay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
2: Saan na ginom ka?
3: TTX 500.
2: Ilan na lang subong imo?
3: Sugar.
1: Pagtigil ka namin isang TTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. TTX 500 na
0: ginom. TTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos, sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos, napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
0: Mighty C, epektibo, garantisado.
5: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
35: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
20: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh.
10: Available now.
11: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
12: isang bala ka na.
11: Ako, ang linya ko,
12: isang kapsula ka na.
11: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
12: Extend.
11: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
13: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
11: Extend Supplement for Men.
13: Isang kapsula ka lang.
14: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
15: Ga? Ipautwas na ga?
30: Nagbabalik sa SA sa Room 1009. Ang inyo sininga hulot at palautwasan sa kahanginan diri sa aton sininga kampiyon ng estasyon. K5, News FM, championing the lives of the Filipino. Ang programa ngayon ay ginadulong sa aton sa Mighty C, the alkaline of vitamin C, mga ka-K5. Mighty C, produkto sa gihapon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Isa ka-brand sa sodium ascorbate, no? Ang Mighty to see an alkaline form of vitamin C nagaboost sang lower acidity level gani gentle siya sa aton sininga stomach. Pwede siya yan aton tumaron even before magkaon, no? Compared sa standard ascorbic acid na nagasulab yung imo sininga sulok-sulok, you know, no? So, nagaprovide ang Mighty C sa pila ka mga health benefits like nagabulig protekta batok sa mga impeksyon, no? Ubo, sipon, hila na trangkaso, sarang man naton malikawan, no? Kung ma-enhance nato ng aton sininga immunity pinaagi sa pagtumaras ng Mighty C. Nagabulig repair sa aton sininga tissues, nagapromote sang healthier nga banit kag joints, no? Nagabulig din siya sa collagen production. Nag-shield sa aton sininga mga cellula, gikan sa free radical damage, no? Na maangot sa heart disease and chronic illnesses. So para sa antioxidant protection, take Mighty C every day, mga ka-K5, 8 pesos lamang per capsule. Mabakal sa mga butika, malapit sa inyo sining lugar, always available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ginatamyo natin sang maayong hapon, no? Ma'am Dolores Abelarde, Ma'am Rena Wakas, Ken Catalan, Miss A greet kay Kian Kurt, kay Kiana Jane Catalan, nagapamatigid sa imo, maraming salamat. Hello to Ma'am Early Bernas Durana, shout out si Boy Balot, kay Kisa, hindi ko kalanto pero iradyo galanog ina permit. Bakal na kamusang balot, si Boy Balot, dira sa Calle 13, Pilar. Thank you, Ma'am Early. Sherry Ann Acebog Unarse, hello darling. Ivan Shudad, hello sir. Ma'am Bernadette Omitan Calzado. Ma'am Senaline Fenequito Tabige. Ma'am Arlene Onyada Basa, maayong udto. Same tanan sa mga taga Maluklok Norte. Miss Ayo, mga taga Ivisan, maayong hapon. Kuya Bench Benjamin, hello. Kay Rodel Isidario Ubaluba, maayong hapon na beautiful mamisay. Bali, Ma'am Elnora, importante buhi, wala sakit, kay may ginakaon na kita, okay na ina. Bali, Ma'am Rhea, comment ni Ma'am Rhea about sa pagpangabuhi tadi sa ibabaw sang dutang luhaan. And again, kay Ma'am Christy Villar, dala sa Tuburan, maayon. Sir Mario Alphabete, Nanay Marilyn Alphabete, Ma'am Vienna Villarwell. Dara sa Inkong Car Wash sa Bilbao Street, maayong hapon, eh, no? Mga guwapo, dara. Lalo-lalo na kay Sir Mario. Shoutout, Ma'am A, watching sa Barangay Lunoy with my beautiful wife, Aiza. Chinitong Lesbo Vlog. Hello, sir! Maayong hapon. So, di na ito ni ang katapo sa Capiz Police Provincial Office. Okay man kuno iyalagay, ma'am, mabali ma'am Mary Jane de la Peña. Sigurado walang daki ka. Okay lang ang lagay mo dira. Mamati kita sa unang abayin sa nga aton sininga drama, mga pinanidsang gugma or the pages of love. Sininga hapon aton mabatian, mga ka-K5, ang istorya sang isa ka-teacher nga na-in love sa isa ka-habal-habal driver. Amo na gani ang parents, no? Ang nabatsyagan sang parents, hindi daw sang kasadya, kundi anger.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages.

0: Anak, ay. Congratulations, ha?
1: Ay, congratulations sa imo, anak. Ay, abo, may bata na kami nga maestra.
2: Ay, nay, hindi pa. Kinahanglan ko pa mag-take sang board exams.
0: Ay, sus, ah. Pasar na anak, ah. Salig lang bala sa Diyos.
1: Husto si Papa Munak. Pangamuyo kag updan gid sang pagtuunak.
2: Koonay. Amo gid na balang nanamian ko sa inyo. Ini ka mo magkabalaka nay, ah. Tay, ang mga handom niyo para sa akon, tumanon ko gid ina.

0: Oy.
1: Ay. Anak.
2: May day.
0: Anak.
2: Oh. May strong ang bata niyo.
0: Ba.
2: Anak. This is it now. May strong na kid ko yan ay tay. Pasan na ko. Pasan na ko sa board.
0: Oh, buti mo, salamat sa Diyos. Oh, ti anak, anong plano mo, ha?
2: Kwantay. Basta, as soon as possible, gusto ko nga makatudlo, gidayon. Gusto ko, kid.

0: Oh, te anak, kamusta ang application mo?
1: Kuanay, hindi gid basta-basta mag-apply ah. Kabudlay kay, kinanglan mo gid anay mag-volunteer. Te amo gid na.
0: Ahe, o te, buhaton mo gid ina anak?
1: Oo nay eh, amo gid na iya eh.
0: Sige lang nak, ah. Ari lang kami ni tatay mo nagasuporta sa imo.
1: Salamat gid nay. Kunay, nagtawganay bala kami sang classmate ko, ha?
0: Oh, ote, anong hambal niya?
1: Dito siya kung nag-volunteer sa mga indigenous people.
0: Ala, ay buot si Linghon. Sana bukid na na?
1: Oo, bukid-bukid na gid siya eh.
0: Hoy!
1: Sugot na lang ako nga dito man ma-volunteer eh.
0: Ay, ti, kalayo man to na.
1: Ah, sige lang, dito man kami matiner. Dito kami matulog. Puli lang kami kung Biyernes. Tapos balik naman kami pagkahapon sang Domingo.
0: Oy.
1: Gusto ko man na eh. Gusto ko man nga makabulig sa mga indigenous people.

0: Teacher Gladys. Anyway, ano, naka-adjust ka na de?
1: Teacher, kuhan. Oo, do okay naman. Medyo pero do hindi pa kumahigid ka. Kabalo balahaw. Pero abi mo daw na feel ko giding kalinong. Kag basta do ka duga ka inspired ko bala nga magtudlo sa kabataan.
0: Amo man ako sinasang una. Abi mo, ay do nagapangindigid ko ya kay ti. Ari na gid niya sa putok-putokan sang bukid.
1: Ganit man.
0: Pero samtang nagadugay do. Ay, di na ko diya maghalin.
1: Di paano bikon mag-regular ka na gidi?
0: Basta pagbuot sang Diyos, ti. Why not? Nga, ikaw.
1: But lang niya. Basta, ti kaya mo ning profession ta, ti. Kundi inta ni dalon sang kapalaran ta eh.
0: Ay ho, gali. Mamakal kita sang kinaklan nun ta karon sa ubos. Upod ta?
1: Lakton ta na?
0: Ay, hindi ah. Masakay kita sa habal-habal. Same man bala pagpakadto mo din?
1: Wala ko na bala na experience kay ti service man to sang barangay na dulong di eh.
0: Ay, amo gali sina. Okay, well, ma-experience mo gid ni karon.
1: Ate, sige ah.

0: Ma'am!
1: Ay!
0: Kapiyap naging maayo, ma'am, ha? Kasing mahulog ka balahaw.
1: Ay, Diyos ko, sir. Ay, ala, Migo. Hinay lang, be. Ay, babasi ko, madagdag kita sa banglian.
0: Oh. Ako'y bahala, ma'am, ha? Salik lang, ma'am. Dili taga pasagdan, ma'am.
1: Ay, Diyos ko, sir. Ay, ala. Ay, grabe. Ako na di kaling lugar. Ay, Diyos ko, hindi na ako di magliwat. Hindi na ako magbalik, di.
0: Ma'am, okay ka lang?
1: Ay, kukuan. Sir, pwede lang ko kauyat sa hawak mo. Ay, na mahulog ko.
0: Kuan, ma'am. Among gina, ma'am. Maya naman kung maanad ka.
1: Ay, Diyos ko.
0: Okay, pangitaon mo ginining nga lugar. Hindi ka magkabalaka, ma'am. Mabuot ng mga tao dito sa amon. Kag-promise ko sa iyong mama. Bantayan ta ka di, ma'am.
1: Sir!

0: Ipautos na ka.
1: Doga ano man to si teacher? Do iba man to ya ang huni ni teacher. No? Gasakay man ba na to siya sa habal-habal? Pero do... Do iba ya iya ginasaki. Anyways, kakaibag dapat yan ang una nga bahin sa naton sa nga drama, mga pinanidas, ang gugma or the pages of love. Ang drama nga aton gintiguluhan, teacher na in love sa habal-habal drama. Pero ang parents, wala malipay. Kundi na puno sang anger. At kig ang parents, kundi boto sa habal-habal drama. Galanog na di mamang K5 sa Inkong Car Wash sa Bilbao Street. Thank you, Sir Mario Alphabet. Pinatamyan mo natin sa mga ayong hapon, Ma'am Marites Agassi, Ma'am Dolores Abilarde. Magada-magadang hapon. Again to Ma'am Nariza Bautista dira sa Barangay Barang. Ang mga taga 3JR Auto Shop dira sa Barangay Tanza, no? Sa Tanza Guan, no? Kay Sir Giselle Castro Nuevo and Ma'am Rosemary Catalan. Maayong hapon na mga guwapo dira nila, no? Na 3JR po. Sa Barangay Kagay, kinatamayo na ito ng mga guwapo mandira sa H2O Ville, sa Costa Verde Avenue, sa Atubang Sangvilla de San Lorenzo Ruiz 2 Subdivision. H2O Ville, water that energizes you. Kung gusto nyo mapadeliver sa tubig, dira ka mo sa H2O Ville, no? Shout out Sir Norman Adonay. Kinatamayo mo na ito sa maayong hapon. Ang Ferd's Skin Health, no? Sir Ferd's Balderrama Francisco, kag mga taga Rain Pharmacy, no? Ito sila nga partner sa aton sila nga mga serbisyong K5, kag partner nato na sa pagwaragwag sa kahanginan ay sila aton nga advertiser. Rain Pharmacy, Ferd Skin Health, magandang hapon. 157, magapanumbali kita pagkatapos ang aton sa important reminder. Pagbabalik ko si Miss A sa room 1009, ang inyo sininga hulot, palautuasan.
2: KK5 News FM. News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: June 7, Lord. 57 akong edad.
4: Ano ginabatsyag mo sa una?
3: High blood gid ko. Magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
4: Pag kumarmo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
3: maginom. 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
4: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
3: 180 over 100.
4: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
3: 120 over 90.
2: DTX 500.
5: Istoryahan ta karon kon nga super antioxidant si DTX 500. Isa sa mga rason nga nangin super antioxidant ang DTX 500 with 1.3 million antioxidant units amo ang flavonoids. No? Hmm. Ano bala ining flavonoids, Dr. Ramil?
6: Flavonoids or GP, isa sa mga super antioxidant nga makita mo sa D-sugar cane extract. Nga isa sa mga ingredients ang DTX 500. Hmm. Tapos ginaparisan na nato may TC or pure C. Mm. Ang flavonoids ang mantawag sa grupo sang plant metabolites nga naghatag sang health benefits paagi sa signaling pathway kag antioxidant effect. Mm-hmm. So, ining flavonoids, amo na ang polyphenolic molecules nga mayara sang 15 carbon atoms. Mm-hmm. Mm, kag ini ang water soluble. Wow. So, perfect kayo. Mm-hmm. Nga magpares ang DTX 500 kag may TC kag pure C. Mm-hmm. Kay isa man ka water soluble.
7: Water soluble man.
5: Gusto. Mm-hmm. So, natumtuman ko, Doc, ang topic taligad is about phenolic compounds. Kag ang flavonoids ang kabahin sini upod ang mga polyphenols. Mm,
6: correct, Sir GP. Amo na na-notice mo kung maligo ka sa dagat, tapos masunburn ka, as in sunugid ang ibabaw sang bahin sa imo panit. Mm. Tungod kay ang silak sang adlaw ang may UV rays or ultraviolet rays nga makasunog sa panit.
5: That's why ang pagbulad sa adlaw ang nagakos ang cancer sa panit.
6: Mm. Ang pinaka-common, Sir GP, nga klase sang skin cancer amo ang basal cell carcinoma.
5: Mahusto.
6: Mm. Mm. Kag squamous cell carcinoma. Mm. Ini ang nagatubo sa panit nga exposed sa init sang adlaw, kangay sang ulo, guya, liog, kamot. Mm. Amo na permiso gabulat sa kadadlaw. Mm. So amo na ka importante nga mainom ka sang DTX 500, may TC kag pure C, agud malikawan ang cancer.
5: Cancer.
6: Balikan ta ang tubo, Sir GP, no? Ma-damage man gani ang aton panit.
5: Gusto
6: mo maigo sa kwan sa UV rays. Tapos always pagay taga pasilong.
5: Pasilong pa, no?
6: Ano pa yan ang tubo nga 9 to 10 months.
5: Gabulan sa adlaw?
6: Oo. Gabulan, di ba?
0: Huwag ka tambok siya.
6: Ang pamangkot, nga hindi madamage ang tubo, bangod sa iyapanit. Kita mo iyapanit? Pertika tiga.
0: Kasirik.
6: Ang ulo, no? Kasirik. Ginpreparahan sa tubo, ang adlaw-adlaw nga, balbal sang init sa iya.
5: Gusto.
6: Oo, di ba? So, ara sa panit sa tubo, ang flavonoids, ang mga polyphenols, arada sa kwan
5: sa panit niya gid mismo, no.
3: TTX 500. Yan na mag-aso taga Alibabay, Mabigo.
4: Ang imong sugar sa una, pila man?
3: 300.
4: Kanus ama ka nag-start og inom og DTX 500?
3: Mga duha pa ka semana kapin.
4: Pila imong na inom DTX 500?
3: Pagyud ka sab.
4: Duha ra ka stab. Yun sa man pag inom.
3: Multag og gabi eh.
4: Mga pulo. Mga pulo ra ka adlaw imong tumar.
3: Oo.
4: Ya pila na may sugar nimo ron?
3: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
2: DTX 500. DTX 500.
6: Nagtawa Sir GP, kung sinong ala? Ang gainom DTX 500 or ang gagamit asukal?
5: Oh.
6: Ang asukal ang amutong unod.
5: Oo. Oh.
6: Gi-change to white sugar, brown sugar. Pero ang DTX amutong panit.
5: Oh.
6: Na? Imagine Sir GP kung ano ang mabulig sa ano sa DTX 500, no? Ang super antioxidant nga flavonoid nga nagaprotekta sa tubo agud ini hindi malitan sang oxidative stress. Mahimo na siya mangin transfer antioxidant.
5: Meaning ginsaylo sa ato, nalin sa tanong.
6: Oo, muna ganing ginbutang na to kapsula, ang DTX 500 para maimnon, para masaylo ang antioxidant nga ra sa panit.
5: Nga nagaprotekta sa tubo.
6: Yes, so sa 14 pesos kay precious ini, sobra-sobra ng beneficyo sa GP, hindi ka dali matigulang. Hindi dali magubay mo atay. Gahubin ni mo lawas. Drop lang, daug ka na mo. Daug ka, bakal ka lang sang extra nga inuras nga dugang sa imo kabuhi sa tag 14 pesos.
5: Sa 14 lang ano?
6: Imagine lang. So, amo na, gusto nyo realistic prof, ha? Bangod sa flavonoids nga ara sa DTX 500, hindi ka ma-stroke. Hindi ka magkabalatian sa kurason. Ara dang damo man nga kwan mo oxidation.
5: Oh, gusto.
6: Sa kurason, sa brain, pila bala ang nagakapatay sa stroke kag heart attack?
5: Oho.
6: Sino ang gagamit damo oxygen? It's the heart and your brain.
5: And the brain. Gusto.
6: Perti ka damo nga benepisyo. Simple hon ta Sir GP, kung gusto mo maglawig ka buhi mo, inom ka DTX 500 kag Mighty C kag Pure C. So, invest your health magupaman mangin ulihi ang tanan.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Richard, isang tricycle driver. Nang galingin mo loko, naibaluan ko ng taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
9: Makabut ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
2: Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainlay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX 500.
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
4: Imo nga blood sugar test. Ilatong score gani?
10: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
4: Ilan na lang imo nga blood sugar?
10: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500.
9: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
2: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
12: Pamakan sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
13: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
2: DTX
9: Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
0: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
9: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
12: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
14: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik.
9: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag babuwas ka. Garaga pataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
12: Di pre, musta po lang agabi pre?
14: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
9: Extend Food Supplement for Men.
15: Tikasin.
9: DTX 500.
16: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sa tugahan ko. Salamat DTX 500.
9: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
17: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
9: Memory Advanced Zero.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3Bio. Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Kowex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamaya na akong nga buyon.
3: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
5: Ka K-Fine, the 208 sa hapon, ano? And kayo ay patuloy pa rin na nakatutok sa inyong paboritong FM radio, ang kampiyon nga estasyon. This is K-5 and News FM, kampiyon sa balita, serbisyo publiko kagalingawan. 100.9 sa inyong mga radio. And of course, mga ka-K5 live man kita sa aton silinga, official Facebook page, that's K5 and News FM. Again, K5 and News FM, paki-like, paki-follow sa aton silinga page. Maraming salamat. Ang drama kay inyo mabatian sa mga pinanid sang gugma or the pages of love, mga ka-K5, ginadulong sa aton. Sang kaalwan, sang...

kakape ka na. Naka-detox ka pa. Mabakal sa mga butika. Bezzy, belated happy birthday! See you sa weekend, Bezzy. Belated happy birthday daw. Maraming thank you sa imo sa ninga birthday greetings. Sir Mark Aloha Sibog, ang hindi mabangbang para sa Capiz State University, Burias Campus. Di naman ikaw magapadulong. Di naman ang imusin nga destinasyon. Akitakits ha. Ma'am Elnora Avellino, hadlok siya gani. Miss AK Basi, mahulog siya. Pero daw iba man niya ang tunog ko na hadlok kung nahadlok mahulog. Atuya daw nag... At Slay Villion is watching live from Calibo, Aklan. Hi, kamusta mating dyan sa Calibo? Hi! Dikarag a dikato kagaling. Ga makaron kawot ing dyan. Gagugagug si... Gagugagug sa ugan-ugan. Labot ka naman dira, ha? Wala kay muya klase at Slayo Billiones. Karun kay Nusi. Mamati kita sa kasugpon sa natin sila nga drama, mga pinanidsang gugma or the pages of love. Ang drama nga may tigulo, Teacher in Love sa Habal-Habal Driver.

0: Teacher Jet?
1: Yes, Teacher Gladys?
0: Wala ka man din nakulbaan?
1: Wala man. Nakulbaan ka sa mga sapat nga nagahunino.
0: Oo.
1: Amugid na amahanad ka lang na dugay.
2: Nagbalay!
1: May nagpanagbalay.
0: Sino naman?
2: Nagbalay! Nagbalay!
0: Sino na?
1: Ay, mga taga-diri na guro ah. Amugid na, kadagab eh, ginacheck ta na nila. Ay, kadali lang ha, guan ta.
0: Sige. Bye.
3: Mayong gabi sa inyo ha, ma'am.
2: Gabi sa inyo, ma'am.
3: Labinigid sa imo ha.
0: Ay, mayong gabi.
3: Teacher Gladys.
0: Mayong gabi, migo.
3: Ma'am, para gali sa inyo.
4: Wow.
0: Uy, ano ini? Ay, nagpagamo pa kamo. Pero salamat, Ged.
1: Teacher Gladys, gwapo, no?
0: Uy, ikaw ha. Kung ano-ano yung ginapanghambal mo. Di ba lang ikaw man ang naghambal sa akin yung ginacheck ta din nita? Abi, hindi pagkatagis ang lain-lain niya kahulugan nila. No, no, kumunyo, teacher, man.

0: Oh, anak.
1: Kakabusta ka dito sa bukid?
0: Ay, kwan, tay. Okay man lang.
1: Ay, amo bala. Ay, nay. Ay, dali bala di da. Nay, ari ng bata mo.
0: Nay? Dali,
1: oh, hara na siya. Ay, oo, gali, anak. Ay, isano ka di mabalik sa syudad? Ay, kadamo di bala sa mga private school nga nagapangita sa teacher. Abidiri ka na lang bala, nak?
0: Kwan, tay.
2: Oo, man.
0: Nay, gusto ko man, pero... Doon, nakasaho na habi ako dito sa bukid eh.
2: Ay, bisan panak. Kadelikado dito, layo sa amon.
1: Amugit.
2: Kaglayo sa tanan. Eh, kagbasi bala mataypan ka sa mga rebuilding. Kag... Ay, ambot na lang. Amugit. Ay, mabuang iguguro. Mabuang igamin ni tatay mo.
1: Amugit.
0: Ay. Nay, ano ang mga rebuilding ginapanghuakal mo man? Ay, Wala to yung rebuilding sa bukid yung ginamaestrahan ko ah. Mga buot katama ang mga tao dito.

0: ka mga very respectful. Naton, base, hindi lang estudyante yung ginabalik-balik mo dito, ha? Base, lain na, ha?
1: Nahi?

0: Ma'am, para sa imo, ma'am.
1: Bay, Jerry?
0: Salamat, ma'am, nga naanak ka. Abi na ko ganig. Dito na ka matudlo sa syudad.
1: Kwan, salamat, Ged. Nga, apirma mo ako ginahatagan sa mga kararuton kag mga wildflowers, kag mga pagkaon. Wala man ako nagapangayo sa imo, ha?
0: Kwan abi, ma'am. Kanabang special ka para sa kuha? Abi ni mo, ma'am. Ako nalang gipatay kung pahuya sa imo, ha? Tungkol kinsara man ko. Habal-habal driver lang ko. Unya ikaw, usa ka maestra.
1: Uy! Hindi ka mag-amusin na, Jerry. Hindi man pagpakanubo ang kaugalingon mo.
0: Salamat, gid, ma'am. Wala gid ako magsala nga. Butan di ka, ma'am. O sayon ra nga higugmaon.
1: Jerry?
0: Ma'am, daw kahuluya man. Pero pwede ka pangaluyag, ma'am?
1: Jerry?

0: Teacher Gladys, kamo na?
1: Ang ano? Ang ano, chair?
0: Yeah, di pa abo-abo pa siya eh. Abot ka na bala namon. Ang mga upod na bala nga teacher, nahalata na nila.
1: Chuchi, anong ginapangambal mo yaman? Uy, wala bala. Totoo, friends lang gid kami yan ni Jerry.
0: Well, anyways, mabuot si Jerry kag responsable ha. Ginataha kinadisa sa lugar nila. Kagisa pa. Gwapo siya. Ay, nako. Day, karon sa hapon ka magpulita sa iya ka naman sakay. Ay, kinakilig ko pala.
1: Teacher G!

0: Gladys, anak. Kaya naistorya ko bala ang niga ko. Kay ang bata niya, nagatudlo man sa private school nga ginambal ko bala dito sa imo nga.
1: At ang sang nagligad, Nay?
0: Nga ma dito ka matudlo.
1: Ay, pero Nay,
0: anak, amo ining makapamaayo sa imo. Kag isa pa, ari ding puturo mo ya sa syudad. Wala dito sa bukid.
1: Pero Nay, palangga na ako sa mga estudyante dito eh.
0: Mga estudyante lang gid ayhan o kon. Habal-habal driver nga si Jerry.
1: Nay? Paano ka na yung kabalo?
0: Ay dapat lang ibalon ko ang tanan anak. Kabalo ko maalam ka.
1: Nay,
0: isa ka kamaestra. Pero hindi man magpakagaga sa paghigugma nak ay.
1: Nay, hindi ko man obvious si Jerry.
0: Pero nagapangaluyag siya sa imo, hindi bala? Di bala sa isa ka semana ato ka didto sa ila. Kada gabi ginabisita kaniya. Anong matabo sa ulihi? Di bala maluyag ka man sa iya? Paano bikon bastidon mo siya kag i-rape ka niya? Aber?
1: Nay! Sobra-sobra naman na iyang imo. Hindi amo sinangatawo si Jerry, Nay, ah? Kabuot, di bala katama kay Jerry, Nay? Kabuot-buot, di ba klase tao, Nay?
0: Wala ko nagahambal nga malain sila, Gladys. Ang akon lang gid ang future mo. Paminsara, nagavolunteer ka palang dito. Hasta san o ina? Ha? Anak, para ini sa imong ginabuhat ko. Kag kun mamana ka gid man, dapat ang pareho mo man nga professional. Abang kun i-insist mo gid? Kalimti na lang kami sa amay mo.
1: Nahi!

Amuin ang problema ko ang mga parents ko. Tubtob subong nagatudlo gihapon ako diri sa bukid. Oo, nagapangaliyag si Jerry sa akon. Kag amuin ang ginakaakig nila sa akon. Siguro wala lang nila ako maintindihan. Akoon ko nabudlayan ako bilang isa ka volunteer nga maestra dito. Pero natun-an ko na nga palanggaon ang mga estudyante ko. Kag sa bahin naman ni Jerry, palangga ko naman siya. Pero wala ko pa siya ginsabat. Tungod, base amo pagid-ining ikaakig sa pamilya ko kung mahibalaan nila nga, ginbaton ko na ang paghigugma sang isa ka habal-habal driver. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Gladys.

0: Nabatian ka K5 ang aton sa ringa drama. Mga pinanids ang gugma or the pages of love. Istorya sa isa ka teacher nga na in love sa isa ka habal-habal driver. Pero bali teacher ya, hindi man, wala niya pa man ginsabat. Wala niya pa man ginsabat ang nagapangaluyag sa iya. Pero nag-istoryahan na sila. And dako man ang ano ni ang respeto ni Gladys, no, sa nasambit nga lalaki. Bangod na kita niya nga ginataha ang nasambit nga guy dito sa ila sa nga community sa Bukid. Ano, siguro nga daw mamagaan man ang buot ni Teacher Gladys, ano, sa iya. So, gapangaluyag pa lang and simhutan pa lang sang iloy nga daw may uyon man ang anak. Ginpaandaman nga daan na kung sigihon, tikalimtan na lang sila bilang ginikanan. Anong masay ninyo mga ka-K5? Pero ang saludo ko kay Teacher Gladys, no? Kay ina ba lang siya ang ehemplo sang mga educator bala mga ka-K5. Nga ang passion sa tagipusuon hindi lang ma-perform ang ila sininga profession, but isa ka truly committed educator nga handa magsakripisyo. Bisan dito siya imagine taga syudad siya, wala siya nagdako sa bukid, sanay siya sa mga buhay sa city. Pero sa naasahan siya sa bukid, dito siya nakabatsyag sa hambalansang peace, na linungan siya dito, and in love siya sa place, and inspired siya magtudlo sa mga kabataan dito. Ang iba na iya ma-resign, lalo kung mga tabo ka pa pila kasuba, no? Masakay kahabal-habal, matiner ka dito nga wala sa mga internet, di ba lang? Malayo sa kabihasnan. Pero si Teacher Gladys is a truly admirable na classes ang manunudlo. Driven by genuine passion. Inang maka bulig, you know, sa mga kabataan nga handa man magsakripisyo adlaw-adlaw para may matunan. Kaya mga kabataan, makakadto sila sa eskwelahan, pila pa na ka mga pilapil, ila nga pag-aagyan, pila pa kasuba ang ila sininga tabuko, di ba lang? Pila pa ka mga latay-latay amo dito sa bukid. Nagabaktas, baktas kun sa bukid o sa mambusa, gutos. Nagagutos ang layo-layo. Nagakalalubot na ang chinelas. O kung sa umaga, kalalusbot na ang smagol. Para lang maka-eskwela. So, nakaka-inspire matuod para man sa isa ka-teacher. Nga siya, kasikripisyo. Kung makita niya man nga, mas nagasakripisyo ang iya sining mga ginatunan na estudyante. 226. Again, saludo tayo sa lahat ng mga teachers. Maraming salamat ho, no, sa inyo sining pag-serbe bilang ikaduhang ginikanan sang mga kabataan. Maraming salamat sa pag-mold, no, sa aton sining mga kabataan para maging maayo sila. Nga tinuga, no? Maraming salamat kay kamo ang nagagiya sa mga kabataan while wala ang mga ginikanan nila. Wow, susulod sila sa eskwelahan. Saludo ho tayo sa ating mga teachers. aga panumbalik kita para sa last wave sa ngaton sini nga palatuntunan Room 1009 ang inyong sini nga hulot palautuasan.
1: KK5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: O, si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
4: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
5: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
6: Ew! Yucky!
5: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Ginapanamo ang good bacteria sa imong baba. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
7: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tinlo ang atay,
8: happy ka nun ay
7: DTX 500.
8: Masaligat,
7: epektibo.
8: DTX 500.
7: DTX 500.
9: Q7 lot.
10: Ano ginabatsyag mo sa
9: high blood gid ko?
10: Ano sa una ang imo?
11: Blood pressure
9: 180 over 100.
10: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
9: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
7: DTX 500.
8: Panahon na naman ang ubo, si punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
12: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
7: DTX Beauty Soap. Babakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
7: DTX Coffee Mix. Babakal mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko gainom kape kay gabatyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix. Babakal sa mga butika.
15: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
0: Ay, ga, gabasa na naman.
15: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
15: Kag nagabaho ang kilikili.
16: Mag-Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinica Deo Fresh.
0: Nagabasa na naman bala ka.
15: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
15: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
16: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
7: Extend
16: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
7: Extend
16: Supplement for Men.
17: Muling binuhay mo.
0: Extend. Isang kapsula ka lang.
7: DTX 500.
18: Ako si Lizelle Manuel, ang barangay Tabuayon, Cavite. Ay manatian ako ng acid sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alay biubid niya. Nadula ko ang bukol. Maayubid ang DTX 500.
7: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
5: Healthy nga uto.
19: Hi, Dennis Juan.
5: Matalong kag alerto nga paminsaron.
19: Hi, Dennis Juan.
5: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
19: Hi, Dennis Juan.
10: dili ang garantisadong epekto sang pinakabag-ong Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
11: I Care Gold.
20: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
10: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
7: D3 Bio.
21: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, hindi manami akon nga kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
22: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
10: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
23: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasharansha that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
7: DTX 500.
24: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
7: DTX 500, mighty sea, alkaline. Nga vitamin C.
25: Ako si Mimi.
26: Dalmi kasi napit akong tuhod.
25: Arthritis na gali.
26: Pero sang pagsugod ko, inom sang may TC.
25: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
26: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
25: Tibo gid kaayo ang may TC.
7: May TC.
27: Mabaka sa mga butika.
7: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
28: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom ko Mighty C. Nag-ayo ang batyag ko.
7: Mighty C, epektibo, garantisado.
29: DTX Beauty Soap.
30: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
29: Una,
30: mag-ida ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nag-ida ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nag-putik-ida akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
27: Mabakal sa mga butika.
31: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
32: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gido yun magpangapi apang naganyat ako sa akon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gigman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pawang akon panulukan.
7: DTX Coffee Mix.
27: Mabakal sa mga butika.
7: Extend Food Superman for Men.
33: Ako si Rosanne. Wow, akon ba na sa nag-edad 40 anyos bala nag-hara-haragid sa una hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang extend.
7: Extend food supplement for men.
27: DTX 500.
34: Ako si Salvador Estanina. Tagadao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumar ako.
35: Nag-ayaw gid ako sa akong balatian nga TV.
34: Salamat sa DTX 500.
7: DTX 500.
27: Bakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
36: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako gidang nebulig sa D3 Bio.
0: tungod gina papagon niya akong mas kulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
1: nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
1: nga may D3.
2: D3 Bio.
4: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
1: Nagapalandunong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga ulo.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauhaw.
1: Masi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compact.
1: Nga nagapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
2: DTX 500.
5: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bumilangga ko ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyag
1: ganun? DTX 500. Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang. Buti ko buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Gabis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C.
2: Babaka ang butika.
1: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Marcy. Apasok na ga-star sa Kulab City. Pero may lang ako ginaubo. Kag-sip on. Das on nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kina dula. Ako niya naubo pag sip on.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
2: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madritig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
2: DTX Beauty Soap.
1: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon. Buna ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
1: Mabasa butika.
2: DTX Coffee Mix.
13: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Ken may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
2: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
14: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
15: Dolan 239 sa hapon, kayo ay nakatutok pa rin sa inyong paboritong FM radio, ang kampiyon nga estasyon sa probinsya sang Capiz, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang programa nga inig na dulong sa aton sang kaalwan sang klinika D3 Bio, mga ka K5 the natural antiviral and antibacterial specialist. Klinika D3 Bio, produkto ni Dr. Miluy kag sang klinika the alternative medicine and wellness center. Kadamo sang benepisyo nga mahatag sa aton sining lawasa. Nag-enhance ang aton sining bone health, no? Para hindi magabok ang aton sining mga tulaan, mga ka K5, ma-reduce o kung maganahagan ang risgo sa mga fractures. Mga klinika D3 Bio kay nag-increase ina sa intestinal absorption sang calcium, mga ka K5. Para man sa aton sininga mga maskulo, no? Sa aton sininga immune system, the best ang Klinika D3 Bio. Nagabulig bato sa mga infeksyon and nagasupport sa normal nerve and muscle function. Pero may kaburingon, kaburido, wala, kasawa, wish you, no? Mag-take sa Klinika D3 Bio. Para hindi ka makabatsyag sinang feeling balang ito na subuan ka, doon hindi mo maintindihan niyo sa kong galing, hindi ka ka-anxiety ka. Na, mga ka-K5, abi na mga feelings that's associated sa manubo ng vitamin D levels sa ito sa ligalawas. Kani, no? Importante, gano'n magtumar kita sa Klinika D3 Bio. 14 pesos ang kada soft gel. Mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar. Mabasa kita sa komento sa aton sining mga tagpalamati. May kang tanan sa pagka-in-love ni teacher sa isa ka habal-habal driver dito sa bukid. Mayo man siya nga teacher, Miss A, galing ang problema. Ang nagapangaluyag sa iya, hindi boto ang parents niya. Pero maayo ang habal-habal batasan, marispeto, gina-underestimate sa iaginikanan. Base sa ulihi, manginuha mana siya kung magdayunay sila nga mag-ayo ang ila pangabuhi, no? At sa Yubiliones, biskan taga-syudad ka, kung taga-bukid ang para sa imo, wala gid problema. Hambal gani nila, pag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Tani, isupport na lang siya kaiya parents kung masadya ang iya sininga bata. Basi ma-fall man si ma'am sa habal-habal driver, baw daw ka presko, manihabal-habal, bago pa lang gani, mga luyag na dayon, lasig man ka. Habali ma'am Elnora. So August 10 pa akong klase, Miss A, manog pa-enroll pa lang ko sa katapusan for third year college. Ah, okay. Kita wala man katayon, wala man tayo problema sa aton, no? Nga ma-in love si teacher sa isa kahabal-habal driver. Idamo bala sa umaga, nga abi mo nag-drive-drive sa lang sang habal-habal, pero lapad-lapad bala sang kadutaan. Lapad bala sang uma. Ang iban sinagani, no? May dito sa Amon Bukid, ang iban, mga dating asiman, dating abroad, pero nagbalik sila sa pagpanguma. Hindi na sila gusto mangamuha. Iban, no? Naganunigosyo na lang. Hindi nyo pag i-underestimate ang mga taga-uma. Kay ang iban ng mga taga-syudad bala, grabe gin makasuya, taga-uma man lang na siya. No? Pero kung makakadto ka mo sa ila dito sa uma, basi ma-amaze ka mo sa pangabuhi nila. Mas lamang sila kaysa sa iban. Iban lang. Sa iban ng mga taga-syudahan. Kung ma-in love si teacher kay habal-habal driver, hindi may buot naman siya. Amo na galing kay unika iha siya. Budayan siya nga supako ng iya sila nga parents kay hindi gijaboto ang parents niya sa iya. Isa pa abi, bago pa malang si teacher, manangin teacher. No? Mahangpanta man ang iya sila nga parents. Nga nagakabalaka sila. Kagbago pa lang siya dito sa lugar. That's why, no? Ari ang kulba, kahadlok, no? Sang iya, ara ang kahadlok kag kulba sa ang iya sini nga parents. So, syempre, layo ay sila yam gamo, no? Nagapanumdum, may mga ginapanumdum na kung ano-ano ang iyang iloy, no? Ito siya dito siya sa Bukid, layo sa ilang syudad. Okay teacher, continue lang na mangin nice, no? Mabuot sa mga tao sa palibot. Kag i-observe lang ang habal-habal driver, anay. Pwede man na nimo nga prangkahon nga focus ka paanay sa imo sini nga career kay kaka-start pa lang. Eh kung tuod-tuod ka na yung palangga, mahulat na siya yan. Di ba kung magpati nga ang mga taga-bukid, mga bayulente nga tawo, ah? Ang tawo, nag-aiba lang ng ila sini nga reaction, depende man sa imo pagtratar sa ila. Di ba buot man si teacher, mabuot man si habal-habal driver, di ba lang? Good afternoon, Miss A. Like and share, Dawn. Thank you, ma'am. Myla, gaya-gaya. Maayong hapon. And, maayong hapon man sa mga nagatutok sa atin, dira sa Hamindan, kagdira sa Pilar. Anong leksyon nga nahatag sa aton sang sininga drama, mga ka-K-fan? Dari kita sa pagiging teacher ni Teacher Gladys. Kabay pa, no? Tanan, pareho kay teacher. Pareho kay Gladys. Ang iya sinibala iyang goal bilang isa ka-teacher is hindi lang basta-basta magtudlo, dira. But to serve as a positive role model sa mga kabataan, pagpakita sang maayo sa mga tawo sa palibot, pagpakita sang respeto anuman ang estado sa pangabuhi, no? Hindi mapasino-sino tungod teacher siya, kag ang iya nakakahalubilo is mga taga Uma. Sabi si teacher kay bisan taga syudad siya, maka-adapt siya sa palibot niya. Kabay pa ang tanan, no? Pareho kay ang teacher Gladys nga sarang magsakripisyo dito sa kaputok-putokan sang bukid. Kayang iyang siling is mas kinahanglan siya sang mga kabataan dito sa bukid. Bisan pa gani nga may mga bakante, may mga hiring man sa syudad sa mga pribadong eskwelahan. Ano ang bali teacher Gladys? Dito lang siya sa bukid. Kay nasauan naman niya ang lugar, kagpalangga naman niya ang iya sini nga estudyante dito. Patimaan, nahanda siya iya mag-sakripisyo. Sa bagay, mas komportable siya kung naalis sa syudad. Lapit siya sini nga pamilya. No need na siya mag-sakay sa mga habal-habal, mag-utos na kalayo-layo. Dari sa syudad, I don't know kung di ito nga syudad. Kaya kay may Bisaya ang lalaki, siguro part ito sang Negros Occidental, sang Negros Oriental or Occidental. Occidental siguro kay Halo Ilonggo kag Bisaya, no? Dito. Patimaan nga si teacher iya, kulangga niya gidya ang trabaho niya. Nagabulig sa mga underprivileged na mga estudyante na ma-achieve mga ka-K5 ang ginatawag na edukasyon. Ang iban sa niya matinakano. Ang tawa bala, as time goes by or as day goes by, ibaya si Teacher Gladys mas na i-inspire pagid siya. Mas nagaka-inspire pagid siya na mabuligan ang mga estudyante dito sa Uma or sa bukid. Patimaan nga maayog siya nga klase sang educator. Maayog siya nga klase sang mentor. Nag-create siya mga ka-K5 sang isa ka inclusive and supportive nga environment. So di na mga estudyante niya is feel valued. Isan pa mga estudyante kaysa sa bukid nga wala mga tsinelas, uga ang balong, wala sang mayo nga mga bayo, wala sang manggag nga ipresentar, pero ginapa-feel sang teacher nga they are valued and deserve nila kung anuman ang deserve sa mga kabataan dito sa iban nga mga maayo nga eskwelahan. Ang gugma makahulat lang na iyaan. Depende kay teacher kung may in love siya kay habal-habal driver, may buot naman siya. Kabalo naman na siya siguro magdalas ang iya sining kaugalingon. Actually, hindi man iya sang problema. Hindi magigisang problema ang mag-share sa ato ni Teacher Gladys. Ang problema lang diriya is ang hindi boto ang parents. Pero kung problema ang istoryahan nga ma-inlove siya sa habal-habal driver, wala makita-nakitaan nga problema. Kaya ang love wala man niya nagatulog sa estado, di ba lang? So di kung ano ka-genuine ang intensyon sa isa katawo sa imo. Dili lang niya hilot-hiloton. Ang problema lang sa paano hilot-hiloton ang Iloy, no? 251, bilinan ta kamo sang matahom nga ambahanon, mga ka-K5. Oh, bali ni Atsleyo, ho? Maabi-abihon ang tawo sa bukid, Miss A. Correct, no? Very hospitable ang mga taga-bukid, actually. And very welcoming, no? Sa mga klase, sang tao. Kita-kits kita tomorrow, mga ka-K5, same time, 1 to 3pm, dari sa aton silinga palatuntunan, room 1009, ang inyong silinga hulot, palautuan sa ngalan sang bugos nga hubon sang K5 News FM. Sa aton silinga partner sa technical side, ka-K5, Michael John Ditoga. Sa aton silinga Chief Executive Officer and President, Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan, sa copies, K5 News FM.

0: News FM.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Matatas, mga butika! D3 Bio!
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotic! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotic! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
3: Fat Deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
0: DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan.
5: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
0: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaong Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pamatsyag.
0: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
0: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
9: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
13: Gusto ko na.
12: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
12: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
12: Mabakal sa mga butika.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Available now.
0: Extend Food Superman for Man.
17: Ako sa Renato, nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
18: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
10: Healthy nga uto.
19: Hi, Dennis Juanes.
10: Matalong kag alerto nga paminsaron.
19: Hi, Dennis Juanes.
10: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
19: Hi, Dennis Juanes.
10: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
13: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
13: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.

0: E3 Bio.
1: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: E3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. E3 Bio with VCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio. Ang kakampiyon ng estasyon sa Rojas City. 100.9 K5. K5 News FM.

0: K5 News FM. News FM.
1: Masakit manghihi?
2: Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics! Klinika Spore Biotics! Spore Biotics!
1: Ang best friend sa mga kababaihan!
2: Spore Biotics!
1: Dinamaintain ang pH level sa feminine area!
2: Spore Biotics!
1: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae!
2: Confident ka sa Klinika Spore Biotics!
0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.

Alas tres medyo unhor nga po nakatawar sa yara. Hello sa inyo ang ating DJX Coffee Mix. Ang ating DJX Coffee Mix, magandang ito sa ating kalusugan. Dahil ito ay may maraming health benefits. Dahil may sugar cane extract powder, may chia seeds at ang palaya pa. Sa mga sugyo nating ibutin ka mabibili nationwide. Maganda ito, mapapaya, try on.

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uri.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap. BTX.

0: KK5 News FM. News FM.
1: My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
1: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis mo!
2: DTX 500!
1: DTX 500!
3: Catalina Habagat,
4: anong ginabatsyag mo?
3: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX.
5: Sa isa ka adlaw.
3: Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul.
5: Inang pagkaubos ko, sir, may alib yun.
3: Okay, namin nagit sa akong nga mat.
1: TDX 500, Mighty C,
6: ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
1: Mighty C,
6: mabakal sa mga butika.
0: Ang kakampiyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
8: News FM.
0: News FM.
9: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
10: D3 Bio.

0: News FM.
1: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Ako si Karen. Kadawa mo isang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
3: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
5: DTX 500.
6: Ito masyon sa barangay
7: po. Ano ginabatsag mo sa
6: ko? Kapangalay sa kong tudlo, sa kong mga kamot, din sa kurap-kurap sa kong mga mata.
7: Tumar ko. DTX 500.
6: Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
7: 3 times.
6: Kamusta ang alay sa kamot?
7: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Binigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang ako nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
9: Nelny Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tolbalay ng tambo ko.
0: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
11: Mabaka sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para sa amarkuso, chia seeds, the sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
11: Mabahal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala din ko nabatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Extend Food Superman for Men.
14: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
15: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako na diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gig ang DTX 500.
0: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aadit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
11: Bumakal sa mga butika.
0: I Care Gold.
16: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
18: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang takdan. Pagpatay, pagpanglubos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Mugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may physio. Ang physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may physio. Ang physio. Yung may D3.
4: Mabakal, sumabuti.
2: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra. Nga bugana sa charantine. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
5: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
6: Saan nag-inom ka?
7: DTX 500.
6: Di na nalang subong imo sugar.
5: Tigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
2: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Mimi.
10: Dali ka sinapit akong tuhod.
9: Arthritis na gali.
10: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
9: 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan,
10: wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. K5. News FM.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunod natin subong sa pagsipad-sipad ang matahon nga sumbon sa aton drama sa kaginan. Ngayon yung magkuhaan sa leksyon. Yaginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan.
1: Sobrang salig!

0: manggaranon di galing amo ni Rosie, no? Ang mga gamit din sa sulod sa balay, oh. Kamanga nami. Kag, may mga display pa din ng mga imported ng mga whiskey, oh. Kag, mga display ng mga figurines, dre, oh. Pa, kabalahalon, gindi mo. Balaanon yun sa itsura, eh.
1: Pugay.
0: Tiba-tiba yung dami si Dekon matabo. Tiba-tiba yung kami. Tiba-tiba. Tawagan ko pala siya po. Kag-ipakita ko sa iyang nakita ko. Malalaway gining animal nga to mo. Malaway gid siya. Tawagan ko siya pala.

0: Roshi, ay hilot-hiluta ako sa tiil kagamot, be. Kay gusto ko magtulog temprano.
1: Lola, ah.
0: Ano ato, Roshi? Dumay naglagapok sa sala o kun sa kusina?
1: Kakakuan, Lola, tanawan ko, anay. Basi kun koring lang ato, ah.
0: Ay, i-double check ang gate, ha, kag ang mga pertahan. Ay, kay basi balakun sudlon kita sang mga kawatan. Bahu usyo nga daan subong ang kinawatay, eh.
1: Lola, diri ka lang, anay, ha? Hula talaga ako diri, Lola Clara. Kay libuton ko, anay, ang bilong nga balay.

0: Sige na, panuluto iba na.
1: Pakboy? Pakboy? Ngaari ka mo din sa sulod sang... sang balay ka... si Apon? Ari man? Ano ang bot siningon sa
2: hello, hello, Rosie!
1: Ano ini? Ginakawatan ninyong amo ko?
0: Kalma lang, Dabla. Eh, ating kapatid tadi. Itudo sa amon ko din ginago sa ama mo mga alahas. Pati ang kwarta.
3: Nan.
0: Di ba na siling mo? Ginpakita sa imo mga alahas siya. Kagang kwarta nga binandol.
1: Hindi ko pagitudlo sa inyo. Traidor ka, Pak. Ginsaligan na ka, Pak Boy.
0: Rose, hindi pa pwedit ang ulo ko, ha? Pati iha ko. Kung hindi mo gustong ihahunta ka, kita ko niya,
1: Hindi. Hindi. Kutsilyo ina, Pak Boy. Dito mo'y naging kuha sa dirty kitchen?
0: Oo. Kag-amoning gamiton ko sa pagpatay sa inyo sa tigulang.
1: Hindi kami pagpatsa, Pakboy. Maluhi ka.
0: Pwes, kung hindi ka gusto ka gurutan kong liog mo, lakat. Lakat una. Kay masunod kami sa imo. Kagitudlo mo sa amon kung sa diin natago ang alakas sa kwarta sa ngama mo.
4: Hoy! Lakat! Nakabati ka? Lakat na!
0: Sige!

0: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar, kamiyara ini gali nga sang ampalaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kag hapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
4: Kadaragsa nga punggot,
5: DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit,
4: DTX Beauty Soap.
5: Dalao magputi,
4: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol,
4: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
6: K5 News FM.

0: Ay, ba, si no kamo.
1: Salon.
0: Ay, Diyos ko.
1: Itundo ko sa din ang kwarta ka, mga lahas. Hapon, ikaw ang bahala sa tigula. Kaya kung bahala sa agdi ngayon eh.
0: Mga animal ka mo. Roshi, isa ano nakasulod ang mga lalaki nga inidire? Dire sa aton sulod balay, ha? Ikaw ang nagpasulod sa ila, ha? Ikaw?
2: Ha? Lola, sarigin.

0: Nagsali kina ko ng mga maayong na tao si Pakboy. Nagsali kina ko.
1: Wala na dagong katama pa. Di ng kwarta ka mga lahas.
2: Sampulan ta na balapak. Ay. Kadugay man. Matrabisiya kita di karon mo.
1: Rosie. Wala ka na hadlo ka mapatay. Wala ko bala na hadlo mapatay tao. Priyosin niyo. Hmm? Hmm? Sadi nyo gintago ang kwarta ng mga lahas. Ha?
2: Kirahutan na lang ni sila paka.
1: Kadugay man. Teno. Dalon mo na sa kamatayan ng manggad mo. Lola. Ha? Hindi mo git bang itudlo?
2: Ay putis. Kadugay ho. Ariwa. Aringin mo eh. Ha?
1: Man.
0: Lola. Lola, ito na lang sa hila. Ito na lang sa hila.
3: Ba't yun man gihapon nila kita, Rusi? Dali na siguro ko ina. Ba't yun gihapon nila kita? Kod ito lukta, kod siya din ang kwarta kang mga alahas. Gani, Rosie, hindi ko mag-itudlo.
1: Kada mo, sa drama. Sorry, kid Rosie. Iwasan ta nalang ka!
0: Hindi! Malawin ka! Hindi! Lola, hindi ba ako gusto mapatay? Ihatag na lang sa ilang gusto nila! Malawin ka! Malawin ka, Lola!

0: Hello? Police headquarters 12.
1: Sir, may dua kami kalalaking na nakita nga naglabay sa CCTV sa tubang sa Amon Gate, sir. Naghalin sila sa tupad na Amon Balay, sir. Kag daw, kamalamalahan sa mga itsura nila, sir mo.
0: So, di lang address, sir. Kag pwede ko may balaan kung sino ini, sir.
1: Sa kalye 3, sir. Si Toto ni, sir.

0: buiset. Walang pulos ang lakata. Gabi kaya kwarta na.
1: Gagang tigulang, sungak-sungakid. Di si Didugi siya nga balunon sa kamatayon ng manggad niya.
0: Kaya to, piho kito. Nga balunon niya git sa kamatayon ng manggad niya.
1: Kag si Rosie, itip git to.
0: Amo na gani, kinahanglan niya matiwas git sila. E kung hindi, presohan ginang topa, tani.
1: Amo gini.

Sino yung nagdabag sa akin man? Si Rosie man ini? Sabdon ko. Ito kinakulbaan ako sa ngining at awagaw. Pasip may malain nga natabo kay mami. Hello? Rosie? Nakatawag ka man. Rosie? Rosie? Ano man? Nagkatawag ka kag wala ka nagasabat? Hello? Hello, Rosie? Ay, nano ka muda man? Rosie, sabat? Ginapamangkot ko ikaw! Rosie, okay lang si mami? Rosie! Rosie, hello? Hello, Rosie?

0: ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
3: isang bala ka lang.
2: Ako,
3: ang linya ko,
2: isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
3: Extend!
2: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
3: at stamina.
2: Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
4: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
2: Extend supplement for men.
4: Isang kapsula ka lang.
5: Healthy nga utok.
6: Hi, Dennis Juanes.
5: Matalong kag alerto nga paminsaron.
6: Hi, Dennis Juanes.
5: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
6: Hi, Dennis Juanes.
5: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
7: K5 News FM.

Maluwas pa ihang sa patod yung kamatayon ang duha. Nulaklara ka grusi o kondrosindo. Mga abyan, sunagin niyo sa pagpamati. Ang katapusan niya bahin sa atong drama sa kahanginan. Ngayon yung gitmakuhaan sang bagturunan niya ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan, supra nga salig. Ginsulat yung direksyon ni Linilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Melvin Flores Plotenia. Kaginiang inyo alagad EJ Liva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center. Ang kampiyon nga istasyon.

0: KK5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Mga butika.
4: Masakit ang tiyan, masamina budlayan sa pag-ariya. Max4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
0: DTX 500.
5: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa ibang itsura?
0: Mag-DTX 500 na.
5: Masaminig ka palatian?
0: I-DTX 500 mo na.
5: Kung kulang ka sa antioxidant,
0: nagatigulang ka.
5: Mag-DTX 500.
0: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
5: DTX 500.
0: DTX 500.
6: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
7: Imo nga blood sugar test.
6: Kila tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
7: Kila na lang imo nga blood sugar?
6: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
7: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pamakan sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
11: Sa Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Available now.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag niya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
15: Ka! I-shoot na ga!
0: DTX 500.
16: Ako si Junior Villano sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
0: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
17: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
18: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Kunin Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
3: I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
19: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
20: Ay, Mari. Naadidto kaya mabakal sa mahal.
21: Kay may barato balaya nga butika.
20: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
21: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
22: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
23: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
20: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
22: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
24: Rain Pharmacy.
18: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: radio.
1: Campione radio.
2: K5 FM championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Ang champion nga oras, mga Haki5, 22 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa Tacna, ng alas 5 sang hapon.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
5: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: El Castigador.
7: El Castigador.
6: Ang tinig ng bawat mamamayan.
7: El Castigador.
6: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
7: El Castigador.
6: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
7: El Castigador.
6: Darren Salomeo Hanson. El Castigador.
7: El Castigador.

0: Mayong hapon na Pilipinas, Western Visayas kag probinsya sang Capiz. Welcome na sa pagpangalagad sang programa nga El Castigador. Subong adlaw sang Webes mga kaki-5. Petsa 16 na kita sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Kaupod niyo ang inyo alagad si kaki-5 Darren Salomeo Henson. Ang aton gin nga paghatag sang katahuran paggabi-abi sa mga nagatutok na sa 100.9 MHz K5 News FM Rojas. Subong man sa mga nagapamati sa 89.7 K5 News FM Radyo Tagbuanay Pilar. Sa aton sining mga Facebook live viewers, gadagatutok na sa aton sining official Facebook page ang K5 News FM Rojas. Sa subong nga hapon, sa aton sininga pagpangalagad, magatalakay naman kita sa mga balita nga nagkainabo diri sa aton sininga pungsod Pilipinas, ilabi na diri sa palibot sang probinsya sang Capiz. Gani op dinyo ako mga hakifay, basta alasay subong alasay sang gabi, no, mga hakifay, sa aton sininga pagpangalagad. Sa aton na sini mga nakalinyada nga mga balita. Tatlo ka empleyado sa Banwas ang Panay nagpositibo sa surprise drug test. Traffic Management Unit team leader ginako nga may ara inisang kaso. Philippine Coast Guard Capiz hugot ang pagbantay sa pantalan kag mga kalalawran na batok sa African Swine Fever. Tag 2,000 pesos nga dugang nga ayuda itugyan sa mga miyembro sang 4Ps. Manubo ang kita nga households suro sakay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kagiban pa naton diri nga mga talalupang don nga mga balita kag report sang aton sini nga patrol inyo nga tutukan diri sa aton sini nga pagpangalagad mga kakifive. Kag kon may mga ipadala kamo dira nga mga reklamo, concerns no sa inyo sini nga lugar, sa inyo sini nga barangay, mga hakifive, ipadala lang diri sa aton sini nga ipakifive mo.
1: May reklamo, ipakifive mo. El Castigador. El Castigador.
0: 17 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna ng alas 5 sang hapon. Diri sa aton sini nga pagpangalagad. Check tanay lakat sang aton sini nga paniempo sa subong nga adlaw sang Webes. Mga kaki-5. So nangin maayo gid no sa pangkabilugan ang aton sini nga lakat sang panahon mga kaki-5. Subong nga adlaw sang Webes no nangin maayo no mainit ang aton sini nga tiempo. Mga kaki-5, based sa aton sini nga State Weather Bureau nga pag-asa sa ila sini nga update subong 4 PM nga ila sini nga gin-issue nga 24-hour public weather forecast. Nagapadayon nga nagaapekto ang southwest monsoon o kunining habagat sa pinakanorte nga bahin sang Luzon. Mga kaki-5, kag nag-aapekto man ini sa dako nga bahin sa aton sini nga pungsod Pilipinas. Rason mga hakifive, apisar mayo aton diri nga tiempo subong nga naeksperyensahan kung kaisa makaangkon gyapon sa magalumon nga kalangitan may ara sang panalagsa nga pag-ulan, may dala nga pagpanaguob nabangod sang localized thunderstorms pagid mga hakifive. Ang aton sini nga huyop sang hangin makasarangan no tob-tob akasarangan mga hakifive sa aton sini nga kadagatan. No mga hakifive ti wala man sa mga na monitor no nga weather disturbance based aton diri nga DOST pag-asa ang mga hakifive o kon subong lang gid no bag-o nga latest nga update nila. May isa no malayo pa man ni Sagwa ni sa ngaton sini nga Philippine Area of Responsibility may ara na monitor pero sa sulod wala mga Haki 5. Sagwa sa ngaton sini nga PAR ang low pressure area nga ara sa 2,915 kilometros ang nasidlangan sang southeastern Mindanao. Mga Haki 5, mataas uno diri ang chance nga mag-develop sa isa ka tropical depression o kon bagyo sa masunod nga 24 oras. Amo gini basta mo ni nga mga season naton. Mga Haki 5 no may mga low pressure area, may mga ginapaabot kita nga bagyo ti kabay pa nga mga Haki 5. Hindi lang nga mag ano bala no mag-develop ining LPA sagwa sa aton sini nga Philippine Area of Responsibility para manami ang aton sini nga tiempo no mga Haki 5 diri sa aton sini nga pungsod Pilipinas. Galing ni ginato malikawan na bi alagyan nga daan sang mga bagyo no nga aton sini nga pungsod. Basta mo ni nga mga binulan hasta pa sa Nobyembre no kon Disyembre mga Haki 5. Gani ano lang kita, padayon lang kita ka magmonitor sa aton sini nga pag-asa sa mga latest nga lakat sa aton sini nga panahon mga Haki 5. Oras naton 14 minutos ang nabilin antes ita magdangat sa tak ng alas 5 sang hapon. Diri sa aton sini nga pagpangalagad. Ini nga bahin ginadulong sa inyo sang kape nga healthy ang DTX Coffee Mix. Mga Haki 5, may kampiyon ini nga mga ingrediente kangay sang amarguso kon palaya. Mga Haki 5, chia seeds, sandy sugar, sugar cane extract powder. Amoning mga aara no sa healthy kag kampiyon nga kape nga DTX Coffee Mix nga makabuligid para sa aton sini nga ikayong lawas mga Haki 5. Pinaagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX Coffee Mix, gabulig ini siya patinlo sa aton sini nga lawas. Bangod gina-detoxify no kon ginapagwa ang mga toxins sa aton sini nga lawas mga Haki 5. No hindi manami nga toxic no nga aton sini nga lawas kinanglan ta na pagwaon nga makabulig diri ang pagpangapinaton no mga Haki 5 pinagi sa pagpangapinaton sang DTX Coffee Mix ang healthy nga kape. Friendly man ini sa tiyan no hindi acidic hindi man makatugas ang palpitation sa aton sini nga heart ang DTX Coffee Mix kay natural and healthy mga Haki 5. Sa DTX Coffee Mix nakakape ka na naka-detox ka pa. Available ini sa tanan nga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sini nga lugar. Ang klinika sa Clinica de Alternativo diri sa Rojas City nahamtang lamang sa McKinley Street tabok langgid sang PLDT mga Haki 5. Hopos lang tultulona. Sa mga luyag naman mag-order online sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop available ini no mga Haki 5. Makita nyo lang ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang mga Haki 5 para maka-order ka mo sang DTX Coffee Mix kagiban pagid nga mga produkto ni Dr. Ramil Uy nga makahatagid sang benepisyo sa aton sini nga ikayong lawas mga Haki 5.
1: El Castigado.
0: 11 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa tak ng alas 5 sang hapon. Maayong hapon gid no sa aton sini nga mga listeners kag mga online viewers nga nagatutok na subong mga Haki 5 si Patrick Matias Robles. Maayong hapon adira sa Maylantangan sa Pontevedra mga Haki 5 sa Robles family. Maayong hapon gidira sa inyo kay Ma'am Dolores Abilarde nagamonitor naman sa aton sini nga pagpangalagad dira sa may kilometer 2 sa Barangay Lawaan mga Haki 5 kag subong man sa Vizcaya President Rojas kay Ma'am Sinalin Finiquito Tabige. Hermenia Ocampo Alwad, no kon Alwad. Nagatutok naman mga Haki 5. Kag kay Joben Bakaling, no kay Sir Joben Bakaling. Maayong hapon no kay Haki 5 Joben Bakaling. Rosalie Bolkirin Ciudad. nag-monitor naman sa aton sininga pagpangalagad kay Sir Mike De La Torre, no? Siya sininga ginpadala nga mensahe. Ginatamyaw ya lang, no, ang Binliro store sa nagabaligya at mga karne kag baboy kay Auntie Daday De La Torre Binliro kay Uncle Bitit Binliro sa barangay Tuburan maayon. Sir, mayad lang ang pagpamati sa Lambarte Sari-Sari Store sa barangay Poblasyon Mambusaw. Especially kay Uncle Sal De Lambarte kay Auntie Gingging Uncle Eden sa family De La Torre and Dolfo sa sitio Kapulan, barangay Indayagan maayon. Kag sa family Sirado sa barangay Liong. Especially kay Pakasco Attorney Vincent Tutong De La Torre Sirado. Kag sa family base sa barangay Buntod Panay. Kay Pakasgaga Jonas. Kag sa Sokgang family. Sa kay Pakas Richel and Maricel. Kag sa pamilya Labitan sa barangay Burias Mambusaw, labi na kay Parigogo Chicks Boy. Kag sa taga CBM Pawn Shop sa Uyo Torong Street sa Kalibo, mga kakifive. Greetings coming from Sir Mike De La Torre. Maayad-ayad man nga pagpamati, no, dira sa may Chodoro Arsenas Trade Center sa RV Mini Mart. No, adlaw-adlaw gid nga nagatutok sa K5 News FM Rojas. Alin sa aga, no, mga ha-K5. Atob-tob mag-sign up. Nagalanog gid ang ila dira nga radyo sa RV Mini Mart sa Chodoro Arsenas Trade Center. Mga Haki 5, no, kung may mga baklon ka mo, dira lang sa RV Mini Mart sa TATC. Nagalanog dira subong nga hapon. Gapamati diri sa K5 News FM Rojas. Kag sa mga vendors pa naton dira, no, sa TATC, dira sa may bugasan kay Tatay Chodorico, no, na lipat na ko sa nga sininga pilido nga taga Panay. Nagapamati gid na siya. Kag pila pa ka mga vendors naton dira, no, sa may TATC nga nagatutok sa K5 News FM Rojas. Maayong hapon kag madamog inyo, salamat sa inyo tanan-tanan. Amo man kay Madam Rogeline Gatchumbo nga nagapamati while nagapanindahan sa RV Mini Mart. No, thank you gid, no, kay Ma'am Rogeline Gatchumbo sa RV Mini Mart. Dira man, no, sa mga vendors naton kag pila ka mga establishmento dira, no, sa may sa Burgos Street, no, mga Haki 5 dira sa may area bala sa former Burgos Talipapa, no, mga listeners naton sa Dayaw kag sa Tangke mayong hapon, mga Haki 5 sa Kuto Malabutan sa aton sininga pagwaragwag sa subong nga hapon. Mayadayad gid nga pagpamati sa inyo tanan-tanan. Maria Gina B. Adrimisin, good afternoon Sir Darren, watching live from Panay. Thank you gid kay Ma'am Gina B. Adrimisin. Relative guro ni Ma'am Judy Adrimisin, no, sang Kapisay. Mayong hapon na dira sa mga taga Panay nga nang nagapamati sa aton subong. Oras naton mga Haki 5, 8 minutos sa nabilin o kon 7 minutos sa nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 5 sang hapon. Sa Raj Kainan, no, sa may Punta Tabok, mayong hapon man. Sa mga taga-Hermano dira, no, mayong hapon man sa may Punta Tabok. Akag sa Raj Kainan kay Taros Marie and to Jojo Perez. Sa aton sininga pagbalik mga Haki 5, nang detalye na sa aton sinimagin panglinyada diri nga mga balita. Ato na ina nga pag-istoryahan, tutok lamang diri sa pagpangalagad sang programa nga El Castigador. Magahaboy kita na isang pilaman ka mga importante nga mga pahanumdom. Kindly stand by. K5 News FM.
1: News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
3: Sugod lang nag-inom ka,
2: DTX 500.
3: Kamusta ang alay sa kamot?
2: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
1: TTX 500.
3: Istoryahan ta kung nga, hindi kamo kabata. Upunta sini nga diskasyon aton nga CEO Dok Ramil. Uy, now, dako ang kaangtanan sang oxidative stress, no? Sa inyo nga infertility. Gamay nga pag-recall sang aton sini nga ihibalo sa oxidative stress. Ang OS, we call that OS. Oxidative stress, again, amuning imbalance sa tunga sang pro-oxidant molecules kagsang antioxidant. Again, ha, sa lawas mo, may pro-oxidant ka, may antioxidant ka. Ang pro-oxidant, dua ini. Amo ni ginatawag nga reactive oxygen species kag reactive nitrogen species. No? ROS kag RNS. Nga may nitrogen pa. Ang aton ginaginhawa nga hangin is not pure oxygen. Tandaan gid na. Ang ginaginhawa nyo bla, mag-breathe in ka mo, abi nyo oxygen na? No, it's not pure oxygen. That's why kung ara ka sa ospital, ginatugungan ka gid sang pure oxygen nga sa tangke. Now, ini karon ang ginaginhawa mo nga oxygen, ini siya ang ga-turn into reactive oxygen species o kung ROS, we call that free radicals. Dua naman yung free radicals nga oxygen. Ang isa, non-free radicals, no? Initanan, nagabulig man ni sa imo nga cellular function, pero ang sobra sini, makadaot, makalain.
1: TTX 500!
4: Q7 lot, 57 akong edad.
5: Ano ginabatsyag mo sa una?
4: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuhan sang DTX 500.
5: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
4: magino? 3 times a day ginakon ang DTX.
5: Okay.
4: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
5: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
4: 180 over 100.
5: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
4: 120 over 90.
1: TTX 500.
3: Ano ang kaangtanan sa imo fertility sa mga lalaki amuning ang resulta? Maimpotence ka bangon sang oxidative stress. Ma-premature ejaculation. Weaker erection. Paano nimo ina ma-counter? Kaon ka sa mga utan kag prutas nga taas antioxidant. Mag-DTX 500 ka. Pinakamataas nga antioxidant in the market.
6: Sa mga male infertility, mostly ng mga causes is oxidation gid man. Take note ha, kung ikaw seaman, especially seaman ka, ara ka na sign sa engine or sa may kusina. Ito grabe ang radiation da. Aside sa radiation, ang grabe nga init. Ito yung init ka, gaka-cause gina sa oxidative stress sa imo reproductive organ. Ang matabo, tingala ka, mostly ka katabo nga wala bata, mga seaman nga na-assign sa engine room,
7: kusina,
6: sa kitchen. So, ang importante, tani, may ibato ka sa epekto sa sininga mga oxidative stress. Ang lain niya, kung ato ka sa barko, sir boy, wala to ya, preska nga prutas ya.
7: Correct.
6: Dapat kung alam kaya magbalon ka kuan DTX 500 so dapat ya kung si man imo bana niya way gid mo bata di not all the time ari na di siya mo kinanglan niya pabalunan gid niya before pa maglakat pero kung wala gid man pag puli niya pagbalik pabalunan gid niya kadto pa gid niya pinaka main nga cause ang male infertility ining gitawag pag abnormally shaped sang inyo nga mga sperm nga aga katabo na it's also oxidative stress pala sigarilyo ka pala inom ka palakaong katamis. Need mo gina nga batuan. Kaya kung di mo ni batuan, wala ba problem kung di pa gin mauntatan mo yung sigarilyo. Ti balbaliman Kung ano kadamo ang ginbakal mo sa sigarilyo, dublihon mo ang bakal sa DTX 500. And aside sina, o sa una, wala pa madiskubrehan mo lang DTX 500. Ang ginaresita ko gin sa mga male infertility, especially kung kulang sperm counts, hindi nami ang ilang motility sa ilang sperm, permiko na sila ginapa-juices. Anong ara sa fruit juices and vegetable juices? Phytochemicals and antioxidants.
7: Nga ara sa DTX 500.
6: Nga ara sa DTX 500.
1: DTX 500!
8: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom miro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga gambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500! DTX 500! DTX X500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. E3 Bio.
10: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula nila ang ginabat sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Mamakal sa mga butik. Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
11: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
12: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
1: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DTX 500. DTX 500.
13: Di na kanon. Ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
14: Sa katlo kapila ka mag-inom.
13: Sa
14: DTX 500.
13: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
14: Subong kamusta?
13: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay nag-o ginibatsa.
1: DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
15: Edgar Santiago sa ka-tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga Vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
1: Mighty C. Babaka sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga Vitamin C.
16: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C. Babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
17: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Dintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika.
20: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
21: Ah, wala-wala. Gid, pre. Ano kayang manok ko?
20: Di nakabaluman usik.
1: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag Vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
20: Di pre, musta po lang kagabi pre?
21: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
1: Extend Food Supplement for Men.
22: Tigasin!
1: DTX 500!
23: Ako si Katrina Zapian Capis. Sang una na kugin ang akong problema sa nga kugin tubuan sang acne. Gani isang nabatian niya sa akong friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapdas ang akon acne.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
24: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi na ako makabasa kag hindi makakita sa insa. To testing ako nga magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops sa sulod sa isa ka bulan. Ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag na gidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
25: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
26: Wow, my puso!
1: El Castigador!
27: El Castigador!
1: Darren Salomeo Hanson!

0: 5 minutos ang nabilin antes kita magdaokon na nakaligad sa tak ng alas 5 sang hapon diri sa aton sini nga pagpangalagad sa programa nga El Castigador. Kaupod sa gyapon sa inyo sini nga alagad si ka K5 Darren Salomeo Henson. Mayong hapon no dira kay Ma'am Sherry Ana Sibog Onarse naga-monitor sa aton sini nga Facebook Live. Ma'am Roslyn Hermo. Ngayong hapon ka K5 Darren watching live from Esperanza Hamindan. Kag kay Kapis Adventures Vlogs na mayong hapon man sa imo. Dira sa may dumalag kag kay Dudoy Arthur. Good afternoon ka K5 Darren watching and listening from West Villa Flores. Maayon Kapis. Sa ato na sini nga mga balita, mga ka K5 sang damlag lang no mga Haki 5 no ining na ano bala no natabo kapag kadakop sang personnel sa mga sang TMU mga Haki 5 sa sining isa ka NBI night watchman upon volunteer night watchman kasi dinakwaan isang 45 kalibreng armas lutang mga kaki-five no kag subong gani nagapabilin ini sa karsel sang Roscomponent City Police Station mga kaki-five no napasakaan ni sang panumbungon nga paglapas sa Republic Act 10591 o kon ining comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act mga kaki 5 matapos nakuha siya sining armas nga wala sang nagakaigo man nga mga dokumento mga kaki 5 nagresulta ini sa pag-agaway no sang may nagluntad nga makabig naton nga komisyon no sang ginparahan ini sang team yo personnel ining si alias Jabar ang mga Haki 5 sa bahin sang Pueblo di Panay sa subong mga Haki 5 ginkuan naton sang statement man no ang ining supervisor sang TMU no ang otso sining ginpahayag sang NBI Capiz no sa ila sining nga investigasyon nga may ara sang kaso ha ining TMU leader nga nagdakop mga Haki 5 ano bala ini ka matuod o gin-admit man ni bala sa sining TMU leader mga Haki 5 ang ining pahayag sang NBI balo na to ng report na ni Haki 5 Rodney Dabandalanon naka-standby sa line number 2 Haki 5 Rodney sa report please proceed
1: K5 News FM live report.
2: Kaya kay Fred Garen sa natin nga napakigangutan ining si Ariel Villaruel, ang team leader sa Traffic Management Unit Roa City, diri kag iyaman nga ginako no kay Fred Garen nga may ara siya sang kaso kag inigani ang kasunod man sa nangin pahayag sang NBI sang atong man ini nga interview sa tinalikdan na mga inadlaw nga kun sa diin nga mismo si Agent John H. Katipunan executive officer sang NBI nagtiling sa mayara init sang kaso si Ariel pero sa tunga kay mo lagi ako na no kakita ba lang ako na kakita daren subong din ako din mismo ni Ariel nga may kaso siya kag ang kaso ongoing o kon nagapadayon pa kag ini siya homicide no kakita ba rin unlike sa isang inab ni agent ko nang murder so ang iya homicide so mismo ini sa kay Ariel nga payag kag 2004 pa ini kakita ba rin nga kaso niya kag dugdug subong ongoing sa gihapon na kag subong man kakita ba rin iya diri gin payag so wala niya ini nga ginapanginwala kag sa piyak pangakasin na no ginapan sining ni Ariel nga hindi siya ya ang nagkuha sang bag nga taklos ni Jabar kon sa diin adto didto o kon ginapahayag nga amo ang ginbutangan sang armas tutang no kag dugang pa ni Ariel hindi man siya ang nagaal sa sangamunga mas lutang, kundi isa ato nila kaupod. Kaga subong man, sa subong, nagapadayo ng iyas ni man nga ubra ka kay Five Darren, kaga ginahulat niya man ang resulta sa investigasyon na angot sa amotong incident na natabo sa may kilometer 1 na Barangay Lawaan, Rojas City. So, yari ang kabayan sa iyang nangin pahayag, Dr. Sagaran, sa natin ini nga na interview.
3: Bayang hapon sa tanong nga nag-pamati ni nga isasyo, no? So, sa gipayag si Katipunan, huwag ko yung agad deny sinasyo.

0: Ang sinong may kasalanan.
1: Okay. Branch 15 sa dinininga concert.
0: Sa kay, ano, sa Hall Justice.
2: RTC Branch 15.
1: Okay, RTC Branch 15. Sige. Kaga, ang kaso, gidman, sir, murder?
0: Homicide na.
1: Homicide. Oh. Okay. Tapos, mga pila na inika tuig?
0: Nabihan, dugay na, sir, may mga 2004 pa niya na tabo.
1: Okay, so mga 2004 pa. Okay, so at least halin sa imo mismo, confirm nga may ara kagid man sang subong sa case kag ongoing. So, for clarification, pagid sir ha, kay may mga video nga nagalap ka subong, which is kita ka mo nga mga traffic enforcers, iatag talang sir, sinugid niya sa to ang nagkuha sang bag nga ara sa hawak ni alias Jabbar. Ikaw bala ato sir?
0: Hindi. Si ang isa namang upod, si Raymond Bulana, amo to ang nagkuha. May ara na isaya siya ang nag-execute sang pidapit.
1: Okay. Kag sa subong kay nakakwa naman ni Aranan, ongoing naman ang process, may kang tanan sa sadtong nga natabo sa may kilometer 1. So para sa imo, kay bagod isa ikaw man sa na-involve sa sininga hitabo, ano ang gina-expect ni mo sini sir, kagano ang mahambal mo may kang tanan sa sininga kwan nga proseso?
0: Sa ako, mahulat na lang kita sa naging desisyon sa korte kung sino ang may sala. Hindi naman mambal nga siya may sala. So, may pa ang korte nagdesisyon. So, ulatan na natin sa korte na kung ano ang maging desisyon.
2: Ano yung reaction, sir, sa siling ni Agent Katipunan na ang nagdako, team leader, ang nagkuha, ngayon na-refer, yagid bala ang team leader, which is ikaw, no? Ikaw yagid yang iyang gina pasimangdan nga ikaw gid kuno ang team leader nga ikaw ang nagdakop kag may kaso pa. Anong reaction mo sa sir? Anong inyong
0: sa ako tuloy wala man na kasi siyempre nakambal sa uro waya na ginilang tao kung sino gid ang dapat nga tao nga tumuro niya. Okay mo lang sa akin, why ko ga-denies na yan, pero suno sa giyag ng bal nga ako ay do sa laman, pero okay lang to. Ay, ang tao may kapaltahan man.
2: Okay. Sige, may pakot ka sir? Or may dugang pa?
0: Why naman ha? Amunan ang mambal ko. Ito nga, ara naman sa Rosgado. Wala naman kami isang dapat i-comment kay sa ato may kinamatarong man.
1: Pero pa, nag-duty ka pa?
0: Yes, sir.
3: Okay. Kakipay, Brodney?
4: Nabatayan kasi sa Darren ang kabayan sa rin payag ni Ariel Villaruel, ang team leader sa Traffic Management Unit Pero Hot City. So, nagpadayon ang iyas ni Lugda sa piyak sa amatong natabo kag subong man, nagpadayon sa mga investigasyon sa mga natungdan ng mga otoridad na may kaangtanan sa sining incident kung sila nakuhaan ganit si Alias Jabbar sa armas lutang. Report para sa pagpangalagad sang investigador, ini si K5 Brodney Dabandalanon para sa kampiyon ng balita sa Disyo Publiko Kagalingawan sa Kapit, K5 News FM.
5: K5 News FM Live Report. El Castigador.
3: Madamugin nga salamat no kay K5 Brodney Dabandalanon sa gindulong sininga report no may kang tanan sa pag admitter man no sa sining TMU team leader nga si Ariel Villaruel nga angot man ni sa statement sang NBI Capiz no mga K5 nga may ara ini siya sang anay nga kaso no nga murder, so masubra na ni gali anuman no 20 katuig no duha na kadekada kay madugay naman ni gali na ano ni no nga kaso nga homicide sa tung 2004 pa mga hakipan. May kang tanan naman sa sining natabo no sa sining pagdakop nila sa volunteer no sang NBI.

Volunteer Night Watchman. Sige na, ano pa ni, no? Ginaimbestigaran na. Ang mga Haki 5, kumbala may ara sa mga lapses sa parts ng aton sining TMU. Mga Haki 5. Pero sa narecover ni nga armas lutang sa sining volunteer NBI Night Watchman, di mga Haki 5, no, napasaka na ning kaso nga paglapas sa Republic Act 10591. Bangod gani waisang may nagakaigo nga dokumento sa sining armas nga nirecover kag nagapabilin ini sa carcelman no sang Roa City PNP ining si alias Jabar mga Haki 5. Duga nga mga development may kang tanan sinitutukan lamang diri sa K5 News FM Roa. Sininga bahin ginadulong sa inyo sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C mga Haki 5. No, ang the best kag number one nga vitamin C makahatagid sang maayo nga benepisyo pagpapag-on sa tonsil nga resistensya mga Haki 5 para mapahilayo kita sa mga nanarisari nga mga balatian. Ha, umpisahi ang inyo sini nga adlaw. Ha, aga pa lang mga Haki 5 after nyo pangapes ang DTX coffee mix mag-take ka mo sang suplemento nga Mighty C Alkaline Vitamin C. Ha, para maging ano pagid no mang mapag-on pagid no mang in healthy kita protektado sa anuman nga mga balatian kag ang stress no mga Haki 5 nga aton sini nga ginapangatubang adlaw-adlaw madamo mga Haki 5 sang sahi sang stress ang dala sang aton sini nga adlaw-adlaw man nga pagpangabuhi no ara dira no sa stress sa palibot no sa aton bala nga environment stress sa traffic stress sa trabaho ha mga Haki 5 stress sa problema kag ano pa dira no nga mga rason nga ga stress ang isa ka tawo bakod sa mga pagpanghangkat nga aton ginapangatubang adlaw-adlaw di kong maapektuhan kasi ni maganubo no ang imo sini nga resistensya. Kadi kinanglan ato niya sang proteksyon panaming mga Haki 5 makabulig diri ang Mighty C Alkaline Vitamin C. May ara inisang alkaline form sang vitamin C nga nagapabakod sang aton sin nga resistensya ginapalayo sa mga peligro dala mga Haki 5 sa mga mikrobyo stress kag mga unhealthy lifestyle. Gani start na kita sa healthy lifestyle. Magtulog sang bastante, no? Bastante nga oras ang tulog. Mga Haki 5, hindi na magpulaw, mag-cellphone o kung ano pa dira nga mga disturbo sa imo sini nga pagtulog. Kag mag-exercise, kag isuplemento adlaw-adlaw, ang Mighty C Alkaline nga vitamin C, mga Haki 5, para sa mapag-on nga resistensya kag immune system. Mabakali ni sa tanan nga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sininga lugar. Sa liwat, no, ang clinic sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa siyudad sang Rojas nahamtang diri sa McKinley Street sa tabok langgid sang PLDT. Available man online sa Shopee Lazada kag TikTok Shop sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oya. Shout out no from Sinunduhan Mambusao Capiz sa Bacaro kag La Corte family. Ang mensahe nagikan kay RCMV Baroca Villa nga nagamonitor sa aton sininga pagpangalagad sa subong nga hapon. Jason Morales, mayong hapon sir watching live diri sa sitio Kabiruhan sa San Esteban sa Banwas sang Pilar. Thank you geda. Kay Ma'am Liza Barrientos, mayong hapon Sir Darren, nagapamati naman kami diri sa may sitio Tambak sa Barangay Kulasi. Thank you again no, sa mga taga Kulasi. Mayong hapon man dira no sa Barangay Nagba no kay Tatay Rudy Kata. No kag sa family dira no sa Tibor and Rosa family sa sitio proper no kay Dodoy Warren kay Nini Camille. Kaila alis no kaila Merly kay nung undot sa tanan dira nga mga listeners naton sa Barangay Nagba kay nang Lineros Entero Libaton no kag kisa kita man nato nagasulusiding sa aton sininga live kay Uncle Jojo Lope no dira man sa may sitio proper mayong hapon
also kay Mama Leia and Nanay Luisa mayong hapon mandira. Sa mga listeners na to, no, tanan dira sa kwartero, sa Barangay Balingasan, no, kay Tatay Pisto Hilikan. Padira sa may Barangay Balingasag, no, former Barangay Captain na sang Barangay Balingasag sa kwartero. Nagsamayo and Paligumba family kay Sir Moises dira sa Barangay Bunod mayong hapon. El Castigador. Mayong hapon Sir Darren kay Wifey, Baby Cam, kagsapon anak, B-Boy Cam. Sa Coniloy, Helen Cam, nagapamatigid kami diri sa Barangay Dayaw. Thanks good Sir Darren sa pagbasa sang message ko from Sir Reynante Cam. Kay Sir Mario Alfabete, dira sa may Ingkong Car Wash, no, sa may Bilbao Street. Nagamonitor na kami diri sa Ingkong Car Wash sa Bilbao Street. Ilabi na gid si Nanay Marilyn Alfabete sa Barangay Inzo Looban. Kapita Sir DTX Coffee Mix sa muna iya, no, makay Sir Mario Alfabete. Dapat ang ginapangapi ang healthy mga Haki 5 nga kape. Akay nga daan sa Pinoya duna na na ang nagapangapi, no, bisan na ano oras, no, bisan mainit pang tiempo, partner. Iban nga daan nagasakit na ulo nila ko hindi makapangapi na anad nabala magpangapi. Ari gina-recommend gid naton. Akon kamo nagapangapi naman lamang. Pilian nyo ng healthy, makabulig pa, binipisyo sa inyo siningalawas ang DTX Coffee Mix kay ginadetoxify sini mga toxins sa aton siningalawas mga Kaki 5. Ma'am Vienna Villarwell, mayong hapon man, nagamonitor man sa aton siningapagpangalagad. Thank you, Gid.

0: Oras naton 24 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 5 sang hapon. Ang iban pa naton diri nga mga balita. Mga Haki 5 kag report sang aton sini nga patrol. Iban pa nga mga impormasyon aton ni nga tutukan. Magabalik kita pagkaligad sa mga importante nga mga pahanumdom. Kindly stand by.
1: KK5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
3: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
5: Wala balas ang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath.
6: Ew, yucky.
5: Mag Sporebiotics ka. Klinika Sporebiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Sporebiotics. Sa Sporebiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Sporebiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
1: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratia. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
7: Q7 lot.
8: Ano ginabatsyag mo sa
7: mga? High blood gid ko.
8: Ano sa una ang imo? Blood pressure.
7: 180 over 100.
8: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
7: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
1: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C, the mighty power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the mighty power of C. DTX Beauty Soap.
9: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Gan, mag-joyride man tabi, gan.
15: Wala sa kondisyon ang makina ko, gan.
16: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
17: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
14: Tika, mag-joyride na ta.
15: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno, ha?
16: Siyempre, naka-extend ko yan.
14: Basta sagad nga driver, extend, lover.
17: Extend Supplement for Men.
1: DTX 500.
18: Ako si Lizel Manuel, ang barangay Tabuayon, Gabi. Ay, manatian ako nga set sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa ang DTX 500, may alay biyugid niya. Nadula ko ang bukol. Mayugid ang DTX 500.
1: DTX
6: DTX 500.
19: Mapakal sa mga butika.
20: Healthy nga uto.
21: Hi, Tennis Juanes.
20: Matalong kag alerto nga paminsaron.
21: Hi, Tennis Juanes.
20: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
21: Hi, Tennis Juanes.
20: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
22: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay isang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
20: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: D3 Bio.
23: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
24: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
20: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Max 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na. Spore Biotics nga ginukdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, your always in good health.
6: DTX 500.
25: Masami ka bala nga ugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa madasig nga pagdiwula, kalaman ang abyan.
6: Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan, pagkamurigon malimta. DTX 500. DTX 500.
26: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom DTX 500 in 2 times ko. Subong na pagpakwa ko nag 36 na lang ang sugar ko.
6: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
27: Ako si Mimi.
28: Dalmi kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
29: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko maka-count sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatiyak, tibugit ka tama.
6: Mighty C! Mabaka mga butika.
30: DTX Beauty Soap.
31: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
30: So na,
31: problema, agad ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na agad ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, agad akong nga panit. Salamat agad sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
32: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
33: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gido yun magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akong panulukan.
6: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
34: Gabasa na naman bala ang imo.
35: Ay, gabasa na naman.
34: Oo, talaga. Kabasa ba? Sa nagani, kabaho-baho pa.
36: Always nagabasa,
34: kag nagabaho ang kilikili.
36: Mag-Clinica Deo Fresh
34: para sa maputi at mabangong kilikili.
36: Clinica Deo Fresh.
35: Nagabasa na naman balaka.
34: Ah, lain naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
36: Clinica Deo Fresh
34: para sa maputi at mabangong kilikili.
35: Wala na
0: gid sang init ang relasyon nga ini.
2: Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
3: Shhh! Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
4: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-labawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
5: Muling binuhay mo.
2: Extend. Isang kapsula ka lang.
7: DTX 500.
8: Ako si Norma Vista, taga Bato, Roja City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
7: DTX 500.
9: Mapakal sa mga butika.
10: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
12: El Castigador!
13: El Castigador!
15: Bianti 6 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa tak ng alas 6 sang gabi. Pabalik kita mga kaki-5 sa pagpangalagad sang programa nga El Castigador. Kaupod sa gihapon ang inyo alagad si kaki-5 Darren Salomeo Henson. Sa ato na sini nga mga dugang nga mga balita, mga kaki-5. Diri sa aton sini pagpangalagad. Check na to ng report sa aton sini nga patrol. May kang tanan sa sining pag-monitor man kag pagbantay sa aton sini nga Philippine Coast Guard sa mga pantalano kon aton diri nga mga dungkaan diri sa probinsya sang Capiz. Batok sa ASF o kon African Swine Fever, mga kaki-5. Ibalo naton sa line number 2, kaupo naton si kaki-5 Myla Vasquez Fuentes sa report. Please come in.
12: K5 News FM Live Report.
16: Hugot nga ginabantayan ka K5 Darren sang katapo sang Philippine Coast Guard Capiz ang mga pantalan subong man ang kalalawran sa probinsya sang Capiz. Batok man ni sa African Swine Fever nga sa karon gina matapos man no, nga nagpapanaog o nagpagwa sang executive order si Capiz Governor Ferdinand H. Castro nga may kaungdan no ang among executive order nga ginadumilian ang pagpasulod sang buhi nga baboy, karne o kon anuman nga klase sang o kon meat products agod nga malikawan ang paglapta pagid sang nasambit nga balatian sa mga hinuptanan nga baboy.
15: Mm-hmm.
16: Sa aton diri nga pagpakigangot kay Senior Petty Officer Arnel Nesola ang tagpamaba sang PCG Capiz iyagin na pahayag ka K5 Darren nga yara sa 78 ka mga PCG personnel ang ginapang deploy sa naglain-lain man nga lugar diri sa Capiz agud nga mas pasangkaron ang ilas niya nga pagbantay. Una, may yara sila sang naka-designate nga mga PCG personnel sa pantalan, especially sa may libas, may yara man sa may kulase, kag sa bulig man sa mga substation o kon PCG substation, kag subong man sa bulig sang mga opisyal sa mga barangay. Ginapayag diri ni Nesola nga may mga areas nga ginabantayan gid nila, especially ang mga may na-record bala nga sa tuanay, diri ginapaagi ang mga buhi nga baboy nagikan sa kaiping man nga probinsya o kon lugar no sa Capiz kag amo na ang ilang nga ginatutukan. Pangabay sa opisyal ilabi na sa mga mangingisda nga kon mahimo buligan sila pinagi man sa pagpalabot sang report kon hindi man sa ila kundi sa mga otoridad agod nga hindi na ni maglakta paya sa probinsya sang Capiz. Yari ang aton kabahin sa interview kay Senior Petty Officer Arnel Nesola ang tagpamaba sang Philippine Coast Guard Capiz.
19: So far sa part sang Philippine Coast Guard continue sa gyapon ang amon nga paganda ng inspection especially ang aton ng mga arriving vessel para wala naton kung may mga karga na sila ng mga livestock na mga baboy or other meat products na parte sa pwedeng maging dahilan para makasulod ang ginatawag na ASF. And that is why ang ara-aton pero ng mga personnel ng duty sa pantalan upod ang ato ng mga personnel from the Bureau of Quarantine, ang Bureau of Animal Industry, na nakakandak man sa inspection if ever na may makita sila dahil i-check. So, siyempre, sa subong may direktiba ng ato ng gobernador na hindi again magpasulod sa any livestock kag mga meat products dari sa probinsya sa Amgapis. And other than that, ang ato ng mga shorelines, ginabantayan din na muna sa mga Coast Guard through Coastal Security Patrol Operations, especially base may magsunod dira ng mga bangka na may mga karga ng baboy. And so far sa subong, diretso man na among di ako napag-conduct sa Seaborne Patrol Operations, ay base kung diin-diin ng mga kadagatan diri sa aton sa probinsya sa Angatis, base may ara magsunod naman ng mga bangka na may mga karga sa mga baboy. And so far, wala pa man kita sang reported apprehension with regard sa pagsulod sang aton na mga baboy, mga livestock, kag ang mga meat products diri sa bahay sang probinsya sang Capiz. As ever, may ara man kita sing ma-determine dira, ara man gyapon ang aton na Bureau of Quarantine to testify kung yun agad may sakit na ASF kag kung may permit ang ilang mga ginatransport ng mga livestock. Pero so far sa subong, dumilian na ang para makandak nato ng preventive measures sa pagkasunod ng ASF is border control. Ang wala ginsing may makasunod na livestock dari sa bay sa probinsya sang Capiz through maritime aspect.
1: Sa inyong operation sa mga shoreline, sir, may mga piladabi ka mga manugpangisda o kung individual nga daw nag-testing sila nga makapasulod sa mga products, meat products, sir?
19: So far sa subong, wala din kita kay amgani ato na mga manugpangisda, mga mangisda. Gina-advisean man ato na sila na kung pwede tanig sila na lang magbulid sa atong mag-report sa Philippine Coast Guard if ever na may makita sila na hindi taga-diri na mga vessel o kaya mga bangka na magsuludira ay base kung may mga karga na sila ng mga livestock. And so far, continuous muna coordination with the local government units, sa mga especially sa mga perbarangays na ato sa mga informant tira ang may arami kita sa mga informant na mga nagabulig man sa aton. And daily adlaw-adlaw ginapangayuan na muna sila sang ilang mga situation report. And of course ginatagdahan muna man nato nina sa Philippine Coast Guard sa mga lugar nila na
1: magluwas sina sir ilang ka personnel ang mga gina-deploy sa tagsa ka mga sa pag operator.
19: Yes, so far sa subong may ara kita sang 78 Coast Guard personnel na nagakandak sang Coastal Security Patrol Operation diri sa kabiligan sang probinsya sang Capiz.
1: Kung magluwas diri sa pantalan, may mga areas kamo dabi nga daw ginahugot gid ang security.
19: Yes, so may ara kita sa mga points of interest kung sa din na reportedly before na may ara sang mga nagadungka na mga unauthorized motor bangka na may mga karga sa mga baboy. And muna ang ato na ginatutukan aside dari sa Pulasi Port. And siguro may dari sa baybay sa Roa City dari sa may dari sa may baybay. Of course may arap man kita sa ginabantayan dari sa Port of Banica and dira man sa bayan sa mga Panay. And of course wala man kita na mahambalgid na kundi ingid kay bala nato na mga illegalista kundi inang wala sinya tao dira gid na sila madungka kay syempre illegal gani. And that is why we have not to focus again dito sa mga points na ginahambal ko. Of course kung pwede sa tanan-tanan gid na pwedeng dungkaan sa mga illegal activities.
1: Sa part, sir, sa Philippine Coast Guard Capiz, ano ang mapasiguro ta sa publiko, sir?
19: Yes, so also far sa on the part of the Philippine Coast Guard diri sa Capiz, rest assured na ari di ang Philippine Coast Guard na nagabulig kag nagasunod sa mandato sa aton na pinalaga nga gobernador para hindi gyud makasulod o kaya hindi kita maapektuhan sa ginatawag na ESF.
16: Batian ka K5 da rin si Senior Petty Officer Arnel Nisola ang tagpababa sa Philippine Coast Guard Capiz. May kang tanan sa ilagi na patigayon nga operasyon kontra ASF.
15: Okay, so bali sila ka K5 may no, sa parts ng PCG, hugot man ang ila sini nga pagbantay kag monitoring sa mga dungkaan na tondri sa Capiz.
16: Exactly, ka K5 da rin, kay base man no, kaina sa pag-check yar naton sa Pantalan, may mga naka-standby nga mga PCG personnel nga nagalantaw kag nag-check yar gid sa mga baggage sa mga sakay sang barko antes man niya magsaka o kon magpanaog magsulod gid bala no sa Capiz gidya kag dira gina check yar kag so far sa ila sining operasyon wala pa man sang may na kumpeskar o kon nadakpan nga mga nagpalusot dabi nga mga meat products nga pasudlon diriya sa Capiz, ka-K5 da rin.
15: Okay. Sige, with this, madamugin nga salamat ka-K5 Myla.
16: Inisi ka-K5 Myla Vasquez Fuentes para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko. Kagkalingawan sa Capiz, K5 News FM.
9: K5 News FM Live Report. El Castigador.
15: Nabatian no mga ka-K5 ang report ni ka-K5 Myla Vasquez Fuentes angot sa sining hugot man nga pagmonitor sa aton sining Philippine Coast Guard pati sa mga dungkaan aton diri sa Capiz no mga ka-K5 sa sining pagbantay Manila no in kaso may magpasulod dira nga mga meat products mga ka-K5 kay ti naka-ban ni siya ka subong diri sa aton sini nga probinsya ang mga meat products no ano pa dira nga mga produkto no iyasang baboy kag ang pagpasulod sang baboy diri sa aton sini nga probinsya para malikawan ining balatian nga ESF kon African swine fever mga ka-K5. Oras naton 14 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna ng alas 6 sang gabi diri sa aton sini pagpangalagad sa El Castigador. Mayong hapon kay Ma'am Gianna Amvil Siloso. Hello, mayong hapon ka-K5. Present na sa shop dira sa may Luktugan. Thank you again no, kay Ma'am Gianna Amvil Siloso. Ma'am LC Aconia, nagatutok naman dira sa may Kapagaw sa Panitan. Madamog gid nga salamat. Sa dugang panaton diri nga balita, mga ka-K5, sang tinalikdan nga adlaw dira sa may Banwasang Panay mga ka-K5 may ginpatigayon no nga surprise drug test no sa mga empleyado sang munisipyo sa Banwasang Panay ha mga ka-K5. Inikabahin man sa kampanya no sang LGU o kon ang aton sining local government unit sa sining drug free workplace program masiguro nga ti healthy no mga ka-K5 ba mga empleyado sang aton sining LGU kag magluwas nga healthy ang panglawason ang paminsaron no mga ka-K5 para makasiguro bala no ay isang may nagagamit dira sang ginadumilian nga droga para maayo man ang pagbenepisyo sa aton sining mga pumuluyo. Ano ba lang resulta no, sa sining ginpatigayon nga surprise drug test? Mga ka-K5, dira sa bahin sang Banwasang Panay. Ari pamatian naton ang interview no, sa aton man sining kapdanan sa kay Mayor Jonathan Sanibesa As a resulta sang surprise drug test mga Kaki 5 sa interview ni Kaki 5 Roldan Bisana Villarreal.
13: Last Monday, no, nagkanda kami isang random, unannounced random drug testing, no. Mm-hmm. So natapos ini kahapon, no, 2 days ginheld namon ining drug testing, no. So tanan nga mga elected officials, kaupod ang mga regular department heads, regular employees, job order, kaga mga contact call service, tanan, no, ginkuhaan namon sang drug testing, nag-agikit sa drug testing, no. Pala mo, last April, no, ang aton sang Uniang Bayan, no, sa pamuno ni Vice Mayor Paolo Besa, no, wherein ang author man sini si Vice Mayor Paolo Besa, no, nagpapasa sila sa isa ka ordinansa, Ordinance number 8, an ordinance institutionalizing the drug-free workplace policy in the municipality of Panay. Now, kung ano ang mga naging legal basihan nila dire, no? Well, ang legal na basihan dire isang aton sangguniang bayan, no? Is ang Republic Act 9165 or otherwise known as the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2022. Kaga ang Dangerous Drug Board man, no, nagpagwas ang isa ka resolution, no? Resolution number 13 series of 2018, which provides the comprehensive guidelines for establishing drug-free workplace policy in all government agency. Taga ang Civil Service Commission man, no, nagpagawa man sa Memorandum Circular number 13 series of 2017 institutionalizing the mandatory random drug test for all appointed public officials and employees across national and local government to ensure public service remains free from drug influence. So muli ang mga naging legal na basihan, no, kag-ara man ina sa aton nga mga hinambit ko nga mga legal na basihan, no, na it is a requirement for all government employees to undergo a drug testing. Okay. Tanan, no, to set an example gani, ako ang pinakauna sa listahan, no. Okay. Ako yung una nagpa-drug test, no, and then sinundan sang aton mga elected officials, no, the vice mayor, all the councilors, taga mga department heads, no, sila kilang kinuna during the Monday morning session, no. Then the rest ang mga empleyado na until yesterday afternoon. Wala pa sa amo, wala pa sa kamot ko di ang official result, no, sang kinkandak namo nga 2-day drug testing, no. Pero there is an initial report nga nakalapot sa ako, no. Allegedly during the Monday morning and afternoon session, no, allegedly there are 3 nga nagkuha nga positibo, no. So but I will withheld, no, kung sino ini mga ini, kay gin-assure ko ang confidentiality sang results sang among drug testing, no, because one of the objectives sa sining random drug testing is not to condemn kung sino ang magkuha nga positibo, but rather buligan, no, para mauntat o ma-rehabilitate, no, depending on the level of abuse substance na sa sining mga nagpositibo. But an official pinaala, no, kay I have to await the official result, no. But muna lang is initially, allegedly last Monday there are already 3 confirmed na nagpositibo. So, with regards sa Monday batch, no, morning and afternoon, may 3 na nagpositibo, and all of these are not regular employees, hindi man elected official, Alan.
14: So meaning job hire or contract of service, Mayor?
13: Possibly, Alan.
14: Okay. Pero so far
13: sa mga elective, sa tanang elective official, so no, sa initial report, no, na nakalapot sa akon, cleared ang tanan nga elected officials, kag ang mga department heads, no, kag ang mga so far ang mga regular employees. So ini nga tatlo nga allegedly na nag-positive is belongs to hindi regular din sa munisipyo. Okay. Well, so, no, sa mga legal basis na ginahambal ko kay ina, no, ang next step sini is mag-undergo sa confirmatory testing ining mga nagwa na positibo, no. So ipadala ini sa Manila pa, no, and we have to wait for the confirmatory test. Now once na ma-confirm na git, no, then we will do
15: El Castigador. Nabatian ang portion sang interview kay Mayor Jonathan Sunny Besa sang Banwasang Panay angot sa sining ginpatigan nga surprise drug test sa mga empleyado, no, sang munisipyo. Kag tatlo diri ang nagpositibo mga Kaki 5. apang ti ini initial pa lamang kag ining tatlo ka nagpositive iagi pa nino sa confirmatory test at kag diring mabalaan mga kaki 5 no ang importante diri no ang otsa sini nga programa nga drug free workplace program no dapat mapatuman man ni sa iban nga mga kabanwahanan ha mga kaki 5 di syempre makabenepisyo diri is ang mga pumuluyo na nag-aalagad sa aton sini nga gobyerno nga masiguro naton mga kaki 5 nga ti healthy sila no healthy ang ila sini nga paminsaron wala nagausar sang ginadumilian nga droga mga kaki 5. Oras naton 6 minutos ang nabili nanti sita magdangat sa tak ng alas 6 ang gabi ginakulabos na kita sa aton sini nga tiempo. Standby na sa masunod nga programa ang D3 Bio Evening Newscast with Kaki 5 Maria Rochelle Diano Nebron. Iba naton nga mga balita diriway naton natagan sang Ligwa Bantayan sa mga news and public affairs program sang K5 News FM Rojas. Ang iningabahin ginadulong sa inyo sang DTX 500 the Superior Antioxidant. 14 pesos lang per capsule mga Kaki 5. No, ang DTX 500 nagabulig man ini. Sa mga nagaedad na dira, kung luyag nyo yang hindi ka mudasig magtigulang, Magnitex 500 Superior Antioxidant, kay nagabulig ini mga Kaki 5, no, pag-repair sang aton sini nga mga cells, mga Kaki 5, nagapanubo sang blood sugar levels, cholesterol, tanan, no, aga-prevent sa stroke, nagapabaskog sa aton sini nga heart, kag arteries, mga Kaki 5, nagapahugot sa panit kag nagapaganhagan sang wrinkles gani hindi halata nga ti may edad na now for healthy aging take DTX 500 every day sa pangalan sang bugos nga puwersa sang K5 News FM Roas ko po naton sa technical side si ka K5 Michael John Detoga samon sini nga news director ka K5 Roldan Bisana Villarreal samon nga station manager ka K5 Ma'am Amy Arlene sa Berondo samon nga maalwan, mabuot kag mapinalanggaon nga CEO, Dr. Ramil Uya. Ako naman ang inyo alagad si Kaki 5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
36: K5 News FM. News FM.
6: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
36: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
17: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
36: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
18: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
36: DTX 500, ang pag-inog kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
20: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyo. Wala na siya nabatsyagan.
36: DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
21: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
36: Mighty C, mabaka nga butika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
22: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulag City. Pero may lang ako ginaubo, kag-sip on, dahil nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako niya naubo.
0: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawong nga pimple free.
3: DTX Beauty Soap.
5: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
5: Pamasaga butika.
3: DTX Coffee Mix.
24: Si Leslie Katay. Mahilig ita ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
25: Nestor, ang sinaing.
26: Luto na.
25: Ang labahan.
26: Nakasampay na.
25: Ang uniform ko.
26: Naplansa na.
27: Ganito ako.
28: Tigasi.
27: Tigalaba.
28: Tigasay.
27: Tigaplansa.
28: Sa araw si Missy. Ang masusunod
27: sa gabi,
28: ako ang bossing.
27: Dahil kasangga ko
28: ang extend
27: supplement for men.
28: Lourdes,
27: tapos ka ng maligo.
29: Yes, darling. Come to mama.
28: Extend food supplement for men.
27: May maca
28: at lavawaska
27: na nagpapataas ng energy
28: at stamina
27: para sa tigasing performance.
28: Extend food supplement for men.
5: DTX 500.
30: Ako si Arlene Villaruel.
31: Sang Banica, Roa City.
30: May high blood ako. Pirmi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
5: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
36: Ginapakilala ang bagong nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
0: Memory Advance Syrup.
36: Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunauna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
5: Bumakal sa mga butika.
36: I Care Gold.
32: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 25 anyos na ako. Ambal pa sa nga akong tingod balay. Testingan ko ang iCare capsule kag iCare drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Uod din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
36: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow, may puso!
16: Oras sa K5 News FM, Rojas, alas 6:01 sa gabi.
10: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
10: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: K5 Newscast.
10: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
16: Ka-K5 sa mga headlines.
3: Headlines.

0: sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
0: Volunteer night watchman nga nakuhaan sang armas lutang nagapabilin sa karsel sang Roja City PNP panumbungon nga Republic Act 10591 napasaka na. Philippine Coast Guard Capiz hugot ang pagbantay sa pantalan kay mga kalalawran kontra sa ASF. Roja City Police nagpatigayon sang symposium kontra bullying, illegal nga droga kag kaluwasan sa eskwelahan. Sa dugang nga mga balitang lokal, kapin 794,000 nga balor sang illegal nga gamit sa pagpangisda na kumpiskar sa Capiz. Liga ng mga barangay sa Roja City naging partisipante sa DOE-POP Energy Information Study. Wanted sa kaso ng pagpangawat na dakpan sa panitana kag mga manugpang isda sa pilar na kabaton sang bangka kag lambat. Mga balita ka K5 na nakahinabo sa palibot sang rehiyon sa Isokon Western Visayas. Mga balitang regional. Tatlo sa apat ka mga suspect sa pagpatay sa marine biologist sa Negros na dakpa na. Kag BFP-6 ginatha nga depektibo ang fire truck sa istansya rason nga wala nakagwa ang tubig sa nagluntad nga sunog sa feeder port. Mga dalaguan naman ka K5 nga mga balita sa sulod sa pungsod Pilipinas, mga balitang nasyonal. ₱2,000 kada bulan mabaton sang manubo ang kita ng mga empleyado sumugod Hulyo tobto kun tubtob. Disyembre suno kay President Marcos. 3,000 ka marina ga Pinoy stranded gihapon sa Strait of Hormuz. Ganban sa bar nga nag-umpisa na antis ang pa-parliamentary elections. Kag rider gin buno kag gin kawatan sang pasahero. Balita ka K5 sa loob ng pungsod, balitang international.
1: Balita international.
0: Masobra 5 kagatos ginakabalagan na patay sa pagkaubon sang sakayan sa Myanmar.
1: Balita international.
0: Balita ka K5 sa loob kon sa balitang sport.
1: Balita sports.
0: Spain kag Argentina magatubangay sa maragtason nga World Cup final.
1: Balita sports.
0: Kag para sa aton balitang entertainment.
1: Balitang entertainment. Balitang
0: entertainment. Heart Evangelista kag Mimi Young gin-unfollow ang isa kag isa.
1: Balitang entertainment. Balitang entertainment. Maria Rochelle Abroad.

0: Maayong gabi, siyudad sang Rojas. Maayong gabi, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Kag sa mga probinsya nga manabutan sa atong sining pagpangalagad subong adlaw sang Webes, Julio 16 sa tuig 2028. Ako ang inyong magintag balita ka K5.
1: Maria Rochelle Abroad.
0: Live inyo kami kamabatian sa lilisuan sa inyong mga radyo 10.9, 89.7. K5 Radyo, tagbuan ay sa Banwa sa Pinal. Kagsamon sa ring Facebook page sa K5 News FM Ross. Ka K5 ni ang D3 Bio Evening Newscast. Sa karon mga ka K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapangunang balita, top stories of the day.
1: Top stories of the day. Top stories of the day.
0: Oras sa Pilipinas mga ka K5, alas 6:07 sa gabi ka K5 ng oras ang ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio. D3 Bio mga ka K5, ikaw ang masaming stress sa buringot kag masaming nagakalipat. D3 Bio, mayara sang virgin coconut oil kag vitamin D3. Maamligan ang atong saringa memorya para sa atong healthy nga utak. Klinika D3 Bio available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa kaungdan sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Balitang lokal.
0: Nagapabilin pa sa karsel sa Roja City PNP ang Volunteer Night Watchman sa National Bureau of Investigation nga nadakpan sang damlaglang sang Traffic Management Unit. Matapos nagpamasahero apisar wala sa nagakaigo nga lisensya kag nakuhaan sang armas lutang sa Kilometer 1, Barangay Lawaan, Rojas City. Sa pagpakigangot sang K5 News FM Rojas kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagdang Jr., Officer in Charge sang Rojas City PNP. Ginpahayag sa itong Martes, Hulyo 14, na pasaka na ang panumbungod ni Republika ka 10-5-1 akong Comprehensive Danger akong Firearms and Ammunition Regulation Act. Bato kay alias Jabara, yara sa legal nga edad kag residente sa Barangay Banwa sang Tapas apang temporaryo nga nagapuyo sa syudad. Matandaan sa itong Hulyo 13, sering atuig. Pasado alas 11 sang aga, nakuhaan ini sang isa ka unit sang caliber 45 pistol kag duha ka magazine nga mayara sang tig 7 ka mga bala. Apang antes ini matabo, una na nga ginpapundo ang suspect sang katapos sang TMU agud pangitaon sang lisensya. O kung pangitaan sang lisensya sa iga na maneho nga tricycle matapos nakitaan nga nagmaton sang plete nagikan sa pasahero. Apang napasdawan ini nga magpakita sang ginapangayo sa iya butang nga nagresulta sa mainit nga komisyon at tuptop naglabot sa pagbinaisay kag pagkadakop sang suspect. Sa piyag nga bahin mga ka-K5, hugot nga ginapasangkad sang katapos sang Philippine Coast Guard Capiz ang pagbantay sa pantalan ka mga kalalawran sang probinsya kontra African Swine Fever. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Senior Petty Officer Arnel Nisula sang Public Information Officer sang PCG Capiz, ayagin pahayag ka nga kapina 78 ka mga PCG personnel ang ginpang deploy sa nagkalain-laing lugar agud magpatigayon sang operasyon. Sunod diri may mga lugar man sila nga ginahugot sa pagbantay kag anay na nga record nga ginapaagyan sa gapalutsan sa mga buhi kag karne sang baboy nagikan sa iban nga lugar. Hugot man ila pagbantay sa mga pasahero sang barko nga nagasulod sa Capiz. Base pa sa ulihi nga datos ka K5, wala pa sila sa may napagkit nga nadakpan ukon nakumpiskar nga buhi kag produkto nga baboy. Ginahin yung mani ni Zula sa publiko ilabi na mga mangingisda nga buligan sila pinaagi sa pag-report. Pananglitan may makitaan nga nagadala pasulod sa probinsya. Matandaan matapos ang asod-asod nga kaso sa balatian sa baboy. Gilayon nga nagpaguhas ang Executive Order No. 21, Series of 2026, si Governor Fredinel H. Castro nga nagadumili sa pagpasulod sang buhi, karne, sang anuman nga produkto sang baboy. Nagikan sa iban nga lugar nga mayara sang nasambit nga kaso. Nagpatigayon ang Roja City Police Station sa isa ka symposium kontra anti-bullying, pagpugong sa non-violent intermezzum, kampanya kontra illegal nga droga, kag school safety bilang kabayan sa pagpalig-on sang seguridad, kag disiplina sa mga estudyante. Dirigin na tagad impormasyon ng mga estudyante kag mga partisipan.

0: malinong kagluwas nga palibot sa mga eskwelahan. Nakumpiskar sa kapulisan ang kapin 794,000 nga balon sang iligal nga gamit sa pagpangisda ka mga isda sa tatlo kaseperado nga operasyon sa probinsya sang Capiz bilang kabahin sang kampanya batok sa illegal fishing. Base sa Regional Accomplishment Report sang Police Regional Offices, ang Capiz ang nakarecord sang tatlo ka mga operasyon nga kabahin sang 8 ka operasyon nga gimpatigayon sa bugos nga Western Visayas. Sa kabugosan, 25 ka mga individual ang nadakpan sa nagkalainlaing nga probinsya. Ang padayon nga operasyon nagapangita sang matuon nga pagtinguha sang kapulisan nga maprotektahan ang marine resources kang masuportahan ang pangabuhi sa mga legal nga mangingisda. Ginhinyo man sa publiko ang kooperasyon sa pag-amlig sa kadagatan. Pinaagi ka K5 sa pag-report sa mga illegal nga aktibidad sa pagpangisda sa pinakamalapit nga estasyon sa pulis o kung nagakaigo nga mga otoridad. Sa katapusan nga balitang lokal, naging partisipante ang liga akon liga ng mga barangay sa Roja City sa ginpatigayon nga Comprehensive Regional Study in the Philippines ang Department of Energy kag Polytechnic University of the Philippines. Ang summit na pagtuon nagatutok sa Assessments and National Energy Information Campaign sa idalam sang Consumer Connect Program pinaagi sa pagguha sang importante nga datos halin sa lokal nga panguluhan kag mga barangay. Tinutuyo sini nga mahibaluan ang kaimtangan kag epektibo sang kampanya sa paghatag sang impormasyon maikangtanan sa epesyente kag responsable nga paggamit sang enerhiya.
1: Balitang lokal.
0: Mga balita naman ka K-5 nga nakahinabo sa palibot sang Rehiyon Sai sa kon Western Visayas. Mga balitang regional.
1: Balitang regional.
0: Oras sa Pilipinas, sila sa East 14 sa gabi ka K-5 ng oras ang ginadulong sa inyo sa kaluan. Sa Mighty C ang alkaline-based nga vitamin C, the immunity booster, available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, 8 pesos ang kada kapsula. Sa mga balitang regional.
1: Balitang regional.
0: Naaresto na ang 3 sa 4 ka mga suspek sa pagpatay sa American marine biologist kasi Dr. Kent Carpenter. Nahibuluan nga nag-aedad sa 21 anyos kag 26 anyos. Ang duha ka mga duha sa 3 ka mga suspek na nadakpan angot sa pagpatay kay Carpenter sa Banwa sang Cebula Negros Oriental. Base sa report sa kapulisan, una nga nadakpan ang 26 anyos, taknalas na 9:56 ang kagabi sang Miyerkules, Hulyo 16. Pagkatapos ng halos isa ka oras, nadakpan ang isa pa kasospek na nag-edad sang 40 anyos, last 10:35. Nagsungka naman pagkaagahon ang 21 anyos tag na las 4 sa Isininga Webes. Nahibuluan nga lunsay mga residente sa barangay Adjong sa nasabing kabano ang mga sospek. Sa muman nga barangay, nahamtang sa puloyan ni Dr. Carpenter kundi inagluntad ang nasambit nga krimen. Ini ang pinaagi sa Hot Pursuit Operations sa Negros Oriental Police Provincial Office Special Investigation Task Group Carpenter kag Police Regional Office Negros Island Region. Sa katapusan nga balitang regional, ginpabut siyag sa Bureau of Fire Protection Regional Office 6 nga depektibo ang fire truck sa Estancia Fire Station nga unang nga nag-responde sa sunog sa Estancia Feeder Port sa Hulyo 13. Inisuro kay Fire Chief Inspector Reynan Gekana, Acting Chief sa Operations Division sa BFP 6. Sa ilang inisyal ng investigasyon, nagka-problema ang clutch sa fire truck. Bungod sini, wala makaandar ang system nga nagkapadalagan sa water pump. Rason nga wala nakagwa ang tubig sa hose samtang ginapalong ang kalayo. Sino pa sa BFP, nakita sa inisyal ng assessment na may depektibo ang pila ka mga piyesa sa clutch nga posibleng nagtuga sa problema.
1: Balitang Regional.
0: Diretso kita ka K5 sa mga dalaguan ng mga balita sa sunod sa pungsod Pilipinas, mga balitang nasyonal.
1: Balitang Nasyonal.
2: Balitang Nasyonal.
0: Oras sa Pilipinas.

0: sila sa East 17 sa gabi. Ka-K5 ring oras ang ginadulong sa inyo sa Kalhuan, sa Klinika DTX of 500. Ikaw may aras ng hypertension, diabetes. I-Klinika DTX of 500 ka-K5. The Superior Antioxidant, 14 pesos ang kada kapsul.
1: Balitang National.
0: Ginanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga makabaton sang tig 2,000 peso sumugod-subong nga bulan sang Hulyo tubtob Disyembre. Siring nga tuig nga magamanubo ang kita o kon low income earners ang ila pamilya. Ini ang kabahin sang ginpasangkad nga pagpatuman sang United Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport program may katuyuan nga maghatag sang bulig pinansyal sa pigado nga mga pamilya nga apektado sang nagasaka nga presyo sang gatong tugas ang konflikto sa Middle East. Base sa report, 1.5 million ka mga low-income workers kag ila pamilya nga na-verify sang social security system ang nakabaton o kung makabaton sang 2,000 peso sumugod-subong nga Hulyo tub-tub Disyembre. Sa piyakabahin, makabaton man sang one-time additional assistance ang 2,000 pesos ang 3.5 million nga household beneficiary sang Pantawid Pamilyang Pilipino program o kon 4Ps kag walang gutong program. Makaambit man sang amuga ayuda ang 2.5 million nga poor and near poor households nga natumod pinaagi sa 2024 community-based monitoring system. Pangunahan sang Department of Social Welfare and Development ang papatuman sa dasambit nga programa kag may koordinasyon sa iban pang ahensya sang gobyerno siro pa kay Pangulong Marcos. Sa katapusan nga balitang national, ginabulubanta yara sa 3,000 kamarino nga Pilipino ang nagapabilin pa sa Strait of Hormuz sunod sa Department of Migrant Workers. Ginpahayag naman ni DMW Secretary Hans Kagdang nga luwas na mga nasambit nga Pinoy kagpadayon nga nagatrabaho apisar nga na-stranded. Dugang pa, may bastante man silang supply kag 24/7 sila nga ginamonitor pinaagi sang ilang mga license manning agency kag SheePower. Ginklaro man ni Kagdang kay hindi bihag ang mga seafarer kag padayon ang ilang pagtrabaho subong man ang pagbaton sa ilang sweldo kag benepisyo. Samtang 3,718 ka mga marino nga Pinoy ang luwas nga nakagawa sa Strait of Hormuz sunod pa sa Department of Migrant Workers.
1: Balitang National.
0: Balita naman ka K5 sa luwas ng pungsod Pilipinas, Balitang International.
1: Balita International.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:20 sa gabi, ka K5 ring oras ang ginadulong sa inyo sa Kalwan. Sang manamit kag healthy nga kape ang DTX Coffee Mix. May alas ang chia seeds, albalaya leaves, di sugar-sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: Balita International.
0: Duha ka mga sakayan nga may karga nga masobra 5 kagatos katawo ang ginakabalak-an nga naubon sa kalalawran sang pungsod Myanmar. Sunod sa International Organization for Migration kag UN Refuge Agency, nagbiha sang Hunyo sa Rakhine State ang duha ka mga sakayan nga may pasahero sa kadamuan kun sa kadamuan mga Rohingya ang mga ini nga ginapatihan nga magabiya sa pagpangita sang luwas kag may maayo nga puorte o kun oportunidad nga mga lugar. Sa karon wala pa sang opisyal nga datos angot sa dasambit nga impormasyon. Nahibloan mga ka K5 nga mga miyembro sang Rohingya Muslim minority ang madugay na nga nagarisko sa pagpalagyo tuga sang kalakasan batok sa ila sa Myanmar kag sa di maayo nga kahimtangan sa refugee camps sa Bangladesh. Bangod sa mga pagtinguha, madamo sa mga ini nagarisko sa pagtabok sa pungsod Malaysia, Indonesia o kon Thailand.
1: Balita International.
0: Balita naman ka K5 sa patag sang hinap.
1: Balita Sports.
0: Natala na nga mag-atubangay ang Spain kag Argentina sa ginabantayan nga finals sang FIFA World Cup 2026 nga hiwaton sa New York o kon sa New Jersey Stadium sa Julio 19. Ang hampang ginalauman nga maging maragtason Bago din ang una nga kahigayunan nga mag-aato bagay ang duha ka powerhouse ang football sa isa ka World Cup final. Ini matapos ginluto sang Spain ang France sa semifinals kung saan ingin pakita sang team ang ilang mapag-on nga depensa kag control sa midfield kaging pangunahan sang bataon nga star nga si Lamine Yamal.
1: Balita Sports.
0: Para sa aton kitapusan nga balita ka K5 Chika Chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista, Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment.
0: Ginahuring-huri nga may hindi pag-intindihanay sa itong asang content creator nga si Mimi Ya kag sparkle artist nga si Heart Evangelista. Ini matapos nga manutisyahan sa mga netizens nga hindi naka-follow ang isa kag isa sa Instagram. Nahibuluan ang mutual unfollow na day Mimi Ya kag Heart sa isa kag isa ang naging patimaan para sa mga netizens nga daw kaangay natapos na pag-abyanay sini. Dugang pa sa mga netizens daw kaangay may kang tanan sa bago nga vlog na ni Mimi Ya kaupod ang content creator nga si Isni Ranolia sa subong nagapabilin nga malinong ang magtimbang nga bahin sa nasambit nga issue.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
1: Maria Rochelle Abroad.

0: Amo ito ka K5 ang kaungdan sa mga nagapanguna nga balita subong adlaw sang Webes o kung subong adlaw sang Webes, Julio, Jesse sa Isa, Tuig 2000, La Viente sa Isa. Kung ang inyong intang balita ka K5.
1: Maria Rochelle Abroad.
0: Live inyo kami nga napatian sa Lili Soan sa inyong mga radyo, 10.9, 89.7, K5 Radio, Tagbuanay sa Banwas ng Pilar. Nagsama sila nga Facebook page sa K5 News FM Rocks. Good evening and thank you so much sa ating mga K5 Studio supporters, mga Facebook viewers, mga radio listeners sa pag-upod kay K5 Chen dari sa D3 Bio Evening Newscast. Sa nga na nagid lamang sa bugos kong bonds ang K5 News FM Rojas sa Compartors Technical Side ka K5 Michael John Ditonga, ka K5 Alvin Bagunsan, at ka K5 Eric Monbilla. Samon sa nga News Director ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Samon Station Manager ka K5 Ami Orleans Berondo. Especially sa mga big boss at chief executive officer sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center kag K5 News FM Philippines, Doc Rami Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing mo, Lopo, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kabisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Matatas mga butika! D3 Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. Co-wex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong ngabuyon.
1: D3 Bio! Ang D3! May Visio, Visio, yung may D3. Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga Kagaw. Klinika Sport Biotics. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Ang DTX 500 na. DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
1: Wow. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Sali si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
8: Gadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix?
10: Gusto ko na.
1: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Klinika DioFresh para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
13: Kaya subukan ninyo.
10: Klinika DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
13: Klinika DioFresh.
10: Available now.
14: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
15: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Inikal.
14: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawas ka. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
16: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
14: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
17: Healthy nga uto.
18: Hi, Dennis Juanes.
17: Matalong kag alerto nga paminsaron.
18: Hi, Dennis Juanes.
17: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
18: Hi, Dennis Juanes.
17: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero bakal na sa mga butika.
14: Eye Care Gold Capsule, ang kapsula nga gihugot obra para sa mata, mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pampaskog sa Dilberry Extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sa I-Care Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sa I-Care Drops ato at na ang I-Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
17: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
19: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
21: Tinig ng Reformasyon.
20: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
21: Tinig ng Reformasyon.
20: At ngayon, Narito ang inyong lingkod.
0: Mga kapamilya, mga suki, na mga tagparamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Kamusta ka mo? Sa gihapon, dayaon naton ang Diyos sa kasalamatan kay hinatagan kita sa mayo nga tiempo, makapadayon kita sa subong sa aton nga palatuntunan, kag makapadayon kita sa pagmati sa iyang balaan ng mga puro. Kamusta ka mga tanan? Kabay pa ang ayara ka mo, si kayong lawas, kag labos tanan, mayo man ang inyo kayamtangan sa inyong relasyon sa Diyos. Kaya mo niya ang pinakaimportante sa tanan. Biskan nga kita ginatagan sa tanan nga mga pagkamaayo nga ginatag sa aton, physical, mental, spiritual, financial protection, pero kita man dapat nga aton siya suplian. Aton naman ibalik sa iya ang mga pagdayaw, mga pagpasalamat, bangon sa tanan niya nga pagkamaayo. Ligid na ito na siya pagkalipatan, kaya diri lang ang Ginoo malipay sa aton na tanan. Wala na kita nga sa tanan nga man nagkalatabo sa kalibutan, mga paandam lamang ni siya, kag ang mga kasulti, ang mga ginagamit nga balik kapital, kita nga mga baskog, kita nga mga maayo pang lawas, dumdumunta ng Diyos na luwig sa aton. Muna nga dalayon siya sa sini na Diyon. So sa hindi bagid kita magpadayon subong sa aton nga mga pagtuon, sa gihapon, mga muyo na kita. Dakilang Diyos, nasagatasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandalipong ito, kami po'y narito, lumulog sa inyong banal na luklukan. Pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubay at mabahay, na kami po'y inyong iningatan at pinagkaloban ng pagkataon kung saan makapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo, sa buong Pilipinas man siya, at pagpalain mo ang ginagamit ng pilan, K5 News FM, kayo din higit sa lahat ang CEO, Rukamil Oy at pamilya. Nawa patuloy ang mga kinakailangan na mga pagpapala ng physical, mental, spiritual, financial protection at sa lahat ng mga kawani. Pagpalain mo man ang mga nagkinig at kung may mga karamdaman, physical at spiritual, nawa pagalingin mo upang ang nalabing buhay ay magagamit sa paglingkod sa inyo na may katapatan. Patawarin mo lamang kami sa lahat namin ng makasalanan at pagkukulang laban sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Parin kita subong maguturan sa aton nga pagtuon na hanungod sa paanggid. Kag aton to namit lang ang paanggid na hanungod sa manog sabog. Now, ang manog sabog, kung basahon ta ang inisya nga paanggid, makita tani siya diris kapitulo 13 versikulo 1 hasta sa unhan diris sa Matthew. Amuni, aton basahon, pamatian ninyo. Sa totoong adlaw, nagwa si Jesus sa balay kag naglingkod sa ubay sang dagat. Kag nagdugok sa iya ang mga dato. Kag ang mga dako nga kadam-an sa bagay nga nagsakay siya sang sakayan. Kag naglingkod. Kag ang bugos nga kadam-an nagtindog sa baybayon. Kag nagpamulong siya sa isa sa ila sing madamo nga mga butang sa mga paanggid na nagsiling. Ang manog sabog, nagkadto sa pagsabog. Kagsang nagsabog siya sa ilas sing ang iban sang mga binhi nagtupa sa igad sang dalan kag nagdapo ang mga pispis kag nagtuka sa ila. Ang iban nagtupa sa batuhon nga duog. Diin walas sila sing madamo nga duta. Kag sing ilayon nagtubo sila, bangod nga wala sila sing madamo nga duta, apang sang nagsubang ang adlaw, nalayong sila. Kag bangod nga walay gamot, nalaya sila. Ang iba nagtupa sa mga talungon. Kag nagtubo ang mga talungon, kag naglumos sa ila. Ang iba nagtupa sa maayong duta, kag nagpamunga. Ang iban isa kagatos, kapilo. Ang iban kanuman. Ang iban katuan. Ang may mga iglulungog sa pagpamati, magpamati sila. Niyan, nagpalapit ang mga gintutunan kag nagpamangkot sa iya. Nga abala, nagapamulong ikaw sa ila sang mga panggit. Amuni nga makaturan. Atong ginatunan din nagligad, nga ang nagamit si Kristo sa mga panggit. Kay gali ka, mas dasig tanin nila maunawa, maintindihan mahangpan kung magagamit ka sa mga simple nga mga ilustrasyon. Ginagamit ni Kristo ang mga panggid, ang mga butang langit nun para sa mga butang nga dutanon nga mahangpan ang mga butang nga hindi makita sa mga butang nga makita. Amo na nga diri samtang nagapamangkot ang mga gitutunan ang sabat ni Kristo, amo ni, nagsabat siya sa ila. Sa inyo nahatag ang paghibalo sa mga tinago sa ginharian sa langit apang sa ila wala nahatag. Isa ni siya. Kaya ang may mga iya ginhatagan kag magabunga siya apang ang walay iya bisan pa ang iya kuhaon. Bangod sini, nagapamulong ako sa ila sa mga panggit kag sa nagatulok wala sila makakita kag sa nagapamati wala sila makabati kag wala man sila makahangop. Natuman sa ila ang tagna ni Isayas nga nagasiling, sa pagkamatuod makabati kamo apang indi gid makahangop, kag sa pagkamatuod makakita kamo apang indi gid makahangop. Kay ang tagipusoon sining katawhan gin kibulan kag ang ila mga igdulungog halos makabati, kag ginpiyong nila ang ila mga mata basi makahangop sila sa ila mga mata, kag makabati sa ila mga igdulungog, kag makahangop sa ila tagipusoon, kag magliso agod na ayuhon sila. Habang bulahan ang inyo mga mata, balik Kristo sa iya mga itutunan, kag makakita sila, kag ang inyo mga igdulungog kay nagapamati sila. Sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo, nga madamo ang mga manalagna, kag matarong na mga tao, nga naghandom sa pagtanaw sang inyo, ginatanaw, kag wala makakita sini. Kag sa pagpamati sang inyo, ginapamatian, kag wala makabati sini. Ano ang but hambalo diri sa ginhambal ni Kristo? Nabasa tanan ni diri sa Mateo 13:17. Damo sa mga manalagna, mga patriarka, luya gintani nila nga makita si Kristo personal. Pero wala sila makakita. Pero perti ka swerte sa mga apostoles, sa God kay, nakita sila personal, nakita nila personal si Kristo, nabatian nila personal si Kristo sa tanan niyang ginhambal ng mga butang langit noon. Gingamit ang ilustrasyon, mga butang nga dutanon. Amo na nga, perti ka swerte sa ila. Bisan kita subong. Nga nung masurti kita, bangod kay ara na sila bilang halimbawa sa aton. Sa mga nauna sa aton nga mga heroes of faith, mga bayani sa pagtuo, amo na tani na ang dapat naton nga intindion, hangpon naton nga aman, kay kadako-dako na nga swerte nga may mga gingamit ng Ginoo sang una nga mga ahinti, bilang ahinti, mga bayani, dayon, amo na to sila tani ang aton nga halimbawa. Amo na nga diri, sa ginbasa ta sa versikulo 17 nga ginahambal ni Kristo, bulahan nga aman, kay may damo nga mga manlagna kag matarong nga mga tao nga naghandom sila sa pagtanaw kay Kristo kuntani, pero wala sila posibilidad, walay pribilehiyong makita. Pero ang mga apostoles nga nagapamati kag nakita sa iya, kaupod pa nila permi, adlaw kagabi. Busa, hambal ni Kristo, versikulo 18, pamatiin ninyo ang paanggid na nungod sa manugsabo. Kung bisan sino ang nagapamati sang pulong na nungod sa ginharian kag indi niya paghangpon, nagaabot ang malaot kag nagaagaw sang ginsabog sa itipusoon, amo ini ang ginsabog sa igad sang dalan. Lantaw niyo subong makaturan. Pwerte kasako ang kadaman. Mamati ka nalang tani, kaangayin rin sa aton nga palatuntunan, mamati ka nalang tani sa radyo, hindi na ikaw magbasa, hindi na ikaw ang magpaathag. So, imo na lang batunon, imo na lang hangpon, pero wala, kasako kayo. Kalabanan, labi na sa pamatanon, naga-Facebook, naga-Messenger, naga-hampang, kung ano na lang inaimo nila. Amo na nga, swerte na tani, pero wala, mangin malas. Dayon, sa bisiklo 20, kag, ang ginsabog sa batuhon, nga doog, amo ini sila nga nagapamati sang pulong kag sigilayon, nagabaton sini nga may pag-intsyende. Dari, amo ini sila nga nagapamati sang pulong kag sigilayon, nagabaton sini nga may kalipay. Naipay sila. Pero apang walang gamot sa iya. Kundi nagaparayon sa diyotay nga tiyon, kag kon mag-abot ang kaimpitan o kon panghingabot, nagalabot ang kapitpitaan, nagalabot ang panghingabot bangod sang pulong, sa gilayon, nagakasandad sila. Ha? Muna, dayon kag ang ginsabog sa mga talungon, among inisya ang nagapamati sang pulong, apang ang mga pagpahimudos, panghimudos sining kalibutan, kag ang limbong sang manggad, nagalumos sang mga pulong, kag nangindi mabungahon sila. Kagin sabog sang maayong ruta, amo ini siya nga nagapamati sang pulong kag nakahangop sini. Sa pagkamatuod siya nagapamunga kag nagapatubas. Ang iban sa isa kagatus kapilo, ang iban kanauman kag ang iban katloan. Paagi sa panggid sang manugsabog, gilaragway ni Kristo ang mga butang sang ginharian sang langit kag ang mga buluhaton sang dako nga manunong mangunguma para sa iya katawhan. Kaangay sang isa ka manugsabog sa uma, siya, si Kristo, nagkari sa pagsabwag sang langit nun nga uyas sang kamatuoran. Kag ang iya panggid nga panudlo, mismo amo ang binhi nga sadiin ang labing hamili nga mga kamatuoran sang iya grasya ginsabog. Bangod sang pagkasimple sini, ang parabola sang manugsabog wala ginhatagan sing bili subong sang dapat. Gikan sa kinugali na binhi na ginhulog sa duta duyag ni Kristo, nga tuyan ang aton mga nauna sa binhi sang ebanghelyo, ang pagsabog sini nagresulta sa pagpabalik sang tao sa iya katutum sa Dios. Siya nga naghatag sang panggid sang jutay nga binhi, amo ang soberano sang langit, amo ang pinakamataas sa langit, kag ang amuman nga mga kasuguan nga nagadumala sang dutanon nga mga pagsabog sang binhi, nagadumala sang pagsabog sang mga binhi sang kamatuoran. Sigad sang dagat sa Galilea, isa ka grupo ang nagtipon sa pagtanaw kag pagpamati kay Jesus. Isa ka malangkagon nagapaabot nga kadaman. Ang mga masakiton dito, nagahigda sa ila mga banig, nagulat sa pag-presentar sang ila mga kaso sa iya atubang. Ini ang ginhatag sang Diyos nga kinamatarong ni Kristo sa pag-ayo sang mga kailo, sang isa ka makasala nga rasa, kag ginsabdong niya karon ang balatian, kag ginpalapnag sa palibot nila ang kabuhi sag kag kapagros kag paghidait. Samtang ang kadamaan padayon nga nagadamo, ang mga tao nagadinagusok kag si Kristo tubtob nga wala na sing lugar sa pagbaton sa ila. Niyan nga naghambal siya sing isa kapulong sa mga tao sa ila mga sakayan pangisda. Nagsakay siya sa sakayan nga nagahulat sa pagdala sa iya sa tabuk sang linaw, kag ginsugo ang iya mga gitutunan nga magduso sing jutay gikan sa duta. Naghambal siya sang kadamaan sa baybayon. Sa kilid sang dagat, nahamtang ang matahong nakapatagan sang dinasarit. Sa pihak sini, nagataas ang mga pabungsod, ang mga bungyod, kag sa banglid. Kag kapatagan ang mga manugsabog, kag mga manug ani masak. Ang isa nagasabog sang binhi, kag ang isa nagaani sang una mauyas. Sa pagtanaw sa talanaon, si Kristo nagasiling. Yari karon ang manugsabog, ang manugsabog naglakat sa pagsabog, kag sang nagsabog siya, ang iban nga mga binhi nagtupa sa igad sang dalan, kag ang mga pispis nagabot kag gin kaon ini. Ang iban nagtupa sa batuhon nga mga duog nga sa diin, wala sing madamo nga duta, kag sa gilayon nagtubo sila, kag wala sila sing kadalumon sang duta, kag sang magbutlak ang adlaw nasunog sila nga laya kay bangod, wala sila sing gamot, sila nalaya. Kag ang iban nagtupa sa tunga sang mga tunukon, kag ang mga tunukon nagtubo kag naglumos sa ila, apang ang iban kag nagpamunga sing maayo tungod sang maayo nga bunga, tungod kay ang iban kag nagpamunga sing maayo. Isa kagatos kapilo, ang iban kanuman kapilo, ang iban katuan kapilo. Ang misyon ni Kristo, wala mahangpan o hindi nahangpan sa mga tao sang iya panahon. Ang pagi sang iya pagkari, hindi suno sa ila ginapaabot. Nga man, kabalo sila nga ang mag-abot nga hari, isa ka kaliwatan ni David. Si David hari, si David manggaranon, pero sang nag-abot si Kristo, dira sa higad lang o sa tupad lang nila nga banwa. Nga man, mangod kay ang ginikanan, isa lang ka panday, dayon pigado. Muna nga hindi sila makabaton, hindi sila makapagpati. Muna nga, hindi sila makabaton, kag daw hindi amo ang ilang ginpaabot. Si Kinoisos amo ang pundasyon sang bugos ng ekonomiya sang mga Hudyo. Ang makahalawhaw nga mga serbisyo sini may Diyos nun nga pagtanggo. Gindisinyo sila sa pagtudlo sa mga tao sa gintalana nga tiyon ang isa mga kari nga ginatudlo sa itong mga seremonya. Apang mga tradisyon, mga Muslim, kag mga buhat sang mga tao nagtago sa ila sa mga leksyon nga gintuyo sang Diyos magpabutyag. Ining mga bulhaton, kag ining hulubaton, kag sa mga tradisyon, nangin balabag sa ila pag-ango, kag pagbuhat sang matuod nga relihiyon. Kag sang nag-abot ang kamatuoran sa persona ni Kristo, wala nila makilala sa iya ang katumanan sang tanan nila nga mga sahi, ang substansya sang tanan nila nga mga landong. Ginsikway nila ang antitype, kag nag-uyat sa ila nga mga tipo, kag wala sila sing pulos nga mga seremonyas. Ang anak sang Dios nag-abot na apang padayon sila nga naga pangayo sing tanda. Ang mensahe, maghinunsol kamo kay ang ginharian sang langit malapit na. Ilagin sabat paagi sa mga pangabay para sa isa ka milagro. Mateo 3:2. Ang ebanghelyo ni Kristo isa ka kasandaran sa ila tungod kay nagapangayo sila sang mga tanda sa baylo sang isa ka manluluwas. Nagpaabot sila nga pamatud-an sang Mesiyas ang iya mga pag-angkon paagi sa gamhanan nga mga buhat sang pagpasakop sa pagtukod sang iya imperyo sa mga kagulub-an sang dutanon nga maginharian. Ini nga pagpaabot ginsabat ni Kristo sa paanggin sang manugsapo. Hindi paagi sa pwersa sang mga armas, hindi paagi sa masingki nga mga pagpasilambot nga ang gingharian sang Dios magdaog, kundi paagi sa pagtanom sang isa ka bag-o nga prinsipyo sa mga tagipusoon sang mga tao. Ang nagasabog sang maayo nga binhi amo ang anak sang tawo. Mateo 3:37. Si Kristo nagkari, hindi subong isa ka hari, kundi subong isa ka manugsabog. Hindi para sa pagkapukan sang mga ginarihan, kundi para sa pagsabwag sang binhi. Hindi sa panudlo sa iya mga sumulunod sa dutanon nga mga kadalagan, kag kung sudnon nga pagkadako, kundi sa isa kapatuwas nga tipunon pagkatapos sang mapailubon nga pagpangabulay kag paagi sa mga kapirdihan kag mga kapaslawan. Nahangpan sang mga parisyo ang kahulugan sang parabola ni Kristo, apang para sa ila ang leksyon sini hindi maayo. Napiktuhan nila nga hindi ini mahangpan. Sa kadamaan, ginlakip sini sa mas dako pa nga misteryo ang katuyuan sang bag-o nga manunudlo, nga ang iya mga pulong makatilingala nga nagpabulag o nagapahulag sang ila mga tagipusoon kag nagpaslaw sing mapait sang ila mga ambisyon. Ang mga disipulo mismo wala makahangup sang parabola, apang ang ila interes na pukaw. Nagkanto sila kay Jesus sing pribado kag nangayo sing paathag. Amo ini ang handom nga luyag pukaw ni Kristo agud nga mahatagan niya sing sila sing mas patud nga instruksyon. Siya nagpaathag, si Kristo nagpaathag sa mga paanghid sa ila. Subong nga iya ipaathag ang iya pulong sa tanan nga mga nagapangita sa iya mga pagkasinsiro sang tagipusoon. Ang mga nagatuon sang pulong sang Dios nga may mga tagipusoon nga bukas sa kasanagan sa Espiritu Santo hindi magapabilin sa kadudulban kung ano ang kahulugan sang pulong. Kung ang bisan sino nga tao luyag maghimo sang iya kaubuton siling ni Kristo, naibaluan niya ang pagpanudlo kung bala inigikan sa Dios o kung bala ako naghambal gikan sa akon kagulingon lamang. One City, the City, Revised Version. Ang tanan nga nagapalapit kay Kristo para sa mas maathag nga ihibalo sang kamatuoran, magabaton sini. Ipahayag niya sa ila ang mga misteryo sang ginharian sang langit. Kag ini nga mga misteryo pagahangpon sang tagipusoon nga naghandom sa paghibalo sang kamatuoran. Ang isa kalangit noon nga kapawa magasidlak sa templo sang kalag. Kag igapahayag sa iban subong sang masanag nga pagsilak sang isa kasuga sa isa kamadalom o isa kamadulom nga banas. Ang manog sabog naglakat sa pagsabog. Susidlangan ang kahimtangan sang mga butang indi gid mapahamtang kag may dako gid nga katalagman gikan sa kasingki nga mga tao. Na ang mga tao nagapuyo sing panguna sa mga banwa nga may pader kag ang mga mangunguma naglakat adlaw-adlaw sa ila pagpangabudlay sa guwa sang mga pader. Gani si Kristo ang langit nun nga manugsabog nang lakat sa pagsabog. Ginbayaan niya ang iya puluyan sang kaligunan kag paghidait. Ginbayaan ang himaya nga iyara sa amay antes ang kalibutan. Ginbayaan ang iya posisyon sa trono sang universo. Naglakat siya. Isa ka nagaantos. Ginasulay, ginatilawan, ginasulay nga tao. Naglakat sa pagkaisahanon, sa pagsabog sang mga luha, sa pagpatubig sang iya dugo, ang binhi sang kabuhi para sa isa ka kalibutanon, kalibutan nga nadula. Ang iya mga alagad sa muman nga paagi dapat maglakat sa pagsabog. Sang gintanyag nga mangin isa ka manugsabog, sang binhi sang kamatuoran si Abraham ginsugod. Maghalin ka sa imuduta kag sa imo mga paryente kag sa panimalay sang imo amay pakadto sa duta nga akon ipakita sa imo. Kag nagwa siya nga wala makahibalo kundi in siya magkanto. Ebrehanon 11 bersikulo 8. Gani kay Apostol Pablo nga nagapangamuyo sa templo sa Jerusalem, nag-abot ang mensahe gikan sa Dios, maghalin ka kay ipadala ko ikaw sa malayo diri sa mga Hintil. Binuhatan 22 bersikulo 21. Gani ang mga tagintawag sa paghiusa kay Kristo dapat magbiya sang tanan agud magsunod sa iya. Ang tanan nga mga pagpakig-upod dapat gumon. Ang mga plano sa kabuhi isikway, ang dotanon nga mga paglaom isurrender. Sa pagpangabudlay kag mga luha, sa pagkaisahanon, sa paagi sa pagsakripisyo, ang binhi dapat isabog. Ang manog ugas nagasabog sang pulong, si Kristo nagkari sa pagsabwag sang kamatuoran sa kalibutan. Alin sang pagkapukan sang tawo, sa tanas nagsabog sang mga binhi sang sayop. Paagi sa kabutigan nga mga nga una niya nga natigayon ang pagahom sa mga tao, kag samo nagapanghikot gihapon siya sa pagpukan sang gingharian sang Dios sa duta kag sa pagdalasing mga tao sa idalom sang iya gahom. Isa ka manugsagog sabog gikan sa mas mataas nga kalibutan, si Kristo nagkari sa pagsabog sang mga binhi sang kamatuoran. Siya nga nagtindog sa mga konsilyo sang Dios, nga nagpuyo sa pinakas Sulod nga sangtuaryo sang walay katubduban, makadala sa mga tao sang putli nga mga prinsipyo sang kamatuoran. Sugod sang pagkapukan sang tao, si Kristo amo ang manugpahayag sang kamatuoran sa kalibutan. Paagi sa iya, ang indi madunot nga binhi, ang pulong sang Dios nga buhi kag nagapabilin sa walay katubduban, ginna palinton sa mga tao. 1 Pedro 1, versikulo 23. Sa sinang una nga saad nga ginhambal sa aton napukan nga rasa sa din, si Kristo nagasambong sang binhi sang ebanghelyo. Abang sa iya personal nga ministeryo, sa tunga sang mga tao kag sa buluhaton nga iya gitukod nga ang paanggin sang manugsambong labi nga nagakadapat. Ang pulong sang Dios among binhi, ang tagsa kaliso mayara sa isa sa iya pagbulingon sang prinsipyo sang pagtubo. Sa sini ang kabuhi sang tanong ginaputos. Gani may kabuhi sa pulong sang Dios. Si Kristo nga sining, ang mga pulong nga akon ginhambal sa inyo, sila espiritu kag sila kabuhi. Juan 6, versikulo 63. Ang nagapamati sang akon pulong kag nagatuo sa nagpadala sa akon may kabuhi nga walay katapusan. Juan 5, 24. Sa tagsa kasugo kag sa tagsa kasaad sang pulong sang Dios yara ang gahom. Ang kabuhi mismo sang Dios nga paagi sini, ang sugo mahimo nga matuman kag ang saad matuman. Siya nga paagi sa pagtuo, nagabaton sang pulong, nagabaton sang kabuhi kag kinaiya sang Dios. Ang tagsa kaliso nagapamunga suno sa iya sari. Isabuog ang binhi sa dalom sang husto nga mga kondisyon kag ini magapalambo sang iya kaugalingon nga kabuhi. Bato na sa kalag, paagi sa pagtuo ang indi madunot nga binhi sang pulong kag ini magadala sang isa ka kinaiya kag isa ka kabuhi suno sa kaangid nga kaangid gid sang kinaiya sang Dios kag kabuhi sang Dios. Maguturan wa naman kita sing timpo nga padayon pa sa aton nga palatutunan aton tapuson sa pangangulo. Dakilang Dios, muli kaming dumudulog sa iyong banal na rukulukan sa magitan ng inyong butong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. At pinasalamatan po namin ang dakilang pag-ibig at patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon kung saan napakinggan po namin ang napakahalagang katotohanan. Nawa, ito ay manatili sa aming puso't isipan at makatulong sa paglago ng aming paglingkod sa inyo. Pagkalayan mo ginagamit na impilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo ang CEO, Dr. Miloy, at kanyang pamilya na patuloy na pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial, at protection. At ngayon din sa lahat ng makauni. At itong lahat ay misamot na langin sa pagitan ng matamis ng pangalan ng Pinesus. Amen.

0: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics! Spore Biotics!
3: Ang best friend sa mga kababaihan!
4: Spore Biotics!
3: Dinamaintain ang pH level sa feminine area!
4: Spore Biotics!
3: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag-UTI sa mga babae! Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
1: DTX 500!
5: Nagatamo na pala ang kulubot sa ibong itsura?
1: Mag-DTX 500 na!
5: Masamihin ni kapalatian?
1: I-DTX 500 muna!
5: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka!
5: Mag-DTX 500!
1: Agot maging mas hubid, sakitad ang itsura!
5: DTX 500!
1: DTX 500!
6: Catalina Habagat,
7: anong ginabatsyag mo?
6: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX.
7: Sa isa ka adlaw,
6: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
7: Okay, namin nagit sa akon nga mata.
1: DTX 500! Mighty C!
8: Ang alkaline ng vitamin C!
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C!
10: Mabaka sa mga butika.
11: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi ba na nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
13: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
13: DTX Beauty Soap.
10: Mabakal sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra. Permi lang butod ako. Mix, istingan ko man, nagnami, idang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon chan.
13: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix!
10: Mabasa butika!
13: DTX Coffee Mix!
16: Eric Ledismas, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape, hintilawan ko man eh, nagpagsik ang akon nga lawas, kag nagnubo ang akon sugar, kamayara, inigali, nga sang ang palaya extra.
13: DTX Coffee Mix!
10: Mabaka mga butika.
13: Extend food supplement for men.
17: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend food supplement for men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung ang Extend food supplement for men.
13: Extend food supplement for men.
10: DTX 500.
18: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Mayara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, mayo ang
13: DTX 500.
10: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
13: DTX 500.
19: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
13: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na nga akon nga mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
6: News FM.
7: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
8: D3 Bio.

0: sa santo ka-eleksyon sa voting center.
1: Ay, sir, excuse me. Mamangkot lang ko tani kung nakabuto ng akon asawa.
2: Abi tayo, dali lang kita naunta sa listahan, be? Ay, ari tayo ho. Mga isa na kauras ang nakaliga dalin sang nagbuto si nanay.
1: Ay, abaw, kanugon. Kung nagtulotimprano lang ko ditani, kanto, nag-abta na pa kami nga duwa ba?
2: Ahay, nga atay haw. Why na kamo guupon nga duwa ni nanay?
1: Balaan mo to. Bulo na katuig nga patay ang asawa ko. Galing bati ko. Kada eleksyon, gabalik pa siya di para magbuto.
0: Hey, I'm Galingawanta! Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
4: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
5: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall ang hindi manami. Ako na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio ng may D3.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
7: Ito masyon sa barangay
8: po. Ano kinabatsyag mo sa ako?
7: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap, sa akong mga mata.
8: Tumar ko. DGX 500, sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
7: 3 times.
8: Kamusta ang alay sa kamot?
7: Wala na. Try gig kamo sa DGX 500.
3: DGX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Mugali si Bibi.
10: Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula, na dayo ng ako ng allergy.
3: Mighty C, mababaka sa mga butika.
11: Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
12: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tamboko.
3: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
14: Babakan sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka para sang amarkuso. Chia seeds. May sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
14: Mabahal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Wala di ko nagbatsyag acid. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: Wala na.
9: naging sang init ang relasyon nga ini.
19: Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipito!
20: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
21: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
22: Muling binuhay mo.
23: Extend. Isang kapsula ka lang.
24: DTX 500.
25: Ako si Norma Vista, taga-Bato Rojas City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
24: DTX 500.
26: Mabakal sa mga butika.
24: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup.
26: Bumakal sa mga butika.
24: Dry eye, pirmega katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
6: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
24: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
27: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
24: D3 Bio.

0: Tagapati, kabalang ang babae, mas gagwapa kung magtigulang.
1: Ah, huuwi.
0: Ti, sa pamatsyag mo, nagwapa man ko.
2: Ah, nugay dagani, kabataon pa gani si Muga.
3: Hey, my galing na wanta!
4: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
5: KK5 News FM. News FM.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
6: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
6: Yung may PCO.
8: Ang PCO.
6: Yung may D3.
8: Makakas mga butika.
9: Anyway.
10: Doon ang mga benefits. Ano ang mga bintaha pa?
9: Ang bintaha nga gusto ko mag D3 Bio. It's because pag tumar ko D3 Bio, sa intestines ko pa lang may protection na sa nga ginahatag. Ang aligning sang akon nga bituka dati, likupon na sang medium chain triglycerides para ang mga toxins hindi na magbalik sa akon lawas. Toxins nga halin sa akon ginakaon, halin sa pollution nga akon mahaklo, hindi na magbalik sa akon sistema. Ipagwa na lang natanan. Plus, ang imo nga cleansing nga tungod sa D3 Bio mo, kay coated ang imo nga lining sang intestine, ang higko madalhay na lang hindi na magbalik pasulod sa imo lawas.
11: Basta. May isa ka research, Doc, nga ang monolaurin kampiyon sa pagpatay sang salmonella. Ang salmonella nga bakterya, naturally occurring sa aton nga large intestine. Pero kung inisya, ang mga kanto sa pupo ang mainom mo will cause you diarrhea. Ang nami, gali subong Dr. Mil, Sir Kevin, Sir Boy. If you want to go into places, hindi ka sigurado sa ginainom mga tubig, you take D3 Bio. Kaya ang D3 Bio will efficiently and effectively kills salmonella nga bakterya. Hindi ina mahimo ni plain D3, ara lang sa D3 Bio.
1: Correct, no? Suportahan ko lang ang bali Sir JP. Nga ang gusto ko D3 Bio, kung magbiyahe ko, isa na lang yung dalon ko. May D3 Bio na lang ko, nga Ang D3 Bio ko sa tanan, halos sa tanan ng infection, ara
12: Sir
1: na siya.
12: Boy, kung may D3 Bio ka, daw alsa ka sa pharmacia.
1: Pharmacia, no?
13: Kumulito ka na.
1: No, example, bi may pharmacy ka, ngalan, bi Rayo Pharmacy. Dugin hakwat mo ang Rayo Pharmacy upod si imo. Sakit sa tiyan, ara siya. Sakit sa ilanat, ubo, sipon, ara siya.
13: Diarrhea, ara siya.
1: Diarrhea. Medyo tired, may ano ka, may brain fog ka, kulang sa energy, pwede man siya.
9: Kung may hyper acidity ka, pwede man
1: ang
9: siya.
1: Ang pinakanamigit, at akas tunga sa biyahe, hindi away ka baklan pagkaon, hindi ka magutom.
9: Hindi ka magutom.
1: Tunga ka lang, no? Kimala siya, dahil yung source of energy.
6: D3 Bio!
14: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio!
8: Ang D3 Bio!
6: Yung may VCO!
8: Ang VCO!
6: Yung may D3! Matakas
8: mga butika.
12: Namiangi ko yas D3 Bio. Kabalo ka, way ko kabalo, sino akong mga kilala kung na-infeksyon na ba na?
13: Ay, amo na ta!
9: Amo na!
12: Oo.
13: Realidad.
12: Realidad. Pwedeng posibilidad nga may infection imo tupad, imo co-worker, imo mga tauhan. Need ko gid nga every 8 hours, Sir Boy, mainom ko D3 Bio para may first line of defense na ko against sining mga kagaw. Nasugot ka sa hindi. Wala ni kaong tataning flu ni. Kaya para ma-flupigado ta.
1: Flupigado ginagid.
12: Masugot ka sa hindi. Biskan ano pa ni mga mask, biskan ano pa nga gloves, ang chance sa kagaw, yung masulod gina. So, ang question is, diin kaya maggasto, dira ka gasto sa imong mga mask, sa imong mga gloves, kung ano-ano pa da. Or inang ipasulod mo sa imo
13: kampiyon na punto
12: sa sulod. Ako yung mas gustuhon ko nga magasto ko sa pag-inom ni D3 Bio kaysa magsigi ko mask, balik-balikon ko singhot ng akon nga ginhawa.
13: Ang iba ta ganito.
12: Nanglan ko oxygen, puro lang carbon dioxide ni akong ginasimot. Ang ikada pa gid nga nakabulig sa akon sa D3 Bio, ang imo blood trust dula ang anxiety. Trust versus anxiety. Once nga naka D3 Bio ka, grabe ang trust mo. May naka D3 Bio kuya.
1: Correct.
12: Kaya niya pat yun sa kwan.
13: So peace of mind.
12: Pero kung wala niya mo maintindihan ang D3 Bio, biskan wala kaya balatian niya ang kulbaan ko. Ang iba niya, gairmitanyo na lang.
1: Gairmitanyo na lang.
12: Gamay nga trangkaso, gamay nga ano. Basta COVID na ni. Ang bintahagin ni D3 Bio, instead nga hindi parang patay, kaya naka D3 Bio ka, buhi pagyapon sa nila. Kaya man, kung wala ka di tribayo, pangatakiho na sa imong mga immune system, pati ang mga good cells mo, patay.
1: Ang mapupila ka milyonis na nga sila na patay.
12: Siyempre, ang matupad na yaya.
1: Himuon mo pa na liwat.
12: Yan ang kordonan niya, para di na maglapta. Kordonan na niya daan, hubago na niya daan na, para hindi maglapta. Kaya once nga, hindi na niya kordonan, at ipatay, pero kung nakaditribayo ka, malikawan ang paghubag.
15: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
16: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabagat, mangabuti ka! D3Bio! Health! News D3Bio with Vizio.
17: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
16: D3Bio, ang D3. You may Vizio. Ang Vizio. You may D3. D3Bio. D3Bio.
18: Ako si Norberto, isa ka athlete. Ako ginanibulig sa D3Bio. Tungod ginapapagon niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
16: D3Bio, ang D3. You may Vizio. Ang Vizio. You may D3.
19: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag Klinika Spore Biotics ka.
16: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
20: Ilay-ilay di la cross. Taas ang akon nga sugar. 375.
21: Saan naginom ka?
22: DTX 500.
21: Di na nalang subong imo sugar.
20: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 20 over
16: 80. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
23: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos, sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos, napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko ng ubo kagpan ng sipon.
16: Mighty C, epektibo, garantisado.
24: Kadaragsa nga punggot,
25: DTX Beauty Soap.
24: Magaspang mapanit,
25: DTX Beauty Soap.
24: Dala o magputi,
25: DTX Beauty Soap.
24: Puro katol-katol,
25: DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
25: Bakal na sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
26: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ampalaya extra.
16: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
27: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix.
28: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
29: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
28: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
29: Kaya subukan ninyo.
28: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
29: Clinica Deo Fresh.
28: Available now.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
2: isang bala ka lang.
0: Ako, ang linya ko,
2: isang kapsula ka na.
0: Kung matindi at mahaba-habang bagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
2: Extend.
0: Extend. Superman for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
3: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
0: Extend. Superman for men.
3: Isang kapsula ka lang.
2: DTX 500.
4: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ng akong dysmenorrhea.
2: DTX 500.
5: Mabakal sa mga butika.
7: Healthy nga uto.
10: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
10: Hi, Dennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
10: Hi, Dennis Juanes.
7: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
2: I Care Gold.
11: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office clerk. Nagaburo ng akon mga mata. Nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang tatlo ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: Para sa inyong mga tatanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
21: FM.
2: News FM.
22: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
2: D3 Bio.

0: five galingawan time.
1: Uy, anak, wala ka man nahuya? Kainap ako di ka pinanghimos, ikaw gahampang-hampang lang da. Baunay, mas kahuluya guro kung ako di ka panghimos, kag ikaw ding gahampang-hampang eh.
0: Hey, five galingawan time.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
2: KK5 News FM. News FM.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na Jasper Nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamisalon.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
6: Mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinika. For Biotics.
8: Mahigo bala ang imo dugo?
9: DTX 500.
8: Masamit ka bala ang gina-allergy?
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
9: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
9: DTX 500.
8: Masalika DTX 500.
9: DTX 500.
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
11: Imo nga blood sugar test.
10: Ilan tong score ganin? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
11: Ilan na lang imo nga blood sugar?
10: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
8: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C! The Mighty Power of C! Mighty C!
2: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
13: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
8: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
8: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
15: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
16: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
15: Di nakabalo manusik?
8: Performance mo bala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May maka. Kag-vabuwaska. Gara ka pataas ang energy kag-stamina para sa mas madukay nga performance.
15: Di, pre. Musta po lang kagabi, pre.
16: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
8: Extend Food Supplement for Men.
17: Di kasi.
8: DTX 500.
18: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rami lang pinout ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Madula ang pinout sa dugahan ko. Salamat, DTX 500.
8: DTX 500.
6: Mabakal sa mga butika.
19: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
7: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Kapalo ba na ka mo nga may tatlo sa klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer. Nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold. Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health. Mag-inom sa eye care gold capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
4: D3 Bio.
5: Baby.

0: five Kalingawanta.
1: Hold up, day. Ihatag sa akong tanan yung kwarta mo.
2: Ako? Hold up on mo? Wala ka ba nakakilala sa akon? Congressman ako!
1: Ah! Congressman ka? Kung amo, ibalik ni kwarta ko!
0: Hey! Hi! Kalingawang time!
1: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. May D3.
7: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
8: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
10: Punggod kag rashes?
11: Mag DTX 500.
10: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang punggod kag rashes.
11: DTX 500.
10: Bakal na sa mga butika.
4: DTX 500.
12: Dina kano? Ang ginabatya ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywa.
13: Sa kadlaw kapila ka maginom
14: sa DTX 500.
12: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
13: Subong kamusta?
12: Oy na. Halin sa nagtay kami sa DTX 500. Ay nagyo ginapatsa.
4: DTX 500.
15: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: O galing siya.

0: skwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit ang sang may TC. After 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng tumatsyag. Hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or na sipon ko. So, muna, thank you again sa my TC.
1: My TC, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mamakas sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend the food Superman for man.
9: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan.

0: kumaglabing-labing kami ni Mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, gid sa Extend. Paayaw, gid kami ni Mister.
1: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
2: O, si Katrina sa Pian Capiz. Sang una da ko ginangako ni problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ni friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglabda sang akon acne.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
3: I Care Gold.
4: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City

0: K5 News FM. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
2: Dok, as na ko, tani nga kong magkaon ko balot, kalingin dayon ang ako nulo.
1: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Sining nga mabala ni mga flowers nga among probiotic.
5: Basta.
1: Ano na yung
0: maedukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga sokit na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Hindi magkalipat, mag-inom gid sa inyo daily supplementation sang DTX 500 Mighty C and D3 Bio for your general good health. Ako si Jean Paul Generoso, istoryahan ta karon nga nagatigulang gid ang tawo, no? Ano ang aton mahimo agud nga mapunggan ang pagtigulang naton. Kaupod naton sa nag-discussion karon si Dr. Ramil Oy, ang aton CEO, Dr. Sammy Pedrosa, and Sir Boy Solueta, Dr. Ramil.
6: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
2: There was a time, Sir Boy, nga problema ang tawo kun nga ang kabuhi naton kalipot. There will comes a time nga makurinot ang imong nga panit, minano mo nga hindi ka magmasakiton, mapatay ka gidyagyapon sa katigulangon. Sa kabangkalan, ang aton nga pinakatigulang longest living person, si Lola Francisca is 123 years old.
6: Wow. Sikreto to palakaon gulay.
2: Husto, kagnami blang ila klima to sa Uringaw, no? Sige, so
6: palakaon gulay nya, palain ang pagka-detect 500 kag MITC, kampiyon nga ano kombinasyon.
2: Husto. So, ang abigan nila doc, maginatawag na sila nga nag-formulate sila sang self-limiting theory. Nga mismo ang organism nag-limit sang iyang existence. So, diri na nag-sugod ining pag-study sang telomeres. So, dako ang palaligban, Dr. Ramil, kun nga ang nagatigulang ang tawo kag nagakapatay. Bisan ano kahalong, ano kakahealthy, mag-abot ng tiyon nga mapatay gid ang tawo sa katigulangon.
6: So, Sir GP, in the dawn of the millennium, nagasin pang pagtuon sa genetics sa kang tanan sang kalabaon sang telomeres. Muna siya sa mga chronic disease kaangay sa diabetes, heart disease, Alzheimer's disease, depression, anxiety, cancer, ganubo ang kan mo. Katasoon sang telomeres.
2: Ang protective barrier mo sa imong selula, no? Subot silingon, Dr. Ramil, kung laba ang telomere, galawig man ang kabuhi.
6: Amo gid, no? Pero hampal sa mga tigulang, Sir GP, lain gid kung lapad imudlunggan. Nantaw lang kayo may Sir Boy, B. Malapad kay Sir Boy, no? Lugay kang patay?
7: Sansang
6: lugay kang patay?
7: Lawig nga kabuhi.
6: No. So bagay, Sir JP, na gusto man, no? Ilipante ka ni, lawig patay.
2: Inatlonggan.
8: Ingat-ingat. Inat-inatan.
6: Pwede, no? May inat-inatlonggan natin, B. Wala malaba mo niya itong kuhan.
2: Pero, Doc, lapad ba bladlonggan ka, baboy? Galing. Panglantaw sa taos yan. Di ababoy, di asapat, kundi pork chop. Pero wala lalikin na iyaw ang baboy, bladok, Sam. It can live up 15 to 20 years, ah. But anyway,
7: lawig mo na.
0: TTX 500.
9: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Tilang imo blood sugar sa una?
9: Sobra 300.
2: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
9: Nagainom ako,

0: saga 2, sa gabi 2.
1: So, apat ka kapsula sa isa kadlaw.
0: Oo.
1: Ano nakadugay ka na ginom?
0: Mga sobra na isa ka bulan.
1: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
0: Oo.
1: Anong resulta? Pila na?
0: Sobra na lang 100.
2: TTX 500!
1: Isa ka study ang ginimo ng day Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor kag si Elizabeth Blackburn, isa ka PhD, sang September 2013. Kagin publish nila sa The Lancet. Iniamo ang one of the first studies agud gibaloon kung bala may epekto ang lifestyle sa telomere length kag sa aton pagtigulang.
3: Dako ginaya ko ang Sir JP epekto.
1: Mm.
3: Amo na gani permine mo ginahambal nga inom ka DTX 500 kag MTC para maglaba ang telomeres.
1: Mm.
3: Sa study na Sir JP, sa muna nga study, nakita nila ang pagliwat sa ano, sa lifestyle sa tao nga may dako nga improvement sa kalabaon sa telomeres.
1: Mm.
3: Imagine Sir JP, 10% ha, nagindugang sa link ka telomeres.
1: Mm.
3: Sabtang yan to, ang nagapadayon nga kaon sa tamis, sige kaon baboy, karne, manok, mantikaon, mga processed food, 3% gid ka porsyento ang ginubo sa ilang telomeres sang gin-examine ini sang microscope.
1: So why labot galidok nga why kagadugang ginubo kaya by 3% no ang telomeres.
3: Balo ka Sir JP kung ano nga lifestyle changes ang ilang ginhimo? Exercise. Cut down of fats and sugar consumption kag 100% vegetarian and antioxidant supplementation.
4: Correct.
3: That's why sininga program permi na mo balik-balik. Why nga ang nga magsige inom DTX 500 nga magsige inom ka MTC para maglabay mo kabuhi para hindi dali ya mapatay ang selula. Imagine la 1.3 million ang ORAC units. In layman terms sir boy, damo kawatan sa sulod sa lawas. Pero hapos lang mag neutralize ng kawatan nga rilis aton lawas. Kawatan amo na sila ang mga free radical. Gusto ka man neutralize sila, sudli lang antioxidant. Kay pangatagan sa kan antioxidant.
1: Hindi to yung mga mukam.
3: Oo.
1: Double black ko ring. Pakanablang ko ring hindi na naman akap.
3: Oo, oh, syempre.
1: Oo, di ba? So duwala na mismo mo either pataason mong imong antioxidant o pataason mo yung imong free radicals.
3: Correct.
1: No, sige. So more than enough doc, no? Dugangan pa sang MTC. More than enough ang imong antioxidant ko naga DTX 500 ka coupled with MTC or Pure C. Another study doc called telomere effect in 2017, kinimo ni Elisa Ipel kag Elizabeth Blackburn. Sila ang nagrekomendar sang plant-based approach. Agud pala baon ang telomeres? Fresh vegetables, fruit, whole grains, nuts, legumes, subong man ang other sources sang antioxidant kaangay sang seaweed kag green tea.
3: Tuloy Sir JP, di na kinanglan pa ang akuan mo, research na mo. Compare mo lang mga taos Canada sa Bukid Canada. Kung ikumpara sa kabuhi sa Pinoy, mas laba sila. Japan. Ang Japan, mga tao nga ara sa mga bukid sa Japan. Grabe. Hindi lang 10 or 20 years ang indiferensya sa mga life expectancy dito sa Pinoy. Sa Russia, may research mo sa Russia, nga 30 kalaba ang ila edad kumpara sa mga Pinoy. Ang sikreto, prutas lang gid kagulay.
4: Correct.
3: Actually, puro antioxidant. Tikita yan eh, damo ta niya tubo. May DTX 500 ta, may MTC pa. Hindi pa gid maglaba atong kabuhi.
1: Amo na ganito ka kinanglan ta mag-food supplement kaya hindi ta niya makuha sa utan lamang. Kulang.
3: Imagine lang ng research sa National Cancer Institute. You need 15 kinds of fruits and vegetables daily ha. Grabe. Ang purpose na para makuha ang nagakaigo nga punto sa ang gitawag antioxidant sir DP.
1: Sige. Alright.
2: TTX 500.
5: Sinakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatya ko sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson gag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may DTX 500.
6: Sa kadlaw kapila ka maginom?
5: Sa primero katatlo sa subong kaduan.
6: Subong kamusta?
5: Huwain ni ko ginibatya maskin gamay.
1: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
5: DTX 500 lang amugin na ang makaayon sa aton.
2: TTX 500! TTX 500!
1: Imo pangalan na partner?
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
1: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score ganit?
7: 470.
1: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
7: Nagteko 2, sa gabi 2, sa agad. Bali 2 times at it.
1: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
7: 160.
1: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
7: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
2: ako. DTX 500! Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Biliyagin, pinyakakan, tagay ganyan. Permi lang kasakit ang akan ulo. Tapos ginaramigan ako. Sa mabatian ko ang Pure C vitamin C. Nagtry ako mag-take. Sakit ulo ko na dura.
2: Pure C vitamin C. Pure C, ang alkaline niya vitamin C.
4: Ako po si Helen na Dairo, Gasibalo. Dati mayroon pong akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng Pure C, wala po yung allergy. Saka luminaw yung mata.
2: Pure C Vitamin C. Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
1: Now, istoryahan ta, no? Kaya ang bawas ang ilok yan, sir boy. Hindi ka na yung madula. May nano pang oxidation.
6: Amo nang ka-stress ang iba, no? Kaka-stress ka sa jeep kung ang tupad mo medyo malakas ang amoy, no?
1: Gusto.
6: Kaya na naka-klinika, do you fresh everyday? Para fresh ka, no?
9: Pag-panubo, telomeres ang stress.
3: Oh, correct pa. Ang baho ilok, gapanamo free radical sa imo ano, sa imo lawas.
1: Correct.
3: Sa imo tupad.
1: Pollution.
6: Imo tupad.
3: Pollution. Di kasi ikaw siyempre, na init ka sa sir boy. Once nga mainit ka, gagamit imo lawas sa glucose. So the more nga gagamit lawas mo glucose, the more nga damo free radicals. Di ka tunga free radicals sa mutong ga ano. Pagperti ka damo nga free radicals ang gamito niya sir boy, ang maproduce sir boy.
6: Maproduce itong na stress.
3: Kung na-stress.
1: Bangod siyang free baho.
6: Amo lang niya diprin sa sang lawas niya nga gapanguhit nga wala kamot no ang baho ilok.
1: So nung dapat
6: basta bon, dapat no? Magklinika do you fresh no 48 hours of freshness kag proteksyon ang mahatag sang VCO nga ara sa klinika do you fresh kung gusto mo maging maputi ang imo ilok kung gusto mo wala baho for 48 hours magklinika do you fresh ka na
9: maligo ah maligo sang habon may ara sang VCO man Santon Plus Herbal Soap maligo butang kita sa klinika Dio Fresh.
1: Gusto. Sige, so kung mga pika mo, you choose tatlo kakapi ang ara nga pwede niyo ma-usar, no? We have DTX Coffee Mix, gakapi ka na ga-detox ka pa. And if you want something daw mas kampiyon pagid, DTX Premium. Medyo mahal sa bangod ini ang may Ganoderma, kag may Stevia nami sa may mga diabetes.
6: Pabulito ni Sir Maliano, no?
1: Ti kahapon, Sir Boy, nasampulan tagid ang proceed sa Rayo Coffee.
3: Anong kakuan mo? Anong kabarangay na nakilaw sa ano, DTX Coffee Mix kag Rayo?
6: Grabe. No? So, ang Rayo Coffee kagapon, nagbulig to sa inyo, ano ha, community pantry, ha? Ang mga to ang resulta sa Rayo Coffee, no? Gakapi ka na, gabulig ka.
1: Abi mo, blame, bantuya, Doc. Yes, sir, pwede sa rang akon nga utan. Islan ko lang DTX Coffee Mix. Kay daw nagkaon mo kung nagyapon utan. May DTX. Mamati sa lecture. Namihan kit sila.
2: Impormasyon sa ikaayong dawas.
1: Now, istoryahan ta ang D3 Bio. Paano ini makabulig sa inyo pagpalangapoy, why ka energy, no? Anong epekto sini sa lawas? Mga bagay nga hindi mahimo sang plain D3, kagkaya lamang sang D3 Bio. Sa talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
6: Ang chronic fatigue syndrome, ano resulta niya sa mga underlying sickness, no? Kung sako ang inflammation sa lawas mo, kulang ka sa tulog, may multiple sclerosis ka, diabetic ka, may cancer ka, lalo na kung kaagi ka trangkaso, no? Kung kaagi ka trangkaso, may tawag sila nga hangover. Hangover nga usually ginaambag sa COVID, may harap man, no? Kung nag-ayo sa COVID, tagbinulan, luya ang tao. Pero nag-ayo na siya, ha? Binulan ang ayo niya sa inagyan niya tungkol sa cytokine storm.
3: Yes, because of inflammation, no? Sir boy.
6: Inflammation.
3: Nagkatabo sa sulod sa lawas.
6: Correct. No? So ina siya tanan-tanan, gakos niya sa ginatawag nga chronic fatigue syndrome. Ang D3 Bio makatap na halos ang tanan nga sinyalis kag simtomas sa ginatawag nga chronic fatigue syndrome. Paano madamo mga bagay? Number one, ang D3 Bio may ginatawag nga medium chain triglycerides nga halin sa extra virgin coconut oil. Ini siya gaatag sang insigida. Insigida nga enerhiya para sa imo lawas.
3: Ang imo las, sir boy, kung gakaong ka kuan mangyapon Kapoy, Luya, Palanakit. Hindi na lang ka magkaon.
6: Hindi ka na lang magkaon. Correct, may punto
3: kaya
6: siya.
3: Kaya nga man, number one, ang gitkuhan mang Yapon, Kapoy, Luya, Palanakit. Hindi na lang ka magkaon.

0: pagkaon.
1: Oo, oh, amo
0: so,
1: na.
0: So, kinatawag ni feast, fasting and feasting. Mm. Ano na min nga fasting? Wala gin kaon dugay, kaya wala pa ka nakakita bayabas, wala pa ka nakakita sang kalanon. So, fasting na anay, kung makakita ng pagkaon, ang ginatawag nga feasting, fiesta, no? Kung lang word, kung bagagakaon siya damo, pagtaot kaon niya damo, untat Boy. Naman.
2: Kag sir Boy, ang aton nga lawas, ka-adapsin niya, naliwat lang niya galing sa aton habit, subong niya, kada kita kaon-kaon, kaya hindi ka naman mga budlay, Boy, kantok na siyang gito, may mga pagkaon.
3: Subong niya, kaanong kapito sa isang kadla magkaon tao niya?
1: Uy, pahuway nga kaon.
2: Correct, gin na, set. I agree, gin sir Boy.
0: May ginset na, na dapat may breakfast, dapat
3: wala pa kay breakfast, wala pa kay breakfast, may kuan ka na, tinapay
2: may pre-breakfast
3: ka na,
2: may pre-breakfast ka,
0: may
2: mid-lunch,
3: tapos may pamahaw, may merinda, may panyaga, may merinda, may panyapon, may merinda.
2: Makot si Justin, kay ma-explain yun as
3: inyo.
2: Ang scheduling.
3: Halos ka na oras na yung kaon.
0: Ma'am Justin, ang TF ko na.
1: Mas healthy tao, sir boy, nga talaga sa lang ang kaon. Kumpara sa tao nga pala kaon.
2: Correct.
0: Not only nga ketones mahatag mo sa lawas mo kung wala ka fasting ka, you also clean yourself naturally by autophagy. Ha? Ketosis tungod sa D3 bio magintumar will promote your body to go ketosis. Kung wala kang kaon-kaon, ha? D3 bio lang ginkwa mo, which contains extra virgin coconut oil, that will feed your cell. Don't you worry. Nga, amo na kagamay, amo na nakalansin mo silula, because your body doesn't need all the carbohydrates kinakaon mo. Remember, kung ano mo kaon, ang imo pupo, dako man, no? Okay, due time man lang ang ginakwa, ang nutrients lang, ang essential minerals lang, ang vitamins man lang ang ginapuga sa nga aton lawas. Ang glucose, amo pag iniisa, gagap, because ang ginatawag nga chronic fatigue. Amo pag ginigapakapoy si imo. Lalo na mga tao nga kakaon-kanon, may tsokolati sa piyak, may kaon pag ipansit. No? So, ang kumbaga tanan ina, glucose ina, that will basically cause diabetes, that will also cause chronic fatigue syndrome. Ano bala ang D3 bio? Kwaon niya si glucose, why? Pero gaan niya ka enerhiya. Not from carbohydrates, but from good fats from D3 bio. So, that will promote healing na per se. Ano pagid? Ketones will give you instant energy. Kung ang imo chronic fatigue syndrome is caused by hypothyroidism, pigaw ang imo metabolism, si ketones ngalin kay D3 bio, ang bahala sina. Ano pagid mo?
3: Ang pinaka the best nga gatong para sa brain, sir boy mo.
0: At the best.
3: Pag ang brain wala na pagkaon, na luyagi kaya?
0: Ketones. Ketones ang ano, ketones ang paborito ng isang brain. Kaya ang brain takisawa, takabalo, basi may type 3 diabetes ka na, no? Kung galipaton ka na,
3: may Alzheimer's ka na, may dementia ka na.
0: Ang Alzheimer's, hindi ni gulpi mong jutay amat-amat na siya, kakalipat ka na kung sino may utang si imo.
2: Okay?
0: Gakalipat ka na kung sino ang alan sa bata mo. Gakalipat ka na kung sino ang imo gid mga friends. Ini siya is a slow process, but hindi na naton paggulaton nga maglala pa ina.
1: Especially sir, yung palakaong kagitamis bala, ginapatayan niya gali ang ginatawag neurotransmitter sa aton nga brain.
2: Correct, Doc. So, muna, namin,
1: nagamalipaton ka, tapos kung wala na sa ginatawag transmitter, halin sa utok pa ka to sa tiyan, at sige ka ng kaong nga kaon.
0: Because an increase of blood glucose, ibiskan ang glucose is food for our brain, pero ang brain ta, may kabusugan man na. Oh. Anong katabo sa excess glucose?
3: May nadumduman ko, sir Boy. Di ba ang imo nga immune cells, ang paborito man niyang vitamin C is vitamin C.
0: Vitamin C.
3: Pero kung araw ang blood sugar, unahon niya ka.
0: Unahon niya
3: blood sugar. Same man sa brain lang.
0: Same man sa brain.
3: Oo. Ang dapat niya kabalo ka maginto. Kabalo ka kabalo ka maginto sa imong ano, intuon mo imong immune cells. Silingo. Silinga. May cake ko, inom ko anay vitamin C.
1: Unahon
2: lang na.
3: Para nga, unahon kaon niya. Pero kung unahan mo kaon cake, tapos inom ka vitamin C, ay na, hindi na to niya sapak ko ng vitamin C. Siling ka busog na kuya's cake. Amo mo ng brain, sir boy. Halimbabi, nauna mong mga tamis, musiling brain, alipay ang brain. Pag introduce mo sa, ano, sa mga ketones, hindi na niya sapak ko. Gumayari pa ko niya, busog pa ko.
2: Correct, no? Do, dapat intuon mo gid.
3: Dapat intuon mo gid.
2: Intuon mo gid siya.
3: Unahi inom sa D3 bio.
0: Kikon may glucose, unahon niya ng glucose, pero kung wala sa choice, kinag D3 bio ka na.
3: Oh, especially early in the morning, sir boy. Di wala ka, wala sa source ang ano, sa glucose. Di yung ketones sa kon, D3 bio ang iya unahon gamiton.
0: So, ang ketones, katag na yun, instant energy, o labot ginatinduan pang imo brain sang beta amyloid plaques. Ha? Gatinlo, gatag na enerhiya, ginatinduan pang utok mo.

0: Di ka makakita sa klase nga food supplement nga gaamuna sa extra virgin coconut oil lang sa D3 Bio mo na makita. Ang pinakanami, gid, kung before ka magsugod sa imo Alzheimer's, meaning to say, medyo may type 3 diabetes ka na. It is an indication that your brain doesn't need glucose na for energy. Kung gina-starve mo ang brain mo, kiwain sa gakaon, saan dapat na kanon, gaan mo siya sa ketones nga din sa D3 Bio para magbalik ang iya function. So, amuna, no, si kita ng tanan ini, ka-epekto ni, there are contributing factors sa ginatawag nga chronic fatigue syndrome. So, ang pinaka-importante sa akon, nga ako no ang tao, feeling niya, okay man siya, way man sa tanan, nga, agaluyagid siya. Kay ang viral load mo nagsaka na. Way kakabalo, ang viral load mo, ga-peaking na. So, yun ka na nantap na on ang mga virus sa lawas ta, nga hindi matap na. So, ka dapat mag-D3 Bio.
1: Ang kasi, isa pagid ka, produce ng kaapoy, sir boy, pag may cancer ka na.
0: Oh, no.
1: Ang nakanami lang, the lauric acid sang D3 Bio kaya niya simintuhon ang imo nga cancer cells.
0: Amak mo na simintuhon na meaning to say hindi siya kakwa nutrients sa imo lawas, hindi kasulod, hindi man siya kagwa, hindi man siya kapagwa, meaning to say ang nutrients nga ginkaon mo makadto sa good cells mo, hindi sa cancer cells mo. Kung sa cancer cells mo, kumbaga doksa ang analogy sini, kung isa lang ang baba sang imo healthy cell, ang cancer cells mo, 20.
2: Maho, grabe ka, dalok-dalok.
0: 20, ang ba sini. It consumes 60 to 80% more sang ordinaryo nga selula. So, ang imo ginakaon nga nutrients, nang ginakaon mo itong mga nami, nga mga vitamins, nakaduya si iya. Siya yung gadako.
2: Correct.
0: Yung normal cells mo.
2: Kagang isa bagay, sir, ka kamagdanan sa chronic fatigue, ining natuwag malabsorption. No? Tungod sa kakulang mo sa probiotics.
0: So, correct.
2: Na ma-absorb ang mga pagkaon, yung ginakaon, yung kinanglan sa aton nga lawas. That's why ang D3
1: Bio nakapulos ang B-complex.
2: B-complex, o.
0: Ano ginoblog ni Doc Sam sa D3 Bio? Ginapadamo.
2: Ginapadamo ang good bacteria.
0: Good bacteria. Kung damo ang imo good bacteria,
1: damo man ma-produce nga probiot, damo ma-produce nga B-complex,
0: no? Damo vitamin Bs, nami absorption sang vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, mga mineralis nga magnesium, phosphorus, calcium, nami ang absorption because it needs good fat like D3 Bio to be absorbed properly by our body.
2: Kasi pa si Boy, ginapadamo niya ang ginatawag precursor sang melatonin.
0: Correct.
2: Ang serotonin.
1: Namitulog mo.
2: Namitulog. O, basta kulang natulog.
0: Is a precursor of melatonin, no?
1: Ma-checklist na ito.
0: So, amuna advantage, no? Kung kakapoy ka po yung lawas. Kung kakapoy ka po yung lawas, kung galuya ka, D3 Bio mo na, no?
1: Para sa nila, Sir Boy, sang antioxidant.
0: The only
1: 500. Thing nga kaya mag-correct sa inflammation nga gakatabo sa sulod, the combination of DTX 500 and D3 Bio.
0: Kampiyon. So, if you have your super trio, kunin, di ka na pagkapuyon, healthy pang lawas mo. DTX 500, Mighty C and Pure C, and of course,
1: D3 Bio. Ako kinanglan mag-inom B-complex. Basta ginom ko D3 Bio.
2: D3 Bio na.
0: Sila na may makasusulot. Yung matawag nga, gut-derived vitamin B. Okay!
3: D3 Bio! Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabagat sa mga butika. D3 Bio with Vizio!
5: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, isa, agalabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabagat sa mga butika. Pure C! Ang alkaline nga vitamin C!
6: Kuryagin, kunyakakan, tagay ganyan. Parmi lang kasakit ang akan ulo, tapos ginaramigan ako. Sa mabatian ko ang Pure C vitamin C, nagtry ako mag-take, sakit ulo ko na dura.
4: Pure C vitamin C! Pure C! Ang alkaline nga vitamin C!
7: Ito si Helen na Dairo, kasi balo. Dati mayroon pong akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng Pure C, wala po yung allergy ko. Saka luminaw yung mata.
4: Pure C vitamin C!
8: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi National Highway, Kilid sang LBC,
4: Clinica de Alternativo Medicina.

0: Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Checklist na ta. Gaditribayo ko, Sir Boy, because ini ang may soothing effect sa imong digestive tract. May mga study, Sir Boy, nga pag take mo sang ang virgin coconut oil,
2: soothing.
1: O especially nga ara sa D3Bio, pagbuka to, boy, ining imo nga good fats will soothe your small intestine. Kun ang imo nga small intestine, Sir Boy, kampiyon kag indi siya irritated, no? Ini ang makabulik sang dako sa imo absorption. And hindi pa na dra natapos. Oo, ginapataya man ang mga bad bacterias nga ara
3: dira. Hindi dira, Sir GP. Nami pa pupo mo. Kay gakadanlog ang pupo mo.
1: Ang nami pa, Sir Doc, when your intestine is kag colon, nami siya ang iya kondisyon, ang peristaltic movement, nami. Hindi ka paghangin-hangin nun, hindi ka katrap ang gas, kay tayo yun ang lakat sang pupo. Naming, wala ka sang problema sa digestive tract.
4: Gali, Sir GP.
1: Exactly. So, hindi na makaya sang plain D3.
3: Ang Sir GP, amun niyo. Ti, lakaon, gigaya man ti kaon. Di ba? Pag pala kaon kaya mantikaon, mga karne, mga tambok, mas bintaha kung gainom ka D3Bio sa
4: kanon.
3: Nga man, damo ka ginpasulod niya, bad cholesterol. So, the only thing mag-neutralize ng bad cholesterol para pangkwaon ng sobra, it's the good cholesterol. Ang plain nga D3, hindi amuna kadamo ang iya nga good cholesterol. Mas damo ang iya ka D3Bio because of the BCO in the D3Bio. The more nga kadamo ang good cholesterol, the more nga kontrolon niya yung mga bad cholesterol.
1: Ang plain D3, kinanglan pag isang fat para nga ma-absorb siya. That's why nga kumplito si Ricardo siyang D3Bio.
3: Sunod na ka kung gainom ka plain nga D3, D3Bio ka na lang. Kay combine na siya.
1: Combine na.
3: So, alaala mainom ka D3, tapos mahigop ka BCO. Yung nagdumbing
4: gasto
3: mo. Bakal ka na lang D3Bio.
1: Hindi ka masigurado sa quality sa BCO mo.
3: Amo na ang bintaha, Sir Boy, kung naka D3Bio ka against ordinary lang nga plain D3. Ang kay Sir Kevin, Sir Boy, amo niya, gusto niya D3Bio, hindi siya sa plain nga D3. Kaya ang imulawas, wala ga-produce daw sa monolaurin.
1: Gusto.
3: D3Bio lang. Ara lang sa D3Bio ang ga-produce ang monolaurin, kag MCT. Mas gusto gid niya. Mula na ang rason niya. Kaya ang imulawas, wala ga-produce monolaurin. The only thing nga mag-produce monolaurin para mapatay ang kagaw, it's D3Bio.
1: Ang ga-produce monolaurin, sinanay mo. Pero siyang una pa to. Hindi ako ka na, why na na? See?
3: Di subong, mainom na lang siya D3Bio para may monolaurin siya. Para may resistensya siya. Again, sa mga kagaw kagbakaya.
5: Gusto ko ya ang D3Bio over ordinary vitamin D3. Kaya ka po, why ang akon pancreas?
1: Ay,
5: ang pancreas ko, amuni ang kusina sang aton lawas. Kung ano mang inakaon mo, amuni tagahiwa, tagapudpud, para makaon sang aton, para makasulod sa aton gut, no, or sa aton small intestine. Ang ginahimo ni D3Bio, ginapanami ang imo insulin. Ginapa-effective, no, gina-increase ang sensitivity sang gitawag insulin. Kung sensitive ang imo insulin, meaning to say, makasulod dayon si ang insulin sa imo selula dala.
0: D3Bio
5: ang imo glucose. Hindi magdamo ang imo glucose sa imo bloodstream, nubo ang imo blood sugar. Kung sakto-sakto lang ginproduce ni pancreas ng insulin, hindi siya kapoy. Kaya ang insulin to, sufficiente na para magkuwas ang tanan nga blood sugar kag isulod sa aton selula. So,
0: D3Bio!
5: That's why got D3Bio kuya, kay gusto ko magdugay ang akon pancreas over ordinary vitamin D.
3: Hindi siya mabankrap, Sir Boy.
5: Hindi siya mabankrap.
3: See? So, mas mayo magano na kamo. Mag D3Bio.
1: D3Bio na, no? Mag D3Bio na kamo, no?
3: Sa ilo na. Upgrade na. Upgrade na sang kung sige mo lang kainom sang ordinary nga D3, mag D3Bio na sila, Sir Boy.
0: D3Bio.
6: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Planami tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health

0: at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: K5 News FM. News FM.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
4: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
5: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa kabula, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
6: Sporbiotics. Ang best friend sa mga kabayan. Babaihan. Sporbiotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Sporbiotics ka! Klinikas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong amakba. Klinikas for Biotics. Sa Sport Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong amakba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinikas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tay.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
9: Mas tatilo nga tay.
10: Happy kanunay.
9: DTX 500.
10: Masaligan.
9: Epektibo.
10: DTX 500.
9: DTX 500.
11: Q7 lot.
12: Ano ginabatsyag mo sa
11: high blood gid ko?
12: Ano sa una ang imo?
13: Blood pressure.
11: 180 over 100.
12: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
11: 3 times a day ginako na DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
9: DTX 500.
14: Panahon na naman ang ubo. Sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Laban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tala ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C!
15: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
16: Mighty C!
17: The Mighty Power of C!
18: DTX Beauty Soap.
19: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
18: DTX Beauty Soap.
20: Mabakal sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
18: DTX Coffee Mix.
20: Mabakal mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
18: DTX Coffee Mix.
23: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipino.
24: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
25: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
26: Extend Food Supplement for Men.
25: May maka.
26: Kag-Glavo Wasp.
25: Mga natural herbs
26: na nagahatag sang gana.
25: Extend Supplement for Men.
27: Muling binuhay mo.
28: Extend. Isang kapsula ka lang.
18: DTX 500.
29: Ako si Lizel Manuel, ang barangay sa Bayon Capi. Ay manatian akong asset sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alibiyogin niya. Nadula ko ang bukol. Mayogin ang DTX 500.
18: DTX 500.
20: Mabakal sa mga butika.
30: Healthy na uto.
31: Hi, Dennis Juanes.
30: Matalong kag alerto nga paminsaron. Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
32: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras sa protein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag dill berry extract. I Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang I Care Gold. Kaupot ang pagtang sang I Care Drops. Adlaw-adlaw, I Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mabuo na presyo.
30: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
32: D3 Bio with Physio.
0: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
32: D3 Bio, ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
30: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Max 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
1: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
32: DTX 500.
2: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500 in 2 times ko. Subong na pagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
32: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala, nagid nagbalik ang arthritis ko. Tibo, gid kaayo ang Mighty C.
32: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
32: Mighty C. Epektibo, garantisado. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
32: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
6: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
32: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pawang akong panulukan.
32: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, gabasa na naman.
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa.
8: Kag nagabaho ang kilikili.
13: Mag-Clinica Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinica Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
32: Extend Food Superman for Men.
16: Ako si Rosanne Bao. Akong bana sa nag-edad 40 anyos bala. Nagahara-haragid sa una. Hindi man na siya musi na. Ay gali. Naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
32: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
31: Ako si Salvador Estanina. Tagadao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumara ko.
33: Nag-ayo gid ako sa akong balatian nga TV.
31: Salamat sa DTX 500.
32: DTX 500. Mahal sa mga butika.
30: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na. Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginfan nami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C,

0: Bascog sa Bilberry Extract, Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops at lawadla ang Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May
4: gapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: 101.5 K5 News FM.
6: K5 News FM.
7: News FM.
8: Super Coolitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
9: The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show.

0: K5 News FM, oras natin, we get 47 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5. Welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee of the Nakita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, kung gusto gini palabot kay Jay Lolo, problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life, o kung ano man na klase problema, nga nagahatagin bugat sa inyong balatyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron. Subong gabi, text yun na or itawag sa ating smart number, 0928-611-2263. Kag sa ating Globe number, 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ila opinion o kung komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, saliwat i-text lang o itawag sa ating smart number, 0928-611-2263. Kag saliwat sa ating Globe number, 0927-448-940. July 16, 2026. It's a Thursday evening, mga ka-K5. Kagari na siya ang ginahulad natin every night. Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayong gabi, Shimo, K5 Jirili.
0: Kamustang imong adlaw, lo?
1: Well, same as usual, so far. So far, very far. So far, so good. So good. So far. Mayong gabi sa atong tanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na. Nainom nyo ng DTX 500. Ati good. Very good. Mayo, mayo. Maayo kagi. Mga ka-K5, hindi na naton pagulaton nga makaangkon kita siyang sakit o konbalatian. Sa isa ka-interview sa programa ni Oprah Winfrey, eksperto parte siya kayong lawas, gin-interview niya. Ang pamangkot, kung nga ang nagkakapatay ang mga tao. Ang sabat gid mga ka-K5 sang eksperto nga sa subong nga panahon magamay nga porsyento ang tao nga kapatay tungod sang katigulangon. Kalabanan gid nga nagakapatay sang tungod sang masakit o konbalatian. Kung nga nagamasakit kay nagamalatian ang tao, kag amo ining ginahalinad kung nga agakapatay gid ang kung nga porsyento sang tao sa kalibutan. Tungod sa rason nga damo kita toxins lawas. Toxins kag free radicals. Yang kinagla naton nga kada adlaw kaon di kita sa mga masustansya nga pagkaon. Ilabi na gid ang mataas nga pagkaon nga may aras ang antioxidant. Ang antioxidant amo ang nagasagang sa mga free radicals. Ang mga masustansya nga pagkaon amo nagahatag siyang nutrisyon kagamakod sa atong kayong lawas. Para padayon kita nga maging healthy, naglayo sa masakit kag balatian. Mga ka-K5, amo inang pahayag siyang eksperto sa isa ka very popular nga TV show dito sa Amerika nga Oprah Winfrey Show o program. Mga ka-K5, parihas man di sa aton sa Pilipinas nga kita galikaw kita sa masakit kag balatian pero hindi ginaton maibitar. Kay tungod ang ginatunaan sa masakit kag balatian kag pwede kamatay sa isa ka tawo mismo nagaupod sa kinaglano naton para masustener ang kabuhi ta. Una gate, tubig. Gainom kita tubig eh. Siyang una, bisan di ka malagani may inom tubig mo, di ba? Sa bumba, pwede sa mga linyada siyang tubo sa inyumalay na, no? But right now, if you notice, kinanglan may bakal kagit siyang bottled water o kung ginalunan ang mga tubig, hindi na prosesyo kung nasalap lang. Mineral water, abe. Bottled water. Kay we believe mas safe kaglimpyo inang klase nga tubig nga para inumo naton. Ikaduwa, hangin. Kinanglan ta maghaklo siyang hangin mo. Sa subong nga panyimpo mga ka-K5, ang aton hangin hindi nagid parihas ang una nga limpyo. May mga factories damo sa lakyan nagamix class aton nga hangin nga ginaklo git. May mga basura nga nagakabulok ang nagabaho lang kag may ibad pagida nagapasungaw. Air pollutants mga ka-K5 nagaupod sa aton nga ginaklo nga hangin kag nagapundo sa aton sistema. Ikatatlo, pagkaon. Kinanglan makaon kagini. Parihas siyang kalabasa. Ang kalabasa, ginatudlo sa aton sa una sa eskwilahan, gamay bata, elementary. Pampalinaw ng mata. Kumain ng kalabasa. Anong may

arasa kalabasa, vitamin A, para magtinaw ko ng mata mo. Sumbot silingon, nga makaon kalabasa, ang makuha nila nga vitamin A, ihatag sa mata para magbakod, para magtinaw ang imo pananawan. Pero sa pagluto naton sa kalabasa, mo'y matakaon hilaw nga kalabasa mo. Kundi ginagisa naton, kaginaluto naton upod sa mga panakot. Especially magluto talaswa, magluto tautan, nagagisa kita. Di number one gid mantika. Hindi ka man kagisa sa luha mo. Mantika gid. So sa gamay nga mag-amount sa mantika, adlaw-adlaw kag sa panayon nga, mga inadlaw nga nagakalipas. Samtang tinuig nga nagalipas man sa aton kabuhi, nagapundo na to sa aton sistema ang mga mantika ni, may mga bad cholesterol. So ina siya mga toxins, mga gagay-vibe, nga nagabara sa aton ugat, mga cholesterol nga nagahimo plake, sa alagyan sa aton dugo, mismo sa aton ugat. No? So hindi ginaton na ibitar adlaw-adlaw tungod sa aton kinanglanon nga para maka-survive kita, kinanglan na magkaon, pagkaon. Kaginabutangan sa mga chemical-based nga mga pampanamit. Bla? Mga powdered juices, ngang saburya daw kahil gini. No orange, gid pro wala man orange. Tungod may chemical nga artificial flavoring. Ang aton nga mga processed meat, may mga preservatives, may mga ginaduga nga pampatamis, pampanamit, pampasabor. Para nga maganahan magkaon ang kamataan. Ang mga dilatas may mga preservatives. So in your lifetime, hindi mo na maisip kung kapila ka na magkaon sardinas, mga pork and beans, corned beef, kag iban pa nga mga dilatas. Nga kung sa din pagbukas mo, way mga panos, binulan na nga randas tanggi, o kung sa mga tindahan, abi. Tungod may ano gani, may arasasang preservatives. Nga para hindi siya mapanos, hindi siya maguba. Nga bisan pila pagkabulan, inadlaw, o kung simana, o kung tuig pagani mo. Kapag abri mo, nga daw siyang mag-ulang isa ginihaw. Mag-abri ka dilatas, no? Kita mo ang mga isda, no? Mag-ulang nga ginhiwa, dinili, nga ginsulod sa lata. Tungod may preservatives. Mga kakifive, those are toxins nga hindi naton kilala sa lawas tagin. Nga nagapundo, kang nagahulat lang siyang panahon nga para maguba sa aton sistema. Kung guba ng aton sistema, magresulta ini sa kunano nga masakit kag balatian kag pwede kamatay sa isa katawo. Sa subong nga panimpo, mga kakifive, pasalamat kita sa aton panahon. May ara kita sa isa ka natural nga suplemento, himo sa ampalaya o kon amarguso, kag may super antioxidant nga halin sa tubo. Ano pa ba? DTX 500. Inumon talang ni siya adlaw-adlaw, kay amo ini siyang magabulig, limpyo siyang higko tangalawas, no? Nagahatag siya siyang nutrisyon sa aton sistema kag sa aton selula. Kung guba kag may damage ang selula mo, gina-repair siyang DTX 500. Ang tisyo mo may damage, gina-repair ya. Inatagaan niya nutrisyon kagabakon na para magpansyonal liwat sa aton lawas. DTX 500 ang palaya extract. Ginauso niya ang aton sistema kundi ito may gaplanago nga toxins. Kay amo gininig toxins nga ginatudlo nga isa ka mayor nga rason nga naghahatag kalitan o kung pagguba sa aton sistema. Kag nagresulta sa liwat sa masakit kag balatian. Amo ginang binipisyo sang DTX 500.
ginahugasan niyang aton sistema nga maglimpyo. Kada adlaw nga kaon kita, kag nagatoothbrush kita, nagagamit kita toothpaste para maglimpyo. Nga ah, kung may mga mabiling pagkaon sa baba na ton, posible nga mapanos na da dyan. Kag ang bakterya magatiner sa baba mo, kag pwede magasulod sa sistema mo, that's why kalabanan gin nagatoothbrush after nga magkaon. Kag hindi lang toothbrush, kundi may toothpaste nga ginagamit, nga ginapatihan, nga mo hindi nagabulig limpyo sa aton baba kag naghatag prisko. Sa aton adlaw-adlaw sa pagpaligo ta, hindi lang puro tubig, gagamit ta habon. Tungod ang habon, nagabulig kakasya mga kagaw sa aton panit para maglimpyo ang aton nga lawas. Karon ang problema, adlaw-adlaw nagapamahaw ka, panyaga, panyapon. May mga snacks pa na. May mga in-between meals pa ba. May mga kuyam-kuyam ka pa nga ginakaon na. Di na talaga kanto. Nagakanto sa sulod sa aton tiyan. Sa aton digestive system. Tanan ina ginagaling niya kaginaprosesyo, kaginasiparar. Ang mga mapusla niya ng mga sustansya, vitamina, minerals, at iban pang mga essentials na kinanglanon sa aton sistema nga maging mabakod kag padayon kita nga buhi. Karon ang mga toxins din makanto. Pati ina i-absorb ina siyang lawas ta ang mga toxins. So that's why nga, kung maligo tahabon kinanglanta, kung toothpaste o kung mag-toothbrush kita, toothpaste kinanglanta para maglimpyo baba ta. Para maglimpyo naman ang sulod siyang lawas naton. Hindi man pwede nga makaon ta siyang habon. Hindi man pwede nga mangita ta siyang toothbrush nga lama-lama kag sorsogon tang baba ta. Kundi isa ka suplemento nga may aras ang kapasidad para maglimpyo siyang higo tanga sistema sa sulod siyang lawas namin. Ti amo ina ang Obragid una sang DTX 500. DTX shortcut ini sang detox o kon detoxification ang pagpagwa sang higko sa aton sistema. Ang ampalaya extract mga KK5 dugang pa nagabantay ini sang aton nga blood sugar nga hindi maglapaw sa level. Kag ang ampalaya extract may abilidad siya na kung lapaw nabing imo blood sugar sa level na to, papanaugon niya. Kag ang pinakanami pagin nga dulot sang ampalaya extract nga mayor nga ingredient sang DTX 500. May epekto siya nga parihas gid sa insulin. Ang insulin nagagwa sa lawas na ton kung may aras ang sugar na ginabuligan niya proseso nga ma-convert into energy. Somewhere in our digestive system, may ara nira alagyan nga nagagwa ang aton nga insulin. Karon tungod siyang higko sa lawas na ton sa aton digestive system, may posibilidad nga hindi siya makaspray o kung mapagwa o kung maka-script. Siyang natawag naton nga sufficient nga insulin para nga mabuligan ang aton blood sugar nga ma-convert into energy. O kung mismo ang alagyan guba siya kung supon, that's why nga nagataas ang aton nga blood sugar plus pagit sa aton nga lifestyle. Di amo ina-ina ang DTX 500, nagahimo siya nga bilang mabulig siya sa aton sistema nga maging parihas gid sa insulin. Nga ginadakop yung blood sugar kag ginabuligan ma-convert nga maproseso nga magamit ta bilang energy mga kakipaib. Grabe no. Kag wala labot sinasang ampalaya extract ka panakot nga mayor sa DTX 500, may ara pagit siyang super antioxidant. Nga ang tugon sa interview sa isa ka eksperto with Oprah Winfrey, nga kinanglan adlaw-adlaw padamuon ta, pasakaon ta ang deposito sa atong lawas ang antioxidant.
Kaya isa ka problema naton is madasig maguba ang selula naton. Kada

kadasing mag-oxidize, kadasing ma-stress, kadasing magka-diferensya tungod sang free radicals. Mga ka-K5, ang kinanglan sa aton silulab nga para nga makabato ka maka pagar sang kahalitan sang ining free radicals, kinanglan antioxidant. Ang DTX 500 ang may pinakamataas nga antioxidant so far mga ka-K5 sa bilog nga Pilipinas. Ang sources of antioxidant makuha mo sa pagi sa pagkaon sang utan, prutas. Pero ang ara sa tubo nga amoy nang sa paging kamayor nga panakot sang DTX 500, amogit ang source ang tubo. Mas mataas pa ang iyang antioxidant kumpara sa mga utan kag prutas. So amo ina kada kapsula sang DTX 500, ang unod sina ang palaya extra kag super antioxidant. Tanan ina nagahatag gid bulig pabakod limpyo sa aton nga immune system, sa aton sistema nga para ikita likaw sa kung anuman nga kalitan sa toxins and free radicals. Kag layo kita sa masakit kag balatian. So adlaw-adlaw inom kita sa DTX 500. Nainom ng Mighty Shea. Adlaw-adlaw mga ka-K5 ang mga ginikanan, nagagwa sila balay, nagapangita sa mga kung ano ng mga oportunidad nga makabulig, nga pagpatigayon sa ila obligasyon, kag responsibilidad sa ila pamilya. Now, ang kapital ginaton is not kwarta, kundi ang kapital naton sa pagpatigayon sa aton nga mga obligasyon is aton nga good health. Tungod sa aton palibot nga kontaminado kalabanan, dali ka makaangkon sang sakit o balatian, katulad sang ubo, hilana, trangkaso, allergy, asma, hapo, kag iban pa. Mga ka-K5, vitamin C ang kinanglanta para magtaas ang depensa kag resistensya. Kung nag-aataking kagaw si mo kung bakterya, ang lawas mo nagabato, nagasagang siyamla. Karon kung nubo ang imo vitamin C, wala ka masyado depensya, amo inagrason kung nga dasig ka lang magkahilana. Dasig ka lang sige pangatsida. Now, ang Mighty C alkaline nga vitamin C, kanami nga vitamin C, kagada mo ginagainom sini. Kay man pwede mo lang siyang mainom bisan wala ya, wala ka kinan-an la. Tungod nga friendly siya sa aton nga digestive system. Alkaline base siya. Hindi siya hapdi, wala siya hapdos. Ang vitamin C kinanglan gid nga para magsaka ang resistensya kag depensa. Nga kunanong panahon may ara kita nga uptake nga sistema nga maka-adjust, see? Kag maka-adapt sang kunano nga klima, mag-init man, magulpi ulan, liwat magulpi init, gakambyo klima, bla. So kinaglan ang imulawas, uptake mag-responde para magdepensa. Di ang pinaka-uptake ni siya nga vitamin C nga dasing magsaka ang ato resistensya, Mighty C. Kay man pag inom mo siya Mighty C, dasing lang sa tunawon mo. Kina-absorb gid siya sang lawas naton 100%. Do pareha sila nagkaon ka siyang pulo ka orange mga ka-K5. Nagkaroon mga kabataan subong temo na nag-eskwela sila. Di karon ko maghilana si Toto na si Inday karon lain matyagyan di siya ka-eskwela. Mamiss out siya mga leksyon kang mga pagtulunan sa eskwelahan. Kag daw ikaw ginikanan, makita mo nagasiburo bata mo, nagalain pa matyag. Doga, sakit kang dughan mo lang. So ang bata mo, abi, pasakaon taman, ang kamataan, pasakaon taman ang ilang resistensya kag dipinsa, available man mo. Painumama sila siyang Mighty Shea Syrup for Kids. Para sa mga adult, Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
kag para sa mga kabataan, Mighty Shea Zero for Kids. Okay, ano nito, may bagyo na naman? May low pressure ne? Doon nakabagyo nag-agi sa aton, pero doon walaging kalanfall mga kaka-K5. Subong may panilag ang pag-asa somewhere in Pacific Ocean. May ara naman nga nagapurma nga low pressure area. Kag-ari ang weather update mga kaka-K5 with Jerry Lee. Yes, no. Weather update mga kaka-K5, may nakita nga low pressure area. Pasulod sa monitoring areas sa pag-asa subong adlaw Huwebes sang hapon. Ang LPA ang malayo pa sa Philippine Area of Responsibility. Kag ulihin nakita sa 2,915 kilometers silangan sa southeastern Mindanao. Mataas ang tsansa nga mag-develop sa isa ka bagyo ang LPA sa masunod nga 24 oras. Kung magkasulod naman inigid sa par sa Philippine Area of Responsibility, pagkatagaan ini sang lokal nga pangalan nga Quiapo. Quiapo. Malayo pa ang LPA kag wala pa ini sang epekto sa anuman nga bahin sang pungsod Pilipinas. Ang norte nga bahin sang Luzon ang nagapadayon nga maka-experience sang partly cloudy to cloudy nga panahon. Nga may upod nga mga pag-ulan kabangot ini sa epekto sang southwest monsoon o kun habagat. Ang nabili naman nga bahin sang pungsod Pilipinas, lakip na ang Metro Manila, ang maka-experience naman sa mga isolated nga mga pag-ulan, pagpangilat, bango naman sang localized thunderstorms. Diri sa aton sa Negros Occidental, partly cloudy to cloudy at times. Sometimes cloudy ang aton panahon, boss. Nga may upod nga mga pag-ulan kag pagpangilat. Temperatura yara sa 25 degrees Celsius sa kagahon kag 32 degrees Celsius naman sa ugtolo. Okay, thunderstorm, localized thunderstorm kag habagat ang nagakombinar sumong kag Saturn klima. So far, layo pa man ng LPA, dako pa niya mag-itabo mga kakipem along the way. Samtang nagpalapit sa aton na teritoryo. No? Pwede pa niya malusaw, o kung pwede pa niya mag-change direction, o kung mag-develop man sa mas mabaskong kategorya. Okay, tiamoy na. So far, so good ang chimputa. Pero misan ano mga chimpong kagaw ni Rile, ang fungos, ilabinagid virus, daway yan nagkakapiktuhan. Ara lang yung yapon sa palibot naton, padayon nga nagahatag banta sa ato ni Kayong Lawas. Especially virus. Di ang virus kamudlay, kipatyon ka sa virus mo. Killer niya mo. Di karon ang aton malang na iyang pwede mahimo mga kaka-K5 kung epektado ka na siyang infection siyang virus, makadto mo lang ta sa ospital. Di kalabanan, injeksyonan ka malang si dextrose. Wala man bulong ang virus. See? Ang kinanglan gyapon, pabakuron ang aton nga sistema. Depensa gyapon. Di kung virus, lain na yung istorya kumpara sa bakterya kag mga kagaw. Kaya may mga bulong na iskagaw kang bakterya nga epektibo sa mo. Pero sa virus, ha? Limutan mo, bilog kalimutan daw, wala nga po ni naiaparihas nga daw bulong aming nga injeksyon, tabletas o kapsula, na kung igo ka na sa virus, mampawan ka wala eh. Kaya ang virus, kabalan lang. Di, ang kinanglan lang naton is depensa. Depensa, gawi kita siyang limpyo, kag inom kita adlaw-adlaw siyang D3 bio. Ang D3 bio, himo ini sa extra virgin coconut oil, nga may upod nga vitamin D3, kombinasyon nga naghatag proteksyon kag kamakon, kag depensa sa aton sistema, batok sa pwede nga ihalit sa aton siyang virus. Tungod siyang muno lang rin nga ra makuha naton sa extra virgin coconut oil. Nagahapin siyang aton sa aton silula. Ngayon kaso ginman makasulot ang virus, makabatyag ka sa simptom sa extra virgin coconut oil. Nagahapin siyang aton sa aton silula. Ngayon kaso ginman makasulot ang virus, makabatyag ka sa simptom

bayo ha. Sugani every time makita nyo kung mabatian nyo man sa aton mga programa di si Dr. Ramil Oy, matekin kita. Stop, look, and listen kita kay because gahatag siya sang libreng edukasyon sa aton, impormasyon. Parte sa aton ikayong lawas kung paano ta dipinsahan ang aton ikayong lawas nga hindi kita magmasakit kaga hindi kita makaangkon sang balatian tugas sang virus. Ginatudloy sa aton ang benepisyo sa paggamit sang D3 Bio. So sa liwat, every time maghamba si Dr. Ramil mabatian ta, stop, look, and listen kita kay importante ina nga kalaman para sa aton panimalay kag sa aton bilog nga pamilya. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX 500 Mighty C and D3 Bio. Sarangin mabakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, La Generics Pharmacy. Sa mga suki ninyo nga mga butika kang farmasya sa inyong lugar, magkutalang lihog ha. Pwede nyo man ma-orders online, Lazada, Shopee, kaga TikTok. Kag kung gusto nyo barato nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kantulang kamutanan sa iya nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center nga lapit sa inyong lugar ha. Kag magpakonsulta na lang na yun sa aton medical kag alternative doktor sa libre, wala siyang bayan. Alas 10:16 na magagakivive. Okay, open na aton nga linya para sa inyo sa pagtawag sa inyong mga problema, pamangkot. O kung may ara ka na sa interesting stories o kung topiko nga makahatag-dugang sa aton kalaman, makahatag sa dugang sa aton nga inspirasyon, open ang linya na aton. Tawag ka mo sa 0928-611-2263. O kung may ara ka na sa gusto nga ipabutyag o kung ipautuwas nga mga obserbasyon mo sa palibot mo, mga nasawayan mo abis sa imo na iya palibot kang nakitaan mo sa imo na iya panimalay o kung si imo man niya nga palibot sa liwat. Libre gid sa pagtawag kang maka-explicar ikaw kang makapahayag ka man para sa aton matanang nga kalaman eh, no? O kung may ara ka na opinion ah, o kung komentaryo, parte sa mga balita, subong, kag mga isyo, subong, tawag ka sa aton nga smart number 0928-611-2263. Kag sa aton nga globe number, ha? 0927-448940, ha? O mayong gabi na sa tanan natin nga mga suki nga naka-tune in na sa K5 News FM Hinubaan. Basi na sun simana o kung sa masunod nga simana, ara kami da. Malagaw kami ni Jirili upod ang mga taga ka K5 ni nato, no? Mga staff and the crew sang K5, Bacolod, basi masaboy kami da sa inyo na sinubaan. Kung si station manager pa ron sa Palma niya, lo, manugba tato isda sa inubaan. Tapos lo, ma-island hopping ta. Malagaw-lagaw ta sa inubaan, ate kampyon. Okay, mayong gabi ba sa tanan na to nga suki nag-tune in subong sa K5 News FM Kanlaon. Sa ilan na iyang mapisan kag sa aton pinalanggang nga station manager sa K5 News FM Kanlaon, si mga station manager Steve Flores kag sa mga kaupo na dala sa K5 News FM Kanlaon. Mayong gabi na sa inyo sa tanan nga mga listeners pagin ha. Dari sa sur nga bahin, good evening man sa tanan nga naka-tune in sa K5 News FM Kabangalan, si Palay, Hinigaran, La Carlota City. Kag sa norte, siyempre arat na yan naka-tune in sa aton nga mga palangga, Jirili, sa K5 News FM Victorias, K5 News FM La Cadiz City, kag K5 News FM Sagay, kag K5 News FM Escalante. Kag hindi ka malipat, siyempre ang nag-aisahan nun
Yeah.

Ngayon in sa ito na sa KFM News FM, Kapis, Rojas, no? Nagbigan ng birthday si Mama Mibaw. Nag-heart-heart ko sa mga post niya bla. Ang ikukulong kami sa Ami bla yung mga posting dili. Daw model, ganyan ka katahom-tahom nga babae. Daw monyeka. Damo gapamati kay mamami sa iya programa, no? Kay man mawili ka siyang iya nga mga topiko, kagka nami siyang tingog ni mamami, daw ang hill dirili. Kago makita mo pag isi personal, daw ang hill gidya niya, daw barbidal dirili mo. Miss Ami, if you're listening, hello, hello si mo, ha? Sige. Okay, alas 10:21 na mga gagay 5.

Hoy may yung gabi niya ni J. Lolo, presingin ko katagabi sa programa mo, lo. Dugay-dugay naman, ano ni? Dugay-dugay na ang imo pianista, lo. Ano ni? Si Clinton. Okay, pianista na ton, okay. Ang background na ton sa every time magbasa kita sa mga problema. Mag-pianista na ton. Kuha yung gita na kong gintodlo siya. Kada tumok yung gita sa ulo yung mo. Si Dorin, siyang alihis. Dorin, dahi, mayong gabi na si Modor.

May isugid ko sa inyo, mga ka-K5, isa ka-istorya nga makuhaan naton sang leksyon kag inspirasyon. Now, are, may ginatawag kita nga title sining mga istorya naton. Nga ang title is The Killer Cat. The Killer Cat. Grabe, no? Sa title pa lang daw maplanindog na blabo mo, killer mo. Killer Cat. Ah, nagkaroon, isa kadlaw mga kaka-K5, ining killer cat, siya doon kamantas nirili, kag-kabtik mula. Nga may kalas-kalas lang na yun niya ka-alerto, kagapanilag siya kung ano idang nagakalas. Kag every time may aragit mga ilaga, kakadakpan niya kaginapataya. Kadamo na siyang napatayin ining killer cat ng mga ilaga. Karon, isa ka besh mga kaka-K5, ang mga ilaga nag-meeting. Nag-meeting sila. Ang ilagin meeting nga sining ilaga, parte sa killer cat. Ang hambal sa ila leader. Ginpatawag na kamutanan ng mga utod kong ilaga para pag-istoryahan naton ang dako tanga problema, subong. Ang problema ta, tungod parte ini siya isa kakuring nga sige pamatay sang aton ng mga kauturan ng ilaga. Nga pagkatawagon ta nga siya isa ka killer cat. Mga kaka-K5, nagadyutay na ang aton nga lahi nga mga ilaga tungod sining killer cat. Kagway takabalo kung sino naman ang masunod nga maging biktima niya nga pwede apatyo na naman. That's why ang aton agenda sining nga meeting mga utod ko nga mga ilaga para nga mag-open kita sang aton nga mga opinion kung ano ang kadapat nga solusyon nga para hindi mabuhinan pa ang nagkakapatay sa aton nga mga ilaga. So kinanglan ko ang inyo nga maalam nga mga opinion.

Nyon kang suwestyon, sining aton pagtinilipon sumong adlaw ang hambasang leader ng ilagap. Sino sa inyo ang may ara nida siyang maayo nga suggestion? Diniling sa tutubangan ngayon ng alsakamot niya ako, sir. Nga ikaw, sige, arang istubangan nun na mo ilaga mo. Nga ikaw, anong imo opinyon sa aton problema ni? Nga masolusyonan ta. Nga hindi na ta mapatay sa ining ilaga ni isang kuring nabi. Nga sir, ang aton imo on, kinanglan kon arang ilaga o kon arang kuring, manago ta dayon, madlagan ta todo. Sus pinalakpak ang mga ilaga. Damo gasinggit yun niya, kampiyon, kampiyon, imo si imo niya. Paglinong yun, naghambal ang leader nila. Niya namigit niya mo, pero ang problema ta, before pa man kita makapalagyo, minano pa naton ka-abtik magpalagyo, mas abtik yapon ang kuring. Madakpan tagyapon ang kuring. Katulad sa mga nagkalamatay na naton ng mga kuturan ng mga ilaga. Madasing man to sila magdalagan. Kadasing man to sila magpanilag kung narang kuring. Pero kung magdalagan sila, madakop man sila gyapon sa kuring. Siyang killer cat. Kitungod per take up take siya. Sus, nagpinasubo naman ang ilaga, no? Doon nagdagdag ang ilang baga, solusyon ng tani. Galing daw hindi pwede. Hindi siya realistic. Hindi siya doable. Di kinaglan ang aton niya ng mga himuon isang inablang pwede mabrabla, realistic siya, doable siya. Hindi na pwede. Luya mang ilaga. Okay, sino ba na sa inyo ang may maalam ng idea? May nag-alsa kamot, Jirili. Niya ko, sir, ako, sir. Okay, sa tunga-tunga. Niya, tanan nga ilaga, gatulok siya. Ang matian na ton, ang iya opinion, niya nung imo opinion niya, niya, pulihan ang ilaga. Kastiguhod ang ilaga, pulihan ang kuring. Kastiguhod ng kuring. Hasta mapatay siya. Pinalakpak naman ang mga ilaga, Jirili. Hindi ka namin siyang iyong opinion, no? Pulihan ta, pulihan ta! Makon pulihan nilang kuring mo, kastiguhod ng kuring. Pinalakpak, grabe. Hindi namin siya gestyon niya, oh. Paglinong mga kakipem, naghambal ang ilang leader, oh. Namigit siyang imo ideya nga mahugpong kita kagpulihan na kastigong kuring hasta nga mapatay siya. Pero galing inuwat amo niyo, tungod siya kakusog siya iya, kag nako siya, kag kaabtik siya iya, bisan pilat sa kamilog, makapalagyo siya. Kag makapangaros siya dasig sa aton, nga isa lang kapangaros siya, nga kapilas na dayon, gagwa dayon ang aton panid, kakapatay tayo. So hindi na mwiling imo yung suggestion na. Subuan naman ang mga ilaga, nyo namin natutani. Nagaling doon di pwede ito, no? Kaya basi mula kung sa kanamo sa aton, nga pagkaros ang kuring, ako higo mula ni na. Yeah, okay, okay, mga ilaga, mga utod kong ilaga ang basang leader. Ang unang suggestion, hindi pwede ito. Nga kinalandasi ka magdalagan. Kadua, nga suggestion, hindi man pwede. Tungkol kung pulihan ang kuring, mas kusog sa gapon sa aton kag abtik siya magdalagan kag magkaros. Ang kusog sa kag dako siya. Ano pagit ang gusto, ano pagit ang dapat ay moon man? Dili naglinong? Naglinong? Nagpaminsa mga ilaga? No, kuni linong na. Ang siya likod-likod, dili may isa ka niwang ilaga lang ano, damo siya mula taping lang. Kuni linong? Nyako! Singgit siya sa likod. Nyako!
binalikit mga ilaga. Kung sino nagsinggit, gatindog siya mo, no? Kulakit nga, kuring. Ah, kuring, ilaga. Tapingon pa bla. Oh, ikaw na sa likod, naghambal ako na anong imo yung suggestion? Anong imo unta nga para nga matapna tani ang ginabuhat siyang killer cat ni Saturn nga ginapadayon na kinamatay ang aton nga mga kauturang ilaga. Yang ako niya sa gestyon sa problema ta para mauntat aning pagpasang aton niya nga lahi ng mga ilaga, ang imuunta mo ni kung nagakatulog ang kuring mutangan ta siya sa lingganay sa liog Nobel bla nga para kung maglakat siya gakiling-kiling, kag kung nagapalapit na siya sa aton, nagmamatian ng kiling-kiling, makadalagan ta, makapiparan ta, makapanago ta, hindi tang patay. Sus, pinalakpak mga ilaga. Niyamon ang nabis siya yung idea, yung jiriliho. Nakambal ang mga upo niya ng mga ilaga. Amo nang pinakaalam kaya yung solusyon. The best niya, yung mula na siya. Kulaking lang siya. Pumirti ka bright siya, no? Takto na. Kung nagkatulog ang ilaga o ang kuring, mutangan si lingganay. Kag kung may ara iachimpong nagpalapit ang kuring, mahuning lingganay. Ang dobel siya liog. Kung di makadalagan ta, makapanago ta, di tang patay. Bumi na lang pag mga ilagaw. Hindi tapos na pinalakpag, naglinong na. Hamba siyang ilalida. Dali lang, dali lang. Ako, nagadayaw gitsi mo utod kong ilaga siyang imo opinion. Ang nga solusyon, na kung nakatulog ang kuring, butangan ta siyang lingganay liog ya. Para nga maglakat siya kang kapalaypit sa Saturn, makapalagyot. Very good, git. Karoon ang pamangkot ko muna eh. Sino sa inyo ang mabutang siyang lingganay sa liog siyang kuring? Nagtinulokay sila? Namin natanong yung suggestion niya rin, no? Toon man, no? Kung may lingganay ang kuring mo na kung kapalapin, makiling-kiling siya mo, kundi makapanagan ang mga ilaga. Propamangkot siyang leader mo niyo. The best niya solusyon. Pero galing, sino sa inyo ang mabutang siyang lingganay sa liog siyang kuring? Tinulokay sila ka masinilumon eh. Nga karos-karos pa lang yun eh. May kalas-kalas pa lang yung kuring yan. Nag-alerto na. Kag hindi mo yan basta-basta yung papalapitan ang kuring kay Patsyo niya ka. Titakdan mo pa yas ang lingganay si Leo. So ang goal na to, nga solution is doable, realistic, attainable. Nabi na tani nga solusyon, no? Ang question, sino matakot doon sa lingganay sa liog siyang kuring man? Hindi ka magkapalapit sa kuring? Miska nga katulog ang kuring, abtik niya po na. Mabatyagan ka man niya po sa kuring, kalas-kalas niya, makamugtaw niya po ng kuring. Kati sino sinyo ang mabutang lingganay sa liog siyang kuring? The best na tanong nga solusyon, no? Well, mga gag-K5, ano ang leksyon nga makuha sa istorya, tabi? Kada isa sa aton, may mga problema. Kada isa sa aton, may mga pagtilaw nga nag-abot sa aton kabuhi. Hindi mo kinanglan nga parihas nga maging isa kailaga nga itaya mo gitong kabuhi mo sa mga problema mo sa kunano mga pagtilaw. Simple lang himuon naton, idanghob ta na yan sa Ginoo kay tawo tayo mo. Ang Ginoo nagapamati siya ton kag hindi siya katulog kundi nagatanaw sa aton nga sinseridad nga

0: totoo siya nga para mabatian niya kang mabuligan niya ang aton nga mga problema kung anong nga pamaagi nga masolusyonan. Malampasan aton ang kada pagtilaw sa aton kabuhi. So hindi magkalipat adlaw-adlaw mga kagipay sa pagpangamuyo kapag tuo kapag bulig si Musin kapariho man. Okay? So, amo nang aton nga moral lesson for tonight, ah. About the killer cat. May cooler ta? Sige, tanahon tabi. Hello, good evening. Sino ni the killer cat ni, ah? Killer cat na ni? Mayong gabi, sino ni? Hello? Tiyaryo, killer cat, guru ni itawag. Way si Sabato?
1: Mayong gabi, Jerry Angelulong.
0: Oh, mayong gabi, pag-sir, oh. Pinaya ng radyo mo. Kag sa cellphone ka lang pamati, sir, para hindi ka ma-confuse, bala kung hindi ka masabat, okay. Ah. Sa cellphone ka lang pamati, okay. Ah. Mayong gabi na, sino ni Pliog?
1: Si Jake Jordan.
0: Jake Jordan, taga di.
1: Sa New York, unang gamanggalan.
0: Saan din ka, sir, katawag, sir?
1: Tari ko sa unang gamanggalan, sa Baywatch, bala.
0: Ah, Baywatch. Okay, oh. Ano na siya ng bukid? Baywatch?
1: Love-loving restaurant. Balari kami sa Open Sea. Dili sa Ignatian Lagat.
0: Ah, okay. Sir, ini siyang Baywatch ni restaurant, ni resort, ne?
1: Oo, may mga restaurant, mga lagaw-lagawan.
0: May mga pagkaon, man kamo na gina-swim, abe, ano mo na?
1: Oo, kada mo mga pasayan, either bangus, anong gusto mo nga isip ba? Mga nagpareho bala siyang restaurant sa makulog man.
0: Oh, okay. So, di na yun man. Gusto ko na kantuan, ha? Na floating.
1: Sa Danban po.
0: Okay.
1: Malabay siya sa balay nila ni Sweet na Pamoris to galon.
0: So, baling matabo si Nada nga may balsa ka mo daw na floating restaurant na siya. So, kinanglan mabasa kagid kag makakadto ka sa floating restaurant o kung anong sistema man?
1: Ay, hindi. Ang mga sasakyan mo gira lang natin ang mapat. Tapos malatay ka lang. Wala lang man sa bus.
0: Ah, okay. Oh. Okay. So, ano na siya? Everyday open ka mo?
1: Oh, yes, sir. Oh, kada gabi. Oh, adlaw. Any day is open.
0: Pwede ka overnight siya aga? Ah, sa gabi? Ah, okay. So may mga katigis ka muna nga pwede na makatulog. May mga katrik ka muna. Ano muna?
1: Oo, oh, meron.
0: I see, okay. Oh. So ano na siya, sir? Ano-ano open ka mo? Kang dingin ang exact address siya, eh?
1: Arigid sa Barangay Daan Banwa, sir.
0: Barangay Daan Banwa. Ano nga lang niya, Baywatch?
1: Oh, Baywatch ang tawag dyan.
0: Okay, so bisan...
1: Yan nasang mangrove na siyang una, sir, kay Astas.
0: Bisan sinok lang na mamangko sa kabangkalan, matudlo nila kundi ng Baywatch, doon muna. Hello, Baywatch. I love Baywatch. Hello, Jake Jordan. Dula ka.
1: Okay.
0: Sir, bat yun. Okay. So, siya sinula sa kabangkalanda, mga tricycle driver na pwede ka pamangkot kung...
1: Tol.
0: Doon di nang biwas, itudlo ka lang nila muna.
1: Oh, ara. Kaya si Sweet Nap Amores Tugalon bala? Si Nap Tugalon.
0: Oo.
1: Sapit na nili.
0: Ate, okay. Okay, sige.
1: Doon ko sa paray lang kami di.
0: Okay, good. Okay. So, nanon ng mga pagkaon nyo na, may kataw ka mo na? Ah, kataw. May mga isda ka mo?
1: Pasayan, bangus, sinigba, o daboy, o anong gusto mo nga iyan?
0: Sipod?
1: Oo, sipod.
0: Ting baboy, hindi mo na sipod?
1: Ay, hindi. Sa merkado na, sir.
0: Merkado na.
1: Sa merkado na.
0: Ate, sige, okay. Okay, tip niya, ako niya pamangkot.
1: Kagad, bihigap ang matigin ko yan sa bagay niya. Ang gawin mo yung kukuna, askalas na yung kukuna.
0: Dali lang siya kino, garobot ka. Garobot ang imo tingog siya, signal mo, garo, mami.
1: Sige.
0: Ngita mi mayo, mayo mi nga posisyon, tis tingin mi tuwan.

0: Yellow
1: log. Okay, damidyo mo gyapon ang imong kondisyon sa tingog mo, garubote ka. Okay, sige, sige. I think siguro may diferensyang cellphone mo kung may diferensyang imong location.
0: Location.
1: Sa location, okay. Hindi ko kapadayon sina kung mag-amuna kayo nag-kurug-kurug, may dumalatnan ko. I-dial mi liwat mi ba si Madalabi, okay? Redial mo lang siyang telepono mo, ha? Okay. May ara, galinda nga lugar, ha? Mayo guro, kantuan tanay. Kabangkalan, Baywatch, gali, ha? Kilid, bye-bye, dirili. Nga makapasubat, ada, galinda, maka, ha? Makasakay ta sa balsada. Samtang nga nagkakaon, ta siyang buyon, siyang baboy. Samtang nga nagkakaon, ta siyang isda nga sinugba. Hello, Jake?
0: Yes?
1: Yes, okay. Pamangkot ko na si mo, kung nainom mo na.
0: Ano inom ko na ang disease? Pabandad? Kag-exempot supplement?
1: Ah, okay. Good, good. Ah. Sige. So, bali, ano nang obra mo? Sir, ikaw ang tag-iyas ang B-Watch? Ano man?
0: Ala, sir, kung gisa ko lang sa guide, kasi ari lang ko ni Reyes, lapit naman, hindi ba naman sa munti ko na ano ang mga visitor na tatuwaan sa kwan. Sa sudad mo ko.
1: So, kung magkanto na sila, ikaw nagagiya sa mga customer ka sa mga bisita, be, kung ano ang dapat okay. Nilay mo on. So, pangitaon okay, kanila, pwede man, ha? Kasi, sinong pangitaon nila? Si Jake?
0: Oo, si Jake.
1: Ah, si Jake Jordan, Jalili, tandaan mo. Ah, sige. Jake, okay, tiyanong aton nga malagad si mo?
0: Ang opinion ko sa vlog na partid ko sa ilaga to, sa ling mo.
1: Oo.
0: Kay daw tanong nga mga sapat daw ako mapinalangaan ko sa mapat mo. Pero ang akon inimigil, ang minakadlukan ko ng ilaga. Ang ilaga na, isang makadulot sina sa aton siyang mayugid, kaya leptospirosis, tapos amun sa bara sa mga kanal, sa mga guluaan sa tubig. Pero ang kuring, hindi man na mag-away kung busog. Pero kung gutom ang kuring, kaunon di siya sa kuring.
1: Misan busog ang kuring, makita nilang ilaga, nagkamista may nagagiho. Kamalukang ang kuring is predator mo. Hunter by nature, slabla. Ang ilang tawag nila nga survival instinct bla, manghunting gina sila ya. Take may ara something nga daw, sa ila hindi pamilya, kag gasulod sila teritoryo, no, kamatsaga nila daw, delikado daw ginatake sila, ginapatay nila na, not necessarily nga gutom sila. Kundi, ginadipinsahan nila ang ilang teritoryo. Kag may instinct na yan, automatic bala sa ilang sistema, nga manghunting na sila kay mga predator na sila mo. Oo. Sige, wow. Sige.
0: Okay, good. Jalolo. Ang isa na ka, Iral, kay dati, upod kami na nga dira sa mangrove reprecision, di kung dokaryo lang kami daga na kung magali na ganin amon bisor, doga sila kala. bisan pa may trabaho, hindi na matipanan kasi wala na da si Ubisor.
1: Oh, ay nakuring.
0: Na ganihan, opisyal na rin, nagwara ng daga. Ang
1: kuring.
0: Mga daga, dahil pwede ka mga buhut.
1: Oh.
0: Bisan na pwede ka mga bisan. Pero nang galibawa naman, ng mga ilaga, dagi pumuyan, ng mga kwan. Kung magabot ang kuring na minting, ng pangyayon, ng trabaho, chipa si Kabisin. Paghali naman siyang kuring. Ang ilaga, kala lang, mapawala, patuko. Sin ko muna daw ka, ang ilaga, ang isang kuring. Pero mo ginaang inimay ko, ginakontraway ko, matokya sa mga kubra, manog. Ang mga nga kung kuhan, pero mapinilang gawin sa sapat na kamayo, ganyan ka ko. Ang tanan, hasta butakal, baboy, bla. Nag-untak lang ko pa na tayo, kaya niya mapasta sa kayo. Basi daw nalawayan ko lang, nagatugong ka gasolin na ako, singgit pa ang customer mo, check pa kasta ko, hindi siya. Hindi ang mabuy ko ang balas, hindi mo napidi, singgitan mo, may ara, may isang kumambot na. Kaya ang ito nag-untak ko pa nakala.

0: Budai. Budai na yang masih melat nan jam lah.
1: Amun gani, amun ang sakit. Dati ko sa Surab, sa una.
0: Okay.
1: Diretso sa Pangkalan.
0: Okay.
1: Nadadula lang ko kasi ano man sa kung ano nga ayong sitwasyon.
0: Oh, yes, oo.
1: Kaya like for example, sa buong sang inside, kaya sa mga baboy na, kaya mo ginang inimi ko, wala ka ako makulitsyon eh. Sa buong ayun ako nagkakulitsyon, kaya kagi nakadukaduan ako, bisro.
0: Ay, galit ka?
1: Tapos, sa mali na Diyos, kadadlaw, exercise ko, walking, jogging, singing.
0: Oo.
1: Kapanilig ko yung kadaga, ang akong mga bula ka muna ako ang ginabalasan.
0: Oo.
1: Gelulo.
0: Inom ka gin, inom ka gin dya, dugang ka gin dya, inom may DTH yung may TC, plus exercise, plus good diet mo. Dito bayo.
1: Ako na din napag-show nila, sila nila, take extended supplement, extended supplement, kung ikaw makainom, rasa yung sakto mo, desisyon, kibisan din ka lang mo, posisyon. Alin sa CR, bagod sa kitchen, pakad sa balkon, pagdagangin mo itsura, ano ikaw, balatong. Sabi si mami ko, si daddy maka-extend, tinagar ako. Kaya nga talog mo ka bangon, nang ilaway-away, pagkagado, pis-pis ng pumain, nga doon sila, si Kritu, ilaway, yung si Kritu, ilap nila. Tinagar ako, kaya nang sa tiparan, wala sa magagang, ngawal na rin, kagad lang ko, isang sulay, tungod sa extend, but supplement.
0: Wow, aperte!
1: Ang DTH, pabang dahil may makasangasan ka, bawas ka sa tubuhan mo, pahit sa mga palaya. May team ka rin, politik side, magiging kasaga, sabto, sapon, gulit lang ng extend, mamagaan sa lawas, nagkasala ka na nagkukuha sa sakit ng aton kasawasawan. So, kung wala ka ng presyo, magalubo na lang. Eh, sa nang pag inaulat yung DTH sa bandal ta.
0: Mayo, mayo.
1: Si Jeff Wilson.
0: Oh, okay.
1: Nagabandila sa matuto ng service for kagalingawan sa kampiyon ng season.
0: K5.
1: K5
0: na okay. Mayo, very good. Ano ka? Ano ka nang nagpamalaybay ka? Binalaybay?
1: Ako gusto ko na request ko, kung hindi mo magusta, na ako ang mag-aprotamar, bisa hindi ko bisa hindi ko, no? Sa container, dati ang upod ko, abin mo, sino mo, si Rasmo Rubas, kaya isa kami sila, December 14, 1971, ba yan? Si Pastor Alex Fernandez, kami to.
0: 1971 ka sa Chinese na sunyak sign mo, Year of the Pig.
1: December 14,
0: December 14, that is Sagittarius, okay. So, example, abi, proklamar kami, may Raina, abi, nagdaog, abi, ano, abi, malipot mo na nga proklamasyon, abi, na, Raina, sabi, anong gai kami, abi, inspirasyon, be?
1: Okay. Madam, abi, niya salamat. Nagitagaan niyo po, saan kayo ganyan? Sa pagpapar. Wala ko pagbaliya, ang bagagay, kagandang banwa. Lamang lang, ba't ikaw kung hindi mo ka dayon, kadang imo katasong, ang imo katasong, nagapula-pula ka nga, isang bulat na tukula nga. Pero ang ganyan siya ka, din sa ngayon, ikaw na ako na. Ang iba nagasunod na, sa sining, nga kagabihon, ikaw o pagkakoronahan, na ikaw ay nasabre na. Kung magatubuan daw si Rupa, kung magdalan daw si Vice Ganda. Okay,
0: thank you. Sige. Thank you for sharing. Okay. Grabe din, Lino. Mga talent na mo. Mga talent. Like sa tagsasaton, kinanglan na yun ato, diskubrihon. Kamala makonyote, magproklamar, galing ginuntat, kawagin pauntat, gigoya. Kay manda mo, yan nga nangakig, dinili mo. Kay man may Raina, ginproklamar ko. Oh, Raina, sumo nga gabihon. Matahom nga Raina. Kanami isang imo mata. Nagasiga-siga daw syuga siyang Ford Pera. Binalikin ang tao. Matayan na syuga siyang Ford Pera. Salakyan mo lang ang Ford Pera. Siyunan mo lang. Kagang imo na hong katahong ang kurtiya daw yahong. Napuli ka na long, hindi among imo yung proklamasyon. Ate, sige ha. Alas 10:50 ng oras na to. Nini nga bahin na doon na sa aton sa nga kampiyon nga kape? DTX Coffee Mix, ha? Di ang ilaga, mga kakifive. You know what? Damo man niya sa nga... You know what ang ilaga? Ara sa food chain, sang tawag naton nga ecosystem naton. Di sila ang prey pagkaon sang manog. Kag ang ilaga nagasipot sa mga higo sa palibot, no? May purpose sila mo. And would you believe, mga kakifay, may ara research mo nga wala pang tao sa kalibutan may ilaga na mo. Kagina may ara niriling nga tiyoriya ang ining mga scientist, no, nga tsagtsimpo sa mga dinosaurs. Komo hindi pa uso ang mammals? Kay kalabanan is reptiles, mga dinosaur bla. Reptiles, mga amphibians. Inang mga sapat nga pwede sa duta, pwede sa tubig, amphibians. May ara man niyang reptiles, amo ini niyang pangila pagbata, pagi sa pangitlog. Di ang mammals na no, uni pa masyado ga-exist sa mo nag-achimpos ang dinosaur. Sa San Oni, na mga pila nagguro ka 100 million years ago. May ara research mga kakifive nga ang evolusyon sa nga kabuhi sa mga mammals, di kinabilong kita sa mammals mo. Nagasugod sa mga pamilya sang ilaga. Kaya ang ilaga is a mammal. Ngang ilay ang pag-breeding nila is pagi sa pagbata kag pagpatiti sa gatas sa ilang mga youngs o kung mga buto nila. Tindra ta na bilong sa pagpatiti sa tatay, sa bata. Nabilong kita sa mammals mo. Di ang ilaga, mga kakifive, may pamilya sila sa unang ng mga chimpo nga daw mga ilaga sila, mga rodents. Amo ang ginapatihan nga among unang klase sang mammal, kay nabilong kita sa mammal mo. Silang unang mga mammal nga nag-exister sa chimpo sang dinosaur nga nagligad nga minilyon na katuig, ginatos ka milyon katuig na ang nakalipas. So, ang ilaga, mga kakifive, nagapanago si dalumduta mo. So, hindi sila basta-basta nga malaon kamakaon sa mga predator, nga mga klase sang dinosaur. May lagko, may gamay. Kiting dinosaur, kakaon siya mga flesh-eating ni sila nga mga predator. Nagkakaon ni sila isang karne. May mga reptile man nga nagkakaon sang tanong. Mga hilamon. Pero ining mga reptile nga nagtawag naton nga mga carnivorous, nga mga reptiles katulad sa mga T-Rex, Tyrannosaurus Rex, ang iba pa nga mga raptors, kinakaon nila yung mga unod, mga pagkaon sa nga ining mga klase sa nga pagkaon nga ilaman mismo yung kalahe, kinakaon man nila mo. Di ining mga mammals, especially sa pamilya sa mga rodents o kuning mga ilaga, sang minilyon gagatos katuig nagligan, nag-a-stand sila sa dalom sang duta. Nga hindi sila manakop o kung makaon gid sang mga predators kalabanan sa ilang. So, diri ko noon nagsugod somewhere ang evolusyon sang mga mammals. Kakon sa diin, kita nga mga tao, nabilong sina nga kategorya. Okay, sige. Magkakakifay, mabreak ta na kadali. Ining bahin sa liwag na dulong na sa aton sang kampiyon nga kape. DTX Coffee Mix, oh. Adlaw-adlaw, kape ka, DTX Coffee Mix. Nami, matyag mo. Kag nag-enjoy ka sa sabor, kaya nami sa sabor, ka na namla dirile. Wala yes ang aftertaste. Mga asid-asid sa lawas mo, kag mga sulok-sulok mo na nga nagasulab, dulaon siyang DTX Coffee Mix. Kaka namin isang ariya mo. Kaka namin pangihi mo dirili. Kamasko kagandugay kagutumon. Ay ka namin isang DTX Coffee Mix, ha? Nagkakape ka na, nag-detox ka pa. Magkaka-K5, we're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.

epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: बिबी को भी एडिट पिक्चर दावत ब्यूटी फॉरगेट को दा हा
1: वे मचाग मो मदला पा सा एडिट चूरा मो
0: अगाय सलिग गलंग या अनु या इमु सिक्रेटो गा ग्वापा का या हाओ
1: आई सेम्प्रे BTX Beauty Soap
2: BTX Beauty Soap हिमो सा ग्वावा लीफ एक्सट्रैक्ट मद्रेन दी काकाओ लीफ एक्सट्रैक्ट पापाया फ्रूट एक्सट्रैक्ट काग वर्जिन कोकोनट ऑयल ऑल नेचुरल एंटीमाइक्रोबियल नगाहातग प्रोटेक्शन batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
0: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
4: Moderna Max, Max Epektibo.
5: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon liko. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagaan ka mag-ana.
6: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
7: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan, Max Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica for Biotics.
8: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasang, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapana style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.
12: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
13: Ano ang himuon ko?
12: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipagsimulay.
2: Paano kung iba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Kutsutan ay kung bala paano mag-work ang ngamon.
0: Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabala nila. Tiro pa ko lo.
3: Super Coolitan at The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: K5 News FM, oras natin, we got 10 minutes after 11 o'clock in the evening. Pandayon ka mo nagapamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi nga bahin na dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
5: Siya wala pa nakasugod gamit DTX Beauty Soap. Tistingan nyo ha. Ang DTX Beauty Soap nagapanami sa panita. Nagapagwapa kay nagapagwapo ah. Kay mandulaon yung mga punggod na ton. Ang inagyan siyang punggod pagid nga nagaluhob-luhob di nagabuho-buho. Pangdulaon na siyang DTX Beauty Soap, no? Subong man kung may mga alap-up ka mo kaga ining mga pikas-pikas. Pangdulaon na siyang DTX Beauty Soap. Nagamantika ang guya ninyo. Subong man kung may baho lawas ninyo. Tanan nga baho siyang lawas, kakasa. Kanami siyang DTX Beauty Soap kay kabukal siyang habon. Kagkahapos bunlawan. Ginakakas siyang mga yamok, ang mga oil sa aton panit, kag especially ang mga mikrobyo nga mo ini nagahalit sa aton ni kayong lawas. Madamo siyang benepisyo na makuha naton sa paggamit siyang DTX Beauty Soap. Sa may mga edad-edad na, ang mga wrinkles kag ang mga kulubot sa aton guya, amat-amat gakapanas dirili, hindi nahilmunon. Kag ang mga yaya tanga mga panit dirili, amat-amat ginahugot siyang DTX Beauty Soap, hubin tulukon. Mga whiteheads ka mga blackheads, oh, gakalakakas dirili. Now, aring sikreto sa paggamit siyang DTX Beauty Soap. Isugid ko sa inyo ang sikreto, pero dutay lang takabalo sini. Kita-kita lang. Now, kung may DTX Beauty Soap ka na gani, kung gusto mo ganyan nga epektibo siya, sa mga dark areas ang panit ninyo, habunan nyo ginmayo. Kag especially sa guya ninyo, kaduha ninyo habunan. Kay man sa una nga paghabon, nga limpyuhan niya nay. Dulaon niya mga yamok, mga kagaw, mga mikrobyo, kag mga oil sa aton panit sa guya. Tapos, bunlawan mo. Pagtapos mabunlaw, habunan mo siya liwat. Kag this time, masayon mo siya, no? Mga mutantami, mga 20-30 segundo siya. Imuuna siya imasad sa guya mo si kaduwa mo nga panghabon. And after that, mga ka-K5, bunlawan mo. So, inaniwas kaduwa ka mga habon, abe. Sa liwat ang una, para madula ang mga mantika sa guyatan, mga yamok ang mga kagaw. Kaduwa, imunang siyang imasad mo, nga imasad mo siya para mag-penetrate siya up to third layer sa aton panit. Kaysa third layer sa panit naton, dira nag-develop ang tawag naton nga pigmentation sa aton skin. Nag-upod na dira nag-impon na ang melanin ang responsable sa paghatag kulor sa panit. Ha? Kay man ang panit naton, damo ni layer sobra 20-27 ka layer, no? Sobra. So, nagasaka na ang atong sa dalom nga layer, nagamat-amat pasaka na. That's why may ginatawag kita nga dead skin. Sa wala lang natin may baluan, ang atong gali panit, sige na siya, samtang nag-edad ta, sige na siya kambiyo, jirili. Hindi lang natin madiparahan. So, ang atong panit, sobra 20 ka layer na nga nipis-nipis ka, tama? So, ang ika-third layer, no, before siya mag pinakat mabaw ginabi, amo ina ang gina massage naton kay para malambot siya kag manaris sang DTX Beauty Shop ang tanan nga mga nutrients, antioxidant kag mga sustansya kun mga tawag naton ni mga prutas nga makuha naton from DTX Beauty Shop nga mga bitamina, antioxidant.

di na sila pagsugi di palihog. Ato na ni. Nga mo gali na kanami siyang DTX Beauty Shop, ha? Karon ano pagit ang benepisyo ta from DTX Beauty Shop? Kundi nami nang imo guya, nami nang imo supato. Damo na nakaroon madayaw si Mona na naghubing ka tuloko, nagwapo ka, nagwapa ka. Ang epekto siya na is nagasaka ang imo yung self-confidence. Gakalipay ka mula. Kitungon nga may mga pagbago nga maayo sa imo yung presentasyon sa imo kagulingon pagi sa paggamit siyang DTX Beauty Shop, nagnami panit mo. So, ining self-confidence, gakalipay ka, ang epekto pag-ingin ng mga dalom-dalom dirili, no? Self-confidence ng kinanglano ni siya nga parang padayon ka nga nagapursigi sang imo yung mga hadikain sa imo kabuhi. Sa mga plano mo, bla, kinanglan mo siyang determinasyon kag kumpiyansa sa kagalingon. Kung ikaw malipayon tungod mataas ang level sa imo ng self-confidence, ang aton gali sistema, kung isa ka tao malipayon, may epekto ini sa silot siyang lawas ta. Ang aton nga hormones, natawag nila nga happy hormones, nagadamo nirili. Kag amo ini siya nagabulig sa immune system ta, nga para hindi ta magmasakit kag balatian. Si simple lang no, habon lang kon imo gid usoyon dirili ang epekto sa habon, wala na siya nagatuntat sa mataho nga panit hubin tulukon, kundi may total siyang impact sa aton nga igayong lawas. Wala lang siya nagakakasa mga kagaw ka mikrobyo da mga bakterya sa paton panit, wala lang siya nagatag sa aton sa nami nga supat, kundi naganami pang matyagan ta kag nag-healthy kita. Kay sa liwat, ang tao nga malipayon, nagapagwa sa aton sistema, nag-release sa tawag naton nga happy hormones. Nga inang sikrito sa happy hormones, nagabulig pabakod sa aton nga immune system. Nga parang immune system nato naman, kung mabakod siya, makaaway siya sa isakto. Sa kunano man nagasulod sa lawas naton nga gusto gin maghalit, kag maghatag siyang paguba sa aton sistema, kag magaresulta sa sakit kag balatian. Grabe ang DTX Beauty Shop. Abi, tasting iya. Tasting iya, abi, bakal DTX Beauty Shop eh. Hapos na ni Baklo na kantola ka mo sa tanan nga Grace Pharmacy, Arat Landa. Sa generics pharmacy, sincere nag-store na o. Oh. Hindi gani sa mga syoke niyo ng mga butika na sa inyong lugar, magkuta lang DTX Beauty Shop. Kung gusto niyo nga po, pwede niyo man ma-order sa online ng DTX Beauty Shop. Oh. Lazada, Shopee, at TikTok available. Kaya kung gusto niyo pagin barato nga DTX Beauty Shop, kag iban pagin nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto lang ka mo sa tanan nga Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag pa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doktor sa libre, wala siyang bayan. Okay. Hindi nga bahay malundulaman sa aton lo, siyempre sa nga Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga gagipay. Aring mensahe sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Oh. Daw ginauhaw ka kag ginagutom ka bala pirmi? May masako nga pagpangihi sa kagabihon? Nagamalabla ang imo panit? Nagniwang ka kag daw nagblurred ang imo pananawan? Oy hala, basi may diabetes ka na. Ang diabetes mellitus isa ka balatian nga makuha sa mga pagkaon nga madamo kalabay parihas ang soft drinks. Kanon? Hala, kanon, paborito ko ginandaan.

0: Nung mo mga cakes, pag yun mag-birthday, may cake yun eh. Kag prutas, kag matamis. Nga mga prutas nga matamis. Ang diabetes, mayor nga kabagdanan sa nga pagkabulag, kidney failure, heart attack, kag stroke. Ay, grabe. Gani para hindi ka magka-diabetes, likawan ang mga pagkaon nga may kalamay kang mag-inom siyang suplemento nga wala chemical, natural lang, kag wala kalamay parihas ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule nga naga o makabulig bulong sa diabetes. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule nagapa-normal sang level sang aton kalamay sa dugo, kag ginapabaskog ang pancreas kag kidney para hindi ka masakiton. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may ara man sang omega-3 fatty acids kag acyl glycerols nga nagabulig ini panubo sang insulin sa dugo, no? Kag ginapabaskog pa ang imuresistensya kag immune system batok sa komplikasyon. Kag bangod sa mataas nga antioxidants kag sang Dr. Pinoy, ginasilhik ini pagwa ang mga toxins kag free radicals nga ara si mudugo kag mga ugat para maproteksyonan ang aton lawas batok sa mga balatian. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga ka-K5, saranggit mabakal sa mga suki ninyo ng mga butika kag farmasya dira sa AB Magalona. Sumbong man sa Victoria's, available man sa halos tanan ng mga butika kag farmasya. Diri sa Kabangkalan, Binalbagan, Murcia, La Carlota, Valladolid, San Enrique, kag iban paging mga lugar, mga manwa kag-syudaran, diri sa Negros Island Region, kag sa Bilog nga Panay, magkuta lang mga syuki nyo ng butika kag farmasya. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Okay. Kag sa liwat naman sa may mga problema, kag may gusto nga hatag opinion o kon komentaryo, tawag ka mong sa atin nga hotline, ha? 0928-611-2263. O kung sa ating nga Globe number, 09277-448940. Good evening, mayong gabi, J. Lolo and Jerry Lee from Lorna Cervantes, sang Sumag. No?
1: Okay, thank you again, Lorna. Lorna, ano ni Lorna, te?
0: Cervantes.
1: Cervantes. Mayong gabi, da, Lord.

0: Magagakay 5 ari ang sulat o kon text message sa aton. Problema nga ginpadala sa aton subong nga gabi. Nga aton pagamasahon kag tagaan naton siyang problema. Ah, siyang advice. Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. Lo, ako gali lo si Leslie. Leslie, ah. Hi, Leslie. Hello. Gusto ko man, Jay Lolo, mag-share tani isang akon problema. Jay Lolo, may migo ko. Uy, may migo siya. May migo ko, Jay Lolo, 4 years na kami. 4 na katuig ba? Lawig-lawig naman ang inyong alugayay. Ah, luyagay. 4 years na kami, pero subong, wala na siya permi time para sa akon. Uy! Sa 4 katuig, ginili nila nga paglugayay, pagluyagay bilang magnobyo. Ginasugid sa aton siyang liter sender, tayong nobyo ako nun, wala na chimpo siya. Wala na time. Ba sinadula rin, Loya? Four years na kami, pero subong wala na sa permi time sa akon. Kag kung mag-istorya ko sa iya, permi lang siya akig, Jay Lolo. Permi lang siya akig kung pamangkuton ko. Hindi man ni siya amo sinisang una. Permi na ko ga kasakitan sa ginahimo sang akon nobyo, Jay Lolo. Anong himuon ko luman? Please advise me. Thank you again. Mga kakay-five, no? Mauti mo ni? Masi na, ano na? Na dalahig na, na ano na guro? Nakuha na ang iya partida. Kabalo ka sa tanan nga bagay, mga kakay-five. Ang time is importante mo. Kung ang isa kabagay importante si mo, tagaan mo gini oras. Katulad sa trabaho mo, gahatag ka gina oras, ka importante na siya mo. Kay tagaan ka siya nga sweldo man sa imo yung nga oras nga ginahatag na, kang sweldo mo, amo nang i-sustener mo siya kinanglanon sa pamilya mo, panimalay mo. Ano bagid ang importante? Kaon. Importante makaon kagid. Kiman kung hindi ka makakaon, wala sustansya lawas mo, dako masakiton ka. Mamasakit ka, di ba? Kag pwede ka matay kung may masakit ka. So kinahanglan mo magkaon. Di may arat tao magkaon, yung taga, tunga lang siyang oras. Iba niya dahil siya magkaon niya, 10 minutos, tapos na. Di ba? Ginatagaan mo gichimpo, pamahaw. Panyaga, panyapon, may oras, kid lang. Kagkanda na ho ni mo, ano pagin ang natagaan ta oras, paligo. Man may ara yung kilala ko, Jirili, maligo, ay naging siya ka oras mo. Grabe naman nagapaligo, iya. Pero may ara man niya gani, iyang paligo, iyang basa ulo, iya, po, liko niya, mala. No, no, isa lang guro ka, kabuang baligo, ya. Di oras niya po nga konsumo ka oras, kinatagaan mo chimpong pagbaligo, kay importante mo. Ang pagtulog, importante man. Di ba lagatag kita sa oras sa pagtulog naton? Iban may ara niya, walo ka oras din. Ang iba niya, di, siyempre nga, mulubugtaw-bugtaw po di nagakaon din niya po oras, na konsumo oras. May aray at tag-anom na lang ka-oras ang tulog, 4 ka-oras. Iba no, hindi man tayo yun, ka-tunod-tunod. Pero gahatag ang yapon time. Di karon, ang importante di rili, oras, gid, sa tanan ng mga bagay ng importante sa aton kabuhi. Di ang question na di sa aton ni Tresender, according si Imoinday, Leslie, nga ang Balmudyo, subong wala na siya permit time sa akon. Di ang tanang nga bagay ang importante, ginatagaan mo gin time mo. Di ang nobyo mo kumuway na siya gatag time siya mo. Masi kung hindi ka na importante siya. Daw mo ng realidad eh. Kaya kung importante ka siya iya, aragi siya permeya anytime. Anytime, 24/7 mo. 24 hours a day. Aragi siya para si mo. Kag nga siya mo ang permi, according siya mo, permi, nga wala siya time siya mo. Tungkol siya akong pag-itsindi, gani, no? Ang tanang nga bagay ang importante, natagahan mo gin time. Puti ang nubyo mo yaw ay naghatag time siya mo. Muna ba siya hindi ka na importante siya? See? So, doon mo niyong ginakulbaan ni Leslie, mga kakifime. Nga daw mabatsagaan niya na, no? Nga daw wala na luyag ang iya nubyo. Siya pa'y katuig nga lugayay, luyagay. Ikaw man, kung ikaw may luyag ka siya yung babae, kung sa isa katao, ginapafeel mo siyang espesyal sa mo. Ginapabatsyag mo siyang importante sa mo. Kasi hindi ka na gani maghambal, kung ginapakita mo siyang pag-atipan mo, gakir ka siya, mabatsyagan niya na siyang tao mo, mabasaya na mo, mabatsyagan niya na. Buti oh, every time pag-indyan nga kung mamangkot si Lisli siya sa nubyo niya, kung pamangkoton, pirmi lang kung noakik ang nubyo niya. So, ano ini? Kung ikaw may luyag si isa kababaye, tanan niya guro pati ighim niya nga, nag-ighim ka, ano lay dyan mo? Lay tutunlan mo, katol? Tanan niya na pamangkot niya, no, nibla? Nag-ubo ka lang kadali, ay, lain matyang mo ga, mainom ka mula, maklanda ka. Hindi, aga pamangkot siya, niya, akik ang iyanubyo. It seems nga hindi siya gusto pamangkoton, hindi siya interesado sa iya pamangkot. So, gano ginapamatyang niya kay Leslie, nga ginadiscourage na. Mga emotion nga mga gesture kung mga hulag sa isa kalalaki. Napalas ay kanya. Kay man ang lalaki nga may luyag si mo, nga may palangga si mo, hindi iya mabatas nga masakitan ang mulatsyagon mo mo. Hindi iya mahimo nga magduda ka siya o kung maakig ka siya, ginahalungan ka ganyan mo. Puti nga agin ma-afford niya kung mabatas siya si mo, nga pabayaan niya ka, waya ka ginatagaan na oras. Kagtapos daw ginaakigan niya ka, daw ginapakanubo niya, daw it seems na wala siya si mo yung respeto. Nga wala ka niya ginapahalagaan kung sa Tagalog, babi. Daw wala ka na siya, wala ka na siyang value siya. Nga kung mamangkot ka siya, gaakig siya na yun. Mga ini nga mga giho sa nubyo mo, Lisle, pangapiyot ka na dahi. Preparar ka na. Kay ang tanan nga lalaki, kalabanan, nga mga lalaki, kung laluyag siya sa babae, nami ginayang iyayay mo o niya. Nga para nga magtingkarag pagid ang imo pagsalig siya kagluyag. Puti nga daw ginadula yung pagsalig mo siya. Nga daw ginadula yung gana mo siya. Ang mga bad attitude ginapakita iya. Mga lain nga mga batasan ang ginapabatsyag si imo. Nga siyang una to siyang mga chimpo yung nga mag-upalang kamo kag nagkapaluyag siya si imo. Tanan nga namin nga batasan niya. Do pa yun, naratanan. Sumong anay nga amunaning sitwasyon, apat na kamo katuig. Amunaning ginapabatsyag si imo kag ginapakita nga batasan. Nga daw hindi mo masawaan. According ganit si Imo, hindi man ni siya amos ang una. Ano ginapaminsa mo yung dailisle? Kung masi may ara na siyang iban? Hindi naton mabasol si Lisle Jirile? Nga magkapaminsa sa amo siya nga bagay? Kahit tungod nga, di na to ang iyang pag-alaga. Di na to ang iyang paghalong si imo kagang pagkere kag pagyugmayabi. Nga nabatsyagan mo sa una sa chimpo nga timprano pang inyo pang inubdanay. Nga hindi mo na mabatsyagan. Ba siya nagsaylo na sa iban? Amoy na kalabanan din, ligadlagan sa pinsa sa isa kababae mo. Kay man ang mga babae, Jirile. May ginatawag kita nga kusog ng ilang nga vibrator.
1: Vibration, lo.
0: Ano na?
1: Vibration.
0: Ano ang bago?
1: Vibrator.
0: Sorry. Ang kusog ang ilang nga vibration. Inablan tawag naton nga panagupnop. Gut feeling. Mabatsyagan na siyang babae, may instinct ng babae mo. Nga something nga daw lain na ginapakita siyang iya partner. Gabatsyag na sa lawas nila kasila yung malatsyago na mi. See? Kusog sang ilang vibrator. Vibration. Gabibrate na sila mo. Nagkakabatsyagan na nila. Panagupnop nila. Kagkalabanan niya, dituod na. Kung ang imo, mister, kung imo nobyo ka tinonto, batya gano'n na siyang mabayi? Mapanagupnupan niya na. So, ang imo nobyo ni day, amo nagnakambal kita nga piparar ka. Kaya ginapatay ang luyag mo siya. Ginapalas ay kanya. Tanay nga mga bad attitude na hindi mo na namian, ginapakita niya. Kaysa ang una, tanay nga mga attitude nga gusto mo, ginapakita niya mo para matubo ng luyag mo. Tanay nga nami nga mga pamatasan, ginapakita ka ginapamatyag niya si mo. Di siya mong kay... Anong ginapakita niya? Ang mga bagay nga nagkakasakitan ka, nga... Nagalain ang imo balatsyagon sa iyang ginapaghambal, ang ginabuhat siya, huwag na siya oras. Anong ginapatubo yan eh? Gugma, huwag na guro ah. Ang ginapatubo yan si imo, kakig. Makig kamla, kay man ang tawag nato nga hate. Hate, no? Anger and jealousy, no? Amo ining makapatay sa gugma mo. Kung mataas ang level sang hate mo, kakig, kagkaugot, abi, kag may gasilos ka, kung amo naning nabatsyagan mo sa imo balatsyagon kag paminsaron, no, hindi mo na mabatsyagan ang gugma, bla. Kaya amo na siya nagapangibabaw sa imo nga balatsyagon kag paminsaron. Pero kung maayong ginapakita kag ginabuhat niya, masaka ang level sang imo yung kumpiyansa, sang imo gugma siya. Pero ti amo na bla, ti paano pa magsaka kay ang gina-activate niya sa imo pagkatao, ang hate. Ang gina-activar niya sa imo paminsaron, nga maakig ka siya. Para no? Para brikan mo siya. Bibla, para maguntat ka na siya. In short, abe, ginapadiscourage siya ikaw because indirectly, nagusto na siya untaton ang iyong relasyon. Si? Kay man ko ng lalaki na luyag niya nila, hindi na iya paghimuon ang mga bagay ang ikaguba sa iyong relasyon mo. Tingaw ka, mahimo iya. Mahimo iya nga sakitan ang balatsyagon ni Lisle. Tungod gusto iya nga maguba relasyon niyo. So that's why nga preparar ka na kay mga simptomas, kay mga sinyales, kay ginapakita siyang boyfriend mo, ginapadiscourage siya ikaw, ginagubayang imo yung pagsalig siya, tiyan mo na na, hindi mo man get gusto, prudira na na pagkanto dahi. Kaysa nahambal ka din naton sa liwat, kung ang lalaki, may luyag si mo kag palangga kanya. Halungan niya ka nga daw kristal kabla. Nga daw Hindi yan bala maglain buod mo, hindi ka magduda siya. Puti how come nga daw ginapabayan nga magduda ka, maglain buod mo. Wala kanya ginahalungan. Wala kanya ginahalungan. Kung wala kanya ginahalungan, naga-connect na siya nga, wala na siya sa pagpalangga si mo eh. Kaya ang tao nga may palangga si mo, hindi yan mabatas nga masakitan ka. Hindi yung mabatas nga madula kaya sa buhay iya. Di ba? Kung nga daw gusto yung matabo na binga, mabugto ng inyong paglugayay, pagluyagay. Kay tungod, sa gusto mo siya hindi, ang ginapakita iya, nga gusto iya, nga hindi maghalin siya iya, nga ang paguntat sa relasyon. Kundi ikaw na mismo ang mag-give up. Ginapatay ang gugma mo siya. Ginapatay ang relasyon. In other words, gusto yan na utdun. Gusto yan na untatun. Di mo na lish. Di karon no, hindi mo naman mabaton. Ginapangita mo tong unang sabi nga sweet siya, caring siya, palangga siya, may time sa siya mo. Kung inatanan daw, hindi mo na makonek. Daw hindi mo na ma-feel. Kay because, base sa suspicion mo bla, may mga prioridad na siya sa iya kabuhi. Nga kung sa diin dito nagatuon, ang imong ginapangita nga pagpalangga sa iba nagsaylo. Ay, sus ah. O kung hindi na siya gusto sa inyo nga pag-inobdanay. Nasiway nga dahuya man siyang magambang nga break na ta, pero ginapabatya nga siya mo, nga muna na eh. Nga mabatas siya, eh. Nga masakitan ka, maglain buot mo. Di bala kung doon ng lalaki kung nagpalangga siya mabay, inahalungan, ay, masinain buot mo, sinsya gina. Bulo ka, I care for you so much. I love you very much. I cannot afford to hurt your feelings. Hindi kong batas, bladay nga, nagkapakasubo ka. Abi uba, auba. Uba chinilas, kaya magulang ka pang floor wax, lula. Basi may kuha ng sala. Dito na sa kwarto. Mas krima. Oh, mas krima. So, muna Lislia. So, just pray lang sa aton mahal nga Ginoo. Nga, on the other side, people ka lang. People, sometimes nga hindi mo makontrolar mo. Gusto mo ba po hindi mo kontroladong sitwasyon. So, just, siningat simpo, kinaglan magpakabakod kaya. Hindi niya matabo ini nga mga bagay nga para mahuyang ka, but instead you have to be strong because ini tanan proseso sangat proseso nimo sang aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi nga magyan ta mga bagay nga mga pagdilaw nga hindi ta man gusto pero ga kahapdian kita ga kasakitan kita not to make us weak hindi para nga maghuyang kita kundi yung purpose na maging positibo kita kag para maging mabakod because madamo pa along the way sa palabuton nga mga pagtila nga mag-aabot kag ginakondisyon kita nga maging mabakod sa mga bagay nga nag-aabot sa aton because may mga planong Ginoo sa aton nga mas maayo sa aton kabuhi. Or dumdumon mo na lang les nga kumatabogin man eh nga hindi mo man gusto pero isaling mo lang siya Ginoo nga mas may maayo siya nga plano si mo. Basi. Kay basi ko na mo ini siya padayon nga ining lalaki nga padayon kada siya nga nagasalig nga palanggaya ka but then ginapakita niya hindi mo basi bla may katabo ng tawag niya nga luka di amor bla nga hindi iya mabaton jelili kag hindi makaya siya nga mula tiyagong kapamisyaron gabuangit siya. Kasiway nga ginapipara ka na siyang Ginoo, nga subong pa lang ginapakita ya nga ma-out ka na sa kabuhi na, nga siyang lalaki. Untatol mo na nagrelasyon, kay ba siya may better purpose kinang Ginoo? And I'm sure, he has a better plan for you. Kaga, picharon mo na lang kinanglan ini matabo para nga ma-rearrange mong prioridad sa kabuhi mo. See? So, wala pong lima. O hindi siya, hindi. Ha? Ang maupod aton, ang hindi maupodi, ala, hindi na iya aton ah. Good luck si mo, sweetheart. Kabay pang nakuha mong puntos ang ako nga mga advice mo, ha? Mga kakipayb sa liwan, abim a commercial break kita. Pagbalik na aton, dati kung may chimpo pa, another problem ang aton pagkabasahon, ha? But for the meantime, don't go away. We'll be right back.
2: K5 News FM. News FM.
3: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may business. Ang VCO, yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agbot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500.
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
8: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Mugali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika.
10: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika. Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
12: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
11: Sporebiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporebiotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporebiotics!
13: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene Capsule.
14: Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagabangon sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwaay na po nakapoy.
13: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
14: Squalene Capsule.
13: Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
15: Muter na mat ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa butir na kapsul, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
16: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
15: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
17: Butirnamax Capsule and Butirnamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: This is K5 News FM, your official news and music station.
20: What is love meant to you?
21: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
22: Paano kung nabalang lusutan lo?
20: Would it be there to comfort you when you need it most?
21: Mangkotutan eh kung bala paano mag-work ang awan.
20: Or will you still be there to fall in love again?
22: Hindi kang inabala nila. Tiro pa ko lo.
0: Gugay ka na. George, mayong gabi na si mo, George, ha? Isa ka amigo na itong kapamatigin, no? Nalo, good evening, Jirili, Jirolo, monitor lang ko din, nainom ko ng DTX Coffee Mix, si George nilo. Kamustang biyahe sa Grab, George? Okay man. Ang makulod sa buong mga kaki-five, no? Kung may ara ka sa lakyan, na Ben, ang dalan sa buong siya makulod, I don't know, no garas pa si guya ko, eh. Ka problema ang mga driver do kakumod di hindi siya magliko do may ha do hindi mga class A nga mga dalan sa syudad daw. May mga lubak-lubak, may mga crack, may mga batsihon. Ay nako, makulod handom tatani nga magnami kamay pa. Si Toto, Jojo, siyang inigaran ka pa, mati man, Jojo, siyang inigaran. Jo, thank you, gina. Di mo ni ma-experiencehan na permiso makulo, no? Ulunhan lang, may mga, ano ni, may mga taklob sa drainage, blan eh. Diri sa Mandalagan, diri sa may circumferential. Dugay-dugay ang silakyan mo, galagbong, kay hindi libel ang dalan. Kung ikaw nag-kinot ka man, abi, kitungod ng gasolina, gasinakaay man, no, wala man stabilidad ang presyo. Hindi ko mag-uban kapag inabi sa mga shocks mo na, mga bull joint mo na, mga under chassis mo na sa salakyan mo, kundi another mabakal ka naman siyang pisas. Mabayad ka naman sa mekaniko, mayroon lang kung kabalo ka mag-kutib, eh. Kung di ka balo magkuti, di mo na bla. Ang damo silakyan sa makulot, ang laway ding dalan. Pero I believe siguro ting iba niya nga mga opisyal na to, kaya namin silakyan nila ni kamatyag sa isang matsimo. Kaya man ang ilang silakyan niya, mayong mga suspensyon, mga lagko, yun mo. Nila matyagan ni mga batsi, mga lubak-lubak, kaya namin niyang ilang mga under chassis. Putingin ng mga gagrab ni nga mga salakyan, mga auto ni, mga ara sa mga private, oh. Mag-agi ka sa mga skandin nga dala sa makulon, hindi mahimo, ganyan nga sa ulunhan, may ara, ganyan nga mga hindi among nga dalan, blanda mo ugtas ka, blanda kayo tinginadipindahan mo man nga, hindi madali mag-uba sa lakyan mo. Uni pa dahil nga nag-agi ka sa batsi, hindi magkalatang-tang ginada siya. Di, amo na ang kalabanan mabatian taton nga sugilanon sa kapihan, Jirili. According sa migo na ton nga dotel na madunlan pag inom kape. Okay, ti sige, kabay pang makulod nga major city, abi, no? Promising city. At inamit man mga leader na ton, I believe ara na na silang timetable, no? Ara na na silang mga plano nga before ginman mag-end ang ilang mga termino, Aring lahon ginanila ang tanay nga problema siya makulod. Kabay pa. Kabay pa nga magbugtaw ta siya damgo. Mga ka-K5, ini nga bahin na dulong na Saturn sang number one seafood restaurant in Makolod City. Gina Seafood Restaurant. Nagadamo, nagiging kalanaan sa Makolod, really? Bisan di na nagatinubo lang north-south sa sentro siyang aton di nga nga syudad. Nagatinubo lang mag-restaurant, really? But din so far, ang Gina Seafood Restaurant, padayon amo ang ginakantuan sa kalamanan, gin? Kay man, komportable ka sa Gina Seafood Restaurant mo. Nami, yakay may parkingan, dirili. Magka-parking yung mga stinta kasalakyan, halog-halog yapon mo. Sabong... Kinaamuma ka sa mayo. Inkomportable ka sa pagkaon na sila na restaurant. Hindi mo sila waiter, misan din ka lang magtulok. Yung may mga waiter sila mo, kag pwede ka lang yan, misan sino lang waiter, paypayon mo. Kay man based on my experience yan, kaya kung may waiter abe, kag imo tawgon, dumalubag anay ni imo nga liog. Do makakas pakpak mo siyang mamaypay, tapos matinudlanay pa na. Ya, ma'am, dali lang gin, ma'am, hindi ko yung new waiter, tawgon ko anay. Tikundin pa ito yung nagkantong waiter mo, yaya. Unlike sa Ginas, miskan hindi siyang waiter mo nag-serve si mo, pag nagtawag ka siya, tag may request ka, bing ako na nung lugang mga order, ipasilidar na yon sa mga waiter. Gabinuligay sila, blayaw. Kanami pagkinda sa Ginas, kilimpyong lugar, dirili. Plastado ang ilayang kalanan. Makapungko, kaginda kanami sa mga lamisa nila kamangko, mo komportable, kamla. Aka namin gin is ang limpyo. Even though seafood ang ginabaligya nila, expectar ka nga lang siya, ay way lang siya, kahamot. Kag tanan nga priska nga seafood, simpre arada ang paborito ta. Nga mga isda na lapu-lapu, gingaw, lison, tangige, namo kapilian. Kag amo inagkalamanan, gina-order para himoon sinigang kag tinola nga bestseller nila. O pwede ka man kapasugbad, ha? Pwede ka man gani kalua pa request pinamalhan, ha? Karoon, tilawan nyo gin ang ilang kalamaris, no? Locos, dirili, kanamit mo. Ang ilang nga butter garlic shrimp, sisling manumbo, kag kinilaw nga tangigi, kag damo pa. Abibisitahin yung ilang nga Facebook page para sa dugang mga detalye kag mga impormasyon. I-type lang sa inyong Facebook na Gina's Seafoods Restaurant.
1: Salamat gin mga ka-K5 sa pag-upod sa amo ni J. Lolo Subong nga gabi. Kita na kita boss ha, 9:30 in the evening to 12 midnight.
0: Diyan na ka dinili, boss di upta.
1: Ay ho, galing. Okay, magabalik kami sa Domingo sa gabi mga ka-K5. Kay boss Friday galing, the next day is Saturday. Day off na mo ni J. Lolo. So magabalik kami on Sunday evening ha. Salamat ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night and God bless everyone.
0: Ako naman si K5J Lolo. Thank you so much. And see you on Sunday, ha? Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always. Bye-bye!
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon
5: kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City 100.9 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: inyo ko.
1: Kampyo na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Roja City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Roja City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagka tumining pa mahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
2: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. 24 hours madula na sa reliever, aragya pa
3: ang
2: pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na obese.
4: Damok no ang mga pagkaon nga rich in beta carotene.
2: Hindi lang gid carrots.
4: Hindi lang carrots mga doktora.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupot ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga ako magkaon kumalot, kaningin tayo ang ako nulo.
1: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Kasi nga, mabalaan yung mga flowers, nga namok mo ba yun?
0: Maedukar ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Kabay pa, nainom nyo na ang inyong mga paboritong suplemento. DTX500, ang super antioxidant. D3 Bio, ang inyong adlaw-adlaw nga pagpatay sa kagaw. Kag siyempre, ang pinaka-the best nga pagpabakod sa inyong immune system, alkaline nga vitamin C, Mighty C.
6: Istoryahan ta ang inyong masamay mabatian sa amon programa. Ang numero uno nga kabangdanan, kun nga, nagatuhaw ang diabetes. Kag ini, ang ginatawag man, nga pinaka-importante nga role sa metabolism, ang insulin. Ano ba yung insulin, Dr. Mel?
5: Ang insulin, Sir GP, isa na sa hormone nga ginaproduce sa beta cells sang imong pancreas nga gitawag islets of Langerhans. Ti ginapagwa na ang insulin sa imong pancreas pakadtos dugo agud maglapta sa tanan nga cellulas lawas. So ang insulin amo nang masakay ang imong blood sugar kag insulin amo nang maabre sa imong imong selula para nga masulod si glucose kag para magamit sa imong selula para mahimo niya nga energy. Ti kung wala insulin, wala man glucose sa kuan sa selula, wala masulod, amo na nga luya ka, no? Ini ang ginatawag na kung magdamo ni siya ang blood sugar kay wala insulin, Sir GP, ginatawag na nga diabetes. Amo na nga dapat gid inom gid adlaw-adlaw sang DTX 500 Mighty C, bangod ini ang nagabulig tap na nga hindi magtaas ang imo nga blood sugar levels.
0: Mahigo bala ang imudugo? DTX 500!
7: Masamit ka bala ang kina-allergy?
0: DTX 500!
7: Ang DTX 500!
0: Ang nagatindo sang imo mahigo nga dugo?
7: Nga sa masami,
0: amo naman
7: ang ginahalina sang mga nagkalay-dayay nga allergy?
0: DTX 500!
7: Masalika DTX 500!
6: Ang insulin, amo ang tigbantay nga hindi magdamo ang glucose sa imudugo. Gani kung sobra ang imo ginakaon sang imo kinahanglanon, ilabi na kung palakaon ka tamis, added sugar, wala man untat sa pagtrabaho ang pancreas. Agud nga, mamintinar ang ideal normal level sang blood glucose.
5: Permita na ginahambal, Sir GP, nga nag-bankrupt bala ang pancreas. Abi nyo, tao lang ang kwan, ma-bankrupt. Once permi mo, ginabusuhan ang imo pancreas, wala ka untat kaon, grabe nga carbo loading, pero damo tamis, ano, maabot ang panahon nga magaluya ang imo pancreas. Kag hindi na ini makasarang himo sang husto nga kadamuon sang gitawag insulin nga munang sakyan sa imong glucose kag amo nang maabri sa imong selula. 80% na lang, 70% na lang amo nang ara nakasa gitawag borderline sang diabetes. Kag kun 50% or 30% na lang ang insulin nga maproduce ang pancreas, tapat ka na. 400 to 700 Sir GP ang imong blood sugar. That's why dapat mag DTX 500 kag Mighty Sigid ka mo adlaw-adlaw para maamligan, maproteksyonan, maatipan man niya ang imo nga pancreas.
6: Ang pag-release ang insulin sa bloodstream is tightly regulated sa mga healthy nga tao. Once nagkaon kita, ang glucose from the food we eat, ang makadto sa atong dugo halin sa tinai. Kag once ma-detect sa lawas, ang presence ang glucose sa dugo, ang pancreas ang gilayon nga mag-produce ang insulin to maintain sa gustong amount sang blood glucose, ina kun healthy ka.
5: Dira gisugod ang problema sa RGP nga wala controls kaon. Tani, pamahaw, panyagag, pagnyapon lang tani kaon natun. Pwede lang gani, kaduha lang eh. No? Panyagag, pagnyapon lang para makapahuway man ang pancreas in between.
8: Punggod sa rashes?
9: Mag DTX 500.
8: Ang DTX 500 may yara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
9: DTX 500.
8: Bakal na sa mga butika.
5: Kaso subong niya lain, pamahaw. Magigay guys snacks. Cake pa na kag soft drinks sa GP, no? Tapos kung hindi malikawan ang eating kung hindi na nimo malikawan, dapat kung may budget gani ka sa imong snacks, dapat may budget man ka sa imong kuan, DTX 500 kag may TC. Mayara sang active nga ingredient ang DTX 500. Amo nang pagmimic niya sang function sang insulin agud nga magnubo ang imong blood sugar. Kag hindi man kag ini man ang nagabulig repair sang imong pancreas by protecting its cells from damage caused by oxidative stress. Agud magbalik sa normal ang function sini. Amo na nga importante gid inom ka DTX 500 kag may TC.
6: By the way, Dr. Ben, anong matabo kon gamay na lang ang insulin nga maproduce imong pancreas?
5: Sa kaso sang type 1 diabetes or GP, ang pancreas nagaproduce na siya sang tuman ka dutay o wala na gid sang insulin. Kung dutay insulin daw ang blood sugar, hindi gina niya masunog tanan. So meaning pa, dataas ang ano, ang imong blood sugar. Usually, ginaatake sang immune system ang beta cells sa gigil kag ginaguba. That's why wala na sang beta cells nga makahimo sang insulin, resulting ano, mataas gid ang imong blood sugar. Diri na magasugod ang pagkaguba man sa imong kidney, pagtaas ang imong blood pressure, pagkabulag sa mata, pagkautot sa tiil, kag halos tanan nga problema nga associated sa gituwag balatian nga diabetes. Nga pwede lang man tani malikawan kun may disiplina ka sa imong kaon. Kag adlaw-adlaw kag inom tani sang DTX 500, may TC or pure C. While ginapanubo sang DTX 500 ang imong blood sugar levels kag ginarepair sini ang imo damage nga pancreas, ginakorrect man sir GP sa may TC or pure C ang imong mango nga immune system. Agud indi na pag-atakihon ang imo nga gituwag pancreas. Amo na ang synergistic effects ang power combination kung gainom ka DTX 500 kag may TC or pure C. Insulin is vital to life. Amo nang iban nga wala na insulin, magpaturok na lang. No? May lang tani kung nami ang resulta. Pero kisa hindi nami kisa ang resulta. Take good care sa imo pancreas, magkaon sa gusto, likawan ang bisyo kag added sugar. Mag DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw.
10: Mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Ikaw ba na ang may diabetes?
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500
11: ang may powerful compounds.
10: Yan ang gapanupo.
11: Kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Sa ulikas.
11: Epektibo.
10: DTX 500.
6: Sa mga dugang pa nga benepisyo sa pag-inom sa nga DTX 500 kag may TC or pure C kada adlaw, hindi tanan nga balatian makuha sa kagaw. Ang iban, halin sa idiusto nga lifestyle, kulang ka sa exercise, pagkaon sa mga unhealthy food, bisyo, inom, sigarilyo, pulaw, inatanan ang mga dako nga contribution sa amat-amat nga pagkaguba sa body systems, especially cardiovascular, digestive, and metabolism. Kibot ka na lang sa ulihi, may diferensya na ang imong kidneys. Kulang na ang functionality sa imong liver. May diabetes ka na, may hypertension ka na. Kag madamo pa nga mga klase sang balatian, gani adlaw-adlawa inom sang DTX 500 kag may TC or pure C, agud mabuligan sini balik sa normal ang imo nagkala damage nga mga tissues and organs. DTX 500 kag may TC taken daily is the best cellular protection against oxidative stress.
5: Kun indi man mapatay sir GP sa masakit, no. Mapatay gid ang tao sa katigulangon. Nagakurinot ang panit, nagadamo ang uban, nagaluya ang lawas, no. Hindi naman tindog manoy. Ay, siling lang may pamapatay. Pareho lang sa tubo. Nga kung ang tubo hindi mo mapintahan, nakatuktukon. Amo man ni aton lawas, nakatuktukan aton lawas tungod sa madamo na ito nga bisyo. Amo nga, perme na mo ginabalik-balik. Nga kung damo imo bisyo, dapat damo inom mo nga DTX 500 kag may TC. No? Amo na pinaka-problema. Kag di ko pabayaan mo lang, matawaton ko ba sa oxidative stress ang imo kan, imo mga, imo pancreas, imo na nga ma-diabetes ka, imo cellulas at tayo sir GP, tuktukan man ah, imo nga mga arterial walls, imo nga kidney, imo nga ang imo mata, tantaw lang sige kagamit cellphone, grabe ang free radicals da, guba man mata mo. Amo na ka importante nga mainom gika DTX 500 kag Mighty C. Tani, the more nga damo imo bisyo, the more nga dapat ka mag-take sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Or ariay, kaon gi damo gulay, damo prutas, no? Sulita, abi mo mas damo ang ginahimo nga makapaguba sa lawas. Kag kaysa pag-invest nga bagay nga makapaayo sa aton lawas. Wala ga kakuan mo gakulba magasto mga snacks tag 300 pesos sa adlaw. Way kulba.
6: Ice cream.
5: Pero DTX 500 kag Mighty C. Way ginasapaksan o sapakod kung gabalatian na.
12: So isa sa nga palatandaan pag Sir GP sang kuman kataas ang ginatawag oxidative stress sa lawas amo ang ginatawag acute memory loss ang tao kon brain fog no pagka malipaton no ni bilang bago mo lang nabutang ang gamit mo lipat yan akong demo nabutang niya no mayra man instances sa Sir JP nga daw hubog ka kag daw wala gagana ang utok mo no kun nga ang brain ang unang apektado sa oxidative stress is because nga grabe maggamit sa nga glucose ang utok no so kun palakaon ka sang tamis grabe man ang kadamoon sang free radical sa aton nga brain. Namun akong kaysa, nagatukar ang migraine, no? Bangod sa nga ginatawag too much added sugar sa aton nga diet, no? Apang kung sige-sige ang pag-inom mo sa DTX sa 500 kag Mighty C, sa pagtapna sa halit, nga dulot sa oxidative stress sa mga selula, no? Kag tissues labi na sa aton nga brain cells.
8: Solusyon sa skin disease, DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sa pungod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika.
13: Sa malipot nga sugilanon Sir JP no, ang free radicals hindi gidya malikawan. So ang isa ka persona nga nagaginhawa inisig 22,000 ka beses sa kadlaw no. Kag ang 20% sini nagakadto sa aton nga utok. Kaga naturally ina nga oxygen makadto sa imo utok kag mag-generate bitto sang ginatawag naton nga free radicals. So ang pinakamayo nga solusyon Sir JP dapat may protection ng imo nga lawas no. Kinanglan mo ang superior antioxidant nga combination sang DTX 500 kag Mighty C no. Adlaw-adlaw mo ni siya tumaron para to counter the unstoppable free radicals or ang hindi malikawan nga free radicals kag ang pagtugas ang imo mga selula kada ginhawa mo.
5: Siguro Sir Kevin plano na gurus Ginoo nga dapat matigulang ang tao para ma-maintain ra ang balanse. Imagine bla kon 1000 years aton kabuhi.
6: Damo ko bata.
5: Damo ko subong tao is kalibutan.
6: Damo ko sawa.
13: Overpopulation.
6: Kada 100 years pili ko isa.
5: No. Ang point is ara na ang free radicals, no? Nagapatigulang kag nagahatag sang balatian sa tao. Ti according sa prophecy in Bible nagambal ng edad sa tao is 70 to 80 na lang no. Di ako ya gusto ako ya gusto ko yang magbuhi biskan 120 years lang.
6: Ay, no.
5: Pero 120 years nga wala balatian. Hapos lang sekreto pangitai lang solusyon nga mapunggan ang damage ang pagpangdamage sang free radicals kag oxidative stress sa lawas. The answer is DTX 500 kag Mighty C. Amo man na sekreto sang una sa mga early generation, Adanto Noah, puro lang antioxidant ang ginakaon. Wala pa cellphone sa una, wala pa ano na, wala bisyo, no, wala so. Puro lang antioxidant ginakaon lati. Subong niya halos di man taka kompleto, nami masuplemento na lang kita sa DTX 500 Mighty C kag Pure C. Kag dapat inom kita adlaw-adlaw.
14: Awon din ra ba gawa panago-nago lang na siya.
12: Ha? Ano sekreto niya?
6: Milig sa taguay.
14: Once ka panago siya din ra ba gagamit siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo mo kung ano an sino ang gapamasahi saya pila edad sa boy.
6: This is no this. 19 nag ang 8 nag 19 ako no kay last year 18 plan ko mo. Wag ka 19
12: na. Kampyon ni
14: mag. Kabalo ka benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan gamay ni mga kugatan kun ga pa massage ka at least once a week kung twice a week mas nami pagid no amo na nga si Valentine kakadto ginadi kada Miyerkules kay ang taga Radyo Bandera ga pa massage gamit ang DTX herbal oil.
6: kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhok sang ilok mo. Mm-hmm. Anong ibuon niya, sir boy?
15: Maligo kadlaw-adlaw, no?
6: Basic.
15: Oh, maligo kay basic gina.
14: Ang pagligo is not enough.
15: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa, nga aki may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ano ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man si imo panit, hindi pa kunti to si Doclamil. Giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Na, puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
16: DTX 500. Ang ako pangalan si Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cibu.
6: Kamusta ni mo na hibawaan na nakay diabetes?
16: Katong nagpa-check ko sa akong sugar, it is 320. Painom ko sa DTX 500.
6: Ano sa may mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mong inom?
16: Kabuntag na o gabi.
6: O, nakarampila na may mong sugar?
16: 136 na lang akong sugar. Oh. Mga naay mga diabetes nga wala pa nakasulay o inom sa DTX 500, sulayin ninyo, tested na jud na ko nga nindot kayo imong paminaw sa imong lawas.
17: DTX 500 Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
18: Ako gani sa video loser sa estudyante. Ga problem magid ko kay kadasig sa akong madulaan gani magtuon sa sakit na akong ulo. Ti inom ko Mighty C Alkaline Vitamin C.
19: Kag subong ka nami sa akong paminsari.
17: Mighty C mabalit sa mga butika. Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
20: Ko gani si Ariel nagtanto sa lecture sa nagligad sa kisa kija ka tama. Di ang basa tiyo ko. Marcos ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ko kapsulita sa day. Tatlo ka adlaw. Wala ang sakit sa akong tutong nalamat sa Mighty C.
17: Mighty C mabalit sa mga butika.
21: Ikaw bala may ginabatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Clinica Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Clinica Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginpangita mo, mag-klinika na. Sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tubad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkat lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market, sa Bacolod City, Door Number 2, PJI Building, atubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City, sa Sagay. Bisitaha ang aton Sagay Clinic, Radyo Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayara magkita sang Klinika sa San Carlos City, Parik Building, Figos Kilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Carl Building, sa likod sang TCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
6: Ang kabuhi palawigon tagid pero ang baho sang ilok
14: hindi dapat
6: hindi dapat palawigon
13: para magdugay ang imo nga freshness sa bilog nga adlaw mag-swipe sang Clinica Deo Fresh sa imo nga ilok.
17: Informasyon sa ikaayong lawas.
13: Ang healthy coffee sa nga Clinica de Alternativo. Amo ang DTX coffee mix, no, may chia seeds, may DSE kagadaon sang amarguso, no, nagahugas ang imo selula. So dapat pasudlan mo man sang healthy coffee first thing in the morning.
14: Mas tagagmay lang ang mga pain, no. Hindi siling inom dahil ka pain reliever. Kung kaya mo lang balanyos sa kung kaya mo lang ipamasahe sa sakit ulo, ipamasahe mo na gamit ang santon plus herbal oil. Amo na pinakamayo gid.
13: Tugnaw-tugnaw lang na, no, nga sa dalom sang tissues mo.
17: Informasyon sa ikaayong lawas.
13: Aton istoryahan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system isa ini sa nagasalo sang mga kagaw, no, nga halin sa aton baba pagi sa aton baba, dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita, no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na, or even ang kagaw nato nung hindi kinmalikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3bio sa aton nga digestive system?
14: Paano makabulig ang D3bio sa imong nga digestive system, labi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig, mga mucus, ano, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa gakaon naton. May mga pagkaon nga gapatasa imo acid. Di once nga gatasa ang acid, gatokar imo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang kuan, ganipis ang mucus lining. So once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3bio adlaw-adlaw para nga ano, hindi ya hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi ya mag-atake ang ito ang imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3bio ka. Permi na to na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3bio kag supsupon ang unod para amat-amaton, amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan, ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3bio mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil. So in agod nga indi agod agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So

0: ang nagapugong sa pagsaka sang acid dalin sa imo nga tiyano, pakadto sa imo nga tutunlan, kagamo man ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo. Pagwa sa imo
1: katabo sa may mga guard mo.
0: Munang nagapugong mandok ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala, maski ano mo kahigda. So kung bako di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no? Sa sige mo kaon.
1: Siyempre, busog ka.
0: Busog ka. Kag ang vitamin D3 nga ginaarap man sa D3 bio, ang isa sa nagapabakod sa selulasang imo nga cardiac sphincter.
2: So damo nga natural nga paagi, Sir Kevin, para pabakuron ang imo nga cardiac sphincter, no? Isa sang example dira magtulog ka nga gatakilid pa wala bala, no? Ang imo nga pagtulog agud hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
1: So, wala. Dapat tulog wala.
0: Tulog wala.
1: Dabi na kung late dinner ka.
2: Pinanong wala gid ang position sa pagtulog, ha. So likawan ang pagkaon sang sa gabi bala, Sir Kevin, ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no? Kag mga mantikaon nga pagkaon, so likawan ta na. So eat small frequent meals kaysa three and large meals, Sir Kevin.
3: Si Karen, kadamo isang akon hair follow, hindi man namin akon puti. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag nag-hining akon buhok, kag nag-hinis ang akon puti.
4: D3 Bio, ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. D3 Bio.
5: Ako si Jomer, katumargit ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Pamakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
2: Kaon man sang damo nga utan kag prutas, bangod ang alkaline diet, makabulit sa pagpanubo sang acidity sa tiyan, no? Kag hindi man maglipat, mag D3 Bio kada adlaw, no? Kaya ang D3 Bio puno ini sang MCTs nga nagapanami sa production sang mucus sa imong mucus lining. So ang imong tiyan, agud malikawan ang pagtunaw sa imong mga selula, no, sa ginatawag stomach tugas ang hyperacidity.
1: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection, Doc Sam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imong nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sang imong nga tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imong nga tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imong tiyan, prone ang imong stomach cells sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapila sang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer. Kag prone ang imong stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid kag monolaurin nga makita mo sa D3 Bio, layo ka sa ulcer.
4: D3 Bio.
7: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Humanag gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Pangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
1: Sa mga butika. Kung hindi matunaw ang H. pylori sa acid, ang imo tiyan, ang sa MCT or sa medium chain triglycerides sang D3 Bio, kaya gid Sir Kevin nga matunaw ang H. pylori.
0: So sa mga nagasulab da ang mong tiyan, no, hindi gid malipat nga mag D3 Bio adlaw-adlaw. So ang D3 Bio wala lang nagapaayos ang hilanat, ubo, sipon kag trangkaso. Hilway pa sa balatian ang imo nga digestive system, no, natural antimicrobial na natural antacid pa. So D3 Bio muna.
4: Informasyon sa ikaayong lawas.
8: Suriyan taron ang dugang pa nga mga health benefits, Sir Kevin.
0: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na, no, nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromise, no. Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan hindi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another, agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa. So hindi gid magkalipat mag D3 Bio adlaw-adlaw.
4: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man ka Lester Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalo.
4: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
1: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw ka gano, makaserve sa lawas bilang innate

0: immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpaamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce ang B cells kag T cells. Kung D3 bio ka, siyempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. T, magamuna nga mga benepisyo, no? Makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 bio. Hindi na kuya maguntat inom, Sir Kevin. Mm-hmm. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makantula akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun ko na lang ang health, enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no? Layo sa kagaw, layo sa virus, kay siyempre adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 bio.
1: D3 Bio. Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Batsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. May BCO. BCO. May D3.
3: So ang D3 Bio may arasang medium chain fatty acids, no? So Kevin nga nagsarang, no? Makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins, no? Pagi sa paghapin sa intestinal walls agud hindi ma-reabsorb ang toxin kag ginupdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas, no. Wala sang latak kag toxins nga makaguba, no, sa lawas kung naga D3 bio ka kadadlaw. So ang toxins sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas,
0: dapat hindi gidya, no?
3: Dapat hindi magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios ang mga detoxifying organs
0: kada si atay,
3: atay, no?
0: Kidney,
3: no? Kag aton ini kinanglan amligan nga mga organ na Sir Kevin batok sa mga toxins kag kinanglangid, no? Para buligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, no? Kinanglan naka D3 bio kita kadadlaw.
4: Dapat lang, dapat D3 bio gid kay ang D3 bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan, pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imong mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imong pantog. Iniman ang posible nga rason nga, naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imong urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka D3 bio kadlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imong urinary tract? Ang D3 bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imong atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya. Gusto ka maging bacteria free and viral free, mag D3 bio ka kadadlaw.
2: D3 bio with physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumago sa D3 bio, ang pilas ko dasig mo lang mag-ayo.
2: D3 bio, ang D3 yung may physio, ang physio yung may D3. D3 bio, babakal sa mga butika. D3 bio.
0: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitukon, o bitukon mga may mga parasites, no, or even virus. Inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 bio dala ang iyang nga mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3 bio lang malakas. Kuway pa ka katumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw, virus, nga gakasulod o gasulod sa imo nga lawas.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tutanan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinag-uunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: KK5 News FM.
2: D3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: D3
8: Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatags, mga buti ka. D3 Bio.
1: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
9: Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas ang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika. Spore Biotics.
10: Vitamin C.
11: Kadaragsa nga pungkot.
12: DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit.
13: DTX Beauty Soap.
14: Gala o magputi.
15: DTX Beauty Soap.
16: Puro kapulkatol.
17: DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na.

0: Extend Food Supplement for Men.
1: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipitibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men. TTX 500.
2: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong TTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
0: TTX 500. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa madami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw ang Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.

0: This is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuwana 89.7. Pilar Capiz.
1: Kampiyon nga oras sa K5 News FM. It's already 36 minutes after 4 o'clock in the morning.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa

0: Que K5, Jobert, Lago.
1: Good morning mga ka-K5! Kamusta ka mo tanan-tanan mga pinalangga nato nga tagpalamati mga kauturan ang aton sani nga mga suki nga mga kasimanwa. Subong adlaw sa aton sini nga pagpangalagad. Today is Friday. Thanks God, it's Friday mga ka-K5. It's July 17, 2026 mga ka-K5. Bugtaw na, bangon na, mga ka-K5, mainom na kita sa DTX Coffee Mix, nagkakapi ka na, naka-detox ka pa! Yan! Ang aton sa nga mga suki nga mga tagpalamati, mga ka-K5, nga nagatutok na sa aton sa nga pagpangalagad, Luzon, Visayas, Mindanao! Mga pinalangga naton nga mga supporters kag viewers diri sa bayan sang Wasa Visayas, sa probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. Kamusta na aton sa mga tagpalamati sa 47 tanan ka mga kabarangay sang siyudad, 16 ka mga kabanuhanan sa probinsya sang Capiz, isa ka mabugnaw makanay-kanay nga kagahon para sa aton tanan-tanan mga ka-K5. Kadasig lang sang adlaw mga kasimanwa, sana ulang nagsulod ang Hulyo. Tunga na kita sa kwan, sobrang kita tunga sa bulan. Angan-angan, bulan na sang Tagoluto, bulan sang Agosto mga ka-K5. Dasig lang gid dyan, no? Daw ginatuki lang ang kalendaryo. Ginasipad-sipad ang inadlaw mga ka-K5. So sa mga tagpalamati naton sa northern part sa probinsya kang Iloilo, kamusta mga taga-Iloilo na? Draman, Saklan, sa Romblon, Masbate, kag sa bahin sang iban pang bahin sang kalibutan, mga ka-K5, morning na! Amat-amat na bangon, bungkara sa hiligdaan, kag magkape DTX Coffee Mix, mga ka-K5! Tama na na nga kwan. Nga blue baliswa, kag blue baliskad. May klase subong adlaw, may trabaho man subong adlaw. Magluwas sa munisipyo, hasta lang Webes ang opisina. Hasta alas sa isang gabi, alas tres ang hapon pa lang, gapauli na. Ngiloy ka. Ngiloy ka. Aloy ka sa pumuluyo. 41 minuto sa kaligal sa tak ng alas 4. Huh? Sa kinanan, banwahan niyo kubos nga belga lagad sa ngayon ka K5 Jubert Lago. Ang ato sa ng technical partner, ka K5 Moon Moon Bilyan. Aga pa nakabugtaw na, kabaton pa sa birthday gift. Ginikas lang ko na to. Good morning, man. Sa atong sinigang mga sister station, sa Bainsang, Siyudad sang Rojas, ang 100.9 K5 News FM Rojas, Chip News On. Good morning! Hari naman ko di Doya. Kapo na rako na. Subong hari naman kita di. Good morning, man, mga ka-K5. Dula sa mga tagpalamati naton, sa atong sinigang sister station, sa Banwa sang Hamindan, sa 89.7 FM, Spearhead Kalinong Radio. Ang ato sila nga patrol nagalibot na sa mayor nga dalanon sa syudad, mga ka-K5, sa pagdulong sa mga balita at informasyon para sa aton mga pumuluyo. Ang importante sa tanan, pagbangon mo, pagbungkaras mo, kompleto ng balita. Kaya ginatan ay isang K5 News FM sa aton sining mga kauturan. Antes ka magkadto sa imo mga importante nga kaladtuan, mga ka-K5. And share the live, mga ka-K5. Mga viewers, ato ka nagatanaw da, ha? Damo, walang ko damo ka mo nagatanaw. Rula ka mo ga-share. Nagakwan lang ka mo, anong panawag sa nagani, oh? Nagapag-greet lang ka mo, ha? Nagapa-shoutout lang ka mo, oh? Wala ka mo ga-share. Kapag nanay-nanay, parak Roberta Patricio, share Dana. Ayan. Dapat man dapat mag-share Dan kaya permi, eh. Kagapo na rako sa Lipunan. Totoo ni Store, Kasugbo, Kalsado. Labay ko na kagapon sang aga. Ito. Tapos ko program. Good morning. Good morning, good morning, good morning sa mga usuki natin nga mga tagpalamati, mga kakaifan. Mga nagapanguna nga mga balita at impormasyon para sa ato sing mga pumuluyo. Hapon na to ko sa Kwan, sa Banwas ng Sapian, sa ka-event sang Persons with Disability. Congratulations sa kay Ma'am Teray Loriente, at sa kay Mayor Attorney Joe Villanueva for giving priority and programs for persons with disability in the entire municipality of Sapian. This morning, I'll be going to the municipality of Panay. Diyan naman tayo sa Kapanay, Mayor Zani Biza. Sang Panay, good morning. Good morning, Manang Marit Gabukay sa Tapas. Good morning, Rinantoye Yudila. Good morning sa Kasugbo or Yudila, pamilidra sa may bahin sang Panitaan. Flores and Yudila family. Yan, thank you so much. Good morning, KK5. Totoo, Nestor Kasugbo Kalsado. Good morning man sa kay Gerson Lariza. Nagapamati na kami diri sa Metro Rojas Water District. Guard on duty. Ayan, totoo, Gerson! Kung kaysa may tubig man, kung kaysa wala gid, dito sa Malipayon. Mga abot Malala City, wala na nagtubod ang tubig sa nawasa sa Malipayon. Patubod naman na karon mga alauna, alas dosapon. At kung hindi ka kapaligo, kung hindi ka salod sa timprano pa, manimaho ka! Ay, mga guard na ton ha. Dala sa kay Toto Gerson, Larissa and Company sa Metro Rojas Water District. Kay Dudoy, Dinisado, dala sa Metro Rojas. Good morning! Migo ko na ilayla, Information Officer. Yan. Open kami nag-meeting sa Naligad Ngadlao. Ni Matilyana sa Banwas ang Panay. Ni, arako na karoon eh! Rako na karoon sa Panay. Good morning, Vilma Villanueva, Inday Hilda Rason. Good morning. Sa mga taga Montiflor, kay Ma'am Duna Banana. Good morning. Kay Toto Alex Acosta, nakashare na siya sa K5 News FM. Aga pa, share mo gid ha. Follow, like, and share sa aton sininga program. Ano na mga balita ka, mga headlines, mga K5, dari sa atong sininga panayag, sa atong sininga palatuntunan, yan na nga kagahon, sa atong sininga pagpakigupod sa inyo, mga ka-K5! Atong mga headlines sa karoon nga dlaw, sa atong sininga pagpalayag, sa ang Biyernes Gidison, sa sininga palatuntunan, balitang K5 sa umaga, sa gihapon, wika K5, Jubert Lagos. Headlines. Alma Headlines, Roa City Police Station nagpatigayon sa simpusyong kontra bullying, illegal nga paggamit sa droga kag kaluwasan sa eskwelahan. Headlines. Kapin sa 794,000 nga nabalor sa illegal drugs, illegal nga gamit sa pagpangisda na kumpiskar diri sa probinsya sang Kapi. Headlines. Anom ka mga manog pangisda na dakop sa illegal nga pagpangisda sa kalalawran sa Banwasang Panay. Headlines. Liborer nga may kasong rape, arestado. Headlines. Delivery truck driver pelason matapos ginlabo sang iya sinikaupod sa trabaho. Headlines. Samtang mga manog pangisda sa pilar nakabaton sang bangka kaglambat halin sa provincial government. Headlines. PCG Kapi sugot ng pagbantay sa ang seguridad sa pantalan kaglalauran kontra ESF. Headlines. Construction sang drainage system sa TISA, target na matapos sa anom kabulan. Headlines. Samtang sa Balita Regional, BFP ginatag nga depektibo ang fire truck sang istansya, rason nga wala nakagwa ang tubig sa nagluntad nga sunog sa Peter Port. Headlines. Secretary Dizon ginabsuelto sa SEA Games Miss sa Malacañang. Headlines. 1 to 2 na isa tugtog duha ka testigo sa confidential funds ginalauman nga magapresentar antes matapos ang Hulyo. Dugang kakatapusan nga balita headlines mga K5 sa balita nasyonal, Senator Alan Cayetano nagsumitar sa encounter affidavit sa obstruction complaint. Amo na mga nagapanguna nga mga headlines mga K5 diri sa aton sa pagpalag sa Biyernes edisyon sa ang palatuntunan balitang K5 sa umaga. Kakaroon sa aton sila bantay, lakas ang panahon, mga ka-K5.
0: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
1: As of this broadcast time, July 17, 2026, 24 oras nga weather forecast. Nga ginpagwa, sumunggid na mga alas 4 sang kagahon, mga ka-K5. Ang sinopsis sa aton sa ning panahon, mga kauturan, may ara kitang ginabantayan sa karon nga southwest monsoon nga nagapikto ni inim sa mga bahin sang extreme northern Luzon. May tropical cyclone ang aton sa ning gina-monitor, ang aton sa ning pag-asa sa gwa sang Philippine Area of Responsibility. As of 3 o'clock in the morning, ang tropical depression ang napahamtang sa 2,965 kilometers east sang southern eastern Mindanao, mga ka-K5. No? May ara ini nga maximum sustained wind nga 45 kilometers kada oras malapit sa sentro, kag may gustiness mga ka-K5 nga 55 kilometers kada ora nga nagahulag padulong sa northwestward, mga ka-K5. Samtang aton sa kondisyon sa aton sa ning mga kaprobinsyanan sa Sumangadlaw, ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Batanes, Bayuyan Island, maka-experience siya sa karon mga K5 sang mag-uumon nga panahon nga may ara pag luntad sang isolated nga pagtupas sang ulan kag pagpanaguob, mga K5. Ini ang dala sang southwest monsoon nga nagaapikto sa nasambit nga lugar. Posible ni mga K5 nga makadulot sang flash floods sa mga manubo nga lugar, kalakip man ang mga landslides during sang pagtupas ang ulan sa nabukid nga porsyon o matag-as sa mga lugar, kalakip na ang pagpanaguob, mga K5. Ang Metro Manila, kalpila kabahin sang pungsod Pilipinas, mga K5, magumgum ang panahon, tob-tob sa isolated nga pagtupas ang ulan o kung malakang pagtupas ang ulan kag pagpanaguob sa nasambit nga mga lugar. Ang localized thunderstorm mo sa karon nag-apikto sa nasambit ng mga area, mga ka-K5. Kagining nasambit ng pagtupa sa ulan, may dala ini nga flash floods. Mga ka-K5, kinakip man ang landslides sa mga lugar nga nasakupan sa nasambit ng mga areas. Na, may mga ka-K5 balantayan sa karon kinanglan gid nga magdala sa panangga sa ulan kag init, mga ka-K5, kay wala na may balon kun oras matupa kag nasambit nga pag-ulan-ulan kag mainit nga panahon, mga ka-K5. Ang aton sa ning direksyon sang hangin nag padulong ini sa southeast to southwest, mga ka-K5. Moderate sa karon ang aton sa ning mga kalalawran, ang balod sa baybayon 0.6 to 2.1 meters lang ang hampas ang balod sa aton sa ning mga kalalawran. Samtang aton sa temperatura sa mga adlaw, alas 5 sa mga kagahon, 24.8 degrees Celsius. Samtang karon sa hapon, nakita sa 34 degrees Celsius, alas 2 ang taknas ang kahaponanon, mga ka-K5. Ang aton sa ninga adlaw, magabutlak sa mga aga, alas 5.35 sa kagahon, kabagatunod, alas 6.26 sa ang kasisidmon, mga ka-K5. Among sa ninga nakat sa panahon, mga pinalangga na itong tagpalamati, mga ka-K5. Dari sa aton sa ninga pagpalag, sa aton sa ninga palatuntun. Para hindi kita makuan, mga nungari na ka-K5 mo, no? Multahan. Before kita mag-check sa mga balita sa field, mga ka-K5, standby lang ka-K5, Rodney naman dalanon sa patrol. Para makagulugin hawa ka, kag makaistorya ka sa aton mga kwanda o mga manugbaligya sa aton suning ang ginapananaw ko subong ang imo mga produkto. Dapat mga priskan si bunga kaagahon. Before inang tanan, mga ka-K5, bukod na mo sa mga followers na ito. No? Pakishare sa live na ito, mga ka-K5, sa nag-follow, subong nga kaagahon sa aton suning pagpalayag, mga kauturan. Dali lang gid ha, mga commercial ko, pagbalik ko, detalyado, headlines na ito, detalye sa aton suning mga report sa field, mga ka-K5, para dire-diretso. Wala na, damo nga disturbo, mabaligya ko na isang produkto sa klinika, di Alternative Medicina and Wellness Center. Standby!
0: ang kampiyon niya stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Tagbuwanay.
2: D3, Bio, senior citizen ka na pala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawagla. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
4: Mga buti ka. Sport Biotics. Makabulig sa pagtatapos.

0: Natuga sa mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.

0: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Kulag City. Termin ako ginaubo, pag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula ako niya, naubo, pag-sip on.
0: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika, kablayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C, mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikro na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, ngayon sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gigo yun magpangapi. Apang naganyat ako sa ngapon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
7: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, ga, gabasa na naman.
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag Clinical Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Dayo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
7: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
10: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
11: Extend
10: Food Supplement for Men.
11: May maca,
10: kag-flavawaska,
11: mga natural herbs.
10: Yan nagahatag sang gana.
11: Extend
10: Supplement for Men.
12: Muling binuhay mo.
8: Extend. Isang kapsula ka lang.
2: DTX 500.
13: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bumilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyagan?
2: DTX 500.
14: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
15: Nagaburo ng ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: This is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuwanay 89.7. Pilar Capiz. Balitang K5 sa umaga with ka K5 Jobert Lago.
16: Balik pa naman din sa atong pagpalag, 58 minutos na ligas sa tag ng alas 4, mga ka K5. Good morning sa mga tagpalamati naton sa kay Mr. Oh, grabe, aga patuturin nante. Good morning, Doy. Good morning, man, sa kainday Arlene Fokbit. Good morning also sa mga tagpalamati naton aga pa sa nakatutok din sa tonsa nga pagpangalaga, do. Si Capelco Area Ma Director Moises Baligomba, mga kainday. Para pa si SB Moises Baligomba Jr. sa Banua sa kwartero aga pa nakatutok na sa aton sa inyong pagpangaliag, mga ka-K5. And also, good morning man sa kay Doy Arthur. Doy Arthur, nakamu sa may bahin sa West Villa Flores maayon, mayong aga. Salamat sa pagpamati. Rodney Frias, dira sa Banua sa Panay. Good morning. Pari Richie Pinalba, med-ed nga kaagahon, kagpag-upod sa ito sa inyong program, kaupod sa kay Nanay Melanie Pinalba, dira sa Sapia. Oy, grabe yung tigo sa Sapia, no? Nagpakamangsang limango, kakipay mon mon. Good morning, Landa. Sa kay Billy Diceo, Bula, good morning. Mildred Mina Delphine, sa barangay Kulahaw, thank you so much sa mga taga Kulahaw, Roa City, ha. Janelle Iamo, thank you so much for pagpakig-upod. Dari sa aton sa ninyo pala tuntunan, agakap mo nagabugtaw, no? Inaupdan yung ko kadaga si Kichi Bantay, si Manang Margarita Buenvenida, Arnold Paderes, good morning. Sa imo mga kapamilya, kag mga kabataan, Ma'am Duna Badana, good morning. Salamat sa pagpamati, Mary Ann, Patricio, Jose Bilia, oy, sa mga Villa family, good morning. Ramil Soriano, good morning. Kay Manong Alfred Balgas, Senior Drasamay, Balasan. Good morning mga kakiparam ng patrol sa Silingan Matinak na mga kauturan. Good morning, ka K5 Jubert. Oy, oh, nagkatanaw si former Vice Mayor Edville John Alparo. Para sa may bahinsang tabunakan mga ka K5. Good morning sa iyo tanan-tanan mga ka K5. Ang kompleto ang mga balita at impormasyon ara sa patrol mga ka K5.
17: K5 Balantay Merkado.
16: Ka K5 Bronny Laban Dalanon. Good morning, please go ahead.
18: Good morning, Kakifab Jubert. Good morning sa itong mga tagpalamati. Kamusta ka, konsulod?
16: Kanami isang imusulod. Dire-diretso, berada, Kakifab Brone.
18: Dire-diretso ang dalagan sa mga nagkalain-lain man rin ng mga salakyan, Kakifab Jubert. Subong na ng mga tinakna sa itong sing mga mayor nga dala noon dari sa syudad sa Ngarohas. No? Subong, alas 5-1 si Sako na sa Kakifab Jubert, although nga Friday, pero masako ito nga ito ng mga kauturan. No? Sa ilasing paglaray na sa palibot. Kagamon na, Kakipab Jubert, kadungan sa sing masako mong paglalagan sa mga behikulo dari sa Subong sa mayor ng Akarsadahon. Ari sa gapang presensya man sa mga kapulisan. No? Ari din ang police patrol sa may atubang mismo sa katedral. Nagsubong man at mga kauturan ng mga nagatindo at mga street sweepers, ang mga garbage collectors, temprano pa man nga nagpangunikta sa mga basura nang limpyo sa palibot sa sudad. Nagaman na sa Subong, malimpyo na manami na sa pananawan ang palibot. Nagsubong man, Kakitab Jubert, pila ka mga establishmento dari sa palibot nagabululukas naman, no? So lively na ang vibes ng Rojas City diri sa
16: nanotaran mo sa buong pag-change sa bag-o nga hipi sa city police station sa Rojas City, ang mga police nagabagtas sa palibot ka mga kalikon adlaw.
18: Yes, bangod nga
16: partner sila.
18: Yes, ang atong ini nga pagkigangutan si Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. ining officer in charge yan da sang Rojas City. Sa pangpungko niya, kasi Fab Jubert, ang magiging ang iyang ginambal niya at mas pasang karoon niya ang police visibility dili sa palibot para in case of emergency, madatig na makapangayok bulig ang atong siliman ng mga kauturan. Sa mga asa yan da, no? Alin pa rin sa gabi, kasi Fab Jubert, gabi, tapos sa stagid yan da, wala gid nag-auntat man atong ng mga kapulisan to, daari lang ha. Presensya diri sa may atubang gid sa katedral, no? Kung ari ka diri sa Kibutubert Kita ang ilang police patrol. Kaya siyempre, no? Side from that ka Kibutubert diri kita sa tiyak mga bahin sa Chiduro Arsenal Trade Center, no? Ari ka diri sa buong sako gid atong diri mga kauturan man. As usual, ka Kibutubert ang senaryo diri, no? Piyak ang piyak ng kalsada. Nagabalang nabangga na rin mga salakyan ng ibang di, ano na, pang-deliver na sa ilas ng mga ilog baligya sa mga adlaw. Kaya, dari sa guwa, kung gabalang ibang, dahil rin mga salakyan, dari man sa sulod ka damo, sa tango ka sa kabibert, damo, dari sa buong no, kaga magluwasin na ang mga panpagid, mga paninda ka damo, man sa mahimo, na nga mabakal dari nga itong mga kauturan. Mga fresh, gadya yan, ba ang mga tinda, dari ka kabibert.
16: Fresh from the farm, ano na?
18: Yes. Sa Doro Arsenal Trade Center, no? Ang ibang darigan niya daw may kwan pa ang let's say, no? Daw, halang di niya bago di niya puksi ang pila di ka mga utan, no? Kay nagatagok pa ng ibang di ka kita, Jubert. Kaya ang kwan pa gid ang mga kaya. Nagkalailain lang yung mga meat products sa fresh gid niya, no? Kaya ang mga isda pa gid, pati mga panginason ka kita, Jubert. So kanami diri sa mga panindayan da sa may Chiduro Arsenal Trade Center. So, at ano yung mga kotoran, damo yung gasang may mapilian, no? Damo mabakal. Kaya mo na, ang pila ka mga stall dari sa Subong, sirado pa, pero damo na gidya ang nagabululukas. No? Expecta nga karon kompleto na inyong magabukas man ang mga managbaligya dari. So, yari, Subong, ang ato yung mga ginpangkuha man yung mga presyo, kakita Jubert, pila ka mga utan dari sa Chiduro Arsenal Trade Center, particular sa vegetable section. Ini yung mga presyo sa utan, dari ini mismo sa luyo lang gid sang isdaan na kay May ari ini di daw tatlo ini ka section ang utanan, may ari sa Bagsakan, may ari diri sa Isdaan, tapos may ato dito kuan na sa Yuha, malapit na ini siya sa kalsada, no?
16: Sa ang, likod.
18: So, so bali tatlo ini diri ka portion niya ang utanan. Pero ari ko di yan da nagpanguha presyo sa kuan sa may luyo mismo sang isdaan. Na pag bakal mo bala utan o kun pag bakal mo isda te diretso may utan ka na maagyan da sana. So ari ang presyo ka kita jo bird ang talong 45 pesos to 60 pesos per kilo ang retail. Tapos kung mag wholesale ka naman 55 pesos per kilo. Ang kuan ang margusto 75 to 80 pesos per kilo ini siya retail and wholesale na. Kag ang kalabasa, 35 pesos per kilo wholesale, 37 pesos per kilo ang retail. Pag kalubay o kunining upo, 35 pesos per kilo ang retail, 30 pesos per kilo naman ang wholesale. Ang pakbit, wala sang pinagbago, ang magyapon, 70 pesos per kilo. Ang latoy, 60 to 70 pesos per kilo. Okra, 20 pesos kada bugkos. Yani ang okra, sa iyang bugkos, pulo ini kabilog. So, balitigdos ang bilog. No, kag ang pipino 30 pesos kada kilo retail price, talbos kamote, tangkong, tagabang, palariho, may mabakal katigpulo, ang butok may ara man 25 pesos kada bugkos. Pero ang tagabang kung magkinilo ka 50 pesos kada kilo. Kag ang tambo naman 30 pesos diriho ang kilo sang may panit pa. Pero ang kung gusto mo yasang nakahimay na, ready to cook.
16: Nga sinsil na ginatawag na sinsil na, oh, pila.
18: Yes, kasi hydrobert na sinsin na. So, bali, 20 pesos ni kada tumpok. May mga tumpok ni. At ang alugbati naman, 40 pesos per kilo. No? So, pero kabakal ka sang 20 pesos lang abi o kung pulo ka piso ang alugbati, pwede ganda. No? Makabakal ka sang tumpok.
16: Pris ka ang alugbati, no?
18: Yes, kasi hydrobert. Pero ining pichay, oh, sa subong kasi hydrobert, ang picture na rin ang pichay. So, ang malang hindi available. Hindi daw na buot sa plastic ang kwan. Ay, yes, yung itsura. Pero okay pa. Mm. Now, 100 pesos per kilo ang retail na presyo sini. Kaya ang rabanos naman, 50 pesos kada kilo ang retail. Mm. Tapos may puso. Diri, puso sa saging, 35 pesos per kilo. Then ang gabi, 60 pesos kada bugkos. Iting 60 pesos kada bugkos, wala pa niya mahimay. No, kasi February, ikaw pa rin nakapanit. Pahala ka na ikaw panit. Pero ang mayari sila din nakapangpanit pa, no? Depende sa imong baklon. Pwede gid ka kabakal kung 50 pesos man dira. So, lang. Pwede gid yan, no? So, ari din nakatumpok-tumpok man ang ilang mga utanan. So far, ang ilang mga utan din nga nakapang-display kasi February sa may na Children's Arts and Street Center kag sadig sa monitoring taman na ang presyo wala sang pinagbago ko. Ang presyo sa tinarikdan nga semana amo man ang sasubong kag K5 Jobert. Kag ang supply nagapabilin man nga bastante. Kag diri kita sa piyak na bahin kag K5 Jobert pila nato diri ka mga update reports sa buong man mga police reports na nagkala-collecta sa halin kapon diri sa syudad this masang arohas. Nagaanta din update ang sa natabo to nga pagka kuha bala sang armas dutang sa isa ka FBI night watchman ka kita Jubert nga kung sa diin ati kung madumduman ta sang tinalikdan to nga mga inadlaw na interview ta si agent John Katipunan sang NBI ang executive officer sang NBI Capiz District Office iya darigit pahayag ang team leader sang TMU o kung ining traffic management unit sa city may aras ang kaso. So kahapon to na nakapakigangot man kita sa mismo team leader nga ginapahayag may ara sang kaso so arang iya nga pahayag kakita Jubert suno diri sa amo nga team leader ginako niya nga may ara gid man siya sang kaso no so suno gani diri kay Ariel Villaruel no sa amo ni siya ang team leader sang traffic management unit throughout city nga sa amo to nga incident nga involved iya diri ya ginpahayag nga ongoing o kung nagapadayon pa ang iyas ni man nga kaso nga homicide. Kaya natabo pa iya sa 2004 pa nga K5 Jubert. Kaya subong man, yun sila niya nga wala niya iniginapanginwala. Kaya sa taxi nga bahin, no? Kay bangod nga may mga video nga nagalalap ta kasi sa Jubert.
16: Pag-agaw sa armas.
18: Yes, kasi sa Jubert. Iya to ginatag niya hindi siya ang nagpuha sang bag nga nakataklos bal sa hawak ni alias Jabar. Kasi hindi man siya ang nag hindi siya hindi ato siya ang nag-alsa sang armas dutang. Kaya kung makita mo ang video, kakita di ba ito, na isang idman kakatapos ang PM yo ang nagkuha sang bag kag ginalsa ang armas. Bala kakita di ba ito, ginalsa. So, siling niya, hindi siya sa tuya, hindi ito siya, bali iya to upod. No? Ina to kauptangan.
16: Ay, sino kuno to?
18: Kasi sa Jobert, sa sabong hindi na siya dani pagpangalanan, no? Kay wala niya natin disclose pa para man sa privacy sa aton sing TMU. Kay bangod niya ongoing naman ni kasi sa Jobert, tara na sa korte, no? So, ikwanta na ang ibang dari nga detalye, hindi na pwede natin nga mapapigbakin na. Kaga, diri kay sa Jobert, no? So, diri na, iya iniginaho. Hulat man ang mga resulta sa mga investigasyon kaga padayon pa ini siya nga naga-duty no
16: ay
18: sa
16: anong reaction sa migo ko dang retired nga kwan nga hepe nila retired police nang hepe nila sa kwan TMU nakapangasawa na sa tapas si Tutu Butsoy.
18: So si Sir Butsoy again tinuwaan ini ka hapon ni ka K5 Alan nga ma-interview pero nagpahayag na ini sila nga sa sumong hindi sila kahatag sang pila pa ka mga pahayag kay tungod ka kita Jubert no let the court si kuana
16: binunggo nilang NBI binunggo nilang NBI ati masadya na di ba?
18: Magod ka kay Pag Jubert, yes, ka kay Pag Jubert. No, ako ginda ang senaryo, pero kaya mo na gani, no? Amo na aton man nga hulat-hulat, no? Nakon, ano, ang mga resulta sa mga investigasyon man nga ginakandak sa magkatuhay nga bahin, kag kung ano ang mga decision man sa nga husgado ka kay Pag Jubert.
16: Na-overpower ang kwan? Na-over ang power sang team yung tahaw? Grabe, gindi lang yung saligs lawas nila.
18: May tubong sa naman yung mga pahayag ka kay Pab Jobert ko, pero kahit si...
16: Tanawuntay?
18: Hindi kita kapag-upload sa tubong.
16: Likado na.
18: So far, amoy na ang update may kang tanong sa satong incident sa tabo last July 20, o kung July 13 by ito, no? So, sa may part sa...
16: Lawaan?
18: Lawaan, yes. Particular sa kilometer 1. No? So, atong galing dito naman nga pagkalagaton ang pila pa ka mga developments may kaantanan sina. Kaya sa piyak na bahin, kakita Jubert, Aridri, sa mga nagliligad lang man nga adlaw, nagpatigayon ang Ross City Police Station sa isa ka symposium. Kontra anti-bullying, iniya sa mga eskulahan, inigin patigayon ka kay Sir Jubert, no? Kay bangod gani, sa eskulahan, is prone gid sang bullying. So, ginkandak nila ang symposium, may kang tanan sa sininga isyo, dugang pa ang pagpugong pagid sa non-violent extremism kampanya kontra illegal nga droga kag school safety bilang kabahin man sang pagpaligon sang seguridad kag disiplina sa mga estudyante. Kag dari gani kag from Jobert sa mga symposium ginatagan ining mga estudyante ho kag mga participants angot man sa mga pamaagi sa paglikaw sa bullying mga peligro ni sang illegal nga droga kag importansya sang pagbinaligay agud nga mapabilin nga luwas ang sulod sa mga eskulahan. Nagkabahin ganit sa siniman ng mga programa ang pagpahibalo pagid angot sa non-violent extremism o kanining NVA. Agad nga mapasangkad pagid ang ihibalo sa mga kabataan batok sa mga posible bala ng pagpangganyat sa mga grupo man nga mahimo nga magdala ng kalakasan o kanining illegal na dahil kay kakita ang Jubert, no, itong sa takluban, ito kumadumduman ta, amo to, no, nakugmat gid ang kadamaan sa aton. Kaya bakod gani ang involved ya 14 kag 15 anyos ng mga estudyante to sa shooting incident. Wala nang nag-resulta. Patay man sa tatlo nila to ka mga ka-schoolmates. No? So, makahalang awa, gid man ang amo to nga natabo kakita ang Jubert sa may takluban. No? Sa mga rason nga kita din sa syudad sang, kon sa probinsya sang Capiz, no, ahugot na ang pagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagp Andre. Na, ama na nga may mga symposiums ginda. Although nga may symposiums na dati, mas ginapakwan pa ginda, mas ginapasangkad pa ginda ang ining nga mga activities man sa mga kapansan na sa eskwelahan. Kaya siyempre, ang ining nga initiative, kabahin man inis ang padayon, ganing nga kampanya sa Philippine National Police sa pagpatigayon na sa Information and Education Campaign. Agod nga maproteksyonan ang mga kabataan na kag mapadayon nga malinong kag safe ang palibot sa mga eskwelahan.
16: Alright.
18: Kaya kaya kay February sa pagpagin nga bahin, dugang pa, natundaring nga correct. Saman nga,
16: okay, diretso na.
18: Dali naman kita sa mailigan ng mga barangay ho. Sa syudad ini sa Bohas mismo ha. Kon sa din nga nang participants ini ka kay Fabio Bird sa ginpatigayon man nga Comprehensive Regional Study in the Philippines o kon ining CRESP. Sa Department of Energy man kag Polytechnic University of the Philippines. Kung ini nga pagtuon na nagatutok naman
16: ini. Din sila din sila nagkagto dra lang.
18: Kay Fabio Bird na sa kuan ini wala diri ba disclose kun din nga lugar pero kay nangin part ini siya sang kuan sang abo nga CR.
16: Kay mga kapitan naton dre, kapitan sa mga Panay, Pilar, Lutod-Lutod dito sa Siguno distrito. Ato sa Manila kapon nag-uli kay may national kuan sila congress ka K5 Rodney. Amot ko na nun, tunaan nila to.
18: Proceed. Sure, pwede ko rin ipakibahin ha. Yes, no, kakita nyo, Bert, hindi maniguro sila mahambal sa may ara na sila natunan. Kaya we hope lang galing, no, nga, ma-implement kung ano.
16: Sigurado ka? Kay iba na ka-inchindi sa pamatian niya? Ang iba to, nagasto lang sa kwarta sa barangay. Proceed.
18: Pero hindi kita madula nga may aras ang subong sila, no? Although ganit mga matagas pang officials may aras sila nga doon nagpongko lang na sa isa ka meeting. Pero pagtapos sila, ano ko itong natabo, no? Nawala lang bala kakisang jubert. No? So hindi kita madula. Pero may iban man niya nga maibid man niya sa pagtuon kung ano lang nilang nga pang-istoryahan. No? So dugang diri, ang inigaling nga pagtuon naka-sentro inisiya sa assessment plan sa National Energy Information Campaign. No? Sa energy naman niya kakikag-jubert, pwede naman sa Consumer Connect Program. Kag pinaagi sa pagkuhas ng mga importante nga datos sa halin sa lokal nga panguluhan kag mga barangay. So katuyuan sa nga mahibaluan, bala kakikag-jubert ang kahimtangan kag epektibo man nga kampanya sa paghatag sa information may kaangtanan sa efisyente kag responsable nga paggamit sa ang enerhiya. No? Sa mga konsumidor naman din natin yung mga kuturan natin ang iba na nga daan todo reklamo react yet tong taas ang bill pero base kag wala man nga natalupang daan kung paano mag gasto bala sang kuryente kasi pa Jobert base bala saksak diri sa stop dito daw wala lang bala so amo na nga nagasaka. So amo na ang may kaantanan sa siniman nga symposium no do amo gid ang paghatagman sang awareness sa mga kuturan naton nga nagagamit sang kuryente kay Febjobert. Kag pinagi nga ni Sini, ginalauman man nga papapat pag ang mga programa, servisyo, kag information dissemination sa ahensya, agad nga mapabakod ang ihibalo sa publiko sa pag-conserve sa kagusto nga paggamit man sa enerhiya ka kay Febjobert. So, may na ang mga pinagiri ka mga reports na nakalatipo naton, kay Febjobert, research at man sa Rojas. By the way, good morning lang sa ating mga tagpalamatin, no? Sa kay Sir Nestor Calzado, kay Sir Roy Abilas, sa Simbangan ng Bayan, kay Sir Richie Pinalba, good morning. Kay Nanay Bebeng, sa Bebeng Flower Shop, good morning. Kay Kap Maoroldan, good morning. Kay sa tanan natin yung mga tagpalamatin, sumong aga, good morning, mga ka-K5. Report para sa pagpangalagan sa malitang K5 sa umaga, direkta na rin sa Chuduro Arsenal Street Center, and si ka-K5 Rodney Daban Delanon para sa kampiyon ng balita. Servisyo publiko, kagalingawan sa
16: K5 News FM. Thank you so much sa K5 Rodney Daban Delanon sa kompleto detalyado ng mga balita alin sa field mga ka-K5 sa atong singapagpagal sa Biyernes edisyon sa atong sining ang palatuntunan balitang K5 sa umag. Magamuning aga mo lawad-lawad ako nami lang no? Hindi tanto ka kuhan ng imo nga kuhan ng tingog. Maka-upload patawahay ka ka-K5 mon-mon kung damong balita. Hoy, good morning sa kay Tuto Aye Ebuyo. May kwanta na, may baboy pa. Good morning. Ang kinini Aida Binubo, thank you so much. Good morning man ni Quel Daniel Macuenca. Good morning, Nunong Milan. Good morning lang kuno sa mga taga K-Fab News FM, sa mga taga Pamati, kalakip na kay Chip Nelson Puntillas. Roslyn Hermo, good morning. And sa bahay niya sang Boysville, Sigma. Sa family Arevalo, Lucci family. Sa Matinabo, Sigma. Halin sa kay Juanilo Casabon. Inday Liza Barriento sa Tambak, Kulasi. Mataga Kulasi, good morning. Kalakip man, dira sa aton mga friends sa kay Inday LC Acuna. Good morning, gid sa iyo. Tara. Anyway, mga pinalagan na ito, tagpalamit, tinugang ang mga impormasyon, kagbalita, din sa aton sininga pagpalayag, sa aton sininga palatuntunan, mga K5, kapin sa karon sa 794,000 pesos nga balor sang illegal nga droga or illegal nga gamit sang pangisda ana konpiskar sang aton sininga mga responding team no nakumpiskan sa mga kapulisan, mga K5,

0: siya mga kaka-K5. Sa palayon ng operasyon sa kanang kapakita nga matuod nga ginatinguan sa mga kapulisan nga maprotektahan ang marine resources kag masuportahan ang pangabuyanan sa aton mga kulturan kalakip na ining paghimo sa ginatawag naton tikang sa mga illegal nga pagpangisda mga kaka-K5. Ininyo sa karon sa publiko ang kooperasyon sa pag-abnik sa aton kadagatan pinagi sa pag-report sa mga ginahimo nga illegal nga pagpangisda agag iban pa nga mga aktibidad sa kalalawran mga kaka-K5 kay pinakakwani no kay importante gid nga maportahan aton sini nga mga kalalawran mga kaka-K5 sulod sa PNP nga ginahimo mag-report no ginayon sa mga police stations o kung mga otoridad naton para nga mahimo naton nga matutukan ang aton sini nga kalalawran, ang aton hugot nga kampanya batok sa illegal fishing agud mapreserbar ang aton sini nga marine biodiversity kag mapasiguro ang pagsunod sang layi sa mga mangingisda mga kakaiba. 21 minutos na kaligad sa takna nga alas 5 sa aton sini nga mga tagpalamati o ining mga kauturan nato anom ka mga mangingisda o dakop diri sa illegal fishing naman sa Panay area. Wow, dako bo taga kasanayan pa o mga ka K5 ang nagkadakpan damo sila sang na-recover no ining pagpangisda sa may bahin sang kalalawran sang Panay o dito pinakabilog ini nga mga tao ni nga nagkaladakpan no mga may kapitan sa barko baitin ni si Des tapos iya kabalan si Jiril, si Wildy, si Justin, si Bubet mga kaka-K5 kag si Ran ang edad-edadri 59 anyos lunsay residente sa Kasanayan Pilar. Wow. Ati ang report mga K5 gigindakop sila sa Panay Municipal Police Station sa pagbayular sang Municipal Ordinance 0302 ukon ang Municipal Fisheries Code of 2003 mga K5. Ini tatlo ka pambuto, ang bilisang pambut mga 210,000, ang iban pa nga mga makina sini mga K5 may tag 25,000 nga makina, may ara man 20,000 nga makina mga K5 kag isa ka or duha ka 12 horsepower nga makina nga ginabulubanta tag 5 or 50,000 pesos kag tatlo ka mga fishing nets mga kakaifan. Mga accessories nga nagabalor sang 30,000 pesos kag iban pa nga mga pagkabutang mga kakaifan. Dako ini ara sila sa paginakop sang Minro kag sang LGU Panay ang nasambit nga mga nakonpiskar mga kakaifan. Sigigig ka mo ito, pang labot ka mo ito sa kwan, panadakpan ka mo ito sa kapulisan, di ka mo kapreparar dito. May aton mali nga lugar, labot ka mo ito tinyo nga. Di dakop ka mo ito. Mga ka-K5, dugang pa nga mga balitang impormasyon, ariyo, ang liburer nga may kaso nga rape, ginaristo sa aton sini mga katapo sang kapulisan. Wagig ka luwa si Dudoy, ha? Ambi mo kalipay lang permi. Aring report with K5, Maria Rochelle Libron.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Chichi, go ahead please.
2: Arestado ang isa ka laborer nga ginakabing municipal level most wanted person matapos ginserbihan sang warrant of arrest sa katapos sang Roja City Police Station Julio 16, 2026. Ang arestado ginkilala kay alias Edo, 35 anyos, residente sang homesite Barangay Lawaan, Siring, siyudad. Ang warrant of arrest ang may kagtanan sa kaso ng rape sa idalam sang Article 266-A sang Revised Penal Code kag wala sang piyansa. Agin rekomendar ang korte para sa temporaryo sini nga kahinuwayan. Ang warrant ginpermahan sa presiding judge sang Regional Trial Court Branch 14 Roa City na petsan sang Julio 16 sini katuig. Sa karon ng akusado, yara na sa kustodiya sang BJMP Roja City kag ipaidanom sa nagakaigo nga proseso ati si turnover sa korte nga nagpaguwa sang nasambit nga warrant. Ini nga balita ang ginadulong sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Para sa balitang K5 sa umaga, ini si K5 Maria Rochelle Dianon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM.

0: Thank you so much, Kaki5, Chichin Bron, sa mga balita, mga kautoran. Grabe, no? Oh, kay kagid ka luwas, wala gid sa nakalikaw, no? Matapos nga ti, ginalurip ka sa mga kapulisan sa sining nasambit yang kaso, mga Kaki5. Wala ko kay sa Kaki5 munmun, hindi kagid magtandog sa hindi imo pagkabutang. Kay mabudlay, wala ang dani kwan. Wala nga dan inisang gitawag na ton piansa, mga Kaki5, kun may kang tanan nga kaso nga rape ang imo sini nga maintrahan, mga Kaki5. Ulihi ang sakit sang kanamit nga imo magyan, mga Kaki5, sa sining nasambit nga kaso nga rape, mga Kaki5. Dugang pa mga balita, isa ka delivery truck driver, pilason matapos nga ginlabo sa iyang kaupod mismo sa trabaho. Yaring report with Kaki5 Darin Izon.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Darin, go ahead please.
2: Pilason ang isa ka delivery truck driver matapos ginlabo sa sulod sang warehouse sa Kalipayan Street, Barangay Punta Tabok, Roa City, last 10:20 kahapon, Hulyo 16. Ang biktima ginkilala kay alias Tonio, 27 anyos, truck driver kag residente sang barangay Poblasyon sa Pian, Capiz. Ang suspect naman amo si alias Mel, isa ka delivery rider kag residente sang barangay Linatiran, Panay, Capiz. Base sa initial nga investigasyon sang Rojas Component City Police Station, nagsugod ang insidente. Bangod sang hindi pagintindihan ay isang duha may kang tanan sa isa ka parcel. Sa tiyon sang ila pagbinaisay ginpayag nga nagtinguha ang suspect nga sa lakayo ng biktima. Gani nagkuha ang biktima sang kutsilyo nga yara sa sulod sang iya delivery truck agod depensahan ang iya kaugalingon. Temporaryo nga naglakat ang suspect sa lugar apang nagbalik kini nga may dala nga talibong nga ginbakal sulo sa investigasyon sa Teodoro Arsenas Trade Center. Ginatake siya ang biktima nga nagdalagan pa sulod sa warehouse kag iya ininalabot kag ginlabo sa likod. Apisar na tumba ng biktima, panayon paghihapon na ginlabo ang suspect sa nagkalainlain nga bahin sang iyang alawas. Nag-angko ng biktima sa mga pilas sa walang abahin sang likod, batiis kag dapa-dapa. Gilayo naman ini nga gindala sang iya mga kaupdanan sa Capiz Emmanuel Hospital agud mahatagan sa nagakaigo nga bulig medikal. Suno sa kapulisan, yara na ini sa stable nga kondisyon ng biktima nga padayon nga ginabulong. Matapos ang insidente, nagpalagyo naman ang suspect sa kaisang iya nga tricycle apang sang ulihi. Voluntaryo ini nga nagsungka sa Roas Component City Police Station. Ginalantaw sang kapulisan nga motibo sang insidente among hindi pagintindihan ay. Ini nga balita ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio, the antiviral specialist, ini si Kaki5 Darin Salomeo Henson para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko ng Kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
0: Thank you so much sa K5 Darin Henson. Dugang pang mga balita at impormasyon para sa aton mga kauturan. Antes kamo magpadulong sa inyo sini nga mga kalantuan, sumungadlaw mga ka-K5. Ang provincial government nagparagtag sang 5 ka mga fiberglass ka mga bangka kalakipan ang kapin sa 40 ka mga fishing nets, mga ka-K5, ukon lambat sa mga manog pangisda diri sa Banwa sang Pilar. Ginpangunahan ni Governor Ferdinand Luto Castro ang pagpanagtag sang nasambit ng mga kagamitan ka-K5 munmon kaupod ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Capiz. Ang among mga benepisyo, ang kag mga benepisyaryo, ang mga nangapangisda nagikan sa nagkalainlain nga mga kabaranggan sa Pilar nga napilian nga magbaton sa nasambit nga mga na pagkabutang kon gamit, agod nga mapabakod ang pagpaayo sang ila sini nga palangabuy-anan. Sa minsay suno sa gobyerno probinsyal, katuyuan sang programa nga mabuligan ang mga mangingisda agod nga makaangkon sang maayo nga palangitan-an labi na gid sa tiun sang malain nga lakat sang panahon, mga ka-K5, crisis kag iban pa nga mga kalamidad nga nagapikto sa ilang nga palangabuy-anan. Sunod sa gobernador kay Governor Ferdinand Luto Castro nga padayon ang suporta sang gobyerno probinsyal sa sektor sang pagpangisda kag ginaganyat ang mga benepisyaryo nga iduso ang responsable nga pagpangisda kalakip man ang pagproteher sang manggad sa kalalawran agod nga mapuslan ini sa pilakadlaw sang mga masunod nga henerasyon, mga ka-K5. Mayo man na kay ginadumdum gid no sang provincial government ang mga mangingisda na tondri sa Banwa sang Pilar, mga ka-K5. Kay mo nang ginahulat sang aton mga pumuluyo ang mabatsagan ang programa sang gobyerno sa nation nga nagabatsag kapin pa kon maulanon kababagyuhon. gutom ang mga mangisda naton, kalakip ng ibang paginaton ng mga agricultural facilities naton, apiktado man mga ka-K-5. Dugang pa nga mga balita, alas 5:30 sa ito sa pagpalayag, CPG, kapisugot sa karoon ng pagbantay sa siguridad sa mga pantalan, bangod man sa ining pagtilaw karon sa aton sining ESF mga ka-K5. Tilapat bantayan ba si Merigas Sululod diri sa aton sa probinsya sa Kapis. Ang report with ka-K5, Myla Vasquez Puentes.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5, May, go ahead please.
3: Philippine Coast Guard Kapis, hugot nga ginabantayan kay ginapatuman ang siguridad kontra ASF. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Senior Petty Officer Arnel Nisola, ang Public Information Officer sa PCG Capiz, iyagin payag nga kapin 78 ka mga PCG personnel ang ginpang deploy sa nagkalain-lain nga lugar agud magpatigayon sa operasyon. Sunod diri may mga lugar man sila nga ginahugot nga bantayan kag anay na nga may na record nga ginapaagyan kag palutsan sa mga buhi kag karne sang baboy nagikan sa iban nga lugar. Subong man ang pagbantay sa mga dalasang pasahero sang barko nga nagasulod sa Capiz. Base sa ila ulihi nga datos, wala pa sang may napagkit nga nadakpan o kunakompestar nga buhi kag produkto nga baboy. Ginahinyo man sang opisyal sa publiko labi na sa mga mangingisda nga buligan sila pinagi sa pag-report pananglitan may makitaan garagadala pasulod sa probinsya. Matandaan nga matapos ang asod-asod nga kaso sa balatian sa baboy, gilayon nga nagpagguha sa Executive Order No. 21 Series of 2026 si Governor Ferdinand H. Castro nga nagadumili sa pagpasulod sang buhi, karne, kaganuman nga produkto sang baboy gikan sa iban nga lugar nga mayara sa nasambit nga kaso. Ini si K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Capiz, K5 News FM.
0: Thank you so much, K5, Myla Fuentes, sa report mga K5. Good morning kay Ma'am Leia Baez nga nagaupod sa aton sing pagpangalagad. Lindon Hano, mayong aga. Salamat gid. Kalakip man sa aton mga abyan kay Lilibeth Gardosi dira sa may Barangay Taslan, Tapas, Capiz nga aga pa nakatutok na sa aton sa ding pagpangalagad mga K5. Dugang kakatapusan nga balita mga K5, construction sang drainage system sa Barangay Tisa diri sa siyudad sang Rojas, target ini nga matapos sa sulod sang anom kabulan. Yaring report mga K5.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Myla Puentes, go ahead please.
3: Amoy ni kataas mga K5 sa akon nga likod ang kataason sang ginahimo paron nga box culvert para sa paghimoon nga drainage system diriya sa may barangay Tisa. Kaangot sini target nga matapos ang among proyekto sa sulod lamang sang anong kabulan. Ini matapos nakasugtan kag posible nga masuguran subo nga semana ang pagpakayo sang nasambit nga kanal sa among barangay agud nga masolusyonan ang madugay na nga problema sa mga pumuluyo. Suno kay Engineer Abel De Pedro, Planning and Design, ila nga wasko ng anay nga kanal nga magamay kag bayluhan sang dako malapad kag mataas pa sa tawo nga box culvert. Naibaluan nga may kalaparon ini nga 2 ka metros kag kataason nga 3 ka metros nga makasarang sang volume sang tubig diretso sa suba. Ginklaro man sini nga mahimo ini maagyan sang dalagko nga mga salakyan bangod sa mabakod nga pundasyon. Ang among nga proyekto ang ginpunduhan sang kapin 24 million pesos nga pondo sang city government. Madumduman nga ang box type drainage system ang may kabaon nga 400 meters kung sa din magkasugod din sa may Tisa Bridge kag magalabot tubtob sa junction sang Katmon kag Datile Street. Ini si K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko pagkalingawan sa Capiz, K5 News 7.
0: Thank you so much, K5 Myla Puentes, sa mga balita. Kabay pa nga masulbar ang baha sa may Tisa sa likod sa stadium kag sa may Malipayon Village mga K5 sa tiyon nga magtupa ang mabaskog nga ulan mga kautul. Oras ato 34 minutos sa halika sa takna ng alas sa 5 sang kaagahon. May good morning sa kay Ate Mimi Belinda Denisado dito sa bahin sang Lanot area, mga ka-K5. Dali lang gid mga ka-K5, pagbalik na ton, upod na nato na ito sa mga sister stations ng K5 News FM, Western Visayas, kag sang Negros Island Region. Makomersyal lang kita! Maghahatag kita sa mga produkto sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Magabalik kita pagkatapos. Standby!
1: Ang kampiyon niya stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Taguanay. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas na tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio with Visio.
3: Ako si Ana, before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Isa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio. D3 Bio. You may Visio. Ang Visio. You may D3. Mapagkats mga butika.
4: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Max4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
5: Fat liver ba lang imo problema? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may compound gumomortika syaransya na nagahatag protection batok sa liver failure. DTX 500. Ang best friend mo kontra fat liver. Bakal na sa mga butika.
1: DTX 500.
6: Di na kanon. Ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit git sa ako niya baywang.
7: Sa kadlo kapila ka mag-inom.
8: Sa DTX 500.
6: Sa primero katatlo sa subong kadwa na lang.
7: Subong kamusta?
6: Oy na. Halin sa nalik kami sa DTX 500. Ay, nagoginibatsa.
1: DTX 500.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DDX Beauty Soap.
1: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DDX Beauty Soap. Babakas.

0: Extend Food Superman for Man.
1: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Mao kabas ko gin ang kabuligid sa akong problema. Na mo gin yung salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. IK Gold Capsule. Ang kapsula, galgit hugot, obra para sa mata. Mas epektibo pa. IK Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Galgin papaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na, imo panulukan. Ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, glaucoma. Mag-IK Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang IK Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang IK Drops ato-ato. Ang IK Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
2: This is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuwana 89.7.
0: Tang K5 sa umaga with ka K5 Jobert Lago.
3: Balik pa nung adri sa atong singa pagpala 39 minutos sa laligas atak ng alas 5 mga ka K5. Good morning sa mga tagpalamati na to, no? Mga mangingisda kag ang mga nagabiyahe sang tricycle. Sa mga van aton mga K5 mayad-ayad nga kaagahon sa inyo tanan-tanan. Swerte nga aton suning mga pumulo yung aga pa nakabangon sa ila silitag sa tagsa kamahiligdaan kay nakakwanan, nakapangapina, nakadigamo pa mga K5. Sa Biyernes nga edisyon sa aton suning pagpalayag, subong adlaw sa palatuntunan balitang K5 sa umaga. Ang mga estudyante naton himusa nyo na nakagipadulong sa eskwelahan makatapos nga makapamahaw. Yung mga ginikanan, hindi ka muna magmaritis kung aga, kung gabi mo man, himusa nyo kinanglanon sa kabataan, pareviewha sang aton sa ninga maging pangtunan sa eskwelahan, kay hindi kaya na sa mga maestra. Ang inyong kabataan nga isa-isahon sila kita nga mga ginikanan, amo ang may dibir nga ipaluap na ton ang aton sa ninga mga kabataan. Aran na ito mga sister station. Welcome and good morning, K5 was of Visayas.
4: Sa kabugusan sa Panay, mga ka-K5, das kalibo. Good morning na sa iyo. Kampiyon signal mo din sa amon. Naka-DTX coffee mix na kami. Kag naka-extend pa, may paaman.
5: Good morning, damo salamat Bacolod. Kampiyon ng signal sang Bacolod. Dari sa banusang kalibo, manayanayang tiyempo. Good morning, da. Kuha na ito ng signal sang Iloilo. Sir ABP, Sir Ray, good morning. Kumusta ang signal sang Iloilo?
6: Bye, good morning, K5 Michael Silorio. Okay lang ang signal sa Iloilo. Kag aga pa kita nagpainit sa tubig kag nagtimpla sa kampiyon ng kape. Ang Klinika DTX Coffee Mix ni Doc Ramil Uy. Balik sa madra, K5 Michael.
5: Tamo salamat, Sir IBP. Sir, good morning. Dari sa naton kay Anora sa kay Sir Jobert. Sir Jobert, good morning.
3: Good morning mga ka-K5, Sir ABP, sa aton sing mga kaoptanan sa bilog ng Wasong Visayas sa Island, Negros Island Region, sitwasyon sa Capiz, kagsulad sa Rojas, makanay-kanay, baskog ang signal sa nga Kalibo, aga pa naka-DTX Coffee Mix na. Back to you, Kalibo, Sir Michael.
5: Champion ang signal ni Sir Jobert sa Rojas, kadtoan ta ang tambalang ni Sumar, Sir Nestor, Sir Milmar, good morning.
7: Good morning, Sir Michael. Good morning, K5 Western Visayas and Negros Island Region. Happy amon nga adlaw kay Friday don. Kag naka DTX 500 kami aga pa. Baskag duro amon happy hormones. Balik ka nimo dyan, Sir Michael.
5: Tama gin, Sir Milmar, ha? Friday subong. Sa ato niya pag padayon, no? Kompleto na ang barkada. Kung ang unang mga balita, kampiyon ang bulay, dribble ta dito sa Iloilo. Sir ABP, good morning. Anong latest sa siyudad sang Iloilo?
6: Matapos ang masubra tatlo kadlaw nga pagpangita ni mga ka-K5 sa sining PWD nga na-report naton sa barwa sa Ligares nga nahulog sa iya sining sa ila sining balay, no, matapos kati magtaas ang tubig baha sa italikdan nga mga sinimana sa aton sining mga ka-K5 malayo-layo gawa ang ginaapukan sining bangkay sang PWD nga ni kay didto nakitaan sa Bakawan nga sakop na sang Buena Vista Guimaras sa aton sining mga ka-K5. So sang nakitaan ining si alias Leia 11 years old ara na sa advanced state of decomposition ang iya sining sitwasyon kag na-identify na lang ini sang iya sirig rikanan sa iya ginasuksok nga bayo kay suno sa ila wala ini sang ginasuksok ka short kag bayo lang gid ang iya sining ginasuksok. So sang masapuan ini na tigayon naman nga ma-identify sang iya sining ginikanan. Sa pagpangusisa sa K5 News FM Iloilo, Sandig sa report sa mga pulis nga una nga may nakasimhot sang do medyo baho nga patay nga sapat, no? Ila ini nga ging sundan kag sang ila makitan isa nagali ka nagaagnas o kunara na sa state of decomposition nga bangkay ang ila nakitan. Gilayon ini nga gin report sa kapulisan kag gina tawag ang atensyon sang Philippine Coast Guard. Pero kahapon nagpadayon man ang search and rescue operations sang Philippine Coast Guard apang sang mabato nilang impormasyon nga nasapuan nga bangkay dito sa may Bakawan nga sakop sang Buena Vista, Guimaras. Gilayon sila nga nagkadto kag gina check ang area kag dito nang na-retrieve ang ining lawas sa makaluluoy nga bata, no? Isa ka PWD nga biktima sa aton sini nga mga kauturan. Na hapuna na ini tabok sa Iloilo kahapon kag indiretso dala sa may Banwa sang Leganes. Samtang gin panginwala naman sang Traffic and Transportation Management Office diri sa siyudad sang Iloilo ang report nga mayara sang drug racing sa pila ka mga dalanon diri sa may siyudad sang Iloilo. Ila binigid sa nga magdulom ang palibot, no? Suno sa Traffic and Transportation Management Office nga wala sang anuman sila nga numero na monitor nga mga naga-drug racing sa siyudad sang Iloilo. Ini nga tapos mga ka-K5 gati may mga pila ka mga asud-asud nga mga vehicular accidents ang na-record diri sa may siyudad sang Iloilo, particular na sa area sa Diversion Road, Mandoriao. Amaning mga balita namon diri sa may siyudad sang Iloilo, balik sa imo dira ka-K5 Michael Celorio.
5: Damo salamat si Racer AVP, damo salamat sa kampiyon nga mga balita. Kuha na to ng balita sang Bacolod, Sir Daddy Babe, Sir Robert, good morning!
8: Mga balita namon diri sa siyudad sang Bacolod, kag Negros Island Region, mga ka-K5, grabe ang nervous mga estudyante sa isa kabulotuan diri sa siyudad sang Bacolod. Naguluwa mga ka-K5, bangod sa siling pamahog karon nga pang lothangon mga ka-K5, but nag-uso mo niya matapos na ito yan natabo dito sa may bahay sa Tacloban. Diriya sa ato, sunod-sunod ang mapamahog sa mga bulutuan diri sa siyudad sa nga Bacolod mga ka-K5. Confirm na ini ni Police Colonel Eugene Rebalumia, ang hipi sa Bacolod City Police Office, nga may nakitaan sila nga duha ka mga bala nga may unod nga sulat nga nagasiling nga pamatsyon ta kamo sa hagdan sa University sang Negros Occidental Recoletos. Nakita ang ning sulat mga kakebeb. Ini ang rason kung naagi na pagwa ang mga estudyante pati ng mga nagakuha sang examination bilang precautionary measure para sa ila sininga seguridad mga kakebeb. Dugang pa niya Police Colonel Rabadumia, wala mahibaluan kon sino ang nagabilin sini bangod wala sa wala pa sang mga CCTV sa bag-o nga building, kundi na diskubrihan ang mga bala mga ka-K5.
9: Sa dugang pagid nga balita, may kagtanan sa gihapon sa mga estudyante. Isa ka estudyante kahapon nga grade 10 student ginkastigo sang pareho niya man nga estudyante sa sulod sang classroom sa atubang pa sang maestra nga nagaklase sila sang physical fitness, education and health, music arts o kon mape, no? Sa isa ka bulutuan diri sa Bacolod, ginkagat pa sang suspect ang biktima kag suno sa information nga nakabai sining biktima ang classmate niya nga duha ka bilog nga babayi kay ginaagaw pirmi ang bangko niya kag ginsignan sa sang finger sign nga bastos. Kag sang ulihi, nakibot lang siya nga may duha ka lalaki nang sulod, gali na nugid tong babae sa iyang boyfriend na estudyante man, kag ginkastigo sa sulod sang classroom sang eskwelahan diri sa Bacolod. Sa piyakabahin, duha ka litson manok, ginbakal, wala ginbayaran, kita sa CCTV.
8: Sa maning mga balita na Monderia, sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region, back to you, Kalibo.
5: Damo salamat Bacolod sa kampiyon niyang mga balita. Kung ano to ng kampiyon niyang mga balita man sa Ciudad Sang Rojas. Sir Jubert, good morning.
3: Good morning once again Sir Mike. Kasi sa ating mga kaopdanan, mga nagkapauna ng balita kag impormasyon sa probinsya sang kapis sang Ciudad Sang Rojas. Wala kaluwas mga K5 ang isa ka liburer matapos kaging serbihan kapon gadlaw sang warrant of arrest. Ining sospitsado mga ka-K5 may kaso si alias Ido 35 anyos sang rape mga ka-K5 diri sa bahin sang siyudad sang Rojas matapos nga gin-dakop kahapon sang aton sining nga mga katapos sang kapulisan. Ining nasambit nga sospitsado pumulo sang barangay Lawaan Rojas City may kaso ining rape sa isa man niya kamalapit nga pariente. Wala ka kwan, wala na nagpa-settle ang pamilya mga ka-K5 diretso sa BGMP ining nasambit nga sospitsado. Kasi wala ni wala ginrekomendar ang korte sang piyansa sa nasambit nga sospitsado mga ka-K5. Samtang bangod sa ini pag-insindihan ay mag-upod sa trabaho sa delivery van ini mga ka-K5. Ining isa ka truck driver pilason matapos agin labo sang iya sini nga kaupod sa trabaho. Ang driver mga ka-K5 nga naga-drive sang truck gin nagmimiarang misunderstanding mismo natabo ang insidente sa warehouse dira sa may barangay Punta Tabok. Ang kontra niya mga ka-K5 ang iya upod nga isa ka delivery rider nga si alias Mil mga kauturan. Wala ka kwan, wala ka tibawa si tututunyo sa abilidad sang nasambit nga delivery driver sa sining truck driver mga ka-K5. Nag-away sila, nagbaisay sila. Way ka kontento ang inasambit nga suspitsado, kinuhaan niya binangon ang nasambit nga biktima kagin labo mga ka-K5. At ito sa Akbano, Rama Emanuel Hospital, nagapahunay-hunay ang biktima sa karon samtang ang suspitsado nag-surrender sa aton sa mga kapulisan. Amo na mabalita din sa amon sa Kapis, kagsunod sa Rojas. Back to you, Kalibo.
5: Damo salamat, Rojas, Sir Jobert, sa kampiyon niya mga balita. Sarang nga pag, padayon, doon natin yung mga balita. Kuha natin ang kampiyon niya mga balita. Tambalang ni Smar sa probinsya kang Antique. Sir Nestor! Sir Milmar, anong latest?
10: Mga talalupang, doon naman yung balita dyan sa probinsya kang Antique, Sir Michael, K5 Western Visayas sa Negros Island Region, na pasakaan rin kang kaso si Boy Tarzan. Atong lalaki, balang na nakras ka boarding house, nanakaw ka iPhone kag tablet. Pero at the same time, nanaya kang sangka babahi ito sa separado nga boarding house kag gintuyo na kunong lugoso. May lang nakasinggitan babahi. Ang kaso nga ginapangatubang kadyo kung napasaka nga kaso bato ka na attempted rape kag theft K5 Western Visayas.
11: Samtang sarukan pagid nga mga balita, kung gusto nyo maglantaw kang whale shark blaw kon butanding, pwede rin kamo makaagto sa may banwa kang libertad kay kahapon formal dyan nga ginbuksan sa publiko. May ginapayag 5-8 kabutanding ang makita arugto sa binit may bayan nga napahamtang sa barangay Barsbos Libertad giningaranan ganidya kang mga Korean National ang dyang taga J-Kilo Corporation nga si Kevin Isidro Nico Antonio kag dyan K5 Western Visayas ang pinakabagal kuno nga butanding nagalabag kang 10 to 15 meters. So welcome gigam mo sa Libertada hambal ni Vice Mayor Mary Jenny Copiorte.
10: Para so far mga balita namon just probinsya ka Antique, balik kanimo Sir Michael.
5: Namo salamat sa mga balita sa banwa sang Kalibo. Madumduman yung report kong babae ba lang ginlaslas ang liog. Ang boyfriend subong ang person of interest mga ka-K5 natabong insidente sa banwa sang Libacaw. Amo ni ang pagpahayag ni Police Captain Larry Vidal ang Libacaw Chief of Police nga person of interest ang iya boyfriend kag base makabulig ni sa investigation kag mahatag sang information mga ka-K5. Ongoing pa subong investigation nga ginapadalman gid kung sino ang suspect. Oo, kay ang boyfriend sini wala na magpakita according sa report sa police station after makahatag sang statement pero subong person of interest na. Kag duha ka babae na biktima man diri sang pandurokot diri sa banos sang Kalibo samtang nagaukay modus sang suspect ginahimo niya nga pantakop sa iya kamot ang mga ukay-ukay. Wala na kita oras. Sa Lunes naman, mga ka-K5, damot salamat.
3: Thank you so much sa ato mga sister station, mga kauturan sa ato singatandang broadcast, mga ka-K5. Oy, salamat gid sa mga balita ninyo dira sa inyo sininga mga kaprobinsyanan, kumplitos ricados, mga kasimanwa, ang aton sininga mga nakuha nga mga impormasyon sa ato singa mga sister station. Sa aton diri sa bahin niya sa balita nasyonal, mga ka-K5, Secretary Hinson, ginabsuelto sa SEA Games nga problema sa Malacanang, mga ka-K5. Naimbestigahan, kagin absuelto si Department of Public Works and Highways, Secretary Vince Dizon, sa kontrobersiya may kangtanan sa 2019 Southeast Asian Games, mga ka-K5. Ini ang iklaro sa Palace Press Officer nga si Attorney Claire Castro matapos gintudlo ni Senator Alan Peter Cayetano si Dizon bilang nangin responsable sa mga infrastruktura ka sa New Clark City sang ini ang anay presidente kag CEO sang Basis Conversion Development Authority o kon BCDA. Suno sa kay Castro may record nga nga ginbasura na kay gindismiss ang kaso bato kay Dinso kay Dizon may kaangtanan sa aligasyon nga wala nag-agi sa public bidding ang pagtukod sa mga pasilidad para sa SEA Games kalakip man ang kontrobersyal nga 50 milyones nga kwadron, mga ka-K5. Duwang padri ni Castro nga sa iyagin pagwa nga iyan ay baluan nga si Senador Cayetano ang anay House Speaker sa tung 2019 ang wala maimbestigahan kagilayon nga gin limpiuhan ni anay President Rodrigo Duterte bisan wala pa sang formal nga investigasyon na hibaluan nga nagabalik ang isyo matapos ginpayag sang National Bureau of Investigation o kung NBI, nga plano sini, nga usisaon ang reklamo nga posible may anomalya ang pagtukod sa mga fasilidad sa New Clark City para sa 2019 nga SEA Games, mga ka-K5. Nagadinis uganay kamo kag nagakuang kamo, nagatinod lanay kamo nga mga bisit kamo sa gobyerno. Amo ni ang masadya sa karon, mga ka-K5. Ari pa ko update, mga ka-K5. Duha tubto o kung isa tubtub duha ka mga persona nga testigo sa confidential fund ang ginaluman nga magrepresentar o ipagwaon nila magapakita sa sesyon o kung sa hearing, mga ka-K5. Antes matapos ang bulan sang Hulyo, mga ka-K5. Ining ginalauman karon sa impeachment court nga makarepresentar sa House of Prosecution Panel ang isa ka persona, tubtubduha ini sila, may kagtanan sa isyu sa confidential fund sa impeachment trial bato kay BP Sara, mga ka-K5, antes sa matapos ang bulan sang Hulyo. Suno kay impeachment court spokesperson attorney Reginald Tungkol nga ginpagwa niya ni matapos nga gin-interview, mga K5, nga may kaangtanan ni sa ginpayag nga sala nga paggamit sang 612.5 million pesos nga confidential funds sang Office of the Vice President kag sang Department of Education. Nakwarta sang mga estudyante kag mga maestra, totoo. Sa pagtalakay sa Article 4, duha ka mga testigo ang nag-presentar o presentar, mga K5, sa prosecution panel. Iniamusan ay National Bureau of Investigation Senior Agent John Mark Kalilong kag Regional Director Jeremy Loltok nga may kaangtanan sa ginpahayag nga pamahog ni Duterte batok sa kay Pangulong Marcos, Lisa Araneta Marcos kag anay House Speaker Martin Romualdez sa isa ka online press conference sa Nobyembre 2024, mga ka-K5. Samtang ang desisyon sa karon sang House Prosecution Panel nga hindi pa pagpresentar bilang mga testigo sanday OBP Chief of Staff Attorney Sulaika Lopez kag House Legislative Secretary Bureau Executive Director Belinda Bello kag anong pa ka mga individual, mga ka-K5, nga may ginauyatan nga mga ebidensya kag mga pahayag, mga ka-K5, sining confidential fund, mga kasimano. Pagkasigihan nyo gid, ubusan nyo gid ang kwarta sang bata. Matamat na tag, matamat na sanag, sino gid balang sa likod, gagmay ka mang, may mga kasitwasyon nga kaparihusin eh, nga ginano giba nilang kwarta sang tama. Kwarta nyo na, mga ka-K5. By the way, good morning, Arlene Unia, nabasa sa Ivisan, kagdiraman sa kay Gisrel Colasino, nga nagawapodri sa aton sininga pagpangagal. Why na ko panahon, nami patanay mag hinunanon. May oras pa pero hindi naton mga ka-K5. Standby na sa news ka sa K5 News FM Philippines. Mga kauturan, kalakip man ang aton sini nga mga issues diri nga patalakayon sa iban pa nga mga programa sa K5 News FM Philippines mga ka-K5. Opo, nagin lamang sa aton sini nga mga sister station ng 89.7 FM K5 ka Spearhead Kalinong Radio sa Camp Macario Peralta Haminan Capiz kag sa 100.9 K5 News FM Rojas sa aton sini nga mga contributors ang news sa mga kaagahon. Salamat gid sa inyo sini nga pagdulong sa mga balita kag impormasyon lakip man sa aton sini nga mga kaplanan sa field subo nga aga mga ka K5. Ka K5 Chief Nilson Puntila sa aton technical partner subo nga kaagahon mga ka K5. Ato sa ning partner diri sa K5 89.7 sa Banwa sang Pilar ang Radyo Tagbuan ay mga K5 ka K5 Munmun Villa. Ang inyong kubos nga abyan kagalagad sa kahanginan ka K5 Jubert Lago sa pagpanguna sa aton sa ning Chief Executive Officer sa K5 News FM Philippines Doc Ramil Itangon. Mayor Arnold Alba Perez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kaligawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM. Good morning.
12: K5
13: Ato siri ko, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ato pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
12: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
15: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
16: Ang fortified nga probiotics! Klinika Spore Biotics! Spore Biotics!
15: Ang best friend sa mga kababaihan!
16: Spore Biotics!
15: Dinamaintain ang pH level sa feminine area!
16: Spore Biotics!
15: Ginatap na ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag-UTI sa mga babae! Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
17: My family history ba na kamuusong diabetes?
18: Mag-TDX 500 ka!
17: Mataas ba na ang imo blood sugar?
18: Mag-TDX 500 ka na!
17: DTX 500!
18: Ang may powerful compound!
17: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
18: DTX 500!
17: Garantisado!
18: Epektibo!
17: Aramis!
18: DTX 500!
17: DTX 500!
19: Katalina Habagat, anong ginabatsyag mo?
20: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX.
21: Sa isa ka adlaw,
20: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul.
21: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
20: Okay, namin nagit sa akong nga mat.
17: TDX 500, Mighty C,
18: ang alkaline ng vitamin C.
22: Ako si Anika. Kablayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko, naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
17: Mighty C!
12: Mabaka sa mga butika.
23: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
24: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
12: DTX Beauty Soap.
25: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
12: DTX Beauty Soap.
26: Sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
12: DTX Coffee Mix.
26: DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
28: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
12: DTX Coffee Mix. Food supplement for men.
29: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, maayos gin. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
26: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
0: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata. Pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayo gin ang DTX 500.
26: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
1: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
26: Memory Advanced Serum.
1: Pinakabagong at neurobiotic serum para sa aton kabataan.
26: Nagapatalom sang paminsaron.
1: Nagapanamig sang memoria.
26: Nagapa-increase sang serotonin.
1: Memory Advanced Serum.
26: Para sa mas manami nga school performance.
1: Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
26: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula, gagitungod, obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops ato at ang iCare Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
26: D3 Bio.
2: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
26: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
4: O si Karen, kadamugid sa akon hair fall ang hindi manami. Ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
26: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Visio. Ang Visio ng may D3.
1: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
6: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
26: DTX 500.
7: Ito masyon sa barangay.
8: Ano kinabatsag mo sa ako?
7: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
8: Tumar kong DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
7: 3 times.
8: Kamusta ang alay sa kamot?
7: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
26: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ko si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubo kang sipon. Damo ang salamat sa Mighty C.
26: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
10: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
26: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
26: DTX Beauty Soap.
30: Babakal sa mga butika.
26: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
30: Mabakal sa mga butika.
26: DTX Coffee Mix.
31: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
26: DTX Coffee Mix.
32: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
33: When I say stop,
3: Stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
32: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
32: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Extend Food Superman
13: for men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for men.
5: Extend Food Superman for men. DTX 500.
14: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako. Nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
5: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa ating kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
15: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: May puso. Oras sa K5 News of Am Philippines, alas 6:10 na sa aga.
15: Live, nagikan sa hulot balitan sa 100.9 K5 News FM, Roha City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kag-iban pa. Kampyon nga balitan sa kampyon nga stasyon. Kaupod ang kampyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast.

0: sa K5 sa aton nga mga headlines. Sa dalagan ka K5 sa aton nga paniyampo. K5 Bantay Panahon. Tropical depression na ulihin nga na si Platan sa bahin sang Mindanao. K5 Top Story. Isa sa duha ka testigo sa confidential funds hinalauman nga makapresentar antes matapos ang bulan sang Hulyo. Mga balita ka K5 nga nagakahinabo sa probinsya sang Capiz. Delivery truck driver pilason matapos ginlabo sa iya kaupod sa trabaho.
1: Laborer nga may kasong rape arestado.
0: Traffic Management Unit Team Leader ginako nga mayara sang kaso.
1: Philippine Coast Guard Capiz hugot ang pagbantay sa pantalan kag mga kalalawran kontra African Swine Fever.
0: Volunteer Night Watchman nga nakuhaan sang armas lutang nagapabilin sa karsel sang Rojas City PNP. Panumbongon nga Republic Act N-591 na pasaka na.
1: Mga manog pangisda sa Pilar nakabaton sang bangka kag lambat.
0: Rojas City Police Station nagpatigayon sang simpong siyoma kontra bullying, illegal nga droga kag kaluwasan sa eskwelahan.
1: Liga ng mga barangay sa Rojas City nangin partisipante sa DOA PUP Energy Information Study.
0: Kapin 794,000 nga balor sang ilegal nga gamit sa pagpangisda nga kompeskar sa Capiz.
1: Anom ka mga manog pangisda dakop sa ilegal nga pagpangisda sa kalalawran sang Panay Capiz.
0: Kagwanted sa kaso nga pagpangawat na dakpan sa banwa sang Panitan. Mga balita ka K5 sa Western Visayas. Balayaran sa kuryente sa Antique posibleng magsaka subong abulan sang Hulyo.
1: PWD nga minor di edad nga nahulog sa suba legal sa Iloilo nakita na sa bakhawan sa Buena Vista, Guimaras.
0: Mga balita ka K5 nga nagakahinabo sa pungsod Pilipinas. Senator Alan Cayetano nagsumiter sa counter affidavit sa obstruction complaint.
1: Secretary Dizon inabsuelto sa SEA Games mass suno sa Malacanang.
0: Kagmasobra 12 billion pesos kinpagwa sang DBM para sa mga naapektuhan sa crisis sa Middle East. International. Mga balita naman ka K5 sa luwas ang pungsod Pilipinas. Iran nagpaandam nga pasang karon ang pagharang sa mga energy exports sa Middle East.
1: US President Donald Trump ginbawi ang 20% fee sa cargo sa mga barko nga nagaagi sa Hormuz Strait.
0: Headlines ka K5 sa patag sang negosyo. Import ban sa Hungarian livestock liwat nga ginbuksan.
1: Headlines ka K5 sa balita sa patag sang hinampang. 4th Southeast Asia Open Water Swimming Championships patigayunon sa Boracay.
0: Angel Locsin nag-react matapos gintawag ni Senator Judge Robert Padilla ang kaugalingon nga komunista. Kagka K5 ang mga panawagan kag pahibalo.
2: Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo. Mga pahibalo, garga kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo. DTX 500 Morning Newscast.
0: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas, probinsya sa Capiz, kag siyudad sa Rojas. Nagapalayag na.
2: DTX 500 Morning Newscast.
0: Subong adlaw ka K5 sang Biyernes sa petsa 17 kita sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Ka K5 sa countdown, kaupod sa gihapon ang inyong mga tagbalita.
1: Ka K5, Rodney Daban Dalanon.
0: Kagka K5, Mayla Vasquez Fuentes. Inyo kami mabatian, pinagi sa 100.9, ngaliliswan sa inyong mga radyo. Subong man pinagi sa paglantaw sa amon ng mga Facebook pages. Ang K5, News FM Rojas.
1: Kag K5, Rojas Digital.
0: Pinaagi man kay K5 sa amon nga mga sister stations ang 89.7 K5 Radyo Tagbuana sa Banwa sang Pilar.
1: Kag 89.7 Spearhead Galinong Radio sa Banwa sang Hamindan.
0: Kag K5 direkta na kita sa aton ginpanglinyada nga mga balita. Ini nga balita kay K5, buylog nga ginadulong sa inyo sang kaaluan sang Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500 kay K5 mayara sa mga ingredients kangay sa ngampalaya leaves, least sugar, sugar cane extract nga sarang makabato sa mga nanari-sari nga sakit sang kalawasan, kaangay na lamang sang diabetes, hypertension, dysmenorrhea kag madamo pa. Ka K5 agud mapabilin nga healthy living, mag-inom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Mabakal ini ka K5 sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Dalan Makinita Box ang PLDT. Subong man sa mga butika nga malapit sa inyong lugar.
2: DTX 500 Morning Newscast.
0: Ka K5 una kita sa dalagan sang aton nga paniyampo.
2: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.

0: Ka K5, ulihi nga na si Platan ang isa ka tropical depression sa kalayuan nga 2,965 kilometros na sidlangan na Bagatnan na sidlangan nga bahin sa Mindanao malapit sa sentro. Danas ini ang hangin nga nagalabot sa 45 kilometros kada oras. Kagpagmadlos nga 55 kilometros kag nagahulag ini northwestward. Southwest monsoon naman ang nag-aapekto sa extreme northern Luzon, ilabi na sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Batanes, Cagbabuyan Island. Samtang localized thunderstorms ang mabatsyagan sa Metro Manila, kag nabilin nga bahin sa pungso. Kag K5 ang adlaw nagbutla, kalas 5:35 sa buong aga, kag magatunod naman, alas 6:29, karon sa gabi.
1: K5 Bantay Panahon. DTX 500 Morning Newscast.
0: Ka K5 inyo nabatian ang dalagan sang aton nga paniampo. Direkta kita ka K5 sa aton nga top story of the day.
1: K5 top story.
2: K5 top story.

0: Inini amo sa National Bureau of Investigation Senior Agent John Mark Kalilong kag Regional Director Jeremy Lutok nga may kaangtanan sa ginapahayag pamahog ni Duterte batok kanday Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos kag anay House Speaker Martin Romualdez sa isa ka online press conference sa tuong Nobyembre 2024. Samtang nagdesisyon naman ang House Prosecution Panel nga hindi na pag-epresentar bilang mga testigo sanday OVP Chief of Staff Attorney Zolica Lopez, House Legislative Security Bureau Executive Director Belinda Bello, kag anong pa ka mga individual.
1: K5 Top Story. K5 Top DTX 500 Morning Newscast.
0: Ka K5 inyo nabatian ang atong yung top story of the day. Direkta kita ka K5 sa mga dalagkuan nga balita nga nagakahinabo sa probinsya sang Capiza.
1: Balitang
2: lokal.
0: Pilason ka K5. Ang isa ka delivery truck driver matapos ginlabo sa sulod sang warehouse sa Kalipayan Street, Barangay Punta, Tabok, Rojas City, alas 10:20 sang aga, Hulyo 16. Ang biktima ang ginkilala kay alias Tonio, 27 anos, isa ka truck driver kag residente sang barangay poblasyon sa Pian, Capiz. Samtang ang ginatudlo nga suspect ang ginkilala kay alias Mel, isa ka delivery rider kag residente sang barangay Linatiran, Panay, Capiz. Base sa initial ng investigasyon sa Rojas Component City Police Station, nagsugod ang insidente bangod sa hindi pag-intindihan ay isang duha, may kaangtanan sa isa ka parcel. Sa tion sa ila pagbinaisay, ginapahayag nga nagtingwa ang suspect nga sa lakayon ang biktima. Gani nagkuha ang biktima sa kutsilyo nga yara sa sulod sa iyang delivery truck, agodepensahan ang iya kaugalingon. Temporaryo nga naglakat ang suspect sa lugar apang nagbalik ini kag may dala na nga talibong nga ginbakal suno sa investigasyon sa Chodoro Arsenas Trade Center o County ATC. Ginatake sini ang biktima nga nagdalagan pasulod sa warehouse kag iya ini nalabot kag ginlabo sa likod. Apisar natumba na ang biktima padayon paghihapon nga ginlabo sang suspect sa nagkalain-lain nga bahin sa iyang lawas. Nag-angkon ka K5 ang biktima sang pilas sa wala nga bahin sang likod, bati is kagdapa-dapa. Gilayon ini nga gindala sa iyang mga kaopdanan sa Capiz Emmanuel Hospital. Agod matagan sang nagakaigo nga bulig medikal. Kang sunod sa kapulisan, yara na sa estable nga kondisyon ang biktima nga padayon sa gihapon nga ginabulong. Matapos ang insidente, padayon o kon na madasig naman nga nagpalagyo ang suspect sakay sang iyang tricycle. Apang sang ulihi, voluntaryo ini nga nagsungka sa Rojas Component City Police Station. Ginalantaw sang kapulisan nga motibo sa insidente. Amo ang wala pag-intindihanay.
3: Samtang sa dugang balita lokal, arestado ang isa ka laborer nga ginakabig municipal level most wanted person matapos nga ginserbihan sang warrant of arrest sang katapos sang Rojas Component City Police Station last 3-8 sang hapon Hulyo 16. Ang arestado ginkilala kay alias Ido, 35 anos, residente sang home site Barangay Lawaan, Rojas City, Capiz. Ang warrant may kaangtanan sa kaso nga rape sa idalong sang Article 266-A sang Revised Penal Code kag wala sang piyansang ginrekomendar ang korte para sa temporaryong kailwayan sang akusado. Ang warrant ginpirmahan sang presiding judge sang Regional Trial Court Branch 14 Rojas City na pitsahan Hulyo 16 sining atuig. Sa karon ang akusado yara na sa kustodiya sang sang BJMP Rojas City kag ipaidalom sa nagkakaigo nga proseso antes ini nga i-turn over sa korte nga nagpagwa sang warrant.
0: Sa pihak nga bahin, ginako sang team leader sa Traffic Management Unit Rojas City ang ginapayag sang National Bureau of Investigation o kon NBI Capiz District Office nga mayara ini sang kaso. Sa exclusive interview sa K5 News FM Rojas kay Ariel Villaruel, iya ginpayag nga ongoing o kon nagapadayon pa ang kaso nga homicide batok sa iya nga natabo sa tuong 2004 pa. Sunuman, ginsiling sini nga wala niya ginpanginwala ang amo nga kaso. Sa pihak kamahin ginatag sini nga hindi siya ang nagkuha sang bag gataklos ni alias Jabar kundi ang isa nila kaupod. sa subong nagapadayon.

0: ini sa iyang pag-obra samtang ginahulat ang resulta sa imbestigasyon angot sa natabo nga insidente.
1: Sa piyakabahin ugot nga ginapasangkad sa katapusang Philippine Coast Guard o kon PCG Capiz ang pagbantay sa pantalan kag mga kalalawran sa probinsya kontra African Swine Fever o kon ASF. Sa interview sa K5 News sa Pebrojas kay Senior PT Officer Arnel De Sola, ang Public Information Officer sa PCG Capiz, iyaginpayag ang kapin 78 ka mga PCG personnel ang ginpang deploy sa nagkalailan nga lugar agod nga magpatigayon sa operasyon. So na diri may lugar man sila nga ginahugot sa pagbantay kag anay na nga na-record nga ginapagyan kag palutsan sa mga buhi kag karne sang baboy nagikan sa ibang nga lugar. Hugot man ang ilang pagbantay sa mga pasahero sang barko nga nagkasulod sa Capiz. Base sa ila ulihi nga datos, wala pa sila sa may napagkit kag nadakpan tokon na kumpiskar nga buhi kag produkto nga baboy. Ginahingi umani ni Sola sa publiko ilabi na ang mga manugpangisda nga buligan sila pinaagi sa pag-report pananglitan may makitaan nga nagadala pasulod sa probinsya. Matadaan nga matapos ang asod-asod nga kaso sang balatian sa baboy, ilayon nga nagpagwa sa Executive Order No. 21 Series of 2026 si Governor Fridolin H. Castro nga nagadumili sa pagpasulod sang buhi, karne, kaganuman nga produkto sang baboy, nagikan sa iban nga lugar nga mayara sang nasambit nga kaso.
0: Sa dugang pagka-K5 nga balitang lokal, nagapabilin pa sa karsel sang Rojas City PNP ang volunteer night watchman sang National Bureau of Investigation nga nadakpan sang damlaglang sang katapos sang Traffic Management Unit matapos nagpamasahero apesar wala sang nagkakaigo nga lisensya kag nagkuhaan sang armas lutang sa Kilometer 1 Barangay Lawaan, Rojas City. Sa pagpakigango sang K5 News FM Rojas kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., ang office sir in charge sang Rojas City PNP iyagin payag nga sa tung Martes Hulyo 14 napasaka na ang panumbungon nga Republic Act 10591 o ng Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act Batok alias Jabar yara sa legal nga edad kag residente sang Banwas ang Tapaz apang temporaryo nga nagapuyo sa syudad sang Rojas. Matandaan ka K5 nga sa tung Hulyo 13 pasado alas 11 sang aga nakuhaan ini sang isa ka unit sa caliber 45 pistol kag duha ka mga magazine nga mayara sang tigpito ka mga bala. Apang antes ni natabo una nga ginpapundo ang suspect sang katapos ang TMU agud kun tani pangitian sang lisensya sa iya sini ginamaneho nga tricycle apang matapos nakit-an nga nagabaton sang plete ukon matapos man nga nakit-an nga nagbaton sang plete nagikan sa iya nga pasahero. Apang napaslawan ini nga magpakita sa ginapangayo sa iya, buta nga nagresulta sa mainit nga komosyon, tob-tob naglabot na sa pagbinaisay kag pagkadakop sa among nga suspek.
1: Sa dugang pa nga balita lokal, nagpanagtag ang gobyerno probinsyal sang Capiz sang 5 ka fiberglass nga bangka kag 40 ka fish gill net o kon lambat sa mga manugpangisda sa Banwasang Pilar, Hulyo 15. Yung pangunahan ni Governor Fridolin H. Castro ang pagpanagtag sa mga kagamitan na kaupad ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o Kondi Par Capiz. Ang among mga benepisyaryo ng mga manugpangisda ang nagikan sa nagkalain-lain ng mga barangay sa Pilar nga napili nga magbaton sa nasambit ng mga pagkabutang hagod nga mapabakod kag mapaayo ang ilang pangabuyanan. So, no, sa gobyerno probinsyal, katuyuan sang programa nga mabuligan ang mga manugpangisda nga makaangkon sang mas maayo nga palangitan-an ilabi na sa tion nga malain ang lakat sang panahon na krisis kag iban pa nga kalamidad nga nagaapekto sa ilang pangabuyanan. Sa iya nga mensahe ginsigurado ni Governor Castro ang padayon nga suporta sang gobyerno sa sektor sang pagpangisda kag ginaganyat ang mga benepisyaryo nga iduso ang responsable nga pagpangisda kag pagproteher sang manggad sang kalalawran agud nga mapustan pa ini sang mga masunod nga henerasyon.
0: Sa pihak nga bahin, nagpatigayon ang Rojas City Police Station sa isa ka symposium kontra anti-bullying, pagpugong sa non-violent extremism, kompanya kontra illegal nga droga kag school safety bilang kabahin sang pagpalingon sang seguridad kag disiplina sa mga estudyante. Diri ginhatagan impormasyon ng mga estudyante kag mga partisipante agon o kon angon sa mga pamaagi sa paglikaw sa bullying, mga peligro sang illegal nga droga kag importansya sang ng pangbinuligay. Agod mapabilin nga luwas ang sulod sa mga eskwelahan. Kabahin man sa programa kay K5, ang pagpahibalo sa non-violent extremism o NVE, agod mapataas ang ihibalos ang kabataan batok sa mga posible nga pagpangganiat sa mga grupo nga mahimo magdala sa kalakasan o kon illegal nga mga aktibidad. Hininga inisyatibo kabahin sa padayon nga kampanya sa Philippine National Police sa pagpatigayon sa information and education campaign, agod nga maprotektahan ang mga kabataan kag mapadayon ang malinong kagluwa nga palibot sa tagsa ka eskwelahan.
1: Sa dugang pangabalita lokal, naging partisipante ang Liga ng mga barangay sa Roa City sa ginpatigayon nga Comprehensive Regional Study in the Philippines sa Department of Energy kag Polytechnic University of the Philippines. Ang pagtuon nagatutok sa assessment sa National Energy Information Campaign sa idalom sa Consumer Connect Program, pinaagi sa pagkuha sa importante nga datos halin sa lokal nga panguluhan kag mga barangay. Tinutuyo sini nga mahibaluan ang kahimtangan kag epektibo nga kampanya sa paghatag sang impormasyon may kaangtanan sa epesyente kag responsable nga paggamit sang enerhiya. Pinaagi sini ginalauman nga mapalapad pa ang mga programa, serbisyo kag information dissemination sang ahensya agod nga mapabakod ang ihibalo sang publiko sa pagkonserbar kag gusto nga paggamit sang enerhiya.
0: Sa pihak nga bahin kay K5 kag dugang nga balitang lokal, nakumpeskar sa kapulisan ang kapin 794,000 nga balor sang ilegal nga gamit sa pagpangisda kag mga isda sa tatlo kasi parado nga operasyon sa probinsya sang Capiza bilang kabahin sang kampanya batok sa illegal fishing. Base sa Regional Accomplishment Report sa Police Regional Office 6, ang Capiz ang nakarecord sang tatlo ka operasyon nga kabahin sang walo ka operasyon nga ginpatigayon sa bugos nga Western Visayas. Sa kabugosan, 25 ka individual ang nagkaladakpan sa nagkalainlain nga probinsya. Ang padayon nga operasyon nagapakita sa matuod nga pagtinguha sa kapulisan nga maprotektahan ang marine resources kag masuportahan ang pangabuhi sa mga legal nga manong pangisda. Gininyo man sa publiko ang kooperasyon sa pag-amlig sa kadagatan pinagi sa pag-report sa mga illegal nga aktibidad sa pagpangisda sa pinakamalapit nga istasyon sa kapulisan o kung nagkaigo nga mga otoridad. Padayon naman karon ang pagpatuman sa mas hugot nga kampanya batok sa illegal fishing, agod mapreserbar ang marine biodiversity kag masiguro ang pagsunod sa mga layi sa pangisdaan.
1: Sa dugang pang balita lokal, dakop ang anum tanan ka mga manugpangisda sa magkasunod nga operasyon matapos nga naaktuhan nga nagapatigayon sang ilegal nga pagpangisda gamit ang troll sa kalalawuran nga sakop sang Panay Capiz. Hinkilala ang mga kapitan sang tatlo tanan ka bangka nga Saday alias Des, 29 anyos, alias Jirel, 32 anyos, kag alias Weldy, 60 anyos. Upod ang tig-isa sini nga mga tripulante nga Sanday, alias Justin, 24 anyos, alias Bubet, 48 anyos, kag alias Ran, 59 anyos, nga lonsay residente sa barangay Kasanayan, Pilar, Capiz. Sa impormasyon nga tapos ang K5 News sa Febrohas, nagikan sa Panay Municipal Police Station, ginapahayag ka gindakop ang mga manog pangisda bangon sa paglapas sa Municipal Ordinance Number 3-02 o ng Municipal Fishery Code of 2003. Nakopiskar sa mga otoridad ang tatlo tanan ka mga pump boat nga may kabugasan nga balor 210,000 pesos. Isa ka try of 50 engine nga nagabalor sang 20,000 pesos, isa ka kubuta engine nga ginabulubanta nagabalor 25,000 pesos, duha ka 12 horsepower nga makina nga ginabulubanta nagabalor sang 50,000 pesos, tatlo tanan ka mga fishing net nga may kompleto nga mga accessories nga nagabalor 40,000 pesos, kag mas o kon menos 90 kilos sang nagkalain-lain nga size sang isda nga ginabulubanta nagabalor tanan sang 10,000 pesos. Matapos ang operasyon, gindala ang mga dadakpan kalakip sang nakumpiskar ng mga pagkabutang sa Municipal Environment and Natural Resources Office o kon MENRO sang Local Government Unit Panay para sa nagkakaigo ng disposition.
0: Sa dugang kagkatapusan nga balitang lokal, dako pang isa ka construction worker matapos nga ginserbihan sa Warden Tavares may kaangtanan sa kaso nga pagpangawat sa barangay sa Lucon, Panitan, Capiz. Ang arestado ang ginkilala kay alias Joe Yanti si 8 anyos kag residente sa barangay Kabangahan sa Amuman nga Banwa. Sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM Rojas, nagikan sa Balitaan Municipal Police Station, ginapayag ang warrant of arrest ang ginpagkuha sa Municipal Trial Court, National Capital Judicial Region, Branch 124, sa Las Piñas City, kagnapensyahan, Mayo Vianti 1, Subo nga tuiga. Ginrekomendar sa korte ang balor nga 10,000 pesos sa nga piyansa para sa temporaryo sininga kahilwayan. Masagaroon nagkahunong ini sa karsel sa Panitaan Municipal Police Station.
2: Balitang Lokal DTX 500 Morning Newscast.
0: Ka K5 inyo nabatian ang mga dalaguan nga balita sa probinsya sang Capiz. Direkta kita ka K5 sa mga balita na sa Western Visayas.
2: Balitang Regional.
0: Balayaran sa kuryente sa Antique, posible nga magsaka sa buong bulan sang Hulyo. Mga ikaw dan sa detalya, si K5 Eileen Rose Montero magbanwa sa K5 News FM Antique.
2: K5 News FM Live Report.
3: Nagpagwa kang abiso ang Antique Electric Cooperative Incorporated o Conanteco nga posible magasaka ang baraydan sa kuryente kadya nga bulan kang Hulyo 2026. Suno sa Antique, resulta jack ang pagsaka kang generation rate nga surukton kang power suppliers. Bangad rin man sa pagsaka kang presyo kang gatong sa global market. Kagdangad man sa kakulangan kang supply kang kuryente. Matandaan nga umpisa kang Mayo 6, 2026, padayon ng NGCP sa pagpagwa kang yellow ka grid alert advisory sa pira ka mga grid sa Pilipinas ilabi rin sa Visayas nga nagapakita kang kakulangan kang supply kang kuryente sa bilog nga pungsod. Magluwas sa wara gina expector nga interruption, isa raman sa epekto kang kakulangan kang supply amo ang mataas nga baraydan o kung generation charge nga pagasukton kang spot market. Base naman sa initial nga surukton kang spot market, bahal gid ang pagsaka kung ikumparar sa nagligad nga ginsukot. Tengad sa nasambit nga pagsaka sa baraydan sa spot market, lauman man nga magasaka ang generation rate sa kadyang Hulyo 2026 nga billing. Ginapangabay man kang Antique ang tanan nga miyembro konsumidor sa pagkini o kon sa paghaganhagan gamit kang kuryente para hindi magulpi taas o kon saka ang baraydan. Samtang bukas naman ang Antique para sa dugang ang mga pamangkot kag klarifikasyon. Kagbalita regional, halin rin dyan sa may probinsya kang Antique, K5 Eileen Rose Montero magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
1: Samtang PWD nga minor di edad nga nahulog sa suba sa Leganes, Iloilo, nakita na sa Bakawan sa Binavista, Guimaras. May detalye sa balita si K5 Karen Badilla sa K5 News FM, Iloilo.
2: K5 News FM Live Report.
4: Era na sa state of decomposition ang lawas ang 11 anyos nga babae nga isa ka person with disability o kon PWD sang nasapuan sa Bakawan nga sakop sa barangay Montpelier, Buenavista, Guimaras, Hulyo 16. Madumduman nga ang biktima amo ang nahulog sa buho sang ilabalay kag nagtupa sa suba sa sitio Kaingin, barangay Nabitasan, Leganes sa tung Hulyo 13 sang gabi. Nahibaluan nga ang nasapuan ang nakasuksok lang sang pangibabaw nga panapton kag suno naman kay Melodyne Animas, iloy sang PWD nga ulihi sini nga nakita ang iya bata nga wala man sang suksok nga shorts. Sa pagpakigangot sang K5 News FM Iloilo sa Philippine Coast Guard Iloilo, nakita sang ilang mga rescuers ang bangkay nga nagautaw-utaw sa Bakawan. Gindala naman sa punerarya sa Buenavista ang bangkay kag gin-transport pabalik sa Leganes, Iloilo.
5: Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Balitang Regional.
0: Ka K5 inyo nabatian ang mga balitang lokal kag balitang regional. Ini nga mga balita ka K5. Buylog nga ginadulong sa inyo sang kaluwan sang Ditex Coffee Mix. Sang healthy nga kape ka K5 sa Ditex Coffee Mix, nagkakape ka na, nagka-detox ka pa.
2: DTX 500 Morning Newscast.
0: Ka K5 direkta kita sa mga balita naman nga nagkahinabo sa pungsod Pilipinas.
2: Balitang National.
6: Balitang National.
0: Nabato na sa Office of the Ombudsman ang ginsumiter nga counter affidavit ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano May kaagtanan sa reklamo ng obstruction of justice ngayong pasaka sa grupo ng Tidig Pilipinas. Nagugat ang reklamo sa ginapayo at pagbulig ni Cayetano para magkapalagyo si, sa Senado si Senator Bato de la Rosa. Sa karon ginahulat pa sa ombudsman ang counter-affidavits ang iban pang respondents ng Sanday Senator Robert Padilla, pag-anay Senate Sergeant at Arms Mao Plaska. Una na nga ginapayag sa Tindig Pilipinas nga magkabig ng obstruction of justice ang ginhimo ng Day Cayetano o kapareho nga sa pagbutang kay Senador Bato sa protective custody sa Senado. Dugang pa sa grupo, mangin ang natabo nga pagtiruhay sa Senado o kagang paggamit sa salakyan ni Padilla ang ginhimo ng Day Cayetano agud buligan nga hindi madakpan si Senador Bato de la Rosa.
1: Sa dugang pangabalita national na imbestigahan, kag-inabsweldo na si Department of Public Works and Highways sa DPWH Secretary Vince Dizon sa kontrobersiyang may kaangtanan sa 2019 Southeast Asian Games o CONSI Games. Ini ang ginklaro ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro matapos nga gintudlo ni Senador Alan Peter Cayetano si Dizon na bilang nangin responsable sa mga infrastruktura sa New Clark City. Sang ini ang anay presidente kag CEO sang Bases Conversion Development Authority o CONDI CDA. Tudo kay Castro may record nga ginbasura kag gindismiss ang kaso bato kay Dizon may kaangtanan sa aligasyon nga wala nag-agi sa public bidding ang pagtukod sa mga pasilidad para sa SEA Games. Lakip na ang controversial nga 50 million pesos nga koldron. Dugang pa ni Castro sa iyang nahibaluan si Senador Cayetano nga anay House Speaker sa tong 2019 ang wala man na maimbestigan kag gilayon nga ginlimpyuhan ni anay Presidente Rodrigo Duterte bisan wala pasang formal nga investigasyon. Nahibaluan nga nagbalik ang isyo matapos nga ipahayag sa National Bureau of Investigation o kon NBI nga plano sininga o sisaon ang ginreklamo nga mga posibleng anomalya sa pagtukod sa mga pasilidad sa New Clark City para sa 2019 SEA Games.
0: Sa dugang kagkatapusan kay K5 nga balitang nasyonal, ginpagwa na sa Department of Budget and Management ang panibagong nga pondo nga nagabalor 12.375 billion pesos para sa ayuda sa nagkalainlain nga sektor nga naapektuhan sa krisis sa Middle East. Ginsiling ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro nga napirmahan na ang Special Allotment Release Order o CONSARO nga igapanagtag bilang bulig pinansyal ka mga proyekto sang gobyerno sa idalon sang uplift programa. Kalakip diri ang fuel subsidy sa transport kag agriculture sector, bulig pinansyal sa mga pigado nga sektor kag mga tikang agud indi magsaka ang presyo sa mga baligya kag pamasahe. Samtang ginhataga naman sang pagtamo ni Castro nga indi lamang ang mga pigado nga sektor ang makabenepisyo sa nasambit nga pondo, apang lakip man ang mga pamilya nga may manubo nga kita kag pamilya nga halos pigado. Ginpahayag ni Castro nga luyag ni Pangulong Marcos Jr. nga wala sang mabilin nga Pilipino sa naeksperyensyahan nga pagtilaw gikan sa epekto sang krisis sa Middle East.
2: Balitang National. Balitang National. KX500 Morning
0: Newscast. KK5 inyo nabatian ang mga balita sa Pilipinas. Direkta kita sa luwas ang pungsod.
2: Balitang International. International.
0: Nagpaandam ang Iran nga ila palaparon ang paghaharap o kung pagbalabag sa mga nagapangunang ruta nga ginaagyan sa mga energy export sa Middle East matapos liwat nga ipatuman sa Estados Unidos ang naval blockade sa mga pantalan sini kag magalunsyar sa panibagong serya sa pag-atake malapit sa Strait of Hormuz. Nagpaandam ang Islamic Revolutionary Guard Corps nga ila saraduhan ang iban pang ruta nga ginagamit sa pagpagwa sang gatong kag iban pang supply ang enerhiya nga ginapanginposlan sa Amerika kag mga kaalyado sini. Samtang ginpayag man sa US military nga nagapatigayon ini sang 7 ka oras nga airstrike sa palibot sang Strait of Hormuz kag sa mga baybayon nga bahin sang Iran. Ginakusaran man sang Amerika ang Iran nga responsable sa pag-atake sa 7 ka commercial ships sa nakaligad nga semana nga nagresulta sa kamatayon kag pagkapilas sang pila ka mga tripulante.
1: Sa katapusan nga balita international, hinbawi ni US President Donald Trump ang iyang pamahog nga magpatuman sang 20% reimbursement fee sa mga kargamento sa mga barko nga nagaagi sa Strait of Hormuz. Wala pa ini sa 24 oras matapos una niya ini nga ginduso sang Lunes, Hulyo 13. Sa baylo nga madukot sang 20% fee sa mga barko, ginsiling ni Trump nga pagabayluhan ini sang komprehensibo nga mga kasugtanan sa negosyo kag pamuhunan gikan sa nagkalain-lain nga mga Gulf States pakadto sa Estados Unidos. Nahibaluan nga ginhimo man sang US President ang pagkatras sa nasambit nga hagna matapos nga magpahayag sang tuman nga pagkabalaka ang mga pungsod sa Gulf Cooperation Council o kon GCC. Kung may mga madayon ng 20% katarepa, nagpaandam ang mga eksperto nga mahimo ini magresulta sang tuman nga pagsaka sa presyo sang langis, gasolina, kag mga nagapanguna nga balaklon sa bugos nga kalibutan, bangod ang Strait of Hormuz ang isa sa pinakaimportante nga alagyan sang supply sa enerhiya. Samtang, padayon naman ang Estados Unidos sang Amerika ang iyang full blockade sa mga barko sang Iran kag ilang mga kargamento. So, kay Trump, magkapabilin nga bukas ang Strait of Hormuz sa tanan nga pungsod, magluwas lamang sa Iran kag mga customer sini.
2: Balita International 500 Morning Newscast.
0: Ka K5 ang mga balitang lokal, ako ang mga balitang national kag balitang international. Builog nga ginadulong sa inyo ka K5 sa Clinica Detex Beauty Soap. Para sa hamis nga kutis, mag-Detex Beauty Soap. Pabakali ni sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Dallan McKinley, itabok sa PLDT, subong man sa mga butika na malapit sa inyo nga lugar.
2: DTX 500 Morning Newscast.
0: Ka K5 direkta kita sa pataag sang negosyo.
2: Balitang negosyo. Negosyo.
0: Gindula na sa Department of Agriculture ang temporary ban sa pagsulod sang mga livestock o produkto sang kasapatan halin sa pungsod Hungary. Hindi matapos nga ginanunsyo sang World Organization for Animal Health nga luwas na sa outbreak sang foot and mouth disease ang containment zone sang Hungary. Luwas diri padayon nga ipaidalom naman sang nasambit nga ahensya sa sanitary kag veterinary regulations ang mga magasulod nga produkto na gikan sa nasambit nga pungsod.
2: Balitang negosyo.
1: Samtang sa balita sa patag sang hinampang.
2: Balitang sports.
1: Fourth Southeast Asia Open Water Swimming Championships. Pati gayunon sa Boracay. May detalisang balita si K5 Darren Salomeo Henson.
2: K5 News FM Live Report.
6: Natala na nga patigayon no ng ikaapat nga Southeast Asia Open Water Swimming Championships sa Boracay New Coast sa palabuton nga Agosto 21 tubtob Agosto 23. Ginorganisa sang Philippine Aquatics Incorporated ang nasambit nga kompetisyon sa pagpanguna sang Southeast Asia Aquatics. Lokal nga panguluhan sang Aklan, kagiban pang ahensya sang gobyerno, ginalauman nga 100 tubtob 120 ka individual halin sa nagkalain-lain nga pungsod ang magapakigbahin sa lain-lain nga kategorya sang kompetisyon. Ini nga balita ginadulong sa inyo sang D3 Bio Dental Viral Specialist. Ini si K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
2: Balita sports.
0: Ka K5 inyo nabatian ang balita sa patag sang hinampang. Direkta kita sa patag sang entertainment.
2: Balita entertainment.
0: Angel Oxin nag-react matapos gitawag ni Senator Judge Robin Padilla ang kaugalingon nga isa ka komunista. May kongdan sa detalye si ka K5 Maria Rochelle Di Anon Ebron.
2: K5 News FM Live Report.
7: Nag-react ang actress nga si Angel Oxin bato kay Senador Robin Padilla matapos gintawag ang kaugalingon sini nga isa ka komunista sa tunga sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Gin-question sang actress kung nga naghipos si Padilla sang masami siya nga ginred tag apisar na hibalon sini nga hindi matuod ang mga akusasyon batok sa iya. Dugang pa sini, hindi niya mahangpan ang ginahimo nga pagsuporta sang senador kay Pastor Apollo Quimuloy nga nagapangatubang sa mga kaso nga qualified human trafficking, child abuse kag iban pa. Nakipan ang posisyon sini angot sa China kag West Philippine Sea nga kabaliktaran sa anay imahe sang senador bilang makabayan. Ginhaylo naman ni Loxin ang senador nga liwat hunaunaon ang mga panindugan bangod hindi paulihi ang tanan. Ini nga balita ang ginadulong sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Para sa balitang entertainment, inisi ka K5, Maria Rochel de Anon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
8: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
0: Ka-K5 inyo nabatian ang balita sa patag sang entertainment. Direkta kita sa mga panawagan kag pahibalo.
8: Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo. Mga pahibalo, nga nagakinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo.
0: Ginapanawagan kag ginapahibalo sa tanan nga kakilala kag himata ni Edward V. Benedicto nga siya ang nagtaliwan ang iya bangkay na haya sa Ilasini nga Puloy-an sa Barangay Takas, Pontevedra, Capiz. Ang lubong na talana sa Sabado ng adlaw, Hulyo 18, takna alas 2:30 sang hapon ang misa ang pagayawaton sa St. Isidore the Farmer Parish Church, Pontevedra, Capiz. Kag igalubong naman sa Pontevedra Cemetery ang nagapanawagan ang pamilya Benedicto.
1: Ginapahibalo ang mga kaparyentihan kag kaabyana ni Amelita Delphine Asong nga siya ang nagtaliwana sa piyak nga kinabuhi sang Hulyo 10 sining atuig. Ang iya nga bangkay ang ginahamyang sa Barangay Sulo, Pontevedra, Capiz. Sa iya nga panimalay kag natalana nga ilubong sa Hulyo 25 sining atuig. Ang misa patigayunon sa takna launa sang hapon sa Parish of St. Isidore Church sa banwa sang Pontevedra kag igalubong sa Pontevedra Cemetery. Ang nagapanawagan ang iya nga pamilya.
0: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:52 na sa aga. Ka-K5 inyo nabatian ang pangkabugusan nga pagpangalagad kag mga balita sa DTX 500 Morning Newscast. Subong adlaw sang Biyernes ka-K5, petsa 17 kita sa bulan sang Hulyo 2026. Minamugin nga salamat sa aton nga mga ka-K5 nga katutok sa subong nga aga. Sa aton nga mga ka-K5 dira sa May Chodoro Arsenas Trade Center sa May Timbangan ng Bayan, Sir Nestor Calzado, Sir Roy Abella, good morning. Good morning, Sir Richie Penalva. Good morning, Ma'am Ashley Bourbon Bahada. From Esteban Pilar.
1: Good morning, Ma'am, kay Ma'am Elzia Conya. Good morning, kay Ma'am Dolores Abilarde. Good morning, kay Ma'am Bernadette Omitin Calzado Kaga. Good morning, kay Tuto Charlie Villaruel.
0: Ka-K5 inyo kami nabatian. Pinagi sa 100.9, nalilisuan sa inyo ng mga radyo, subuman pinaagi sa paglantaw sa amon ng mga Facebook pages ang K5 News FM Rojas.
1: Nag-K5 Rojas Digital.
0: Pinaagi man ka K5 sa amon ng mga sister stations ang 89.7 na K5 Radyo Tagboan ay sa Banwa sang Pilar.
1: Kag 89.7, spearhead galing ng radyo sa Banwa sang Hamindan.
0: Ka-K5 sa ngala na gilamang sa bugos nga hubon sa K5 News FM Rojas sa atong partner sa technical side, kaupod si ka-K5 Michael John De Toga. Sa amon nga news director, ka-K5 Roldan B. Sana Villarreal.
1: Sa amon nga station manager, Miss A. Ma'am Amy Orleans Berondo.
0: Kag sa amon humble kag mabot nga chief executive officer, Doc Ramil Uy. Ka-K5 kami ang inyong nangintag balita.
1: Ka-K5 Rodney Daban Dalanon.
0: Kag ka-K5 Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko.
1: Kagalingawan sa Capiz, K5 News FM.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming.
9: 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
12: Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
13: Ano bala ang antifungal specialist nga ara sa D3 Bio? If you talk about viruses, bacteria.
14: Ang viruses, ara si Monocaprin.
13: Monocaprin.
14: Monolaurin.
13: Superstar nga tag team, Monolaurin and Monocaprin.
14: Ano pa na klase nga virus?
13: Kasi ano pa na? Huwag na siya labot kung ano na sa klase nga virus, top na una ni D3 Bio tungod may Monolaurin kag Monocaprin. But when it comes to fungus, ang eksperto da si Monocaprilin. Monocaprilin is part of the array of monoglycerides found in D3 Bio.
15: Mas nagasuffer sa fungal infection ang aton mga suki nga kababaihan, Sir JP, kag Dr. Ramil. No? Because mas ang ilang reproductive organ bala is much shorter compared sa aton sa mga lalaki. Kag mas open ang ilang reproductive organ. Kag ang ila sini simptomas is sila ya ang nagabatsyag sang masakit nga pagpangihi compared sa aton nga mga lalaki nga sample nagka-infection bisa candida.
13: Mamuna ang mga example ni Sir Kevin, kung may mga infection ka sa mga fungal infection ka sa imo, ano no, reproductive organ lalo na sa aton kababaihan, no. Kay ang Candida albicans will just wait for the perfect opportunity, magdamo na ni sila, budlay na sila punggan. So ano ang ginaobra ni caprylic acid? Ginaguba man ang ilang membrane. Ang ilang membrane nga ginausar man nila to attach sa aton cell. Without that capability to attach to our cell, they could not infect. Without that skin nga ginguba ni caprylic acid nga anak ka D3 Bio, hindi sila kapadamo, hindi magkatol ang dapat, hindi magkatol, no? Ang sa dalom. So mga girls, no? Mga professional.
14: May nami subong ako nga na-discover na to, Sir Boy. Di ba fungal infection ang dandruff?
13: Kaspa. Uy,
14: nadumduman ko sa muna ang mga tigulang palabutang bla hiso. Hiso bla halin sa lubi, Sir Boy. Wala kaspa mo.
13: Kung ikaw, babahi, dapat
14: palainom ka.
13: D3 Bio.
15: Palainom ka D3 Bio.
10: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
17: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3.
12: Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
14: Ang bintaha, Sir Boy, amo ni kung ako babae, babe, palainom ka D3 Bio every 8 hours, Sir Boy. Ang bintaha mo is gadaw mo ang probiotics. Importante na para sa inyong female hygiene. Aside sina, pamatyon niya ang mga Candida albicans because of the caprylic acid nga ara sa D3 Bio. So, amo na ka the best good for female hygiene ang kuan, ang D3 Bio. Dari ko nakita, Sir Boy, ano ka nami gid sa D3 Bio. Hindi ko mention dyan sa una nga patuluan ang imo mata kung may psoriasis ka, patuluan sa ang gatas ang nanay.
15: Gatas ang nanay.
14: Gaayo ba lang iban?
10: Correct. D3 Bio.
14: Dantawab lang natural versus synthetic. Natural antibiotic and
15: synthetic
14: antibiotic. Ang latak sa synthetic antibiotic, grabe ang kuan, patay niya ang mga kuan, mga good bacteria, even free radicals, pwede niya mano, matuga. Pero ang natural, Sir Boy, after nga mahimo siyang antibiotic for 8 hours sa imong lawas, after sana mahimo siyang energy. Mm-hmm. Ang pinaka the best nga energy nga gamiton pagin sa utok mo.
18: Mm-hmm.
14: Ikaw gani nga may motor gani gusto ka to premium imo itugong oh, gusto sang ordinaryo nga gasolina.
18: O gasolina?
14: Especially ang mga may kwarta. Mm-hmm. Gusto nila mga premium mga
18: dito
14: special.
18: Dito ko sa octane.
14: Mm-hmm. Ato ko sa special ya. Pero ay kakabalo ang pinaka the best nga fuel sa imo brain is the ketones from mm-hmm. the Tribayo.
18: Mm-hmm. Correct.
14: Sana kung alam ka di Tribayo ka naging. Kita mo na ako anong bintaha. Kung isipon mo ang imong kwan, guro sa kada bintaha, di matawaran ang gasto. Hindi ka mag-anugon nga mag-inom damo sa ano, di Tribayo. Kaya nga, wala problema kay hindi kaya matoxic sa iyang kwan, iyang vitamin D3. Because D3 in D3 Bio is small amount. No need nga kinanglan nga magtaas ka.
19: Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
20: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Makakas, mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. With VCO.
21: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumar sang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalon.
20: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang Visio, you may D3. D3 Bio. D3 Bio.
22: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom po ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
20: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Visio. Ang Visio, you may D3. Makakas, mga butika.
23: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Gasakit ang tiyan. Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica. Mags 4 Biotics.
20: DTX 500.
24: Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
20: Mag-DTX 500 na.
24: Masaminig ka palatian?
20: I-DTX 500 mo na.
24: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka.
20: Mag-DTX 500.
24: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
20: DTX 500.
24: DTX 500.
25: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
26: Imong blood sugar test.
25: Ilatong score ganit?
26: 470.
25: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
26: Ilan na lang imong blood sugar?
25: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
20: DTX 500.
27: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
28: Ach!
27: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
20: DTX Beauty Soap.
29: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
20: DTX Beauty Soap.
30: Pamakan sa mga butika.
20: DTX Coffee Mix.
31: Sa Leslie Katay, mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga ang patamad man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kape.
20: DTX Coffee Mix.
30: Mabaka sa mga butika.
20: DTX Coffee Mix.
32: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
20: DTX Coffee Mix.
30: Mabaka sa mga butika.
33: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
20: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
33: Ga! I-shoot na ga!
20: DTX 500.
34: Ako si Junior Villano sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Madula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
20: DTX 500.
30: Mabakal sa mga butika.
20: D3 Bio.
35: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
20: D3 Bio. Ang
0: D3. Yung may Visio.
1: Visio.
0: Yung may D3.
1: D3 Bio.
2: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakakadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa na nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Visio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio.
0: Ang D3.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mamakal sa mga butik. Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: Iwas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
3: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. DTX 500 ang pinakakampiyon kag antioxidant. DTX 500. DTX 500.
4: Gina Cano. Ang ginabatsak ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
5: Sa kapila ka maginom
6: sa DTX 500.
4: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
6: Subong kamusta?
4: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay nigo ginabatsak.
3: DTX 500 Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
7: Edgar Santiago isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C babaka sa mga butika. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako menstruation. Wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahilig gin sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Gintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gin kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
15: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
16: Performance mo bala? Maluya na?
17: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag babuwas ka. Garaga pataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
14: Di pre, musta mo lang kagabi pre?
15: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
17: Extend Food Supplement for Men.
18: Tigasin!
17: DTX 500!
19: O si Katrina Sapian Capis. Sang una na ko ginangakon nga problema sa nga kugintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako nga friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglabdas ang akon acne.
3: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
20: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon yari na.
3: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sing isa ka bulan, ako natanupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City.

0: io campione radio.
1: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso.
3: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 14 minutos na nakaligad sa tak ng alas 7 sa aga.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
5: Number one.
4: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
7: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-barred discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
3: Mga Galuzon, Visayas, kag Mindanao, Syudad sang Rojas, Probinsya sang Capiz, Western Visayas. Petsa 17 kita sa bulan sang Hulyo, tuig 2026, nagapalig na ang Foro de los Pueblo. Sa kinandan kapod sa inyo, ka K5 sa inyo, Anchorman, ka K5 Roldan, Bisana, Villarreal. Ang aton pag-abi-abi sa aton nga mga suki, nga mga ka K5, nag-monitor na, nag-pamati na, mabatian kita sa inyo sinitag sa kamang radio, sa FM band, FM dial, 100.9 MHz sa inyo FM band, FM dial. Mabatian man kita sa 89.7 FM, K5 Radyo Tagbuan ay Pilar. Mabatian man kita sa Biloga, Pilipinas, kag kalibutan, kung naka-download na kamo sa K5 News FM Philippines mobile application. Alantaw man kita live, pinagi sa K5 News FM Rojas, official Facebook page. Ano ba lang mga balita nga ton pag-istoryahan subong aga diri sa ton nga pag-pangalagad? Kasunod sang natabo nga kamatayon sa isa ka istudyante, mga ka K5 kun sa din napatay matapos ginpainom sang purga diri naman niya sa probinsya sang Capiz, ginatag sang Department of Health o kung provincial DOH sa office Capiz nga hindi ya dapat mabalaka mga gilikanan sa pagpurga sila mga kabataan bangod safe ini mga ka K5. Samtang suspect sa natabo nga pagtambang sang nagligad gabulan sa broadcaster, no, fellow broadcast journalist naton nga si Mr. J. Morgia Labapies, natumod na sa mga otoridad ini matapos man sa maidiid ga pag-imbestigar sang gintukod ga Special Investigation Task Group ang kasong attempted murder. Ginpasaka na mga ka K5 sa isa sa mga suspetsado. Construction sang drainage system sa Barangay Tisa, target nga matapos sa sulod sang anum kabulan. Pag-imo sang precast nga mga dalagko nga mga box sa culvert mga ka K5 dagapadayon. Tuman kadalagko ini mga ka K5 bisan maglakat ang tawo sa precast nga drainage. Lapaw pa mga ka K5, taas pang drainage. Pero ang iba nagasiling kasi bala bumalik ang tubig galin sa suba. Kung malubong na ni team leader sang mga traffic auxiliary nga nakadakop sa volunteer watchman sang NBI nga may dala nga hindi lisensyado nga pusil, ginako ang payag sang NBI ni Agent Katipunan nga may kaso inimpending nga kaso sa pagpatay mga ka K5. No, balikan ta na karon ng statement sang traffic auxiliary team leader nga si Mr. Villaruel. Ano ang relevance ang iyasinigin na pangatubang iyang kaso sa operasyon nga ginkandak nila nga nagresulta sa pagkadakop sa watchman sang NBI nga may dala nga hindi lisensyado nga pusil mga ka K5. Samtang 2,000 kapesos nga ayuda mabaton sa mga low-income employees, low-income earners, sumugod subong nga Hulyo, tub-tub Disyembre. Suno kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. While ang mga eligible members ang 4-piece, mga miyembro sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kag Walang Gutong Program, makabaton man sang 2,000 isa ka beses nga 2,000 mga ka-K5 suno kay Pangulong Marcos mga ka-K5. Ang pamangkot sa mga low income earners, sino sini ma-identify? Sino magatumod sini mga ka-K5? Istoryan tanan subo nga aga. Samtang Sandigan Bayan ginsikyar sa iya prisuhan si Senador Rodante Marcoleta preso subong sa Quezon City Jail. Kaya man nagreklamo yung abogado nga kunong iya kaimtangan sa prisuhan basi makapalala sa sitwasyon sang senador. Tiginsek ini sang Sandigan Bayan mga ka-K5. Ano ang natualupangdan sang Sandigan Bayan? Damo man natingala pagkadto sa Sandigan Bayan ni Senator Marcoleta naka-wheelchair. Pagwa mga ka-K5 para prisuho na siya sa BJMP, galakat na. DC Ocon, 20 minutos sa nagaligad sa tak ng alas 7 sa aga. Amo ni mga balantayan ng mga balita ng aton pag-istoryahan diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay kamoy, padala ina diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayong inyong siniga mga minsahe. Kag sa mga ka-K5 naton nga nagatutok, hindi pagkalipatan nga i-like kag i-share ang aton sininga Facebook Live program para madamo pagid kita sa malabutan mga ka-K5. Dirita nayo sa pinaka-latest update sa dalagan sa panahon sa mga ka-K5 bibalon tabi mga dalagan sa aton siniga tempo nakasanbay na sa Lambert Threaton connection sa Pag-asa with the very enthusiastic Pag-asa weather specialist ka-K5 Obet Badrina.
0: K5 News FM Live Report.
5: Magandang umaga po at live mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay ng ating panon ngayong araw nga ng Biyernes, July 17, 2026. Sa ating latest satellite images, makikita po natin na merong isang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Isa po itong tropical depression at dahil nga nasa labas pa ito ng PAR at hindi po ito isang tropical storm, ay wala pa itong international name. Ang huling lokasyon ng bagyo sa labas

0: po dito sa may extreme northern Luzon. Samantala, malaking bahagi ng ating bansa ay patuloy na makararanas ngayong araw ng mainit at malinsangang panahon, lalo na sa bandang hapon, lalo na sa bandang tanghali po, habang sa hapon hanggang sa gabi ay posibleng makaranas sa mga localized rain showers and thunderstorms ang malaking or itong bahagi ng ating bansa. So mag-ingat pa rin po no, sa mga posibilidad ng mga flash floods and landslides, lalo na pag nagkakaroon po tayo ng mga severe thunderstorms. Inaasahan naman natin hanggang this weekend, generally fair weather mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. At sa ngayon, wala tayong inaasahang may mabubuong low pressure area sa loob naman ng Philippine Area of Responsibility. At dito nga sa Luzon, inaasahan natin malaking bahagi ng Luzon ngayong araw ay makararanas ng mga localized rain showers and thunderstorms, habang mainit at malinsangang panahon ang mararanasan bandang tanghali. Yung mga thunderstorm po, kadalasan nangyayari yan sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa Lawag na sa 25 to 32 degrees Celsius. Sa Baguio naman, 17 to 24 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, 25 to 38 degrees Celsius. Habang sa Kamaynilaan, 25 to 34 degrees Celsius. Sa Tagaytay naman, 22 to 31 degrees Celsius. Habang sa Legazpi, sa bahagi ng Bicol, 25 to 34 degrees Celsius. Dumako tayo sa Palawan, Visayas at Mindanao. Ang Palawan ay makararanas naman ng mga localized rain showers and thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Calayan Islands na sa 28 to 32 degrees Celsius, habang sa Puerto Princesa, 26 to 32 degrees Celsius. Malaking bahagi rin ng Kabisayaan ay makararanas ng mga pulupulong pag-ulan, pagkilat at pagkulog sa dakong hapon. Hanggang sa gabi, agwat ang temperatura sa Iloilo, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 25 to 33 degrees Celsius. Habang sa Tacloban, mula 26 to 33 degrees Celsius. Sa Mindanao ay makararanas ng bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan, pagkilat pagkulog sa dakong hapon din hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa Zamboanga na sa 25 to 33 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro naman, 25 to 32 degrees Celsius, habang sa Davao nasa 23 to 32 degrees Celsius. Sa lagay naman ng ating karagatan, wala po tayong naka-issue na gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa. Ligtas naman po malaot ang mga sasakyang pandagat, malilit ang mga bangka sa mga baybay na ating kapuluan. Inaasahan po natin banayad hanggang sa katamtaman na magiging pag-alo ng karagatan. Yun nga lamang po, kapag mayroong mga thunderstorms, kung minsan nagpapalakas yan ng alo ng karagatan, kaya mainam po, mag-ingat pa rin, lalong-lalo na yung mga maliliit na mga sasakyang pandagat. Samantala, narito po yung ating inaasa magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Posible po by tomorrow, araw ng Sabado, generally fair weather pa rin ang maranasan sa malaking bahagi ating bansa. Pagdako po ng Linggo, posible magkaroon ng mga scattered rains o mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa may bahagi ng Ilocos Region, Bataan at Zambales, dahil yan sa southwest monsoon o habagat. So posible po kasi yung habagat mula sa extreme northern Luzon ay makaka-apekto nito sa may iba pang bahagi po ng Luzon. Pagdating ng araw ng Lunes hanggang Martes, magpapatuloy na may epekto ng habagat, particular na dito sa may kanurang bahagi ng central at southern Luzon, kasama na rin po ilang bahagi ng western Visayas. Kaya posible po yung mga bahagi ito ng ating bansa ay makaranas ng mas maulap na kalangitan at mas malaking posibilidad ng mga pag-ulan. At muli po, no, yung bagyo sa labas ng PAR sa kasalukuyan, hindi natin inaasa ang papasok ng Philippine Area of Responsibility at posibleng malusaw na lamang sa mga susunod na araw. Samantala naman, ang ating araw ay sisikat mamayang 5:35 na umaga at lulubog, ganap na 6:29 po ng gabi. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms gaya ng X, Facebook, YouTube at sa dalawang websites ng Pag-asa, pagasa.usc.gov.ph at panahon.gov.ph, para updated po kayo real-time sa mga latest na mga warnings na in-issue ng Pag-asa, gaya po ng mga thunderstorm advisories, heavy rainfall warning, flood advisories at gayon din po mga rainfall information sa buong bansa. Nakamapa po yan real-time. Punta lamang po kayo sa iba't ibang websites ng Pag-asa at mga social media platforms. At live naman nagbibigay update mula rito po sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed weekend sa inyong lahat.
1: Maraming salamat ka K5 Obet Badrina, Pag-asa Weather Specialist sa Gindulong latest weather bulletin. So may isa naman ka malain nga lalakad sa panahon outside sa Philippine Area of Responsibility nga na-monitor so far mga ka-K5. Or isa na ni ka, kung ano, tropical depression mga ka-K5. Malayo-layo pa man, pero ginabantayan na ni isang Pag-asa. Unlike the other day, may isa ka nakasulod sang sulod gabi.

0: Bagyo, later on nagwa man kag nangin LPA kag totally natunaw na mga ka K5 pero subong isa naman ka tropical depression naga na develop no sa gwa sang PAR malayo-layo pa man mga ka K5 no malayo-layo pa man ni kag ginalantaw tang kabay pa indi lang ni direkta gid makahalit diri sa pungsod Pilipinas kun magkusog gid man ni mga ka K5 o kun makasulod sa aton sini nga kadutahan. 27 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 7 sa aga. Ang pinaka-latest update sa dalagan sa panahon ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix, The Healthy Coffee, ang paborito nga kape sa aton sini nga mga ka K5. Kaupod aton sa adlaw-adlaw nga tanan nga makabulig sa aton sa pagpabilin sa aton nga makafocus kita kag mangin alerto sa mga nagabakas nga nanay kag tatay, nagabakas nga mga ginikanan para sa pagdala sa ila silitag sa kapamilya sa adlaw-adlaw nga tanan. Hindi pagkalipatan nga dapat hatagan taman kabilingdan ang aton kogalingon. While nagabakas kita, dapat ginatagaan taman sang gamay nga pagtatap ang aton sini kogalingon. Why not subguran tang aton sini nga aga before ka magbiyahe tricycle, before ka magkadto sa bukid, magkadto sa uma, before ka mag-report sa trabaho sa pisina, sa pamanday, o kundi man ang obligasyon ta subong nga aga. Mga nanay, kagtatay, mga ka-K5, tandaan ta. Why not suguran tani sa pagpangapis ang healthy na manamit pa nga DTX Coffee Mix mga ka-K5. The Healthy Coffee, amuning kape nga magabulig sa aton para makafocus kita kag mangin alerto, kape nga makabulig sa aton nga makadetoxify kita mga ka-K5. Kag makabulig panubo sa risgo sa nagkalain-lain nga mga balatian, hindi mo lang ma-enjoy ang habit mo nga pagpangapi, madamo pa sa binipisyo nga dala para sa imoy kayong lawas. Tandaan, basta healthy kag manamit nga kape. DTX Coffee Mix, mga ka-K5. DTX Coffee Mix, 18 pesos ang kada sachet, mga ka-K5. Mabakal ni sa mga butika malapit sa inyong sinigalugar. Available online sa Shopee kag Lazada. Kag mabakal man sa sentro sa Balaligyan, mabakal ni mga ka-K5 mismo sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, tabok sang PLDT, mga ka-K5. Arada, no? Mabakal inang mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa mga taga-Panitan, sa mga taga-First District, pwede man kamuda kahapit sa Klinika ni Kuya. Klinika ni Kuya sa tupad lang sang 7-Eleven, dira sa Banwa sang Panitan, sa unhan lang sang Panitan Public Market, no available da ang mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mabakal man da DTX Coffee Mix. Sa Klinika ni Kuya Herbal Store, barato na, di kalidad pa nga mga suplemento daw, mabakal nyo. Sa Klinika ni Kuya Herbal Store, sa may Banwasang Panitan, sa unhan lang sang Panitan Public Market, luyo sang 7-Eleven, mga ka-K5. Kung gabiyahi ka mo harin Roa City, mapa First District, kamo apitin nyo lang sa Panitan, mga ka-K5. Pwede rin man diri sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, sa tabuksang PLDT. Pwede man gani kamuda sa mga butika sa inyong mga banwa kag barangay. Available man ada ang DTX Coffee Mix. Kaupod man ang ibang pagigga produkto ni Dr. Ramil Uy, kaparesan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Clinica Spore Biotics, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh, kag Extend Food Supplement for Men, mga ka-K5. Las 7:30 oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time. May aga sa mga suki na ton nga mga ka-K5, gadaga pangapina sa Mtanga Pamati, dari sa K5 News FM. Nagamonitor na si Sir Ray Nantikam, upod siya sinipinalangga nga wife o. Si Ma'am Bebe, sila bata nga si B-Boy, kag kay Nanay Helen Cam, dira sa may barangay Dayaw. Nagamonitor na halin kay Sir Reynante Cam. May ngagaman kay Madam Arlene Unya Dabasa, kag sa mga kasimaryo niya sa Maluklok Norte Ivisa, nagamonitor na kuno. May ngagaman sa Linay sang si Bagwan, Ma'am Sherry Ann Asibog Unarse. Good morning, Ma'am Sherry Ann. Kag sa kay Toto Lance, da, good morning. Ma'am Bernadette Umiten Calzado, nagamonitor naman. Thank you, Ged. Bebo Patricio, nagapamati na si Bebo Patricio. Nagalanog naman ang radyo ni Ma'am Dolores Abilardi, ho. Dira sa Kilometer 2, Barangay Lawaan. Salamat, Ged. Nagalanog ang K5 News FM, da. Sa Kilometer 2, Barangay Lawaan. Sa kay Ma'am Dolores Abilardi, kag Abilardi Family. Ma'am Elsie Acuña, dira sa Banwa sang Panitan, dira kay PJ and Ronaldine Diaz sa Buaco, gapamati man ang pagpanamyo alin kay Ma'am Elsie Acuña. Ma'am Ashley Bourbon Bahada, good morning. kay Happy Friday kay Ma'am Nika Christine Diseyo. Nagapamati naman, salamat gid Ma'am Nika Christine Diseyo. Good morning man kay Ma'am Rhea Ombas Kalinaw Balbona, nagatutok na dere sa may barangay Kulasi. Rodolfo Evangelio Jr., nagapamati naman, thank you gid sa itong mga suki ng mga ka-K5. Kagway gid nagakalipato sa pagpamati adlaw-adlaw. Si Ma'am Gianna Anvel Siloso sa may barangay Edlawan, gamonitor na madamo gid gid salamat. Sa liwata sa mga ka-K5 naton samtang gapamati kamo, kag nagapangapis ang DTX Coffee Mix, hindi gid pagkalipatan na palanuga dahil nyo sining radyo or kung nagalantaw kamo sa Facebook Live, ilike kag i-share aton siniga programa. Good morning man sa mga mahugod ng mga barangay health workers sa may barangay Inso Arnaldo. Ilabi na kay Ma'am Alicia Apapiponya, no? Busy gid ko no sa sulod sang balay. Oh, ang importante Ma'am Alicia, healthy lang kita adlaw-adlaw. Bisan busy kita tanan adlaw-adlaw, importante healthy kita. Kag syempre good morning sa mga BHW da sa Inso. Thank you gid Ma'am Alice, Ma'am Alicia Apapiponya sa pag-monitor. 27 minutos sa nabilin ang test kita magdangat sa tak ng alas 8. Pagbalik ta, tagan taligwa mga nakalinyada nga mga balita. Dari sa aton siniga pagpangalagad, mga balita, mga issues kag impormasyon, ina kag iban pa pagkatapos sa mga pahanunto.
1: KK5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
4: Sporbiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
5: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
6: Ew! Yucky!
5: Mag-Sporbiotics ka! Klinikas for Biotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinikas for Biotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinikas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
7: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratia. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
8: 27 lot.
9: Ano ginabatsyag mo sa
8: high blood gid ko?
9: Ano sa una ang blood pressure?
8: 180 over 100.
9: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
8: 3 times a day ginako na DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
7: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Bums at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Palaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tala ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
10: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas yung younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
7: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
7: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
13: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, ga, gabasa.
6: Kabasa na naman.
13: Oo talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa.
13: Kag nagabaho ang kilikili.
14: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Mag-joyride man tabi ka.
13: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
15: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
16: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
6: Tika, mag-joyride na ta.
13: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
6: Sakay ka kidiya.
13: Siyempre, naka-extend ko ya.
6: Basta sagad nga driver. Extend love.
16: Extend Supplement for Men.
5: DTX 500.
17: Ako si Lizel Manuel, ang barangay Tabuayon, Cavite. Ay malatian ako nga set sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alibiyugin niya. Nanula ko ang bukol. Maayugin ang DTX 500.
5: DTX 500.
18: Mabakal sa mga butika.
19: Healthy nga uto.
20: Hi, Tennis One is
19: like... Madalong kag alerto nga paminsaron.
20: Hi, Tennis Two is this.
19: Mas manami nga performance sa eskwilahan kag sa pagtuon.
20: Hi, Tennis Three.
19: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-ong Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup bakal na sa mga butika.
21: Dry eye, pirmig katol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sang mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
19: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
22: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Wow, may puso!
24: Poro de los Pueblos,
25: Roldan, Besana, Villarreal,
24: para sa Poro de los Pueblos,
25: Poro de los Pueblos.
0: 21 minutos sa nabili ng test kita magdangat sa takna ng las 8. Pabalik dari sa Poro de los Pueblos. Kung may mga mensahe ka mo mga ka-K5, ipadala inadri sa ton sini official Facebook page, K5 News FM Rojas, mga ka-K5 para mabasahan ta ang inyong sini nga mga mensahe dari sa ton nga pag-pangalagat. Sa liwat ta, kung may mga messages ka mo, ipadala inadri sa ton official Facebook page, K5 News FM Rojas. Sa mga nagatutok na da, hindi pagkalipatan na sa kunagapangapit DTX Coffee Mix, ang kape nga dapat aton si Rigagida Tilawan o bangod sa manamit sininga sa Borca Garoma, ma-detoxify ka pa. Sa dugang nga balita, standby K5 Myla, sang damlag lang, isa ka grade 4 student ang napatay. Bangod man sa ginapayag karon matapos nga mag-inom sang purga. Sa ila sininga eskwelahan mga ka-K5. Kaga, base gani diri sa findings mga ka-K5, kag sa statement man sang Department of Education, ginapayag karon nga nadala pa ni sa ospital ang grade 4 nga estudyante matapos naglain ng pamatsag after nga nakainom sang purga, no, ining si alias Rex, isa ka grade 4 student na ospital ini sang July 3 kag sang later on napatay mga ka-K5. Kag base sa findings diri, initial medical findings, ang cause of death ang may kangtanan sa infection nga nag-lead to septic shock mga ka-K5. No? Ang septic shock, amo ning most critical stage sang sepsis. mga ka-K5, kung ang undischarged waste sa lawas magsugod sa pag-infect sa bloodstream kagiban pa nga vital organs. Madamo na gasiling white yalabot ang purga sa kamatayon sang bata, mga ka-K5. Pero hindi malikawan nga, although ginambal sa mga medical experts, sa mga doktor, nga white yalasang labot ang purga kung nga man napatay itong bata, hindi malikawan nga may mga kauturan kita nga magduda. Kay kung lang taon ta, may mga deworming activities nga ginakandak sa eskwilahan, kagita sa una partner gip na painom ta dalagko nga mga purga na. Nga supposed to be tani, ang kung kaysa ganyang maestra pa ang naga kwan sini nagapatigayon, which is hindi na naya trabaho sa mga pinalangga naton ng mga teachers. Iyan na yung trabaho dapat supposed to be sa mga yara sa health sector. Pero otro naman nga dugang obligasyon sa mga teachers naton. So may basol eh. May basol sa parts ang manunudlo nga nag-administer sa pagpainom sang purga. Although madamo nagasiling nga mga doktor nga waya sang labot ang purga sa kamatayon sang bata kenging kamatay ya infection nga nagresulta sa septic shock, mga ka-K5. Sa parts ang Department of Health diri sa Capiz, ano naman ang assurance ni nila sa mga ginikanan? Kaya hindi malikawan nga basing iban nga mga ginikanan kulbaan sini. Kaya hindi naman nila pagpapurga ila kabataan. Kag may ara naman kita sa henerasyon sa mga kabataan nga damo sa mga sakit-sakit nga ma-develop, mga ka-K5. May detalye sa balita si K5 Myla Vasquez sa Fuente.
25: K5 News FM Live Report.
1: Hindi kinahanglan nga kabalak-an ka kay Five Roldan sa mga ginikanan nga magpapurka o kung ipapurka ang ila sini nga mga kabataan sa mga health center. Ini ang ginpasiguro ni Sir Jeffrey Espirito, ang Development Management Officer 6 sang DOH Capiz, sa nga ito ini nga mapakig-angutan. Sunod diri, importante nga mapurka gid ang mga kabataan agud nga makuha ang mga parasite o kon ang bitos nga yara sa sulod sang lawas, kay ini ang isa sa mga maka-experyensya or nakukuha diri sa mga kabataan ang mga nanarisari nga sakit sang kalawasan. Kag isa sa mga palatandaan, sunod diri kay Espiritu, nga ang isa ka bata may yara sang parasite sa lawas, ini makit-an nga may yara sang masakit pirmi ang tiyan, may yara sang diarrhea o kung pirmi lang ang nagpabalik-balik dapit sa CR, manubo ang bugat o ang ginalantaw nga maniwang, maluya, kag posible man nga makapuha ni sang sakit nga pneumonia. Kag sunod diri, kinahanglan nga mapurga ang bata nga nagaedad isa ka tuig tugtog 59 or pasaka ka kilpabrodan lima ka tuig sang duha ka beses sa isa ka tuig sumugod January magpurka dabi sunod rin kay Sir Espirito dapat after sang January or 6 months liwat naman dayon nga mapurka kay sunod rin isa ini karon sa ilaya nga gina pasangkad pagid sa tagsa ka mga health center or sa mga rural health center na kung sa diin na ginatugyan sini sa mga teachers. Kag ginapayag sini na sinugid bala dapat ang maghahatag sini kaya kalabanan diri base man sa mga experience sa pila ka mga ginikanan ang mga teachers na lang ang naghahatag sang purga. Kag ginaklaro nga dapat mayara din sa mga nurse o kon ang mga katapo nga nagkaobraya sa health center ang nag-assist sa mga kabataan gabag purga. Kahanundong sa DOH Capiz nga dapat antes nga purgahon ang mga estudyante o kon mga kabataan siguruhon nga nagkaiataon din sila o kon busog. Kag matapos nga mapurga, kinahanglan pahuwayon ang papahuwayon ang mga kabataan kag mayara gani ang iban nga mga teachers nga ginapapauli danay bataan agud nga mapahuway sila sang eksakto kag hindi ni magpinainit kag ipaba rodan kag ang after sina mayara sa mga nanarisari nga mga mabatsyagan ang mga kabataan depende sa immune system sa mga bata. Ang iban mayara nga allergic reaction nga kung sabihin isa ini sa mga ginatutukan dapat sa mga teachers o kung mga ginikanan matapos ni nga mapurga nila nga mga kabataan. Kag once na makitaan nila ang allergy reaction ang nila sining mga kabataan, gilayon dapat sa Madrigal Spiritual nga magpatigangot sa mga rural health center agad nga ipalabot ang na-experiensyahan batsyagan sa ila sining mga bata agad matagan gilayon sa solusyon. Kag ang iban man mayara man nga mabatsyagan nga kaangay do masuka ang bata kag amo na no dira na dayon amat-amat ang mga parasite sa lawas kag amo na dako gini nga bullying para man sa mga kabataan agud nga hindi ni sila ya makaangkon sa iban pagid nga wala man ni ini niya rason nga ang natabo tubala nga pagkapatay man ang isa ka estudyante no nga na ano ni siya nagpurga kag dito dayon nga gibawian ini siya ya sang kabuhi. So paano dom sa DOH copy sa mga ginikanan nga hindi magilayon magpamati sa mga hindi pa sigurado man nga mga impormasyon kag kinahanglan gid nga magkooperar hindi lamang para sa ila kundi para gid niya sa mga kabataan. Yari ang kabayan sa payag ni Sir Jeffrey Espiritu, ang Development Management Officer 6 sa provincial o kung DOH copy sa aton nga mapakig-angot.
2: So sa aton nga tagpalamati no sa T5 News FM, nagapasalamat kita sa gihapon nung padayon gihapon ang pagsuporta sa aton nga pumuluyo ilabi na gid sa pag-implementar sa aton nga mga programa sa tagsa naton kakabanuhanan kay kadamong gihapon sa aton nga mga kaotor nga nagakadto dira para nga magkuha sang serbisyo kaangas sa gitawag naton nga deworming o kon pagpurga. Ang pagpurga o kon deworming is very important kid ina ilabi na gid sa aton nga kabataan no kay para nga makuha o kon ma-eliminate ang mga parasites nga ara dira mismo nga magsulod sa aton nga lawas kaangay sang roundworms, kaangay sang hookworms, whipworms, kag subuman mga tapeworms nga pwede siya makapikto sa ginatawag nato nga ikayong lawas ang aton nga kabataan. So once nga may ara ina of course sa aton nga lawas, pwede kita of course maka-experience sang iban nga klase sang balatian kag pwede man nga apektado no ang aton man nga pag-eskwela especially sa kabataan naton kay usually ang isa ka bata no nga may ara sang worm infections, pwede siya maka-experience sa ginatawag naton nga abdominal pain. That is why da sinakit ingat yan. So kung da sinakit ingat yan, do usually hindi ka magkanto sa eskwelahan kay masakit ang iyong atiyan. Pwede man siya maka-experience sa ginatawag naton nga diarrhea, no? Pwede siya maglupot. And then ang munang haba natong pag-list ano napon maniwang daw basi may bito sa imong lawas because nga ang isa sang epekto no sa isa sang simptoma sang isa ka tawo nga may infection sa worm ginatawag naton is pwede siya mag weight loss meaning naganiwang siya o naganubo ang iya nga kilo and fatigue medyo lataw siya do kaluya gi siya lang tawon kag pwede siya maging anemic no o kun may pwede siya magka-anemia no kun may ara siya sang bito sa iya nga lawas. That is why kita sa aton nga government nagahatagin kita sang aton nga pampurga sa aton nga kabataan sa mga 1-year-old naton. Usually sa isa ka tuig duha ka beses kita nagapang gahatag sang purga no sa kabataan. Usually ang iban ni LGU naton nag-start sang January, then after 6 months mabalik naman sila for the second dose ng aton nga deworming. Pero ginapaintindi naton sa aton nga tagpalamati nga every day kung magkanto sila sa aton nga health facility kaangay sang aton nga barangay health station sang aton primary care facility sa rural health unit pwede sila dira makakadto para maka-avail sa ginatawag naton nga deworming. So nga man kinahanglan gid kita mag deworm sa siling naton gani kagina amo na siya ang pamaagi para lang mapatay o kung nakuha ang mga bitos na ara sa aton nga lawas. Kay once may ara sang bitos sa aton nga lawas sa nasiling ko kagina ang aton nga nutritional status pwede maapekto kag actually manging kabagdanan man actually sang balatian nga pwede matabo sa aton mismo nga nalawas. That is why very important din ang pag-deworm. So ang natabo no sa nga balita nga nakita naton sa TV kag na nabatian sa radyo about sa isa kabata na nga nadulaan sa kabuhi bakot niya sa deworming, wala pa inaasang kamatuoran. No? Kaya kung nilataw nato ng ato nga mga health experts, nagahambal nga hindi isang deworming ang kabangtanan nga ang napatay ng isang kabata.
1: Nabatian ka kay Fibril Dan si Sir Jeffrey Espiritu, ang Development Management Officer 6 ang DOH Capiz, may kangtanan ni sa deworming o kung pagpurga sa mga kabataan. Kaga amo na isa sa mga panugyan sa DOH Capiz nga pananglitan mayara sang patigayunon nga pagpurga sa mga eskwelahan kinanglan kini nga mag-cooperar ang mga ginikanan kay kalabanan nga may mga insidente man nga pananglitan makabalita ni sila. Especially kung may involved na nga mga kabataan na mga ginikan na nagaduha-duha na kung bala ipapurga ang ilas niya nga mga kabataan. Kag isa ina sa mga ginapasiguro nga ang ginahatag sang DOH para sa mga kabataan luwas kag para ginaya sa ikaayong lawas sang mga kabataan. Kag ginapanundom nga masamigit nga magugas sang kamot ang mga kabataan antes kag matapos sa pagkaon agud malikawan ining mga pagdamo sang parasite kag parasite sa lawas sang isa ka bata kag ipadrogan.
0: Sige.
1: Ini si KK5 Mayla Vasquez Puentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, pagkalingawan sa Capiz,
0: K5 News FM. Maraming salamat KK5 Mayla Fuentes kag kay Mr. Geoffrey Espiritu sang Provincial Department of Health Office Capiz, mga KK5. Ang purga iya safe sa mga kabataan. Tested and proven na ina, no? Nakaagi sa maidid kapag secure sa itong mga opisyal sa ikeng lawas. Amuna nga dapat ginapurga naton regularly nga tong kabataan para hindi magdamo parasite sila sa ilalawas. Kay bala nyo, isa man na sa mga factor kung nga man ang iban nga mga bata bansot, iban nga mga bata duikig bangod sa mga parasite sa lawas nila. So kung kay isa, isa gani isa ginadudahan ta ba si nagga-grabbing infection sa lawas sa isang napatay nga bata. Kiti ba si grabe balang bitos lawas niya sini, no? Although gida klaro sa mga health officials nga hindi iya ang purga ang nakapatay sa bata, mga ka-K5. Pero posible gani kung lang taon-taon, kasi grabe, bala to yung infection sa lawas niya, tugas ang mga parasites. Mga ka-K5, gadito lang yan, amangdan lang yung purga. So much better no sa mga ginikanan, kung gusto nyo, kamo mismo, magdala sa mga kabataan sa mga health centers para mapurga, mga ka-K5, para man sila sininga benepisyo. Kaga sa aton sininga mga opisyal sa ikang lawas, hindi tanaya pag-ihatag paninga trabaho sa mga manunudlo, no? Hindi na niobra sa mga manunudlo. Trabaho na niya sa mga opisyal sa ikang lawas. Ta, why not? Dahil buta i-implementan sa health centers or sa mga barangay, mga ka-K5. Ugalin ni Chintianta kung nga man sa eskulahan kay para malabot gidang target ng mga kabataan. But importante, nga dapat may consent sa mga ginikanan. Aware ang mga ginikanan, may consent mga ka-K5, no? Mabalaan nila nga base may mga adverse effect ini, at least aware sila. Makahambal sila nga hindi sila gusto ipapurga ilaw kabataan, mga ka-K5, para wala sang basulay nga matabo. Kaya ang kabuhi, tayo isa lang yung Foro de los Pueblos. Pagbalikta diri sa Foro de los Pueblos, dugang ang mga balita, istoryanta, pagkatapos sa mga pahanumdom. Foro de los Pueblos.
25: KK5 News FM. News FM. TJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TJX 500.
3: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
3: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani.
4: 470.
3: Sang-sano ka nagsugod inom na TJX 500?
4: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali 2 times a day.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
4: 160. Na best get ang TJX 500 para sa
25: TJX 500.
8: Istoryahan ta subong, paano makaapekto ang dieta sa immune system. Upod naton sina diskusyon si Dr. Ramil Uy, masami naton ginahambal dere that your immune system relies as well on the quality of food that you eat. Nga may mga pagkaon abi nga makapahuyang sa immune system. May mga pagkaon man makapabakod sa immune system. Duwa ang line of defense ang immune system. Pero minti ni gihambal ni Sir Boy, you have the adaptive immunity kag innate immunity. Ang first line of defense, amo ni siya ang ginatawag naton nga innate immunity, no? Amo ni siya nag-include sang your skin as well serves as barrier, no? Kag ang mucous membranes, they are part of innate immunity. Mm. Mucous membrane, inyong skin, chemical and cellular defenses. Mga innate na sila, meaning to say, halimbawa pagkabata mo, ara na nayang adaan sa imo sinilalawas. Oo. Now, ang problema sa innate immune system, hindi siya specific. Ang iyang response sa tanan nga balatian, palarihos. Hmm. Because hindi siya specific. We have what we call adaptive immune system. Ini siya, ginabugusan sang specialized blood cells, kag proteins, no? Nga target ang specific cause ng kagaw. Diri na din nagabulig sa aton ang DTX 500.
7: Amo ni Sir JPO, may kalabutan all the time. Ang antioxidant sa imong immune system, kag mga ginakaon mo nga mga free radicals.
8: Husto.
7: Kaon man sila bla. Di ba, na-discuss na ito ng ligad nga mas paborito sa imong immune system, mas unahon niya kaon kung may tamis nga giyon una mo kaon.
8: Husto.
7: So once nga tamis ang una kaon nun, di ang matabo, Sir Boy, dasig sila magluya. Kaya ma-oxidize na ito mo. Imo lang lawas ka oxidize. So ilaman nga mga ano? Cellula, ma...
9: Aton cellula.
7: Aton cellula, galuya man. Kaya kung amo na ang muslim nga ginapasulod mo, di sigurado, gidyay.
8: Husto.
7: Hinay mo immune system. Amo na kapila na balik-balik ng mga resources. Hindi magsigit count tamis, kay dali mapatay imo immune system. Dali magluya imo nga immune system.
25: TTX 500!
10: 27 lot, 57 akong edad.
11: Ano ginabatsyag mo sa una?
10: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
11: Pag tumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
10: maginom? 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
11: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
10: 180 over 100.
11: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
10: 120 over 90.
25: TTX 500!
8: What else? Ining aton nga microbiome sa aton silingatian. Pag sigita kaon karne, way taga kaon sang utan, which is a prebiotic. Iniman ang mga probiotics na magkakalamatay sa tiyan. And ining pagkaon sang tamis promotes inflammation.
7: Correct.
8: Which is gaga...
7: Mas damo gapista ang bad bacteria compare sa mga good bacteria kung tamis.
9: Oh, gakapatay sila sa JP. Ang good bacteria naton.
7: Pero kung palainom ka DTX 500, palakaong ka prutas, palakaong ka gulay, grabe ka strong. Bakod ka tama ang imong immune system.
8: Sus, ang advice ganin nila, Doc, confirm ko no processed food ang imong ginakaon, gabikon ka da, gahantog ka, gaham ka, gasosage ka, permi na lang amon abi ang imong balik-balik, dapat high in antioxidant ka, no?
9: Correct.
8: Anong imuon? Kung wala ka time magbakal sa mga priska nga prutas, mag DTX 500 ka.
7: Dapat amo na tani, alam ka bla, we are slave of our appetite. As slave kita sa atong appetite, once nga slave ta sa atong appetite, ti nanamian ta kaon na doksam. So kung nanamian ta kaon, kabalo man ta magpili sang nami nga suplemento. Kung nami ka magkaon sa mga malain nga pagkaon, dapat kabalo man ka magpili sa mga nami nga suplemento. DTX 500 is anas pinaka maayo.
8: Again, if you want a healthy life, dapat healthy diet ka. Oh, hindi ka mag-expect
7: healthy diet plus a healthy supplement.
8: Let your food be thy medicine and thy medicine be your food. Oh, see?
7: If you eat rightly, you don't need a doctor. Because ang imo ginkaon doctor na.
8: Oh, see?
25: DTX 500.
12: Si Catalina Habagat.
11: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
12: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag daw medyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, kasun sa isa ka adlaw, 2 times ko, tagdawa-dawa ka kapsol, morning. Tapos inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo gate. So buong gimintinans ko, nag-it, sir, ka namin-amit, nag-it sa akong nga mata.
25: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
18: O si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-inis ang akon kutis.
25: D3 Bio, ang D3 nga may Physio, ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
26: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
25: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
27: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Clinicas 4 Biotics na. Spore Biotics. Probiotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Sfor Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sfor Biotics, you're always in good health.
25: DTX 500. Pasami ka bala nagaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sang madasig ka pagtingulan? Kalaman ang abiyan. Mag-DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan. Pagkaburingon malimtan. DTX 500.
5: Chul Vietnol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom DTX 500 in 2 times ko. Subong na pagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
25: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
25: Mighty C. Mabaka sa mga